0: Carmen.
1: Radyo mo nationwide.
2: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: Kadto may nagtapos ato mga balita usab nini mga orasa unya nga ato mga kasamag mga idol ha ato gyapon gipahinom duman nga labot nini kay gayunan nga makarawat mo nga ang pa-premyo apil ng Biojessic Bitbits sa Swerte Raffle Promo. O pinagi ni sa Biojessic Bitbits sa Swerte Raffle Promo ang dama ang inyong mga resibo kung ang inyong proof of purchase sa inyong mapalit nga 20 kabuok nga Biojessic tablet kay para ilisa na siya raffle coupon. Ang resibo nga inyuhang dalhon dire katong pagpalit ninyo Biojessic kinahanglan ang petsa ni ana Agosto 10 ug sa nisunod nga mga adlaw ha. Magsugod og Agosto 10 onwards or sa misunod pa nga mga adlaw. At tumapalit og Biojessic ni musunod dato nga mga partner pharmacy sa gubang pantindahan na 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, TGP, Watson's, ingon man ang Mercury Drug. Mga supermarkets and convenience stores, ang 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's, Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, o SVI. Napatay na bilin nga pipila ka mga weekly draw o na pa dito sa grand draw nga dagko na kayo ang mga premyo. Sa ito mga weekly draw ang makadaog ni ini, duray upat ka winners nga makaruwa tag 2,000 pesos ha? Upat ka winners niya tag 2,000 ang iyahang premyo. Ang major winner makaruwa tag 5,000 pesos nga premyo. Pero dito sa grand draw, how did yung dagko as mga prizes? Ang mga minor winners ha during sa grand draw magkaroon og 10,000 pesos ang kada usa. Upat ka buok ang winners. Ang major winner magkaroon og 100,000 pesos. Ako na gyud kaayo. Tax exclusive. Usa ko nakapalit na kanina og Biojessic nga 20 pieces ha nga Biojessic tablet. Dalhang imuhang resibo diri sa atong istasyon para mailisa na siya raffle coupon. Again ang petsa niya Agosto 10 onwards or sa nisunod pa nga mga adlaw. O niya, andama po ng inyong mga email ad ha, sa di pa mumuari diri sa itong istasyon, kayo sa na siya sa information nga kwaon po, no? Sa inyohang pagpabaylo o raffle coupon, diri sa inyong resibo sa napalit nga Biojessic tablet. Naminaw karo si Johnny Alesna og ng Siding, diya sa Puok Talisay, gika ni Sir Jojo Abapo. Yeah, mag-greet po atong i-greet na din sa may Casilda's Bake Shop. O, narito nina din sa may Kamputhaw. Diha sa may Dalan Escario, Elia May Anori og si Joanne Robles. Ika na'y kasamang RRs, Araceli di Butak. Ito ang bikiri din na sa may kuan, Akbang sa former SSS building, nagin sa may iskina. Kumana siya. May pagpaminaw nilang tanan din ha. Atong oras, sa alas 8:04 na, pabutan ninyo ha, mabalik ka ng taon sa Attorney Rufil Fernandez Banyo para sa duga mga isyong mga komentaryo o niya ugduban pasal ng mga balita. Kuman lang sa itong pipila ka mga pahinomdom. Kuman ako din is control kasamang Nestor Homicilio, Nems Quinones o Gerald Albios. Ako sabi niyo, Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
1: Radyo mo nationwide.
2: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: At oras karon, alas 8:05 na.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
8: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng Biojessic. Ang Biojessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Sugod August 10, 2026, hangtod September 30, 2026. Palit lang o 20 kabuok Biojessic tablet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. aron ma-validate pa-ilisi og official raffle stub. Suwati og ihulog sa official raffle jackbox. Kada simana, doon na kichansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Bayo Jessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency og RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN at IFM Cebu og kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
0: Vertigon! Paminaw na to si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
6: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
0: Vertigon! Balik ka Optic adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ako si Armando Alarcon, nalipay yun kaayo kung nakadaog kung 2,000 sa Bayogisic bit-bit sa swerte. Akong daog para sa akong pamilya. Daghang salamat, Bayogisic.
11: Ako si Leonida Mabaga, wajog ko gadahom nga makadaog ko og 2,000 sa Bayogisic. Gamiton ko ni akong daog para negosyo. Daghang salamat, Bayogisic.
12: Ako si Maribeth Fernando. Di pa yung kaayo ko nga nakadaog ko o 2,000 pesos sa Bayogesic bit-bit sa swerte promo. Gamito na ako ni para palit og bugas og pambayal sa kurente. Dagang salamat, Bayogesic.
13: Ako si Gemma Villaserna. Wajud ko makadaog nga makadaog ko o 5,000 sa Bayogesic bit-bit sa swerte promo. Gamito ko ni akong daog para sa mga pamugas, para sa mga tambal. Dagang salamat, Bayogesic bit-bit sa swerte promo o sa IFM o sa BYHP.
14: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan-awon.
15: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
14: Worth it?
15: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond Sprite Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
16: Glow Pond's Miracle.
17: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng Bayogesic. Ang Bayogesic bit-bit sa suwerte raffle promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ng makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang Bayogesic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
18: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
0: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus zinc is the generic name of Neozev Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kidney care time!
3: Wala na ako mag-dialysis. Oh, mayon danggo. May tumar ko, di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayaw man akong kuhang lawas. Balik bang pag-kondisyon?
4: Kininang kidney care agam o gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin. Waya na siya mag-dialysis.
5: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
8: EQ Pads. From day one to toddler, i-continue mo.
9: Mga ka-Pure Gold, usa ka-advance, happy, ug exciting a Pure Gold anniversary. Ang nagpaabot ka atong tanan karong Setyembre. I-enjoy ang dagkong diskwento ug special product deals and bundles gikan sa atong mga favorite brands para sa atong 3-day and weekend sale. Ug makaangkon sa higayong makadaog sa libreng usa ka sakong bugas sa special panalong pabigas raffle promo. At ang isab ninyo, ang dala namong mga papremyo ug qualify sa kinaunhang Pure Gold Barangayan sa mga piniling mga silingan. Puno kaayo sa diskwento, papremyo ug kasadya. Dili lang ka na sa Pure Gold. Always panalo. Pipila ka tulog na lang.
10: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc. Sa Straight to the Point.
3: Atong atak na may galas 8:17 na sa ato pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Atong balikan ito mga isgutanan, rumbutaga, mahigala, ubay-ubay, tag mga issues, mga sukintig paminaw. Unya, kininga portion sa ato dyan ato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpaligon sa atong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa umayong atong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa, inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga namutang sa Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building, ingon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee.
4: Straight to the point.
3: Unya, kinisab nga portion ito dito may gala sa Super Fiber. Kaya ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa atong tinaay o kulon. Kini ano malikyan niya magpundo ang mga hugaw, nga may makaingon ang mga kulon polyps o na'y mutubo sud sa atong tinaay o ulceration. Ang pagkasaman sa intestinal lining o kaang labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa latigom nga hugaw sa atong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat ngayon sa walong oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagamtaman ang kahupay mahigala sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo ang number one nga kulon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkala kay usa ka sachet, mga sagol sa kabasong tubig, imong kutawon mayo, ishake og mayo o gunya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
4: Straight to the point!
3: Alas 8:19 na mahigala sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point!
3: Atong balikan ng taon mahigala sa atong discussion si Senador Erwin Tulfo, nga nangutana mahigala ngadto kang Associate Justice Adolf Ascuna. Yeah, siya mag-uy gusto mga kaigalaan niya maubos sa gining threshold ba? Ha? Niini mahigalang impeachment proceedings. Kay akong tanaw lang ha, honest evaluation lang yun nako ba? Kung saligan mahigalang ebidensya, lisod kay makonbikto sa araan ng kalakiya. Ha? So, ang katong giset ni Senator Chis Escudero nga 16, which is maoy 2/3 of 24, o pasagdan to nga maora gito, dili makonvicto sara, dili sa makakonvince o laing Senator Judge nga mukonvict because until now, wa pa mahigalay ebidensya nga makakonvinser nga si Sara mga higala dunay pagpangawat sa kwartas katawhan. Mabitaw pangutana na abay testimonya nga bisag usa ka sentimo na suod sa bulsa sa arawa. Kanilang daan may galang kwarta nga 125 million katong 625 million intelligence funds nga mingon sa Sara Lustay. Okay, kung makaproduce may galang ibinin sa tanawang to nga ganun niingon man ka nga Lustay. So, doon ay kwarta, gi-withdraw gikan sa bangko, gi-withdraw ni Gina Acosta, gihatag nga itong kanila chika. Nga asa na may lain? Bitatatog ikan kang kanila chika, gihatag kang Ramil Madriaga, ipresin po sa Ramil Madriaga, o niya, labig mo ingon sa Ramil Madriaga, ang uban nga malita, gihatod na ko kang Sara. Aroon ang kaingon tanan, doon naging kwarta ni abot ni Sara, karuwa mga giday. Malagmit pa mo niwa kakita Sara ng kwarta ha, in person. So walay ebidensya pa hantod nun, niya ang mga tao, paabot ang mga tao, kanos aman nga, kanabang ma-convince ang katauhan niya, San Angel Sara di ay? Kay once makonvince ang katawhan, di na kinahanglan usbon pa ng threshold sa buting. Uy. Kanang uba mga senador, bisa ako mismo dos kahanginan, ako ang awhagon sa lahat, buta rin ninyo. Konbiktuhan ni Sara, kay klaro na kanang ebidensya. Pero guay klarong ebidensya, di isa mo makonsensya ang kalakiha nga, giframe up ang tao nga, why sa o niya inyong butang-butangan?
4: Straight to the point!
3: So muna nga, og 16 votes kaya nang makuha, kay kana mga senator judges niyang uban, o maklaro na nga doon ay ebidensya batong ni Sara, mubutar na. Madali ba bang, kuan ba? Madali ba pag-convince? Ang problema ron kung may ebidensya, Dili na mo butar kay mga ano mo butar mga may sama anak karon imong i-lansang sa cross si Sara Duterte kay 998 million nga salin. Nya nato kunong 2007 7 million na nga salin. Timanig nagkapalit sa giyuta ato panahona in 17 years dako kayo mahigalang pag appraise anang giyuta ron. Kana mga higalang mga real property labi pag Cebu kana mga Davao inana. Ma-explain ng Sara mahigala do hagos sa kabuki ang bana bugado sa duha. Nya na pa siya mga negosyo. Nya ang gusto mahigala mo konbikto. Bilyon ang ilang salin. Di ang mga higalay kang Tulfo mismo 497 million. Kapila man pilo-piloon ang salin ni Sara. Sa kang Tulfo, pilo-piloon og kalima day. More than 5 pilo-piloon. Ang salin ni Sara mahigala aron maka bisa pagkapiloon og kalima di pa gani maigo nga makaapa sa kang Irwin Tulfo labi na kang Rafi.
4: Straight to the point.
3: So ang mga tao nga makakitaan eh na ako may kumpara muna nga oh Sara 98 million ang kanyo tala kana ka Mark Villar in fairness ana Mark Villar tan ako maka-explain si Mark Villar ana kay anak mo siyang money Villar dato makinis money pero kanis Tulfo Rafi 1 billion Irwin Tulfo, 497 million. Meg Subiri, 400. Kini mo ni siguro na kadaot sa kumatanin ko anang hindi ko kabasa kay ni Misda. Padak-padak, ikon na yun siya. Kana. Oh. Kani. Oh. 431 million, ang kang Subiri. Ang kang Camille, 362 million. Kini kang Camille, mo magka-explain niya po siya. Anak, mani-mani bilyar ko. Kang Lakson, 244 million. Dagko silag mga salin. So ilang ilansang sa cross si Sara Duterte niya wala ganit katunga sa ilang mga salin. Aron yun makonbikto, paus-usan ang mga threshold sa buting. Ato na yung balikan noong taon ha. O gayong sab ang report ni kasaman Jane Gallardo. Human lamang inipipila ka mga pahinomdom. Alas 8:24 na.

0: Saigon. 100% knockdown.
1: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
2: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
3: Hey! Kidney care time!
4: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
3: Unsay na sinati nato nga problema sa kidney?
4: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
3: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
4: Hantod na, ubos ko sa ka karton. Pagkuha ang resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
9: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
10: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
8: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
8: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
11: iBerry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
12: Naay high cholesterol o diabetes?
13: Oh no!
12: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
13: Yes!
12: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
14: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
15: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
16: Sauna, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
15: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
16: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
15: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
17: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
18: Atong attack na may gala sa 8:20 na sa atong pagmanuban karoning atong tulumanon o inyong tulumanon mga kaigsunan.
17: Straight to the point.
18: Last 8:27 kini nga portion to galato may gala sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement do na kini nagadayon ang bitamina ug minerals nga haom alang sa pagpalig-on sa atong panglawas ug ingon sa atong immune system. Do na kini vitamin A, E ug C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug ang luya. Ang the original Koi Herbal Dietary Supplement ginamak kini sa mas advanced pharmaceutical company ug gidistribute kini sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan pa man mahigala sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Dietary Supplement.
17: Straight to the point.
18: Atong tak na las 8:28 na ato sa tagapagtagad na ang report ni kasama Jane Gallardo. Sumpay ni Miguel sa report kagahapon before tamo balik Miguel sa eskutanan labot sa impeachment. Gumikan kay dunay ama-ama nga nipatay, nibunog og nipatay sa iyang 2 anyos mga higala nga anak-anak. Unya sa diyang gi-interview na kasama Jane Gallardo katuwa tong gisundan kagahapon nga inahan in taon Miguel di pa ganito ma-interview. Ang igsuon na ito na interview kay pwede in taon luuya sa inahan. Daw dili pa mahigala pwedeng interviewon, no? Gumikan sa mi breakdown in taon to mga higala. Nya karon giadto ni kasama Jane ang suspect. Mitubag ni nga tarungan ni nga wa kuno niya tuyo ang pagpatay. Kay igo ra kuno niya ang CPR.
17: Straight to the point.
18: Yawan ito hana. Ito pabinawan may kailan detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Jane Gallardo.
17: DYHP. Tata, RMN Report.
19: Yes, Radyo Man, Atty. Rufiel, human nato nga gikuha ang impormasyon na gikan sa kabanay sa 2 anyos nga bata nga lalaki. Manakabsan ganyan tayo sa kinabuhi dihang giingong gikulata ni siya sa iyahang ama-ama ni Ani Dayonta sa Labangon Police Station, Atty. Rufiel, aron po nga makuha nato ang habid sa suspeksado nga gialyasan lang ni siya nga si Lyle Atty. Rufila, 37 anyos niya. Wala ni siya'y trabaho, kaya matagpad na ni siya ni Gusto or iyahang pamilya. So, maura po ng iyahang gisaligyan Atty. Rufila. At sa ato ang pagpakihinabi niya kagahapon, atong gipangutan na Atty. Rufila kung unsa katinuod ang pagpangulatan niya o katong unang nga gikataho nga iyahang ng gimolestiya Atty. Rufila. So, grabe ang iyahang pagdenaya nga wala niya gi-rape man to ang iyahang gitter bato ni Rufil. Wala niya gi-hilabta ng bata, wala niya gi-kulata ang bata. Dili matod pa ang iyang pagpangulata, mo'y hinunggan niya namatay. Ang iyang pangatarungan gid na to ato ni Rufil, nga gitabang rin niya ang bata, depress niya ang dughan, ang tiyan, nga gi-dukduk pa niya ang buko-buko ato ni Rufil, kaya para paminaw niya nga maano ang bata or makuha ang katong sipon o ubo kay daan naman dai ni nga naglain ang lawas sa baong bata sa mga miaging adlaw kay nauwanan ni sila Atty. Rufila. Mautong siya gitabilin or siya gibinilan sa inahan ni atong September 15 sa gabi 16 o mga 15 o 16 Atty. Rufila kay na kuwanan man ang bata 16 naman sa kablaon. So, anong pagkagabi, Atty. Rufila, gibilin siya kay panggabi man ang duty sa inahan niya kay wala man ni trabaho ang suspect mo si Lyle, so siya ang nag-atiman sa doctor. Tumatod pa niya, Atty. Rufila, na nakabantay na lang siya mga alas dos pagkado nga magigalisod na o ginawa ang bata kay napuno na sa laway. Matod niya, magabuwa-buwa na ang bautong iyahang git CPR.
18: Mm-hmm.
19: Niya nag-naitin niya itong CPR at Atty. Rufila, bautong niya ano siya, what more to you? Siya naman yung tayo kusog anong bata nga dos anyos at Atty. Rufila. Niya dako siya nga tao, dako ang iyahang kamutbog at pa. So, possible nga ninaikan mo nang ni-deny siya, nga what me niya dito lata. Apan, niangko ni siya Atty. Rufila, nga kato atong nakuha ng mga pictures gikan sa kabanay, nga katong nasa bukton sa bata ng mga buntog, iyaha tong tinaakan.
18: Mm-hmm.
19: Tinaakan to niya Atty. Rufila, kaya matod pa, mang-vigil siya, bao ang iyahang rason. Paakon din niya matod pa, ang bata po na Atty. Rufila. So, ni-deny siya sa tanang pasaka. Paguman atong pagkahita po Atty. Rufila, nakabantay siya nga ni Violet na ang baba sa bata. Ang paminaw niya, dinadyong natabang, wala na kinabuhi ang bata. Dirang murag na sure na niya, nga wala na gigalihok. Nidagan siya, gikan sa ilang giyabangan na Atty. Rufila. Kay nahadlok siya matod pa. Narato siya Atty. Rufila kayo, namatay naman ang bata. Napadong na uli ang iyang paris. Kay kaniyang paris sa Atty. Rufila, may text ni niyadaan na sayo siya mauli, knowing na naglain ang lawas sa bata. Tumakotong ikahadlokan niya kayo, siya'y now ikaatubang. Pero sa wala pa ni nilakaw ang kaning suspect, may text ni siya sa iyang paris sa Atty. Rufila, may ana ni siya, pasaylo ako, babe, love, kaayo pa mo. Mauna ang iyahang last na mensahe nga doon sa iyahang paris o ang inahan sa bata. So wala raga, kwan ang inahan, pero napinga siya nga nung inato man ang mensahe at Atty. Rufila. Kaya wala naman din niya na abda ng suspect sa iyahang giyabangan na kwarto dito sa Barangay Tisa. Tumoto ng ngita ni Isias ni Siba tungod po sa iyahang kahadlok. Mao na iyahang rason nga nasubraan ragid niya o CPR ang maong bata sa tumong na iyaha untang tabangon kay wa niya ni gipadala at Rufila sa ospital. Gani ni hangi o niyang inahan na dagon sa ospital anang sayo sa buntag. Pero ang kiding suspect mao'y ni balibad na dili lang kay abi niya nga maulian ra ang bata. Siya ay nibalibad at Atty. Rufila. Gani, doon natagay mga videos sa interview niya kagahapon na Atty. Rufila. Pwede na po din na ito madungog kay Aaron Pood na magigyan din sa iya kung unsa po ng iyahang habig at Atty. Rufila. Magigyan sa iyahang pag-deny, hangtod sa iyahang pag-say-say po sa unsa din na itabo atong mga orasa.
18: Okay, ato paminawan kadali. Kini maong nga interview, no? Okay. Kini.
13: Kulatado?
18: Hmm.
13: Tingnan naman. Tungo sa bonbon?
14: Tungo sa bonbon.
13: Sa likod?
14: Sa may kasaryan, sir.
13: Katumuto lagi. Katungo akong gidok-dok.
20: Wato kulatahan mo.
14: Dito kulatahan. Waka kasuway niya ni kulatahan na taas, sir.
13: Wala, nung kuhan, nung karang tapi.
20: Sir, tapi, sir.
13: Tapi.
20: Tapi?
13: Eh, ka na mga labot siya, karang kuhan. Baway pa nang hit. Kusog siya mga labot sa
14: unang. Kaya mo pag tapi, sir.
13: Kusog.
20: Kaya siya mga tapi.
13: Kamot man.
20: Sir, doon ay kuhan. Doon ay murag damage ang sa ulo, dapita. kung sa banto
13: na... Kung ito nang tanong ko nila, kung na-damage na makita mo lang na yung mga kuandri ko, lumps ba ron? Or na ba yung mga puwa-puwa? Sa gawas, baka nang... Kung bago ito ni Tabo, baka nang katanggabi yun na. Unsa yung fighting sa doktor? Na yung mga puwa-puwa, na yung mga lumps?
20: Na ko rin kuan, kato lagi, sa gawas, walay agi, pero sa sulod, doon na yun ko report ko. Agi ko noong hard object, kamot.
13: Kamot? Pero sir, kung nga na sir, yung hemorrhage, dapat mo mauwa or mo na, mo react yun binang ulo. Da? Or mo puwa or makuan, di ba? Kung gusto kaya ang kuan.
14: Pero sir, wala ka kasuway na gidapog ni mo ang bata. Gidapog ni mo sa ulo sir, wala ka kasuway.
13: Sa una naman to?
20: Pero sir, kung sa una nga sir. Kaya maglagot ka?
13: Dili sir.
20: Usa, sipat pa sa bata ako?
13: Sipat.
20: So muna usahay madapian mo. Okay sir, mensahin na lang mo o yan, no? Sa katong mga sa magkakita karon sa nahita mo.
13: Mensahin ako? Mato siya, sorry sir. Wala ko, wala ko. Di na lang ito yun ako, hindi. Pati kayo ipalabas doon. Ang kulata, kung giray pang bata.
20: O ka na, ingon niya, possible imong gimulistiya.
13: O na, ingon ko na, ipakuka na kung DNA o autopsy ang bata, kung naba akong saving dito.
20: So karon sir, pasakaan ko ng murder case, o sa imo hang kuanani?
13: Kapamahin mo.
20: Patubangon imo.
13: Patubangon.
20: Patubangon na lang yun. Boss, pilaydan ni mo, sir?
13: 37.
20: Okay, sir. Nga nung naakad karoon din sa prisuhan? Usay kaso ni mo?
13: Murder.
20: Murder. So, usay ikasulti ni mo ni murder, tinuon niyo dili?
13: Dili.
20: Okay. Usa mag hinahita mo sa bata, boss?
13: Kato, ang una kita na, sir. Ako yung magbantay na niya. Hmm. Then magkuan na siya sir, mag-clog ba niya ang ilong, magbaba o plima o sipon. Hmm. Kaya ako na siya sanction. Hmm. Kaya ito na tayo, nakatuog ko. After mga 4 hours ako na ito, pag matanong ako, napuno niya ang baba o kuan, ilong o sipon.
20: Kaya, yeah, asa yung himo ni mo?
13: Unta, dapat na ako himo o na nawag ito kukuan. Uh-huh. Ito tuga-tuga man ko, akong isaksyon yung ilong. Akong gig... Kuan yung tiyan, then wala naman siya, nag-iisa naman siya ginawa, mo ito, biyana, ano yung nasagasin, di pa? Hmm. Muto, lugwa kaya mga kuhan, plima, kaya akong gibali, kaya akong gikuhan, dukduk ang likod, didiptis na tantiyan, nihihigop ang ilong. Sa kadugay na hinihigop, sir, sigpa, ni kuhan, murag na yaksyon, sagol dugdo na ba? Ito, ni Hono, wala naman siya na ginawa.
20: So, wala siya na ginawa, ni at pagkahuman, wala siya mo ginawa, o sa'yo mo gihimo, sir?
13: Dagang.
20: Ngayon, idagan man ka?
13: Bulbaan man ko.
14: Ano, idala ko hospital, sir?
13: Wala ako.
14: Pasandaan na ni mga bata, sir?
13: So, wala naman siya na buhay ato man.
20: Okay, so, katong tumura pag ni Dunay Sagol, dugo ang iya hanggi...
13: Naman sa mga concert, sa katong... Sa tawag niya? Wet wipes, di sa wet wipes. Kaya wet wipes magigamit okay. Niya.
20: So, pag nakita ni mong Dunay Sagol, dugo na kuyawan na ka.
13: Hmm.
20: Niya, pag-check ni mo, wala naging ginawa.
13: Wala na.
20: So, pag wala naging ginawa, minsibat na ka.
13: Kuyawan ko. Kaya... Oh,
14: okay, sa first... lang nga time, sir, pagtuon ni mga wani, kinabuhi ang bata.
13: Mm.
20: So, namatay na. Kato, tagawra. Kaya, pagkahuman, o sa man to, ni-text pa ka sa imong partner?
13: Kato, no.
20: Love... O sa gi-text ni mo sa imong partner?
13: Love, kita mo.
20: Unya, o sa pa? Kato, nag-apologize ka to ka?
13: O, oh, sorry, babe. Niya, sorry, babe. Love, kita mo. Kan lang, unang gi-chat mo.
20: Okay, nga nung kato imong gi-text sa imong partner?
13: Hindi mo ko maka-open up niya na matayan na.
20: So, kato palang tungura, nakabalo ka ng namatay ng bata? O sa man to namatay tungod sa imong pagtabang sa bata?
13: Oo, oh, wala siya ginawa. Kaya itong sigo, paham siyang kuhan.
20: Okay, kato tungura, sir, bawa ba hilante? O sa'yo
13: nakakalitin?
20: Hilante. Ang hilante
13: first niya na hilante, hindi siya kaya nawanan man eh.
20: Uh-huh.
13: Kaya bawa ang pari sa naman.
20: Okay, so despite gilan tan gibilin sa upare sa imo ha.
13: Oh, hindi na siya pagbunta na pa-check up ta na. So nakong giningo nagwa na ayaw lang sa kay pan murag madarang yun. Mo dito na kuno guilty na part sa kanang na unsa niya tapos bata.
20: Pero ato tungura wa ka magaidon.
13: Wala.
20: Wala ka mag drugs.
13: Wala wa gyud nila sir.
20: Okay, so wala gyud. So nainay ka nakusgan na gyud sa imo kusog na pirsahan ang bata.
13: Tungana wa pa ba? Oh, diri og sa yang dugan.
20: Sir, kanang wala man gyud sa ospital ang bata.
13: Kanang sa iyo nang sir, diga to ko madarang ako ba?
20: So wala gyud ay.
14: So nabiyaan na ni mo sir. Unsa ka tinuod nga kulatado ni mo ang bata?
13: Diyan tinuod eh. Pero kulatado ba tani mga kuan? Balik.
20: Okay sir, mo ni ang sunod pangutana dito sa CCMC, patay naman gito dito. Doon ay mga lagom yang gamot, yang lubot, ug yang kuan. Unsay
13: katondere? Oh. O katong lubot, kibaw ang pare sa nang ipaak na ko.
20: Gano'n hindi mo mag-ibaa?
13: Gigil ko. Nanghib ko niya, God. Ibao mo siya, ana.
20: Usok kayo kapag kapaak, sir?
13: Dili, dali mo siya mangkuhan, manglagom.
20: Kapilan din mo siya nabaakan?
13: Ragdan sa rin, gigil. Stay straight ba?
1: Gano'n siya mangkuhan mag-ibaak, sir?
13: Katong gasulot siya ko atong bag-uno palit sa nina. Di mo kabantay sa ako, nilipaak na ako.
1: So, nagigil na kanya.
20: Hindi lang ang bata.
13: Dili man.
20: Aware ang mama ngayon mo paakron?
13: Oo, kung tanang siya, masing matubang kami.
20: Okay. Kato na itabong ngayon mo ha pagtabang ba? Basi nagigil ka ito, sir. Niya mo ito, nagbeka ni mo ito, pwersa.
13: Wala, sir. Kasi gigil. Wala ko lang gigil
20: man. Kato yung word niya, nagigil ka niya ba? Kana yung magpaakron?
13: Dili, sir. Kaya kung mag-anak, di ba nagigil niya? Tingnan pero sa halang, 2 years old man, good. Di mo takip mouse kasong na to ba?
20: So, kato, kay nabugtuan man siya sa imong pagtabang, mahay ka sa?
13: Mahay, kaya yung dapat nito, kaya ito tagpuan, pa-check up. Di wa ko ni sog to.
20: O sa'y tawag ni mo sa bata, sa?
13: Wala.
20: O sa'y imong tawag, baby, anak ba?
13: Baby.
20: Pero giisip ni mo siya ang imong anak?
13: Hmm.
20: Tinangka ni mo, sa?
13: Tinangka.
20: Okay. Now, sa nahita mo sa imuhang anak-anak, sir, kung sa imuhang kasolder, sir, kung may pasailo?
13: May ako pasailo. May pasailo pa ko nila.
20: Sa bata mismo?
13: Hindi lang usulti sa nansara.
20: Oo. Oh, yeah. Ay lang,
13: ha? Sorry kay baby, kahit. Wa, gyud, ipiling ka sa mga ka. Natiman nun ka, diwa. Diyo na natuman. Napasagdaan, di ka.
20: Sir, Laruan sa, di po ni Bia ang mama ba, padung dito sa iyang trabaho, wa mo mag-away?
13: Wala.
20: Wa, di siya mo away yun?
13: Dili, sad. Di ko hiligaw away. Siya may hiligaw away. Di ako.
20: Wa ka niya awaya itong tungura?
13: Wala.
20: Wala ko.
13: Ninshato na okay na ba si Kuan, ana? Ikaw okay naman, mulihok na ba, ana? Atong, dito na naputol, kaya nakatuog ko mo, itong tabo lang katong, di angay may tabo.
20: So, isipat, kaya tungkol na guilty sa sigaro ka ato, no?
13: Oo, makuging ko, na guilty yun ko, kaya dapat ang tayad to, taong tag-check up tao sa isbong tag, iwaon ako, wakon sugot. Kaya to, kung normal, makuan ra ba? Padoong naman siya ayaw.
20: Aware ka nga imong intensyon, kunuhay mong tuuhan ang tuuhan, ang duwason siya, pero ikay nakapatay ng hinuho niya.
13: Ako na yung nakatiwas.
1: Hindi sa imong intensyon nato sa ibang tabangon, pero napatay ng imong.
13: Imo may usually na buhatan ko, eh. Akong higupo ng kuwan siyang ilong, din ako i-press yung kuwan. Na ipabali.
20: First time na naman higupo?
13: Ay, ka ng suction-suction sa ilong, sir. Normal na lang. Katulong ng kuwan. Instinct na ba? Kaya kita ko sa mga isuunan ko. Silang anak ko. Kaya di man sila kay bawa mo si Kumagod.
20: Pero kung isop-sop lang ito ni mong ilong, wala ni mong kabintag well sa nga, sa ito, gi...
1: Wala siya gi-CPR
20: ni CPR?
13: Oo, oh, ang CPR. Hindi ko ang salang ba sir, di lang... Grabe kayo hangin ni utang ba? Then, inig-press ganun siya ang tiyan, kaya mo dugab siya. Mo, tumasukan niya, ma-plema.
20: Pero nagdugo, di suka po dugo.
13: Muro ni Sagol Brown ba? Na, oh.
20: Pastigan mo.
13: Muna niya tabo, sir.
20: So, si, misahin ni mo sa imuhang live-in partner?
13: Kato, sorry kayo kay Kimis. Magsalig ba, nabuak, gani, kaya itong wala nang natin manugtarong niya, anak, ibus, saligan, no, tako niya.
20: Ilan na mong kabuhan, gani,
13: ilan? Ilan na tulo.
20: Tulo kabuhan.
1: Ilan mong kabuhan nga managuyap?
13: 5 months.
20: 5 months. Pero asa man din nahinta po, dito
13: siya? Isa. Hindi, asa mo ka, pero dito ko, tabangan.
1: Sir, pilot ka kaso mo, tubang cancer?
13: Tubang.
20: So, atubangon na lang din mong kaso? Ilang edad din mo, sir?
13: 27.
20: Kung sa imong trabaho?
13: Wala, nang tumingin ko siya sa una.
20: Sir, nagamit ang kagluga sa una?
13: No-comment ko na, sir.
20: Okay, karon wala saan ka. Iwan sa ka na umunga?
13: Wala, wala.
20: Okay, kung saan ka kurang saan mo kita pa?
13: Nga to na. Kaya nakamaraka, ang saan, pamataan na akong pare, so, kung saan ito last text na ko niya, kung namataan na siya, okay, nangaon na kami.
20: So, kadlaon?
13: Delay pa, kadlaon. Nakuha, kadlaon na nakuha, nakamata ko. Kaya mga 10, hindi ko nangatog. Hindi, nakamata ko mga 2. Dito, pag mata na ko, muto, puno na kayo ang baog ko, ilong og, mucus og salit ba?
20: Pero, nga nung ibiyakan ko sa mama, saan?
13: Trabaho.
18: Okay, gamay lang ha, Moni. Standby sa, gamay lang. Post lang gamay ha. Morning interview ni kasamang Jane Gallardo, kauban sila si atong amigo Alan Domingo Mahigala o si Faye Marie Dumabok. Okay, atong balikan, karong totoo, atong balikan Mahigala ang dugang report ni kasamang Jane. Unya, ang iyang giingon, si PR ko niya, may samang nagpalusot ni Tauhan. Ay, ito lang katong katawa, mga kahigalaan, pero subong pumalandong ni. Ang tutiwason karong totoo, naman lamang, pipila ka mga pahinom doon. Alas 8.44 na.
21: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
2: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: time.
1: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi, anya actually dili jud ko ka-concentrate og trabaho.
2: Okay, so nga nagka-kidney stone nga og UTI.
1: Sa sige na ug kaugparat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food.
2: So, sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
1: Sa ako sigag inom sa kidney, nawala na jud akong kidney stone nga na-worried na kay ko nga regular na pud ang akong pagpangihi.
3: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot saan makuwi ng sakit.
5: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
6: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour.

0: tickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
2: Mga kasama, sa trabaho na to, ilabi na kong padayon ang gibuhaton, dili pwede nga basta nalang buhunong. Kinahang lang perming present. Pero ang kuno na to, ang upan, pasagdan lang una ang runny nose o pag-atsing. Tubig-tubig og natural nga remedyo lang. Ingon ana sab ko sa una, pero karon nagbag-o na ko. Kung makasinati na og simptoma sa sip-on, mag-Uzef Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggut, mas mudaghan ang sip-on nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sip-on nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang senyales sa sip-on, mag-Uzef Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas padali ang pag-ayos sa simptomas sa sip-on. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet ug exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Mao sa unang senyales sa sipon, mag-Uzef Z Plus Forte with zinc dayon. Pendelephrine HCL Corphenamine Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Uzef Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Uzef Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: Apo, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
4: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
5: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
6: Makakatang paalala, ang vertigo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang ulilang sakit.

0: ko, believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
5: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
6: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
4: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
5: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
6: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
4: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Smart. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for every day.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: Pila pila win! San Miguel pila win!
8: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer.
9: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
10: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
11: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
12: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
13: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
14: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
15: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
16: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
17: Atong attack na Miguel sa 8:56 na sa atong uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
18: Straight to the point.
17: O kini nga portion Miguel tulad nato sa EXL Coffee Mix 17-in-1 kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ini ang rose hip ngadunay pain relieving properties og anti-aging properties. Mutabang sa manolibyuhan ang sakit atod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mango stain, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
18: Straight to the point!
17: Atong balikan, may galas kasamang Jane Gallardo sa iyang interview o banla ni kasamang atong mga amigo, may galas si Alan Domingo o si Fem Dumabok dito, may galas sa police station. Ilan na interview ning responsable mahigala sa krimen. Ang iyang pamahayag di ay nga iyang gitap mura pa hinuon nabuta nga hero kuno hay siya. Hanggaw ning tawhan na mahigala. Iya ra kuno gitabang iyang gi CPR. Og CPR nga no man nga nangabunog man astang bukton, astang iyang sampot, astang ulo. Mo ni da ko pangutana karon mahigala sa man to picture na to kasama ng names. Kini oh. Nabunog, asa man tong usa katong sa iyang kaniyo, berarti pagka wala sa bunog sa bata. Na unsa man ni pagka CPR, na apil like CPR ni iyang bukton. Kani asa iyang sampot. Grabihan ning hitabo ang mga higala, no? Kini ni ang namatay nga bata nga 2 anyos. Unya ang ulo mga higala pod nga na apil. Ang hawak paubo sa bata, ha? Bunog ayo. O mag CPR ka diri man apita sa may babababaw sa diaphragm. Adias diaphragm na pitay. No? Oh, kani o. Ang saman ni pagka-CPR. Kana, post ko na doon. Kani, ano man yung bukton ani? Yung saman na ni, i-appel na niya CPR ng bukton.
18: Straight to the point.
17: Ha? Unya mo palusot yung istorya nga iyara ko na mahigalang yung CPR nga nahinaikan lang. Napastong linya si kasaman Jane? Oh. Pag-adto ni kasaman Jane, ipangutan na nabag mudrugas ka, no comment, ha? Pinanokument no comment pa mormag tinubangan tinubagan o congressman. At balikan sa kasama Jane Galeado. Okay, Jane, a primero ni mong adto medyo kining bata, kining tawhana, kini si Lyle medyo wa pa'y tugpa. Pagpiliro ni mong adto. Pag ikaduhang adto, kaubanan ni mo sa si Alan Domingo, medyo nakatubag na siya kasaman din.
6: Attorney Rufila, kay Pagya, jakupa na niya sa bug pagigayo, Attorney Rufila, kay atong nasairan niya. Bisan pa manog ni Ana, siya no, nga, ginangutana ka, Attorney Rufila, nga nakadrug, ba siya, no comment, pero nasairan na ito, gina, Attorney Rufila, nga narihab na ni siya ni Agto.
17: Ah, narihab na niya eh?
6: Narihab na niya, nakatungod, nag-woman siya sa illegal na droga, siya pagkagawas ni Attorney Rufila, ni balik na po. O nang nagamitan ragi hapon kay matod pa sa kabanay po sa katong sa katong inahan sa bata at ni Rufil kay nagyunahan po ni siya ikagasto po sa mga inyong anak kay lagi gasalig po sa negosyo sa iyahang inahan. So na pagbalik na ito kagahapon medyo murag na ako na naklaro-klaro na ang iyahang pamahayag ni ko na sa ni ato bang na siya say siya ni Rufil.
17: Pero kani nga video ni mo, luhag man kay TL. Luhag kay TL.
6: Luhag, di siya mahimutang, Atty. Rufil. Di siya mahimutang. Nagipalintod nga galing na sa gawa sa kapulisan. No? Kay parang din nga, all na to. Namadungog po din na to ang iyahang habid niya, Atty. Rufil niya. Kuan siya, kanang mga tarungan, did siya. Mura siya, o kuan ka dyan, did ka ayaw sa iyahang ipang sulti. Atty. Rufil nga, maog din na ang iyahang rason. Mao dito ang nahitabo ni Adon so, mga orasan ang sinagawa.
17: So, maayo kayo pagkasulti niya nga, wala siya nag-CPR ito na ako. Kaya kanang pag-CPR naman ko sa dughan, napit sa dughan ba pag-CPR, kanang imong heart na mo na ipapam, ibalik ng heart, aron niya kuan. Ba't kining iya, kung sa mga pagka-CPR nga, ang iyang ulo, ang bukton, pwede man pagkabunuga kasama din?
6: Galibog po din gani, Atty. Rufil, kay gawat sa kaning mataya pangatarongan, GCPR, pero doon ang may nakita manggod niya bunog sa ulo sa bata. Gini po sa iyahang lubot in town, Atty. Rufil, o sa iyahang mga tiil, sa iyahang batiil, dagan kayo bunog ang bata. Naabot doon siya ang pump, GCPR, Atty. Rufil.
17: Kuyawan ito, Hana.
6: Nangwagin, gani, di na sa kanang lahat na itong video, gina, Atty. Rufil, say siya din hanga. Kanino sa akong kinabuhi, nalang pakin man ako ang bata. Ano agad iyang inisilahan, Atty. Rufil. Adukog na nasa palantaw-taw na niya, nagad siya na manangya. Dili niya kaya, kay nasuod na niya ang bata, Atty. Kaya dito, gini mo dool niya, labi na, masaya ang magbimlan, kung matrabaho ang mama. Sumurag na kalitan siya, kanay na ako, kaya doon pag nag-hero-hero, sakto dito yung game na Atty. Rufil. Murat siya, huwag nagpaka-hero. Masalbar niya ang bata, mo itong nibalibad siya, na dadkon sa ospital na imbis makabang paunta noon to ang bata, natiwas noon niya tungod sa iyang pag-alig-alig niya kita luwas ng bata, Atty. Muna ang iyang mga gibuhat mo ito mura nag-naikan din niya upang pero makaduda kaayo kay manong manaabot man sa ulo niya gikamatay pag din sa bata, Atty. Rufil kay blunt traumatic head injury o subdural hemorrhage. So kay matid pa sa doktor kagahapon sa mga kabanay, Atty. Rufil na ay nakita ang blood sa ulo sa bata.
17: Oy.
6: Patong nakita ko na bunog sa ulo sa bata, kaya posibleng ati o dapod sa kamot, Atty. Rufil. Mao ang doon sa doktor na doon sa mga kabanay. Mao ito nga, nakahatag po yun o idea na kung ako sa doktor, Atty. Rufil, posibleng yun. Nagikulatan is ama-ama ang kining maong dos anos na bata. Sumurang grabe kaayo ang mga pangutabo niya ang nakaapan pag din, Atty. Rufil. Iyahang gibyaan, nakabaw na siya ganit niya, namatay na ang bata, nagingipod na. Nilakaw pa din siya, nisibat pa din siya, Atty. Rufil. Pero ang iyan yung motion, hindi siya matubang. Wa siya gawin na una. Bisa na ngayon na lang dito sa ito siya tabang, Atty. Rufil. Di ang ditabang niya ang bata. Dagan man ang ito ng silingan. Sa gyan ko magunin na ito ang kaming ilahang abangan, Atty. Rufil. O saan siya ka? Murag balay. Pero
17: nakay picture sa abangan? Nakay picture?
6: Lawag na. Di lang ito sa gawa sa data. Kalimut ko di ay Atty. Rufil.
17: Ah, sige. Standby sa ha. Okay, gamay lang kayo. Standby. Balik natin kay Karututaw. Duman lamang si Pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:03 na.
19: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS. Ang kinis na niya?
21: In fairness, nag-glow up.
20: My budget.

0: Bygone, 100% Knockdown.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
3: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
5: Atong attack na lang sa Nueva City na sa atong mga uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Okay, nga portion may gatog ganito sa sugar roll. Daghan karon ang dunay gipamati sama ining insomnia, constipation, high blood, human diabetes. Kung ikaw naan ini, dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugar roll. Ang sugar roll food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Dingikan yun sila mga dahon ang gigamit, isip herbal medicine. Muna magkatabang sa mga nagrisod sa pagkatulog sa mga ining insomnia, constipation, o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Mangsama ka na to, matag-adlaw, nag-sugar throat.
6: Straight to the point.
5: Alas sa 9:08 na, mga higala sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Atong kiwasog paminaw ng interview ni kasama Jane Gallardo. Kauban lang kasama ng Alan Domingo o ni FM. Labot mahigala sa kining ama-ama sa bata. Nga maong mga kaigala ay nakapatay nining maong bata. Mapalusot para ba istorya mga kaigalaan nga kuno iyang gisipian. At wala ni Agi Katawa, mga sukitig paminaw, isang subong pamalandungon, madag CPR na nga mga bundok sa bata na sa ulo, na ay hemorrhage mahigala, di asa sampot, di asa mga bukton. Sa umantawan ni mo na, doon ay blood clot sa ulo. Giyon sa muna ni mo pag, ha? Hanggawan ni Tawana, atong abalikan ang si kasama Jane Galeado o kining iyang interview. At ito'y padayon ko no, kasama nga names ng interview eh.
7: Nga to na. Okay, naka-marga. Ang tanong, pamutan na akong pare. So, kung sa ito'y last text na ko niya, itong namutan na siya, okay, nangaon na kami.
8: So, kadlaon?
7: Dili po, kadlaon. Ako, kadlaon na nakuha, nakamata ko. Kay mga 10, hindi ko nangatog. Hindi, nakamata ko mga 2. Dito, pag mata na ko, umutol puno na kayang baog ko, ilong og, mucus og saliva.
8: Pero, nga nang ibiyaan ko sa mama sa?
7: Trabaho man.
8: Trabaho.
9: Sir, sa tanong istorya, taro ba po sa hilakot ka, sir? O saan nagbibati ka, sir?
7: Skitan ko, eh.
10: Unsa sir?
7: Sakitan ko. Yung bata, ari, nagsintukol na ko.
5: Sakitan niya, nakatugpa na.
7: Kanindot, ang kinabuhi, ang rupat yung nung bata.
10: Isip nagtanim yung imo, ha?
8: So, ang imo ang intention ng atong tasel sa? Mura to?
7: Itong nadlo ko, ipadunga po itong Paris. Iwala ko, ikanaw. Hindi ko katubang niya ba?
8: Ibu lang kung tayong kitabang, isa ka?
7: Ang dalat daw sa iyo, kung anong kitabang?
8: Kung CPR?
7: Hindi mo, dito, wala niyo, sa iyo, ko ba, wala niyo, straight sa ato, hospital, wala.
8: Murag, naposgan to, dito, siguro.
7: Ano na, dito, nga, isa na, nai, mga evidence, ito, sir, may sagol, lugo, ba?
8: So, gipress ni mo iyang dugan, sir?
7: Oo, gipress ang dugan, santi yan, sir. Kaya, nag-CPR ko niya, di naman siya mo, kita, in, Excel o hangin, no to, in-press na ako, may Excel sa hangin, appeal pay pa. No, tatapuhan nila ako. Na, may mga kwento, wet wipes.
8: Pero itong pagsup-sup ni mo sa ilong, maka-sulti ba siya, sir?
7: Yung tingog pa, mukuha pa siya, mga tingog.
8: Kung sa mga last na tingog, kipo?
7: Ay, di mo yun siya, mga makasturya, sir? Ah, baka na nga, ano.
8: Kung yung pagkatong kuhan, wala na siya pa-isturya na kita ni mo na...
7: Nakita mo na ako, ni kuhan man din ni Violet.
8: Kung niya?
7: Sabot na ko ato na naglinso na si Ginawa. Di man na siya exactly ay di yun siya tingnan na ko na mag-violet. Puwa pa na siya lips.
8: Pero mo to ay mong isusup yung ilong?
7: Oh, katong pagmata na ko sir kay nagbula-bula na niya babaw ka ng kuan bakay puno nag salibag niyo kus.
8: Niya.
7: Mo to higop ng ilong. Lagahan kay kuan sipon.
8: Pagkaon ba?
7: Di patuwad na ko siya na ko iyan na yan tiyan mo to ni suka sa ato mga prima.
8: Padaghan.
7: Mo to naglinso siya Ginawa. Dito ako din di anak yang kuan ug yang hard.
8: Yeah.
7: Tayo mo tawon ingon ko na niubak ang heart.
8: Nabiso siya Ginawa sir. Di pagka maniliwag pa siya sir. Then pagka
7: tutak po mga after 30 minutes mga 2:30 na eh. Reaction niya siya gabi.
8: So bagahi niya sir kung kihibo.
7: Naraton ko ni daggan ko. Tipadong naman uli akong Paris.
8: So katong urasa sir na aware na ka nga wa dagit pwede na ang bata.
7: Dili pa kay pagsaksyon ang ginhawa pa lagi.
8: Oh, pagbiya nimo lagi ginhawa pa.
7: Wala lang na. Katong pagsaksyon ako sa ilong ba mga tong kuan naglisod sa ginhawa pero na ginhawa. Kuan ba kuha pang lips ba?
8: Pero katong pagbiya nimo wa na pwede na tong bata.
7: Wala wala ni kana buhi.
8: Wala gyud maginhawa.
7: Wala ko ikunaw itatubang mo ni. Dagan to.
8: Wala na lang yung kapon mo, kuan mo, tugan sa tinuod sa mong partner nga, wala na gari ang bata.
7: Wala nung magdi, wala ko yung na, mutong isuray na ko daan, wala ko yung naong ikatubang, wala ka storya ba?
10: O nagpatabang kay hapa sir.
8: Wala ka nagpatabang na lang dito, kisa yung masampit, na?
7: Mungi sa hiyop na ko lagi.
8: So, kung sa to, okay ang dato kung nagkapangay pa nagtabang, no?
7: So, okay yung ito, gidaan nyo ulit sa hospital gani.
8: So, ang imong regret ka rin mo dad as hospital?
7: Ang palitalig ko ba?
8: So, nagtuo kang eksperto ka tutumuran.
5: Okay, so mo ni, ha? Murag sa iyang paminaw mahigala kung imong paminaw na iyang testimonial mga higala niyang testimony mura pag nabutang hinoon mga sugit paminaw nga iyang gihimo ang pagtabang ng mas bata. Along daw eh nga iyang gitabangan unsa ba na kumanday na kusgan raman. O paminaw ni mo ni siya mahigala di ka mo tanaw sa ebidensya makaingon sa kagmura sino tinuod tingalin iyang giingon. Magtanaw ni mo sa ebidensya mahigala nga ang bata naay blood clot sa ulo, naay daghang mga bunog, astang bukton, astang sampot sa bata, diha na mahigala ang problema. Ah, dili madana nag-istorya-istorya lang ang ebidensya may musulti sa tinuod. Ah, contrary sa iyang gisulti.
6: Straight to the point.
5: Asa may mas ligon mahigala? Ang kanang nakita ang ebidensya sa mga bunog, mo na ligon. Ang iyang gisulti, pwede man ka maghimo-himo na gisulti. Ang problema na, kanang gisulti, nining Lyle, og ni coincide ba, sa ebidensya nga nakita, dili. So nagbangga karon ang iyang gisulti, sukwahi sa nakita nga ebidensya. Muna'y problema ron. Ikaduha, sa diha may galang, wala mo ginawa ang bata, nilikay pa ni sibat, ato na, guilty. Kaya kanang flight is evidence of guilt na. Ha? Kaya yung pagsibat mahigala, kaklaro na. At umalikas ka sa mga Jane Gallardo sa final report. Yes, Jane?
6: D-D-D-D-Y-H-P RMN Report.
3: Yes, Rajaman Attorney Rufil, maupod to ang iyang ang depensa. Apan ang kabanay sa maong bata, Attorney Rufil, diigyod mo to uno nga wala niya gikulata. Mauna nga, makingkamot po sila sa ilahang part, Attorney Rufil, nga mapasakaan gid nila og kaso, nga madugta gyud sa presyohan ang kining maong si alias Lyle para mabayaran o makabot po nila ang hustisya para sa bata nga 2 anyos.
5: Katong iyang boarding house, katong iyang balay nga ipuy-an, nga dito mo kasaman Jane, saman daw na mga silingan, daghan?
3: Mura siya, o gana ganun, mura sa subdivision, gani at ni Rufil, nga walang din ministro, deserado, manggod ang gate, bakit niyang bakuan sa bawa, manggoy tao, pag ato na to. So, dini na sa gate, ito ni Rufil, pero na iniagi nga silingan, ang utana ka, nga usad ito kabalay, pero gi kwarto-kwarto.
5: Ah.
3: Daghan sila, hindi sila nga gaabang dito at ni Rufil.
5: So, inanang emergency, ano, kung ipapuntanan mo, inanang emergency, doon na rauntay silingan niya masangpit. Kasaman din, kung gikinahanglan yun.
3: Maagyod, Atty. Rufil, ang mga balay ng budito, higit rupod ko kayo. Di ka nung mga dagpo ang balay dito, Atty. Rufil, sa atong nakita. Higit na kayo, gani na pa'y dukol na tindahan, Atty. Rufil. Igawas nila, tindahan dahil, igawas sila, hapit. Dili siya layo sa highway gyud ni Kudra kang gamay. Daghan ka ayog mapangayuan gyud og tabang. Gawa sa ilang mga silingan na tinirpil. Kasi ilang mga kauban niya nag-board dito sa balay. Pwede dito niya mapangayuan dito ng taong tabang. Kung gusto lang po niya ang tatong ni Rufil na mo ngayon tabang. Pero matod niya, tungod siyang kahadlo, giyaan nila yung taon niyang bata. Human niya kinigihabulan, Atty. Rufil. May nakalisod, pero grabe po na ngayang depensa. Kaya maayaw yung guys siya manulti at ni Rufil. Mura po tayong manggigil ba? Kaya mura maghapsay kayo ang iyahang mga panulti. Pero sa kuyang ilagi po, dito sa mga ebidensya, kaya daghan kayo bunog yun na nakita sa lawas, sa tubok lawas sa mga bata. Pwerte niya uya yung tao na ni Rufil. Hinaot ang pamilya na makabot po nilagyan ang hustisya at ni Rufil. Sa mga nakaroon, gibalog na ni siya sa Labangon Police Station o gipaabot sa itong kapulisan na pasakaan din siya o kasong murder, Atty. Rufil. So far, mauli ato nakuha dito sa Labangon Police Station. Ingan man sa kabahay ni inyong mong boto. Ako ang inyong Radyoman, Jane Galliardo, DYHP. Tapak, RMN.
4: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
11: Radyo Boy Nationwide!
5: Okay, salamat na Jane Galliardo sa imong report. Ano ito, may gasundugan mga iskutanan, noon mahigala, balik ta sa impeachment mga kaigsunan. Katong pangutana ni Senator Judge Erwin Tulfo ngadto ni Justice Ascuna. Kaya si Senator Erwin Tulfo mo may gusto gyud nga ipaubos ni mahigala. O niya ang gikan sa 16 ipaubos ni, no? Ato ni tagag pagtagad ron. Kini nga portion sa mahigala tul kanato sa seed liniment oil, mga kapanyawan na pait ang hintang sa panahon karon apan dunay may balita gikan sa pait kana ang seed liniment oil nga may muhatag og kapayan sa tong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang-piang, katol-katol sa panit, biribiri, hubag-hubag, buni, pinakans gagmay mananap o mga insekto, bisan na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga ringgi, malikayan usab. Busa gamit na makapanyawan sa seed liniment oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak, magaling.
4: Straight to the point.
5: Okay, atong balikan, may ganitong dugang hisgutanan mga sugid di paminaw. Si Senador Erwin Tulfo sa iyang paningkamot nga mahibaw siya ining sitwasyon o pwede bang mapaubos ang buto, iyang gibalikan ang 1935 Constitution. Kaya doon na naman tayo tulog ang mga Constitution gun. Sukad mahigala nga nahimot ng Republika sa Pilipinas ang 1935 Constitution o niya 1973 Constitution o kining atong gigamit ron nga 1987 Constitution.
4: Straight to the point!
5: So iyang gibalikan mahigala nga naman nga katong US Constitution wa man lang natutukupya ha. So ingon si Ascuna, klaro gining ka Ascuna. Intentional nga wa kopya ha. Kay kita mahigala, tinuray lang, nangupya taas constitution sa Amerika, pero wa na to kumplito ha pagpangupya. Kay nag-intern man ta sa Amerika, sa ako nang giingon, katong mga katigwangan mahigala nga, nataw ana mga 1935, kanamang inana nga mga, kwan, 1930s, inana, 1920s, inana, katong mga nag-eskwela, makamao sila mga higala mo kanta sa Star Spangled Banner. Ha? Kay na-under man ta sa Amerika mga sukitig paminaw. May ulit ka kung papaligid eh, kamao mo kanta na na eh. Tingala ko kung papangin kanta man ang kanta magkana pa. Kay sa unas eskwelahan, gitudluan sila ana. Ha? So, ato magkadungog malang taan ang kantang Star Spangled Banner na binag-away sa Manipacquiao to sa Las Vegas. Ah, kana mga kanta kanunay nito madungog ng national anthem sa Amerika, national anthem sa ato Pilipinas nga mapabati istibo kalibutan. Ana, labi na kana national anthem sa Mexico, kay daghan mga boxers pod mahigala gikan sa Mexico inday kin.
4: Straight to the point.
5: Ah, kini mga nasod mahigala ba nga papreparehan to sa Pilipinas nga medyo mga third world countries ba, daghan mga boksidor, ah? Mga Colombia minana ba? Latin America. So, kini ni ang mo na. Now, kita na under ta sa Amerika mga kagalaan, niya gusto man ta mag-independent lagi yun. Kantos na si Manuel Quizon, mga sukitig paminaw, mamang gusto yung ningkamot. Sila Serge Osminia, na ningkamot sila nga, mahimo lagi tang independente. So muna nga, sige to sila og kwan, gidaman tag mga Amerikano yun sa una, o niya, gitagaan ta nila og kagawasan, kay atong ipangayo, kay mo lagi nag-iingon mahigala nga, kita lagi ang Pilipinas, ah, bahala og payag, bahala og pobre, basta ka og galingon. Mamugod ni day. Ha? Naata sa kon ba? Mamani ang mga kon gud kani adto nga sige lang. Ha? Og naatag di sa ta musugot nga tail of the lion ta. Lion lagi ta pero nata sa ikog. Di ta musugot. Ari gyud ta mahigala nga bahala gamay ta basta ikaw mo head diha. Kita mo oi kon dire. Ah, basta maglain ta, bahalang magkapobre-pobre, basta maglain. Naman po yung mga prinsipyo nga nindot. Pero kas pagkakaroon mahigala, with what is happening now in our country, may ingon ang mga kwanron dahil nga, may palagiwaan lang tamo, pahawa sa Amerika, may pantatugan ng under na lang ta sa Amerika, unta? O nahimot ang teritory sa Amerika, like ka ng Guam. Under man sa American territory dahil. Nakadto ko Guam mga higala, nindot ang ilang mga pamaagi dito, no? Amerika, giyod niya kwan. Medyo isla siya di adapita sa atong dapit, pero American territory siya, kanang Hawaii, isla man sige po na mga sugitig paminan, lahi man na siya, wala man na ma-appeal sa mainland sa Amerika, sa United States of America, pero usa sa mga states, pagkanindot ka ni Sir, no, usa sa mga states sa Amerika ni Sir, ha? Pag-ingon Philippines, one of the states, ha? Sa US, dollar niya itong mga kwartaro ni Sir, o niya, nagdaan na ito dito, nindot na tayo itong medical, kuha na ito, ang atong healthcare, ha? American citizen tata. Mga Amerikano ang tataron. Mga Amerikano tata, ha? Doon ay white Americans, doon na po'y black Americans, yung sabay magbuot o kita brown Americans ta. Kaya tinuobitaw akong papa, kamamukanta na kwan, kanta-kanta akong papa na inga. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed as the twilight's last gleaming. Kaya agi kita katawa more or less itong tingog mga sukintig paminaw. Pero wala gina ilang national anthem, may ka inisog yun, ha? Kaya limang ka ng ilang kanta, may ka lang up. Ano?

0: brain. Sinsa lang mga kikini akong tingog mahigala pang video kill gini. Anong video kill nga waraon tayo makakita ba? Pero ako mo to sabot mangilngigar ang ilang extros ilang dayon human sa kantab or the land of the free and the home of the brave. Ha? Land yuta sa mga gawas nun o balay sa mga maisog. Ngigaw eh. Ang ato nga gari. Ang katapusan to kay ang mamatay ng dahil sa'yo. Di ito na, wari. Pero tigpataya na to ng kalakihan. Nag-isgot na kamatayon. Ang ilan rin, wami isgot kamatayon rin. No. Ang US good, gabi kakuan kayo. Sukol gumigira. Bisag asa. Muna sa or the land of the free, home of the brave. Ang ato kay, ang mamatay ng dahil sa'yo, bida. National anthem palandaan, pildi na. Ato lang na agi ka to katawa. Good morning, yawa, Sir Miti Soriano. Ha? Okay lang ta mag-video kayo dito sa inyo, kay wahi makakita. So, sa diha mga higalang, di nata, ako papa, kakanta pa ng Stars Mangold Banner. Tinood na. Ha? Pag ato na, baya mag-iliw naman ta, ha? Kay wa naman ta, independent talaga kita, lipay kita. Sa Quezon sa una, Quezon, sa Osminia, sabi ta ni Niguro yun. Karoon ang mga tao ron, magmahay rin, mahay palagi ito sa Quezon, Osminia, wa na ta, sa mga gara-gara o independent, Amerikano, tatalon. Ha? Bahalag inyong ta, Amerikanong dabong. Ah, sabay na ana, nay white Americans, black Americans, kita brown Americans, ha. So, umuadto ta inday Maris, atong Amerika, Amerika man ta, state of the Philippines, ano? Atto ta sa state of California, wa da di kinahanglan og passport, di kinahanglan og visa. Kay Amerikano guta. Ah, lahos ta dito sa kuan, lahos ta dito sa kinini ang New York, lahos ta sa White House ito, no? Adto ta mahigala sa Nevada, ha? Adto ta mga kagalaan sa Arizona na. Los Lajos lang ta. Na karon naglain-lain man ta, di pagkuhag visa, kanuna ay deny sa US Embassy. Si Trump o ta itong president ron, ha? Pero bitabitahan na na daghang man trabaho, good? Daghang trabaho. Nya mo suroy taglain naso, da Amerikano ta. Sus, kato sa skisol, sus minyan, naningkamot ko sila ng ma-independente ta. Muna, nangupya ta sa konstitusyon sa Amerika. Papangupya na ito sa konstitusyon, wala ito, kupya hatanan. Muna, kining impeachment, 2/3 votes, 2/3 of all the members present, mo hindi anak sa Amerika, wala ito kupya hatanan. Wala ito kupya, hindi pakapilan, pag ganito, 3/4, wala ito kupya, 2/3 na inyo, 3/4 sa mo. At hindi masunod itong tao na standby lang sa uman lamang sa pipila ka pahinomdong. Alas 9:27 na.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That portion was brought to you by Tenduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tenduay. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days.
2: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
3: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
4: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
5: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
3: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na seal na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
4: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika.
7: Seth Living Testimonies.
8: Taas ang sugar maong nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
9: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
8: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
9: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawa sa gitong bato.
7: Living Testimonies.
10: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.

0: sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza, nga dunay balatian sa kasing-kasing.
4: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat o maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
3: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
5: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tick!

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
2: Mmm, smells good.
3: Tikman natin.
4: Sarap! Yummy!
5: Everest Refrigerators.
6: Love, ano ever best food mo in the world?
3: Of course, yung ginawa natin together.
5: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
7: Pila pila win! San Miguel pila win!
8: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Beer products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
10: Atong attack na may gala alas sa 9.32 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: Kining a portion to gata may gala sa DTX 500, taas mga presyon sa mudugo, ikaw adunay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, niya wara ka mahibaw. Ang taas nga levels blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagpalapot sa mudugo. O sa nakarason, nga nung nag-hypertension ka o nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil, ubisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayaw na kuno tapang magkagrabe ang kondisyon. Mag DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500 dunay charanting gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo ang blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matakadlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity. GERD fatty liver skin wrinkles alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
11: Straight to the point.
10: Now, atong balikan, may galas, 9.33 naman sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: Na, muna akong ingon, muna nang utanas, Tulfo. Nga naman, nga naman lang nato, sunduga to, ang provision sa Constitution sa Amerika. Muna akong ipaklaro ha, ang Constitution sa Amerika na ngupyata Pilipinas, muna presidential ang atong form of government, palihata sa ila, intern ko nila. Kana mga 1930s, 1935, anagi tunuan tanga kanus at mga independente yun kay nagdali-dali maskiso ng susminya nga mga independente na lagi ta. Ha? In fact, ipangutan na itong mga Filipino sa una nga, asaman, willing mo makuan, mag, wala nito kasabot ang umanday. Ah, basta na ning kamot sa si Usminya, si Kwan, Kison, ma independente na ta. Gitagaan kita, gihatag sa US ang ilang, ang atong ipangayo. Kay guwa pa na nato ito mahigala ta na ngayog independente, dollar atong kwarta ron indikin. Ha? Oh, dollar ron atong kwarta. Unya kinini ang musulit tayo sa Inasod in the Paris. Ha? Ato tas Vietnam ba? Ato tas Vietnam, Thailand. Kita po ino, hey, American. Ha? Brown American, sun tata. As kang induta, no? Ano magkaingo magkunindot? Saan taman itong nasuro ni naglain man tapirti naman atong sus ginoo ko. Unsa kapag kagrabing kurapa eh. Taghan kayo mga malitang kwarta. Talawang atong healthcare program. Buwag to kag Vicente Soto, Jesus ginoo ko. Atong mga hospitals. Talawang na sa US. Kita kag healthcare program na dito. Kuhan kayo, no? Anindot ba? Ya, daghan trabaho. Daghan kasudlan trabaho. Dahil sa ato taon, bida, daghan kayong graduates mga sugit ng Paminaw. Unya gamay ray opening sa trabaho na nakalisod mga kagalaan. Pero maglay-lahe mga kita, so nangupyata sa Constitution sa US, but wa na to kupya hatanan. Doon na yung mga provisions nga intentionally, we did not copy. Intentional yun nga wa to kupya ha. Kaya ka ng 1935 Constitution, huwag imong itandi sa Amerika, may gala ka ng provision sa impeachment, may man two-thirds of all the members of the Senate present. So, wala ilalis kay president man. Ang ato, wala man kayong president. Ningo matag, of all the members of the Senate. But, di pa yun, two-third, three-fourth pa yun. So, sa ato pa, kana mahigalang US, kani. Sige dong, oh, kani, oh. Kani. And no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of the members present. Mawa na sa US. Ngano, waman na nato kopyahan na lang. Intentionally, wag yun kopyahan. Ngano man, two-third man ang ila. Ang ato, three-fourth man yun. Ha? Kinikaroon na guna ang iusab. Nila ni Eskuna sa 1987 Constitution, iusab ang two-thirds. But, ang of all its members, nagpadayon. Of all the members of the Senate. Ang tinan nila sa US, of all two-thirds of the members present. So, katong dili present, wala na. Ang ato kay of all the Senate, of all the members of the Senate man. Sa ito pa, katong mga preso, members pa man sila, appeal sa denominator. Mauni ang gi-explain mahigala ni Eskuna. Ha? So, nga nung wala naman na ito nakupya ha, gitubag mga higalang Eskuna eh. O, wala na ta, di na ta kakanta sa Star Spangled Banner, kaya naglain naman ta. Naghimo na ta kato, bayang magiliw na. Pero nagi po tayo friendly with America. Kato bitang kwanday, inumdong kaday nga, Filipino folk songs, katong Heaven Watch the Philippines. Kamu hindi maris, kakuan pa mo na day? Heaven Watch the Philippines? Sige pa nagkantahan to nun. Wala na kayo. At sa unang to elementary, to duan magita na nga, Heaven Watch the Philippines, keep her safe from harm, di ba? Una. Guard her sons and her precious ones in the city and on the farm, friendly with America. Sinsan na mga tingog mga higala kay Bida, ha? Pang video care man eh. Okay lang si Sir Mitty Soriano rin atong kauban o video care. Wala si Tisoy o Tisay, ha? So, nahitabo, naghimo na tag atong kagalingon, kagalingon na tang nasod, o niya pagkahuman mga higala, independente na ta, kunuhay. Naratay kaugalingong national anthem, naratay kaugalingong constitution, wa na to kopyaha in toto ang constitution sa Amerika na pili ta. So, kini nga particular mahigala nga provision, mo ni pangutanan Tulfo, na unsang itabu ang ano kopyaha, intentional ang gihimo. Balikan to si Erwin Tulfo mga higala sa iyang pangutanan nga to kan Justice Eskuna. Balikan to dong Ken, dong Nems. Sige.
2: Justice Eskuna, ito naman po yung next question ko is for any of our former Supreme Court Chief Justices and Associate Justice. Let us assume, sir, that the several senators are involuntarily absent, whether because of medical incapacity, detention, or other circumstances, and their absence makes the constitutionally required 16 votes practically impossible to obtain. Does the constitutional purpose of an impeachment proceeding support maintaining a fixed 16-vote requirement, even if the Senate cannot realistically exercise its power to decide the case? Your Honors. Chief Justice Panganiban, sir.
12: Yes, you have given an example of why 16 should not be fixed. If, for example, as an example, five justices, or rather senators die, three senators resign, that means there are only left 16. That means that all 16 must vote unanimously. I don't think so. We say, why is it that we have two-thirds still? Two-thirds of those able to vote, those who are able to deliver truth and fairness to our people. It's because two-thirds is still two-thirds of 16. It's two-thirds of those remaining are able to vote. Otherwise, you'll have to immobilize the Senate as a source of justice for our people. I say that the 16 or even the 15 remaining can still render justice, can still examine witnesses in front of our people in order to be able to render truth and fairness to our people. To me, it doesn't matter. Legalities do not matter very much because our people are not lawyers. They are not jurists. They are not used to objecting to leading questions or misleading questions. They're not used to technicalities. In fact, technicalities to them merely delay justice. The important thing for the Senate, in my opinion, in my humble opinion, is that the Senate is able to answer the call for truth and fairness. Never mind the technicalities, the truth and fairness. Even if only three of you render that and our people are happy, then you would have rendered your service to our people.
10: Boss, if our boss, people, ato explain ha. Kining ka panganiban nga tubag, sakto niyang tubag, may hypothetical question tong kang Erwin. Nga kung panalitan, anahabilin 50 na lang. Ha? Pero ang kapanganiban example ha, iyang ibalik nga, panalitan na matay, nang resign. Nga naman, giklaro ba yung askuna, mahigala? Ato, ito klaruhon nga pag-explain ha, kana na ang ato ipatim aw mayo, nga wala ing nang 16, dili na constant ang 16. Ang ingon two-third of all the members. Because kanang all the members, 24 na, but mausab na, kung dunay mamatay, dunay mo resign, dunay matangtang, remove from office. Mura na gibutang, wala ina mausab na kay dunay na preso. Ha? O dunay gipang preso nga tinuyo nga pagka-preso. Muna klaro-klaro pagka-istorya mo nang, asa kining kasulti ni Panganiban, apil pa ng napita, mahigala, okay pa na, pag-abot niya nga, even 3 na lang mo, makarinder mo judgment, akatong napita, mahigala, di na tumaoy tubag ni askuna. Di ako nakaingon niya, mas sharp si askuna. Why? Wala naman, di naman ka do business ang sinit, kung tulong na lang mo kabuok. Wala naman kurum.
11: Straight to the point.
10: Wala naman kurum. So, until, i-explain na askuna mo na nga, niini nilang tulong ang mga chief justices, si askuna may gala, gawas ka siya writer anang Article 11. Ha? Siya may pinaka-credible niya, isip siya may writer. Siya pinaka-sharp nila. Nga naman, ang askuna day, gitagaan sa hypothetical question, gitest siya na may gala ni Chief Escudero, siya ginakapinto kong tubag. Ha? Dili makuha niya sa kwa na, kining ka panganiban to ba, even if there are three of you na lang, pwede mo murinder, dili na. Ha? Nga naman, wala may quorum. Wala na ikulong. Sa askuna, mahigala, may nitubag, anak. Og 50 na rin nahabilin, kaya na plane crash, panalitan, ang siyam, pwede pa ba? Pwede. Two-third of 15. Muna, mag-usap-usap na ang 16. Basta two-third siya sa valid composition of the Senate. So, unsa may valid composition of the Senate now? 24. Nan panalitag, mamatay ng upat. Unsa may valid composition sa Senate? Di 20. Bisa pag mamatay ang siyam, pila may valid composition of the Senate? O nang resign, ay lapat yatanan. Lima ang namatay, upat ang resign. Valid, gihapon ang 15 nga members. Kutob sa 13. Kuya, itong pangutana ni Kwaday. O doon ay 13 mahabilin. Tistingan sa chance ko diro ba? 13 okay pag hapon. Why? Doon na may quorum. E 24 senators good. So, 1 half plus 1, quorum pa mang hapon. Pero pag ingon may gilag, 12 na lang, wak na. Di na ka-validly perform the duty because there is no quorum anymore. Di naka-perform siyang business. So, kining kang panganiban, pag yun, bisad tulo na lang mo kabuok, makarindir mo judgment, diha ko nakaingon nga, grabe ang kasharp ni askuna, mahigala. Aside niya siya writer, siya pinakasharp, ani, nining mga amitsikure. Kaya akong observation, ha? Plangka lang ko pagka-observe. Itistingan sa askuna, na ako'y pabati ninyo, unyan tao ng test yun nga, asap, kaya bang, kung sa pusil pa sa oral recitation pa ba? Kinsa gyud makatubag nga dunay legal basis. Dili kay tubag lang nga. Nagsugat lang kasi mo professor unsay pangutana. Si askuna may makatubag mahigala nga with legal basis yun. Muna akong gusto ta ko makakita na video nga. Kuhan galing wa na sa muad to. Kay along the way, si puno mahigala. Ang kang puno mga kaigalaan. Sa dihang question na lang sila, kabantay mong puno. Kadtong mga nangapriso, kagaag laptop to sila para maka-observe sila. Or pwede to sila nga pariha sa una katong mga NPA nga ni-appeal sa peace process, nga makagawa sila for that purpose. So, kining anong di man sa makagawas for purposes of attending, joining, the impeachment trial. Nga, mo-perform sila of their duties as senator judges. Ngayon di man. So, muna iyang opinion ni Puno, ha? So nalahi gyud ani mga higala kini si kwan nilang tulo an nalahi gyud ani si panganiban na gyud. Nga gyud lahi ang iyang opinion. But di man kabantay ang mga kwan ani, di kaway kabantay. Ako kabantay mo kunayon. Asa ang pinaka sharp, asa ang kwan. In fairness, okay sila tanan. But when kay pinaka sharp o dunay legal basis yung mutubag o sa pusil pa ni sa College of Law or Oral Recitation sa Askuna pinakadakugrado day. Nga nagtubag pak na yun naging basis. Ha? Doon naging basis may gala atong nga balikan ha. O man lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:46 na.
13: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by NeoZeb Z Plus 4.

0: Ang Simple Russell Max, paka-plus og sedle na mento oil.
1: Basin ba yung mabatal nung kubalik, ana ha?
0: Dili po doy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplos na ako. Nakadagan na yung kupagulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
0: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang saon ni mo kugos, karga ug duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
5: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour and the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
6: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Mga importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
8: Atong attack na lang sa 9:51 na sa ato mga uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Kaya nga portion to grato may gala sa DTX 500, taas mga presyon sa madugo, ikabanunay hypertension, base taas mong sugar, base mga diabetes, kawa niya wara ka mahibaw. Ang taas ng liver's blood sugar kung glucose ay pagahi sa arterial walls o nagkapalapit sa magkapalapot sa mong dugo. O sana karason nga nun ka hypertension ka o gitawag nga ni taas ang iyong dugo. Ang diabetic hypertension, malusulta ka na sa pagkabuta,

0: kena ucap mungkin ini dengan pama komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dilip pagkaayos sa samad, pagkaputulong sa tiil o bisan pagkani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayan ang hulot na pang ang magkaglabi ang mga kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 doon ay challenge tingikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyper acidity, gerd fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: Straight to the point.
0: Okay, mga kaigalaan, sa dili patamo adto sa unahan, mga sukit di kuminot, ang tagaagpagtagad sa karon. Ang ato mga higala nga report gikan ni kasama nga Aida Tampos gikan sa Dakbayan sa Talisay mahigala karong nga taon. Alang mahigala sa atong pagpanghatag no atong mga nasunugan mga kagalaan dito. Unyang ato sa pagtiwas ining atong isgutanan mahigala labot ining impeachment mga sukit ni Paminaw. Unya sa pikas kabahin asa man to nag-viral sa niya kung anong usa to nung itong kabit-kabit nung yato sa kuno tagay pagtagad gani nimsi ito dawaton si kasamang Aida Tampos nang sa lahi na po ni nga kwan na na po'y bana nga nasakpan sa asawa dung nim sa man yung kalakiya sige mo lang ni kanon sa man mo ni siya na ay audio ni dong ha magkuno sige daw
2: nasa may istorya ni mo patawa lang ka hindi nawa lang. Yung imong anak ka, pagkita ko niya yung anak. Muning imo. Dahi, muning imong kwan si imong mama niya. Muning kwan, laki si mama. Muning imong mama. Ang sa istorya si mama, be. Wala ko na kayo, wala ko na si anak. Ang saan si istorya
0: ni
2: Migo?
0: Di na yung Cebu City. Ang
3: edad ni mo ba? Kaya naram
2: di. Di ba? Ang saan ibawaan ni Migo? Pangutan nung tingnan, Migo?
3: Edad, ako na bala niya edad. November 10 niyang birthday, 36 siya edad.
2: November 10 niya, November kwan, December 19 mo na siya? Napila, nasi, kay bawa ka, nasi anak.
3: Wala po.
2: Ang wala.
3: Huwag niya di, sinunawang ambot, maun akong guwang.
0: So ba na nakasakop sa asawa?
2: Oh, di mo na siya pilabot, kay lagam skrito. Nana siya, muna yung mama.
0: Ay, hindi ko magsumbag kayo, hindi
2: na. Kay ipon niya karong bago. Kay ipon niya bago? Ibidinsay, na? Muli kuyog, ha? Muna, ibidinsay na losil. Yung mga igsuo na, losil. Yung mga kuhan, igsuo na, eh. Manikoyog. Nakita na ako yun. Ay, salamat Ginoo. Muna siya, bro. Masawa, bro. Manikoyog, bro. Isa nga niyo mo, ikaw?
3: Suriyaw.
2: Hindi, nga niyo mo tinood mo, ikaw ba?
3: Kulay yung tao sa kanya.
2: Ha? Hindi, nga niyo mo ba? Tinood.
3: Sige, ako akong ganahan kung masikol niya kay ako kalikutan po.
2: Unsa may, kasi nga niyo mo tinood ba? Di ba? Unsa yung ngalan niyo mo tinood?
3: Suriyan ako akong nga tinood. Mani, ako. Mani. Tubang ta sa kwan.
2: Ha?
3: Kapit, tubang ta sa mga.
2: Oo, oh, tubang ta.
3: Okay.
2: Richard ko nun niya. Doon ang makatuig sa. Kailang makatuig?
0: Pahintaan ang tabu ah.
2: Dungo. O nga nung may ikas mga kay Bo ka. Gipaunong tiyan. Nung may ikas mga nako.
3: Ganit ko kabalo. Siya
2: di ba? Nga nung may ikas mga nako. Pagipan. O nga nako.
3: Di siya ganahan kay.
2: Iks ni bana ko niya do. Nagutulokan na do.
0: Bana ni.
2: Blatter. Di asa ka blatter? Asa ka blatter? Pungutan na siya. Wan na pakita sa kuwa. Tagsaram. Pakita na dito ka ng ganaharag. Wan. Ako. Ibidinsya na kuwa.
3: Dito na.
2: Oo. Ni,
0: nakabot ino kalaki.
2: Pogi ka na, sitol. Kikipon ni mo. Ako ka na yung ibuha to. Mabdo siguro ng buha ngay. Ayun ko na.
0: Usakon man na ron.
2: Masa may istorya ni mo?
0: Sumo niya ang asawa. Medyo, kung may asawa. Ako lang giblo ni gamay. Hagawa pa niya bata abot.
2: Imong anak ka, pangita ko ni siyong anak. Muning imo.
0: Ati giblo lang gamay.
2: Kay kasi mong mama niya. Muning ko, laki si mama. Muning mong mama. Masa istorya si mama, be. Wala ko na kay, wala ko na si anak. Ang saan si istorya ni Miguel?
3: Ang responsibilidad ni mo ba? Kay naram
2: di ba? Unsay na ibawaan ni mo, Miguel? Pangutan nung tingnan, Miguel?
3: Edad, ako na bala niya edad. November 10 niyang birthday, 36 siya edad.
2: November 10 niya, November kwan, December 19 mo na siya? Nga pila, nasi, kay bawa ka, nasi anak.
3: Wala po.
2: Ah, wala. Wala
3: mo siya ni, sinunang buwan, ambot maon akong buwan, hindi mo milabot ang silipon na niya.
0: So nagkaabot ni sa mga...
2: Hindi mo na siya pilabot, kay lagam skrito. Nana siya, muna yung mama.
0: Hindi yung Cebu City, ni tabo mga higala.
2: Ipo niya karong bago. Ah, ebidinsay, na? Muli kuyog, ha? Muna, ebidinsay na losil. Yung mga igsuo na, losil. Yung mga kwan, igsuo na. Muli kuyog. Nakita na ako, good. Ay, salamat, Ginoo. Muna siya, bro. Ang asawa, bro. Muli kuyog, bro. Isa nga niyo, ikaw?
3: Suriyaw.
2: Hindi, nga niyo, tinood mo, ikaw, ha?
3: Kulay yung tao sa kanya.
2: Ha? Hindi, nga niyo mo ba, tinood?
3: Sige, ako akong ganahan kung masitol niya kay ako kalikutan po.
2: Masitol? Kasi nga hindi mo tinood ba? Di ba? Unsa yung ngalan hindi mo tinood?
3: Sorry, ako akong nga tinood.
2: Mga
3: tubang na sa kwan.
2: Ha?
3: Kapit, tubang na sa mga...
2: Oo, tubang ta.
3: Okay.
2: Manager ko nun niya, doon na makatuhig sa... Pilang maka toig? Oh. Oh, nga nung ikas maka, kay boka. Gipaunong diyan, nung ikas maka nako.
3: Ganin ko kabalo siya.
2: Di ba? Nanong ni Kes mga nako bagi pan. Ano ra ko?
3: Di siya ganahan kay.
2: Ex ni ba na kunya do? Nagutulok an nako.
3: Na ko ni record na kuno kanya blatter.
2: Blatter. Di asa ka blatter? Asa ka blatter? Pungutan na siya. Wan ana pakita sa kuwa, tagsaram pakita na dito ganang ganahan rag. Wan, ako ebidensya ra kuwa.
3: Dito na.
2: Oh. Ni ebidensya ra kuwa kay bawgi ka na sitol. Kigipon nimo. Nawa kanin ibuha to? Mabdo siguro ng buha ngay.
0: So mo na yung itabuan eh, nag-abot ng lalaki, palihan lalaki nag-abot. Pero may uwan yung kasumbagay sila eh. Ang ingon niya ng iyang, kwanda, ako tong ex. Ako sa ex nga ba naman ko niya? Ha? Doon na may tulog wok anak. Uyawa ng itabuan mga kaigalaan eh. No? So kining maong lalaki po, wapod sa kakita ng puglain. Kinila po iyan nakita ng maong babae, mga sugitig paminaw. Namon tayo daghang mga babae niya. Pero ang problema iyan, giingon dahil nga wako na siyang pahibawa po kinang mga babae. Nga doon na dahil sa banan, sa mga istorya hagod. Ha? So mo nang ipahunong siya mga sugitig paminaw. Kung ato maminaw tayo ng dialogue nila mahigala, iya ko nung ipahunong, ha? Kay iyan gisita ni, nga naman ni nga kuhana, ha? Oga ang babae sa mga hilom naman ng babae na yun. Huwag mo tingog-tingog ang babae, no? Huwag mo tingog. So doon na itulog ka buong anak niya. Asa mga anak ka nagibilin sa amahan? Stila nang hitabu ang mga sukitig paminaw. Unya, wa mahibaw eh. Ha? Kinini ang kuana. Dili ni sa Cebu na hitabu mga kagilan. Ako lang nagiblur gamay niya mga naong ani. Ang bana driver ni sa kuan? Green taxi. Modern ng green taxi na sa kuan? Tubangan. O nasunda na niya iyang asawa, o niya kuyog ining maong lalaki, mo nang iya mga higalang ipahunong, o iyang gikonfrontasi mga sukit di paminaw. Sus na unsa ba din ang kalakiha di ay, ha? Kung maminaw tas dialog mga higala, may ganit kaywa magbinunalag hilmi. Kalmado na mahinunin niyang bana mga sukit di paminaw. Pero, kuwan na yun, niya, kining lalaki po nga kabit di ay mga higala, matawag ba na ito ni kabit, kay di man siya mo'y pinakaslan, kini man ba na da'y mga higala mo'y pinakaslan, may ingon po nga ato, ano nga masitol ni? May ganyan ni mahigala ha, kay mga laki ni nag-atubangay, pero wa niya masakpig noon nga, kuwan, kay nasakpan niya mas lahi, siguro ang emosyon dahi kung dito nasakpan niya to agad sa kuwan, ibabaw sa kamay. At yun, iyaman na ni mahigalang giatangan, unsa gid kay kuwan na niya, istorya ini mahigala, mauni ang dakong question. Sige ko nunobin, kuwan eh. So kining babae, ito na ni backride sa lalaki. Nga kining bana, mo na-drive ining taxi nga green mga sukit di paminaw. Nag-drive in town ni Mahigala ng green taxi na kwan. O niya iyan na atangan iyang asawa gikonfrontasi niya Mahigala ng bana. Doon na dahil siya itulo ka mga anak matod pa mga kagalaan. So sa man itulo ka mga anak, gibili niya niya. Sus, ginoo ko. At tumalikan o totoo na. Check si kasama ay datampos mga Mahigala sa report nila sa may Dakbayan sa Lisay kanang hatag takaroon Mahigala sa mga relief goods. Alang sa mga nasunugan dito sa Dakbayan sa Talisay, mga sugitig paminaw. Yes, kasamang Aida.
4: D-D-D-D-Y-H-P. Tata, Aramel Report.
5: Atty. Phil, mayong buntag, may buntag sa ito mga sugitig paminaw. Nasunugan man to, Atty. Phil, apan puno sa kadasig, puno sa paglaom, na makigbisog niya po sa kinabuhi. Live diri sa Isla Verde, sa San Isidro, Talisay City, Atty. Phil, diin. Ang atuang Oplan Tabang sa DYHKIFM kasado na dugang pang mga ibang hatag karong buntag Atty. Rufil naglangkom sa mga grocery items, mga buka natay tubig Atty. Rufil sa 6-10 gallons of water, natay mga banig o gahabol, of course ang pamahaw na dalit ka nato sa Virginia Foods Atty. Natay mga youth clothing o nakalumdum na ka-Atty. Rufil nga doon na tayo mga liabot gikan sa abroad nga mga youth clothing nga GLBC gikan sa Riyadh sa Saudi. Atty. Rufil, walang atong gidala po diri aron ipanghatag sa mga nabiktima sa nasunog. Atty. Rufil, sa isinta ka mga pamilya ang atong tagaan karon mga beneficiaries nining atong Oplan Tabang nga nakadawat nining ubay-ubay yun nga mga goods nga dala nato gikan sa DYHKIFM of course ato mga sukitig paminaw sa ilahang kaan ng mga donasyon. O gatong kaabag karon ang Queen Mother of Cebu Organization Atty. Rufil kato mga inahan na mga maaniyag no, nga nihimo sa atin ng mga advocacies sa paghimo o mga charitable nga mga buhat labi na sa mga nabiktima at kalamidad, labi na sa sunod, Atty. So karong tungura, naglingaw-lingaw una, Atty. Rufil, ato mga kaingko ng mga nasunugan, murang rawa kasunugin, nag-appeal kitag tayo, Atty. Rufil, ato mga staff, sa DYHP o KFM, gumikan ini atong kalingawan. Bisan sa harubong na higayon, Atty. Rufil, nga makalimot sila nga, uy, nasunugan man di ay. Pero ang importante, Atty. Rufil, nga, naa ang DYHP o KFM nga, ni duaw nila, nini nga mga higayon nga sila, nasa kalisdan na nasa mga pagsuway. Ah, medyo sa KGI ni Kuya Dodong, oh. Driver pa. Dancer na. Kumbate, Kuya Dodong.
6: Kumbate, attorney.
5: Sir Boyki.
6: Attorney.
0: Kumbate.
5: Sir Boyki. Sa ika 63 nga anniversary sa DYHP. Uga 480 years sa IFM. Padayo ng mas ipalaktan pa yun ang ato ang significant of it.
6: Exacto, Kuya Attorney Rupil. Lipay kay attorney kay pagbagyong Pino. Ato sa din sila nabisita ingon pa nila nga ingon anak kuno mo higugmang DYHP kaya pa mo lumtad yun sigit mo buhi loyal pa sa tanang loyal o niya nangita sila ni mo attorney ang DYHP kaya pa diri sa Talisay City number 1.
5: Yes, attorney.
0: Di mabati ang tukar, Boyke. Di mabati ang tukar.
5: Ah, ayun, ayun.
0: Kung saan man tukar ninyo?
6: Ending na sila diri, attorney.
0: Ah.
6: Ganiha kay naga giling-giling niya ganiha nag-chat-cha niya nang hatag tagdaghag cellphone diri attorney.
0: Ah, ah.
6: Magsilan. Kuya Julius at Ilaylin.
0: Di mabati ang kuhan. Igor mo na nayaw, Boyki. Makita man nayaw pero di mabati ang tukar.
6: Ayay, ato ipadungog ang tukar. Ako ipadungog gamay ato niya tukar, ha? One, two, three.
0: Oh, go kasama Aida, sayaw gyud.

0: Saturday. Okay. So, igugyod nga, gipalilot ato nga mga fire victims sa Atty. Rufino. But maulagi na, sa kabahin lang sa ato nga mga gipahigay nga Atty. Rufino. Baka stress debriefing, hapag yan sila ginagawa ng kalingawan, hapag yung mga paugnat sa kusog, Atty. So, karong taon, after ani ato ang mga pasingot, after sa pag-distribute sa mga pagkaon, isunod na ang atong pag-apod-apod sa mga relief goods, groceries, bugas, o bugata at pinidofil. So, live dili sa barangay sa National Gym, dili sa Dagpayan sa Talitay, alang sa magpahigayon nato sa laing hukla na usap sa Oakland Tabang, o gingon man sa DYH, Mag-IFM, kamahin gapon ni sa anniversary, nga ito ni sa hulog karong tuiga, live gikan sa San Isidro, ang kawan na yung buhiki sa IFM, Idol Elmo, Idol IRD, Idol B, o si Tita, si Mami Tick, o kasama kawanan sa Research Department, kasama Lailin, o si kasama Julius Malili, o Kuya Dudong, ang mga gihangak pagamay, gumikan sa pagsigyong chacha at Tony Rokil. O ang ato ang Queen Mother of Cebu, dagang kayo salamat sa itong listeners and viewers sa DYHP. Mayong buntag na natong tanan, Tatak Aramen.
1: Atong atak nala sa J-Size na standby sa atong dugang iskutanan o malawang pipila ka mga pahinomdom.
2: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Sa Kabag ni Baby, Semeticon Rush Time to the Rescue.
3: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok Biogesic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ironman Broadcast Center. Third ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle drop box. Kada simana, doon na kichansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Maone ang alagang Biogesic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog ug dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency ug RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu ug kontakon pinaagi sa ilang registered nga mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026, Radio HFDA CDRR, permit number 1083, series of 2026.
4: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
5: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
6: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
4: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
5: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
6: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
4: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
7: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
1: Atong atak na alas sa Jess Noe Binamahigala sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the Point.
1: Uman mahigala sa pagpanghatag na itong dusdakpan sa Lisay, mga nasunugan to atong gibisita mga sugit ng Paminaw. Atong ipanghatagan dito sa itong mga relief goods, no? Doon ay mga pagkaon o guban pa. Kauban mahigala sa kasamang Aida Tampos, pinanguluhan na yung kasamang Aida, kasamang Buiki. So, sa San Isidro, Talisay, itong ilang area, kato nasunugan, ito milabay ang adlaw, atong gibisita dito mga sukit ng Paminaw. Kaya DYHP, kauban na to, mga higala. O ang IFM, dili lang sa ninot nga panahon, lakip sa mga katalagman ka na ang DYHP, mga sukit ng Paminaw, o ang IFM.
9: FM.
1: Kini nga portion tungod sa ganato may gala sa EXL Makabuhay. Ang kapsula nga imong gipangita na nanini ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga baratian. Gitibo ang 17 ka mga powerful nga ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama sa Heavenly Elixir sa English or mas giila na itong Makabuhay usa ka life-giving plant nga sa pangan palandaan makabuhay makahatag o kinabuhi. Gisagulan pa yun ang sitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o B, vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Okay! Sa maning kuana dong dunay bitin nga naa sa higdaanan. At sa kuno nga tagapagtagad bin ano sa hitabuan eh. Sige kuno names, ipakita kuno names. Kani? Anay nay audio ni? Eh. Ano na suod man diha sa kuan? Sa kutson. Uy. Mo ni higdaanan no? Kutson nga kuan. Di tapas ni mahiga la kuyawa ni kalakiha mag magapanibaw to sa balibo ni mga sukid di ko minaw.
10: La.
1: Ano man yung kuna? Yung sa mga pagkabantay ka nila ni? Biti no suksok sa kwan? Kutson? Kuyawa ni karatiha mang higala. Uy, naunsa ba ni? Ano lang giguba na lang yun yung kutson? Eh, kuyawa nga naman sa ilawom. Itago ko sa mga spring, kutson. Uy, hala. Kakuyaw ining garkiha mga higalag mauhon. O naa siya kwan. Gibungkag lang. Uy, naa man dis kutsun sa ilawang gina yun.
10: Meron pa. Ayun. Dalawa.
1: Di ba ka nainit sa ilawang nga?
10: Tatlo. Yun o.
1: Kuyaw ang nakalakiha kun. Ato susiyon sa ito mga higaanan na usahay.
10: Tinamugaran na yung ano. Pum. Spring pum.
1: Spring, o. Oh. Kuya, wao na nagluko sa ilawon. Nisuksok sa kutson, itago sa mga springs sa kutson. Iguba na lang nila ni, ang pagkauso ng bitin. Uy, hala, dako agon ang bitin agon ay. Uy, kadako agon na. Di man na usan na kuya, wao ni karakiha mahigala.
10: No.
1: Oh, tolo, yung lihok.
10: Kuna.
1: Ay, giganahan sa nasuod sa kwan. Reticulated pa ito ni.
10: Sa iligan mamaya, lupot. Yan magliligo kayo.
1: Iyaw mo din magtutugan ka din ang kalakiha nga. Doon naman din ilaw ang magawan.
10: Paano gawin ito? Nakapulubot siya.
1: Na, ito na. Giguba na yung mahigala ang kwan. Piling kutsun.
10: Pinulakin dito. Ito sobrang laki.
1: Hmm? Ito no? Nisuksok sa silaw niya. Tulog ka buok, bitin. Kuya, ano? Reticulated phyton, nangita o bugnaw siguro niya lugar. Bugnaw siguro niya. Ito? Ito na.
10: Yan lang, bilis. Ginawa niya lang. Yan lang.

0: Hmm, to sa lanay, lihok na eh. Astang aha ka ni mga bitina.
1: Hey!
0: Masin, nag-meeting siya na sa ilaw. So, ano? Oto? Kuyawa, eh. Ano kasuod ba sa lihang? Kuha na siya. Nangyit na subog na, nisuksok sa foam. Suksok-suksok. Kuyawa ng kalakiha. Lalagi, pang-ukab na nito ni Galang Kutson. Basin bus doon, tingkat. Kaya doon ay gikalutsan dito sila, ba? Ano, gibaling mo kasto, ha? Oo. Pilagod ka liyer ng Juan, putos. Ang kuya ko rin tugtuog ka, mga kigalaan, o niya. Kana, o. Nasunod, ana, doon ay, Juan, gigubang na nila ni, ang sabang.
2: Sawa, ano?
0: Ah, oh, oh.
2: Laki.
3: Meron pa.
4: Meron pa.
3: Ayun.
0: Hmm, dalawa. Tulo. Tulo mo.
3: Ayun. Taas.
1: Kahali mo to.
2: Pinamukaran na yung ano. Pum. Spring pong.

0: na, naguan ng mga bitina. Reticulated pythons. So, kanyang hindi ka nagkalakiha.
1: No.
2: Tatlo.
0: Ingon si Tisay, Tisoy na yung importante nga maguhi kang iring. Maguhi iring. Ang problema po usahay ang iring. Asa ganyan si Ilaga, ganyan usahay. Maging amigo naman po hinoon ang iring si Ilaga.
2: Paano gawin ito? Nakapulubot siya.
0: Hmm, tama ko?
2: Ang laki nito.
0: No, nakuha aning maong kwan ako eh. Reticulated phyton. Naanin na buslot niya, nakaagi na sila. Suksok mas karton. Tanawa ko. Na may iro nga ng tingog dahi. Huwag ka bantay iro dahi. Ah. Oh, kau nak on? Lihat Islam. Ambil ini lebih bahan dok, lebih mas bahan dok kering. Atau, kau lihat kau. Ah. Tara, lihok na yung mga bitin, oh. Sus, ginoo ko. Oo, oh, ito lagi. Ginita na gikuan. Oo. Oh. Ito na. Eh, kato na napita, kato nga portion ko na dong. Kato naglihok-lihok na dong. Ay, nang ibalik niya napita dong. Kato ka na, oh. Naano sa mga kuan, sa mga spring? Ang silaong sa spring? Oo. Oh. Kunya higaan ni dai nimo bounce bounce siya may okay ra sa dilaw na bounce bounce sa dilaw sino kuya wano mo sud diri sa mga balay no ang uban sa kisami man kini first time ko nagkuha na ni naas ilaw am skutson na di sa madisturbo sa ilaw am skutson og mga higdaan nimo na nighigda nimo luhag-luhag kay kagabi eh mga kuha nimo kuyawa ni paminaon mga sugiti paminaon mo na mga ngidlis mag-ayo
2: yun lang mulis
0: ay buong ang tagbalay nga no kuwan
2: sino
0: nga no man yung bodbawod ba ni atong oksyon doon na may lain na yung nagbodbawod sa ilaw bodbawod ng katri basi makaingon ka mula kuwan ba ni mula mag na may libreng massage ni atong katri Huwag ka dugayan mo masas-masas yung lihok-lihok ang lahi naman yung dagana na. Ito na higit ang katawa pero kala na kuwan eh, dani mga magkwartong lesson sa balay, mag-amping kanunay, mag-hinlo kanunay. Ato ka interviewon si Giovanni ang itong kuwan sa kuwan dahi ka na ang Manila, ang Cebu Subitaw manager sa una. Giovanni Romarati. O okay lang kaganahan kay ganin na mga bitin, hindi lang musuod sa balay. O di kaganahan, unsa may mga ibutang ni mo, mabuhi ba kag ireng, mabuhi ba kag iro? Aron nga mawa ning ganin nga mga bitin sa balay.
2: Yan lang, bilis.
0: Ato kong tawagan Giovanni Romarati.
2: Sino?
0: Giovanni Romarati, ang manager na higala sa Sibuso. May mga mato nag-train mahigala sa mga buaya di asakuan. Katong buaya sa Sibuso sa una. Nga na-train mahigala ang Giovanni Romarati. Talawa ko na makontak pa ba na ito Giovanni. Ha? Kay palalitan, kung ganahan ka na yung musakang bitin sa inyo, o friendly ka na nila, okay lang, pero di ka ganahan. Kung sa may buhaton sa tagbalay, eh kato kay Suito to. Tawagan ito Giovanni, kadali ha? Kay mo ito yung Suito, mga kagalaan. Bago ito nag-train sa buaya dali sa kwan, na pwede magunita nagtao itong buaya dali sa Sibuso. Atong tagapagtagag gamay kayo mga higala ha. Napa makontak pa ni mo Giovanni dahi? O tingog pa iyang kwan? Cellphone? Sige, atong balikan mo Giovanni. Kini nga portion sa mga kaganatod kanato sa EXL Black Coffee, batuni ang himso galawas o mayo nga kinabuhi. Ang EXL Black Coffee, espesyal, kompleto o di kalidad. Ingoman epektibo nga maka mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery o iuman peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Ni ang sikreto alang sa mayong panglawas, EXL Black Coffee, ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ang kahimsog o kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan. Alang sa dugang mga pangutana, pwede matawag or matext mahigala ang cellphone number 0917-728-1434. Ako malikon, 0917-728-1434. Okay, naasya siya kwan, naapa si Giovanni sa meeting. Kay mas may tato atong mahinabi, mahigala. Ito siya pangutanon kay siya may mo'y friendly kay sa mga animals ba? Siya mo'y manager dili sa Cebu Zoo. O niya katong buaya dili sa Cebu Zoo, iya tong na-train niya, pwede na magunitan og tao. Ah, so kana na ang motoy gi apaspod sa mga tourist nga moari sa una. Pero katong buaya hayday gi gihatag na tong sa Negros, no? Ah, na train to niya. Nya kini man ani mga pythons unsao man ni nga kana na ang dili mga higala ma matawag nato mga kahigala ag mo sold sa inyong balay sa may itong panggamiton. Iring, enough ba na mabuhi tag iring or mga iro? Usahay may gala ng iring lagi kiro, usahay makikamigo mahinoon kadugayan. Kanabi itong ilaga mahigala, madugay mo na mag-amigo na sa iring. At ang lagi kitaw katawa, mga sugit ng paminaw. Alas 10.22 na, o kini nga portion sa mga higala, tulad ka na to sa Genitox Plus Herbal Capsule. O ga... ang mga timailhan nga kadoon na din ka mga toksin sa mga lawas, manili ka regular nga makapagawa sa mga hugaw, dugay ka mahilisan o gabuto ng tiyan. Magasin natin sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawas ang rotulatahan, dilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o kapagaluya sa dibog lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa mga lawas o batuni ang mga panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
1: Straight to the point.
0: Aga text na to si Attorney Orlando Salatandre. Good morning, mo Attorney Salatandre. Oy, birthday day kuno ni Joy Roble. Happy birthday day. Tumigo si Joy Roble dito sa Roble Shipping. Pinaagi sab ni Attorney Rolando Salatandre. Orlando Salatandre, mga kaigalaan. Oga shout out nito ni Sir Mitty Soriano. O sa iyang asawa nga si Lorena dito sa may Bangkugon Resort and Restaurant. Sa ato mahigalang mga empleyado diha, no? Na kanunay nagsunod sa ato nga tulumanon sa DYHP RMN Cebu. Good morning, Tisoy Utisay. O sa tanan niya naminaw sa ato nga tulumanon. Okay, wantay kong uras mahigala. Sa nga na nas ganitipo kang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, panamilit ka ninyo pilagis pagingon. Sa tanang panahon sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos, may buntag Pilipinas, Tatak RMN.
3: Not just number one, simply dominant.
4: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
5: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
6: Tatak RMN!
7: All the time, RMN kami.
6: Tatak RMN!
5: One radio is favored by all.
6: Tatak RMN! All the way!
7: Loyal kami sa RMN!
6: Tatak RMN!
5: One radio network conquers all.
8: Number one!
5: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomon nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
9: Makakarating pa rin sa'yo.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
11: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
12: Kun Ako Ang Pasultihon.
8: managoy, Pastel Dihon. Ako moingon. Ngakon adunay aso, adunay koy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
12: Kung ako sa bagusultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
8: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliang mong huna-huna. Kaysa mataghagduk sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kung ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.
13: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
14: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 26682, Series of 2026.
15: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
16: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
15: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property, kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol ng butingan sa iyong lugar. DGX 500.
18: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, oh. DTX 500, dua lang kakapsula kada adlaw, sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
17: DTX 500. Pumali sa mga butika.
19: Ang maski pa epektibo og maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929. Karon antibacterial og antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up og uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap manalipod sa bacterial og fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
20: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
21: Uy, nga naman, Marie.
20: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
21: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininigusyo, ha?
20: Yun sa man niyo, Marie.
21: Nag-uniface me, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
20: Uniface?
21: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
20: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
21: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ila teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
22: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
0: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: In 5 meters, turn to right.
2: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na! Daghag pa bonus! Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance.
23: Biogesic Bitbit sa Sate Raffle Promo!
24: Congratulations! Week 3 winners! Sa 2,000 pesos cash, nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Iscario, Lolita Abelia sa Tisa, Joe Antuyong sa Minglanilla, ug major winner sa 5,000 pesos sa week 3 nga si Delani Cabucos sa Iscario. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
25: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
26: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
27: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s.

0: panahon ng rock and roll and soul.
1: Wala yan sa lolo ko!
0: Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future.
1: Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
2: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
3: Hi! Hello mga kasama. Kini ka pa ninyo, Kuya Joel Benzico, balsang partner, Randy Tayad. Magamusta ka ninyong tanan? O sa tanang magigisun ng mga kasama, awhagong kakamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyaman Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga igala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngaan nga birne. Kinig ibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan, ato magtatampo si Bernie.

0: Bernie, oh, sorry, Bernie.
1: Oh, Ray.
0: Oh, sambal kari. Aku takkan takkan, man. Wakai planu nga mo skwila do.
1: Oh, may wami klase rin tayo, pero matuk ko skwila han kay magtiwas mi sa mong project.
0: Oh, niya. Ano nga ba man ka maghikay niya? Mula kau ka man ka, ha?
1: Oh, kira tayo. Pwede rin mong balit ko kamay.
0: Lala, sige. Lihok na tayo, hindi ha. Ayaw anang unya-unya. Hinumduming ka magsigig unya-unya. Temailan ka na sa taong tapulan. Diligyo, numasinso.
1: Oh, tayo.

0: Asa mo sila si Sheila o si Marie?
1: Ah, oh, paman. Basig, padoong na tuwan eh.
0: Hmm, atulong tayo mag-uwat sa kantin.
1: Ah, sige, bahay pa, kay init kay din niyo. Scan na din lang na mag-uwat na. Kaya
0: pagkaot ko. Sige, tala, tala.
2: Bernie, pidol!
0: Ano na sila eh?
1: Maayo
0: na. Sige na sila si Marie na rin.
1: Abi na ko, i-dyan mo tayo nila na. Maayo na ul.
0: Hmm, sila mangin dyan na to. Oh! Kinaubuyon sa nato sila.
1: Kanahadyo din mo tuloy.
2: Burns, ganina na po.
0: Ah, dali pa sa kay Dugay.
1: Ay, akoan, ganang adto na tayo mag-istoryahan na dito. Mag-uwat, adto tayo mag-uwat news content kay init. Magkadiri.
0: Bitaw, okay.
1: Magkadiri na.
0: Bitaw, bitaw. Malanay na yung make-up niyo din eh.
3: Amaw diyo, kabur ni oy.
1: Ang delis maris at kuluyo de.
3: Uwag ka pantay.
2: Nakuyo ka put me.
1: Amaw ba? Muraga, tana, tana.
0: Tana. Dahilom na diyan. Tara mo, dali mo, dali mo. At tuto sa may kantin. Tara.

0: Okay, mani ninyo ha. Pulos mo kita mga graduating. Pila na lang kaadlo. Mabuto. Graduan na kita. Graduate na ta. Sa akong bahin kung itugot lang sa Ginoo o mayang dagan sa akong kinabuhi, mabalik ko din ni sa itong alma mater. Tukuran ko ni Dakong Library.
1: Wow! Wala no, karindot sa imo mga plano, Bernie. Uy, ako sad. O itugot na sa panahon nga mamaayo ang akong kaugmaon, mabalik siya ko anong eskwelahan na. Kini ako alma mater. Padakan pagidin ako. Mutampo ko para mudako.
2: Wow! Nindutan ninyo, uy. Nya ikaw, Dot. Balik ka nga ni Dot. Ansa may mong buhato, Dot?
3: Aron pag-urot, ani akong ikaon.
1: Ha? Alano?
3: Mabalo ka dun eh. Aron sa mag-ukom sa mga buhig, minatay.
0: Ay, bangungot sa ito.
1: Ay, bangungot sa ito.

0: Puso na karon.
1: Kita kay di naman yun ibang pug nga no kay mo graduate man kita, mo paso na man kita sa atong dapit. O nya kanang
2: Ngano mga dud? Kalit mo kag serious ya. Wag yo ngay mo mag serious oi. Bisa usahon pa nimo mag serious imo na hong pero tinuod ang naon nimo dud. Ako ang gilun dyan ang yapon mo nimo.
1: Ha? Kanahan man tao ni Gabriel ni oi. Serious na rin niya ikaw. Binuang nga tanin mo.
3: Nga nung kalit ka malaga serious dot oi. Ha? So may nasood si mong una-una. Nga, naka-serious ka naman di haron.
1: Serious? Magkain na ito si Inar. Kuan, baka na in-graduate ito. Babagbagbuwag naman kita rin yun niya. Lailain matagplano si kinabuhi. Ang pangutana, magkita. Baga tanin niyo? Buhi, huh? Baga ta?
2: O, dito mga buta, no? Magkita, gipon ta? Mag-abot nga niya mga buta? Pulos buta? Magsumbag kayo pang gawin nila.
4: Magsumbag kayo na sila, Burns.
2: Aron na ingin nun, kaklaro pa ba na sila?
4: Pulos ba na sila, buta? Ah, makaigo ka na sila.
2: Makataghap na eh.

0: Congratulations! Natong tanan!
1: Hey, Rats! Nakahuman na kita!
2: Oh, salamat sa Diyos! Doon nga natong nahuman ang kolehiyo!
1: So, unsaman, celebrate na sa bar, inikuman na itong celebrar kauban ang pamilya na to.
0: Sige! Kita-kits unya, guys!
2: See you!
3: See you! See you!

0: Uy, nanaday mo?
1: Mabasay pag-abota mo. Pero, nag-order ako sa ka-case nga San Miguel Pale Pilsen.
0: Kana? Mayon noon. Lamigit mag-celebrate kong kompleto na. Doon na pag-yoy, kauban nga San Miguel Pale Pilsen.
2: Bisan man, ugway celebration, mo ino maghapon kag San Miguel Pale Pilsen.
0: Siyempre, sukat sa una, hangtod karon. Bisan sa mga ginagmay nga kalapusan sa kinabuhi, San Miguel Pale Pilsen.
1: Oh, sige na, basta ha, ayaw ninyo galimti ang atong saan ha. Maningkamo tas kinabuhi, aron pohon, natay mahatag sa atong lugar.
3: Uy, nindot nga doon natay ipasunod sa mga musunod nga henerasyon dito sa atong probinsya. O, darang atong San Miguel Pale Pilsen.
0: O, para sa atong pagraduar o sa mga musunod pang kalampusan sa atong mga kinabuhi. Cheers!
4: Cheers!
0: Cheers!
5: Sukad sa una, hangtod karon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo liba. Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas og sed liniment oil.
3: Basin bayag mabatal noon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ako dahil si Nyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 50 yun, no, kanias.
7: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matinig.
6: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
7: Karoon ka, nakain na mo po yung, ma'am. Kasi may gusto mo natin kita matinig na rin.
6: Dili na kayo, kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalan dyan ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
5: The original Koi Herbal Capsule.
8: Doc, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasimana nga wako kalibang.
9: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karahuman o kaon.
10: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
12: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
13: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
12: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang man siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw,

0: 坏，什么个不坏？
1: Unya, bilang miskwila nun, gikan sa mong pag-graduate, milabay ang napu katuin.
2: Marie! Hi!
3: Uy, Sheila! Hala, uy, kumusta ka naman, uy? Hala, uy! Hala, nisamot ka man kagwapa, uy!
2: Saba ka diya, uy! Bisag siya, ragid na! Nay, oh! Buti ka na kaayo, Marie! Kumusta naman? Kumusta na kami yun, naka?
3: Ay, minyo na taon. Duhan na kabuk, anak.
2: Unya, unsa may pangita ni Muroen? Nadayon kitong kurso ni mong gikuha.
3: Oo, pero... Ay, gipaundag mako sa kung paano trabaho dahi kay... Kuan man ka nang nagnegosyo man mi.
2: Wow, ha? Unsa inyong negosyo, dahi?
3: Kuan na aming kaugalingong eskwelahan.
2: Ha? Wow, ha? Kuyawa na ko dahi ni Muroen. Rich na di ay karoin.
3: Ay, igu-igu rasag na magkapalit ng binlod. Ikaw, uy, unsa naman ka, uy. Sikat ka naman ka, Iron. Pila ni anak ni mo?
2: Nanay tulo taon. Unya, nag-manage po ko sa usa ka bangko.
3: Wow, ha? Hala, manager na di karoon. Unya, usa pag ka bangko ang imang gimanageran. Wow, grabe.
2: Sila ka si Bernie o si Pidot, no? Kumusta ka sila?
3: Ah, si Pidot? Usa na kasikat ka ayong engineer dahi mga da kong building ng iyang project karon.
2: Wow, mo ba? Kuyawa di ay no, kanindot. Ya, si Bernie?
3: Si Bernie? Ang sulti ni Pidot na ako, usa na kuno ka kapitan sa barko.
2: Wow, wala ka mga bigati na di ay ninyo ron, uy.
3: Uy, mag-reunion ta ninyo, ha? Tumano na itong atong sabot sa una, kaniadto?
2: Ang unsa man?
3: Katapang nagsabot ta, nagbuligan ta sa maayang kapalaran, mutapang ta sa itong alma mater. Diba, nahinumdum na ka?
2: Ay, oo, oh, nahinumdum, Joyd. Sige, sige. Pero asa po na ito sila makontak?
3: Si Pidot ako'y kontak, pero si Bernie, wa.
2: Ay, suwayin si Pidot, basi na i-contact ni Bernie. Mag-reunion tag-upat. Mga best friends forever.
3: O, lagi, sige, sige, sige. Akong ingin nun, akong kontak.

0: Oh, tol. Mai gina na wag ka na?
1: Oo. Pinagbilin mo ka ng bigres bahay ni tatay.
0: Usta naman ka?
1: Di nga, bayit sa liyapon.
0: Waka mo sa kay balik?
1: Waka pa. Process pa ko subo na ko mga papers.
0: Oh, may nool. Kita tabi.
1: Oh, asaman.

0: sila may nag-suggest na kung ano yung mag-reunion ko takupat.
1: Buti may pasabot ka. Niya sila?
2: Bernie!
0: Arawa.
2: Yes, Mario!
0: Lo!
1: Lahat yung mga ni?
0: Why, bisoya!
2: Dugaya ni mo!
3: May bataking alas.
2: Oh, sige, sige, order na mo. Unsa inyo gusto? Ako ni bangkaro na.
0: Ah, marindo, tira. Buso kita klaro, ani. Permihan ninyo, ha, mga girls.
2: Karura ni, ha. Sunod, ikaw na sa imo bangka. Engineer na ikaw
0: kagulat. Oh, sila pa, sunod. Ito man, engineer mo sa bangko. Nagkaroon ka kwarta. Siya pag-upot sa yawi niya sa bangko. Kung sa pangalan na niya, di ha?
2: Ah, grabe yan.
0: Matang anas kwarta, di ba?
2: Sige na, pangaon na mo,
0: eh. Sa bangko, ikaw na kupot.
2: Pangaon na mo. Unya natin mag-upot.
0: Eh, Bernie, kapitan is barko. Oh, Jay, ha? Kapitan, mito ka.
2: Sige na, pangaon ka mag-meeting, Darun.
1: Meeting, Dain, eh?
0: Yay, may meeting ko, kausa ta.
2: Ay, Pidot, Pidot. O saan naman itong building diya sa may uptown, Pidot? Di mo man kuno itong project?
0: Oh, katong nabungkag. Sa standard ko ito.
2: Pinuangali,
0: ulang yan ako ito.
2: Naman itong trabaho.
0: Ha? Unsa? Ako ipaundahan ang trabaho eh.
2: Nga naman?
0: Kutas langsang.
2: Dawanan, dawanan. Pagdiyay ka pa maayo, Pidot.
0: Ngaon na sa'yo.
2: Paitan ni mo. Sige na mo, pangaon na mo. Kawag niniayo niyong usa. Daghang itag-istoryahanan ron. Sige na.

0: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic binibit sa suwerte raffle promo para sa tsansang makadaog og cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog og 2,000 pesos cash og usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
1: Bio-Draw Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
1: Bio-Draw Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Bio-Draw Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
1: Bio-Draw Herbal Capsule.
3: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
4: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
3: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
4: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
7: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
8: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og ka normal.
6: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
9: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
10: Uy, nga naman, Marie.
9: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
10: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, so sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy, huwag yun may makasuway ang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
9: Yun sa man ninyo, Marie.
10: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
9: Uniface?
10: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po ka bakti nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8,000 sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
10: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tarangeum Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
12: Igala, nakakape na ka?
13: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
14: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Okay guys, kanang nahinumdum pa mo kani adto kato rin nagsabot ang upat. Nga kung itugod sa maayong kahigayunan, mabalik tangad to sa itong eskwelahan, diba? Kaya itong hatagan og tabang para sa itong alma may at sa itong alma mater. So karun, nakita mong gid nato nga pulos maayong atong pagkabutang. Di lang ko na ito ingon na successful ta, pero maayo ang atong pagkabutang kaysa itandi ka ni Adto. Di ba? So, ako kay manager mako sa usa ka bangko, niya si Pidot, inilasad nga engineer, o niya si Bernie, usa ka kapitan sa barko. Sunod alin niya, tag-iya lagi siya sa barko. Karoon, kapitan pa. Di ba? So, mag-out-amo ta, bisag pila lang itong i-donate. Di ba, Marino?
5: Okay, may problema.
6: Oo, sa ito pa, bisag pila lang, ha?
4: Oh, bisag pila lang. Lain sad kayo, magbutang gitag presyo kung pila. Sa makaya lang gud nato, good. Mahibawan na nato, di ba? Pero, wa ko kahibaw ha, basig dunay mga laing project ka kinahanglanon ba. So, naaragid ninyo kung pila inyong iamot. Basta kayang ato, tumano nato kato atong gisaad na mutabang ta sa atong alma mater, okay?
5: Ha. Alma Moreno, kita yung gusto nang utabakan.
4: Kinsa?
5: Alma Moreno.
4: Magbalbugal, wadyo kayo klaro, eh.
5: Ay, ito sa mga sugur hatag, ha? Ito, ano nga nun lang ito talag? Ah, dahil Marie, usay yung kita.
4: Aw, kamo. Kung ako pangutan on, kamo, nara ninyo.
5: Marie, ikaw, Marie?
6: Ay, sige, we.
4: Ah, sige, okay naman sa siya.
6: Meeting, kanusa man?
5: Kanusa,
6: sunod na ito meeting.
4: Kuan na lang kay, tapos buwan na lang, magkita ta niya. I-final na ito atong mga projects. Okay, Ramuana.
5: Okay, Tol, ikaw.
7: Okay lang? Oh, sige, larga.
4: Larga!

0: Kailangan muna tay. Hibawagit ko nga wana ko manak kay balik sa barako kay wami makatiman sa akong anak.
1: Pero nga nung mag-uol man ka, huwag nililang day ka muapil dahil ang sabot.
0: Dugan mo naman mo sabot ay. Kaniyadto pa na sa nag-skwila pa mi.
1: Pero yun sa, nung mag-uol man sila, nilili man mo parehas o sitwasyon.
0: Tay?
1: Ikaw lang ko pa ikaw, sultihin sila sa matuon na mo ka na. Wa nagkakaroma na kay og barko, maski palabin mo nga maatiman ang imong anak nga may diferensya sa kinabuhi. Special child ko na ang anak mo. Una, wa parang imong asawa. Ha? Usabot na ka na sila.
0: Usabot lagi, pero...
1: Pero unsa, ha? Labin mo, no? Ako, dili ko ikawaw ang pagkatiman sa ako, anak. Mas mauaw ka kung ikaw mauiimong gipalabi ang kapriso. Unya, kipasagdan lang ni mo ang imong anak.
0: Toy. Muna ko problema ron kung saon eh. Mas batiyon mong guna ko ang kauwaw kung musulti kung nila sa tinuod o dili ba. Nga, wan ako'y trabaho, kaya wan ako man kayo balik. Kaya mas gipili ko ang akong anak. Ang tinuod nag-ibog yung kung siya akong buhato na niya. Musulti ba kung nila sa tinuod o magpabili tinaguan na lang nilang tanan nga hangtod karon ron. Wa pa ko'y trabaho. Palihog tabagi ko ninyo. Kung saman ko kamang pasultihon, Bernie.

0: morning, Bob.
1: Good morning, Dong. Good morning, Salud.
0: Ati Fresh, good morning. Mama Mary, good morning. Salamat sa mga pagampo.
1: Good morning, Mary. So, pan, good morning.
0: Nato mo rin yung Ati Gigil.
2: Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Thank you kayo sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay Taas ng Energy. Happy, happy, happy, happy. Pirmi ang mga bata niya para sa mga dagko, ha? Don Pepe Dark Chocolate sa Grand Mall. Guys, ano Grand Mall, Kuya Alan? Na ay dagang Don Pepe Dark Chocolate dito o Don Pepe Tablia para sa mga bata. Unya, kung wailingaw ang baba, ugum-ugum sa daya mo niya, mga OBM special. Unya, kung panang magtapok-tapok ang pamilya, pwede kayo ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch kay Crunchy, kagub-gub kayo, Kuya Alan. Palit okay mo!
0: Nasa Petron dahil, hurut-hurut yun na ilang Tasty Fish Cracker dahil, inigantun ko, mahurut yun.
2: Labi man!
0: Pakiyawan mo na sa nakusahe.
2: Amo, dahil ko nilang
0: salamat kayo sa tanda itong mga isunan, ha? Mauna, mga bata, inong yung Don Pepe Tablia, mga bata. Kaya the best kayo ng Don Pepe Tablia na ito. Inong, padung tayo iskwilaan, sa bagay, mga bright man mo, pero mas atong punan ng atong utok. O makapabtik sa atong utok, makapalagsik sa atong kalawasan, ang Don Pepe Tablia, mga bata, mga mama. Paimna, yun na ang inyong mga anak sa Don Pepe Tablia, para mo sa mutag ka-bright ang inyong mga bata. O niya, gubugum sa OBM special, mga bata. Nya dayo mo niyo may special mo rin lami kayo nya Tasty Fish Cracker paus litos macaroni crust ang atong baunon-baunon padoong sa eskwelahan tanawal niyo na na ang galinas mga butika pod uban ang akan ang ato ang Tasty Fish Cracker og Paulitos Macaroni Crunch, tanawan ninyo. Hananas, lanoy ba? Siguro, marang nakakita ko. Hunya, sa tanan po dato mga tao ni Ma'am Shen, ni Ma'am Jasmine, Jasmine Mabili na Baro, ang umabot na itong kapitan diha sa babag. Kumusta ka punta na diha? Sa tanan itong mga kaigsuna diha. Kuya Vice Mayor, I know, Sir Raul Alibio Isoto. Kumusta ka diha? Sir Raul Alibio Isoto, o sa imuang pinalanggang kapika, si Ma'am Jasmine Mabini na Baro. Thank you kayo sa Jasnab Flower Shop. Salamat kayo. Huwag sa tanahan po na ito mga kaigsunan sa mga tao ni Kuya Rick Pipito, Dodong GR Pipito, o ni Ma'am Shane sa Yahang Brumits Beach. Salamat kayo tanahan sa paggamit sa ito ang said Panyawan Cookie Mix. The best kayo na itong imnon pinaagi sa ito ang mga pagtrabaho-trabaho. Ang ito imnon, kanang said Panyawan Cookie Mix. Kay the best kayo na kay Maunay Kaping Matapang nga kaya kang ipaglaban sa mga tao ni Paribini Wandak diha sa babag nya sa mga tao ni Bro Joel kasi may nag-manager diha sa Bien Aqua si Bro Joel nga pinagian ni Paribini Wandak ang ilaha pong gipang-inom diha kay para kondisyon kayo ang kapeng matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix sa mga tao ni Vice Mayor Choi Esnar, Sir Rick Esnar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Kasmer Araw Digi na masipiat tanang mga bisita diha makainom sa to ang said Panyawan Coffee Mix kay mao ka na i-serve nila ni Sir Ryan Kanki diha sa opisina ni Ma'am Kasmer Araw. Thank you kayo ninyong tanan sa tanang tukin so, mga kaisunan salamat kayo. Ati Press!
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan, Gulyat. Ang tanahan nga nagtumar, nag-maintain ka ron. Huwag said Panyawan Herbal Capsule, said Panyawan Herbal Capsule with garlic, said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutasog sugar, ingon man, kanabukol-bukol nato sa itong lawas, ato ng imnanog said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katuluso sa kadaw inom. Sa buntag, unay ka mong kaon sa imong pamahaw, inom daan na gusto ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Inigpariuto ni mo, maugyapon, sa gyapon ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, unay ka mong kaon sa imong paniuto. Mausa doon niya sa imong pagpanihapon, inom na po daan ang gusto ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema na yung kidi o UTI, ayaw na magkahadlok. Tugod kay doon na magkatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidi o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Ugod okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidi o UTI. Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon.
0: Sa tanan po na itong pagsiunan, salamat kayo sa paggamit niyo sa atong number one Laplas. Kamu na sa iyon kung unsa ka-epektibo ni atuang sedlimit well nga tinuon mo ang tang sa itong panood pa maul para kin sa kalawasan. Varicose veins katul-katul, kuto sa kabataan, ilikay, pagyuta sa dinggi, kung mga Laplas ta sa atuang number one Laplas ang sedlimit well pero sabota anar yuta palit sa butika. Kay ang butika, maunay mga original good ng mga produkto sa said marketing. Pero ang layutas butika ay pwede rin mo-order siya. I-type niyo sa Facebook, makita niyo ang mga genuine ng mga produkto sa said marketing, orderan na niyo sa Shopee kay ihatod pa sa inyong panimay. Mag-Shopee na lang tabam!
4: Good morning sa mga lay ministers. There is my barangay Sambag do Cebu, Donald Villanueva and Darwin Alejandrino.
0: Ako, ang kapitan sa bang sa Sambag do Cebu ato niya?
4: Kuan, Wenceslao.
0: Wenceslao, Kapitan Wenceslao siya to, Noel. Yan, papa mo si...
4: Oh, yes. Si Ken man siguro to.
0: Oh, Ken. Wenceslao. Oh, salamat kayo. Good morning.
4: May pagpaminausap ka rin mo din ha. Mami Emeleta Hugo sa Good lang Argao. Oging mo na thank you, Brother Jonathan Antiporta and Sister Michelle Antiporta, Brother Harold Prostiro and Sister Bernadette, Brother Armando Carciliar og Sister Lizard Carciliar sa Couples for Christ. Barangay Sambag dos San Vicente Parish. Mga bata, Mami Emelita Hugo, sa'yo kaligo, gamit ang celebrity kodik beauty soap, no? I live na sa kwenye muda, Israel Baoy, dihasa kang halo, dumanog. Gusto kayong tubig, ito kaling na-i-follows ka kung gi-vlog, Gulyant.
0: Kang halo dito?
4: O, door sa ila. Hindi kayo bugno kayong tubig. Ang imong pag-umang, ang ganyan imong anak nga, babay, kataas na ba sa height sa imong anak nga si Maria? Kwenye na siya, Miss Kang Halo din na siya, ang binibining Kang Halo. Ayaw kalimut ipagamit niya pirmi ang celebrity kuchik beauty soap. Kaya ngunin nga nag-edad og 16, kinahanglan nga nindot pirmi ang kutis. Kinahanglan magtiwan ang iyang skin care o beauty care. Ha? Celebrity kuchik beauty soap with glutathione and papaya extract with natural moisturizer para dili mag-dry ang iyang skin. Magpawilin siyang younger looking kutis artista, kutis porcelana. Nag-atunin mo sa butika, pangutana. Ilabi na dihan sa Woodsville Pharmacy sa Oslo, Pamela, salamat ha. Nagparid ang mga botelya, ang mga sudlanan diha sa atuang seed marketing ng mga products, no? Ayoko mo kaliot para original yun ang inyong mapalit. Pungta na lamang sa butika. Thank you.
0: Okay, salamat kay ba mo niya sa tanan itong mga kaigsunan po. Kita na sayod yun ang aking toksin. Grabe yun kini mo daot sa atong ang panlawas. Ang toksin mo, ni mo daot sa atong blood cells nga mo ay muhatod sa oxygen o tubig sa atong kalawasan. Unya kini blood cells sa atong inikadaot ani mo sticky mula po atong dugo. Maurang dagam nga kasit, sakit nga mo takbo na to major ng mga sakit. Kining cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease. Sisuban pa natong balatian. Mao na kinahanglan yung kabinom o G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang G-Detox Plus Herbal Capsule usak ka natural nga detoxifier. Natural nga remediating buwagtang sa balatian puno sa nutrients ng mga makapaligon sa atong vital organs. Ang atong pag-inom, ani, usarag yun kakapsula o sa kauras sa di pa kamakaon. Pero doon na kay balatian, katulo kayo nung buntag unto hapon sa kaura sa di pagkamukhaon. Imna na to, walong ato sa dusi kawasong tubig matangadlaw. G-Detox Blast, Herbal Capsule, ang pinakakusog. Ang number one nga mo, flash out sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Press?
3: Okay, ang sendo na ito karagadlaw, ha?
0: Si Dudong Berde, Ate Press. Ang problema ni Dudong Berde. Kana bang ikuan ba yahang mga amiga kauban niya sa eskwela mga nindot ta kay pagbutang siya nakapitan gid siya Ate Press pero ang problema niya wa na siya mo sakay balik
5: wa na kabalik siya
0: kay iyang giatiban ang iyang anak oh mao ni
5: special child
0: mao ni mao ni problema niya Ate Press maluoy bisag ang anak iyang biyaan kay special child niya mao na nga di na siya kasulti siya mga kauban nga wa na di siya trabaho. Saom niya kay nagsabot mi sila, nagreunion sila, magambutay sila kay tabang lagi kuno sa ilang alma mater. Mao na diha, mao nilang problema ron. Nya, saon lang niya, dong Berne. Abi ni mo dong, nabi ang ipanultuhan nga, the free will set you truth. Di ba? Mauna. Ha? Ang imo pasulti sa kamaturan, mo'y maghatag ni mo kagawasan.
3: Correct.
0: Sultihi na taon sila, si kauba ni mo.
1: Prangkahi.
0: Prangkahi na. Wa na ko'y trabaho taon. Sultihan ta mo. Ako, naundang ko, kahit tungod sa akong anak, nga mauna, special taon, di ko gusto nga biyaan akong anak, luoy kayo. Di ba, Ate Pres?
3: Mauna. Kinahanglan gyud mo sulti.
0: Sulti ina dong.
3: Sulti sa tinuod para wa kay taguon nga kuan ba problema. Ma problema mo kay
0: ayaw blame imong giblame taon niya ang iyang tatay panyong taon. Dili man na maayo imong blame mo, di man na maayo. Kayo pa nang imo. Sulti sa tinuod nga maunay ni tabo nimo. Ayaw na tagui ang imong kinabuhi kay oy siguro tabangan ba ka na imong mga kauban. Tagaan ka, alimang kayo mong mga kauban, mga dato na kayo, mga managers bangko, niyang katong usaon sa patong...
1: Trabaho sa barko.
0: Ang, di, barko, si Bernie, mato trabaho sa barko. Engineer.
1: Engineer.
0: Pidot, engineer. Si Marie, kay nagdikusyo, iyang kagalingon niya, si Kuan, managers bangko, kita to na manager. Basta mauna, sulti mo mga kauban, kibarkada mo. Walang iwanan mo ng barkada. BFF, good mo, ha?
1: Oo.
0: Noong isang taon ka. Bam! Kung saan yung kinsulti na ito, diri, Bambi? Ali,
1: Bam?
0: Ali, Bam? Ali, kung saan yung iukay ni mo diyan sa, kuhan? Leviticus, Leviticus.
1: Leviticus?
4: Sa, ari ka sa New Testament, matod pa diri, Juan 8, versikulo 32.
0: Aha.
4: Masaira ninyo, ang kamatuuran ug ang kamatuuran mamaghatag kaninyo og kagawasan. Katoy mo na sulti kinala nga the truth ug the free will set you truth. The truth will set you free, bayot.
0: Ako ang gitoy ubam gibalir to nako para oh. Kuan ko midyata oh. Paminawon ba?
4: Aron maluwag-luwag imong paginhawa imo sultihan prangkahan nimo kay ari kas Leviticus 19 verse 17. Prangkahi sila kung doon na kay kasilo, aron di ka makasa, kay kung ikay lang sige mag-ugum-ugum na magsige kagloom sa imong problema. Ma ingon ta makasa ka kay mabuton yung panahon nga murag doon kay mga kasilo nga bation. Pahibawaan na lang sila nga
0: sila mare.
4: Oo.
0: O si pidot. Sulti.
4: Pahibawaan na lang sila kay abi nimo ini kibaw nila sa imong kahimtang awa na kamanarbaho tungkol sa imong kahimtang karon tungkol sa imong anak. Wapay siguro ngayon nga ako nalang abaga sa imong bahin. Diba?
0: Tinawda.
4: Malay tanong.
0: Ano na yung mga kauban mo? Ay, kaya nagahan mo na sila mga natigom ron. Nila mga yun na ilang
4: putang-putang. Malay tanong amutay sila sa 100,000.
0: Ano na ba yung kauban nga? Sige lang, ako lang yung amut.
4: Amo lang ba yun nang sa imong bahin? Amo lang tungaan. Tulot-tulot. Nain tamay, ano ba?
0: Mga tagog ko, anipidot. Ano? Amutan rin
5: mo. Kadari yun, walang kay amut.
0: Oo. At amutan na kanila.
4: Okay, nindot rin ba paminaon? Kanabi itong kadungo ko wali sa saka pare nga. Kanang, kanya itong simbahan at tuning ayuhon niya. Naatay donation box, naatay mga envelope. Amot mo, bisag piso, bisag dos. Ay, maamot itong 50, ay, maamot itong 100. Ay, mo, bisag piso rin mong giamot. Ini ko man ang simbahan na may nga mga, uy, nakamot ba ikong piso ani. Nindot pa minaon.
5: Proud ka ka
4: na. Oh, minaon pa minaon. Muna nga, kanang nang, tiyan lang sila. Aron, wala kay gitago diha, wala kay giugo. Wa kay giloom.
5: Maugyan
4: ay? Okay, sa ako nagingon, maluoy sila, way siguro pa sa imong bahin, sila mag, sa Tagalog, mag-ambag.
0: Sila yung mag-ambag ba?
4: Oo, 30 ako. Imo 30, o ako 40. Sa imong lugar na nanitabang.
5: Ano?
4: Kaya kung matinuot itong makapatukod nilang eskwilahan, ma-improve nilang eskwilahan, nangon nga, uy, ang mga estudyante, nasa una sila si Kuan Bernie, sila si Kuan, nangon anak. Kay sakto mo itong ingon sa imong katiguangan nga mag-unsa man dito ang maayong imong dungog niya, nakatabag niya, imong anak di rin, mag-unsa na rin kay Mopi. Nainom-dom kagulyat.
0: Nga naman.
4: Nga nagsiyuta sa Limasawa Island.
0: Karon.
4: Nga ang bata na lumos.
0: Na lumos.
4: Unya ang papa to as aboard na lang.
0: Si Tikwi Giatake.
4: Oo, si Tikwi Giatake.
0: Imo kita lumos.
4: Nalumos ang bata. Nagbakasyon gikas Manila.
0: Yeah.
4: Ang inahanog ang bata. Mm. Ang bata nga naligod dito lungguan ng pambot. Apil sa kambak, ambak. Huwag man kibaw ang bata. Kaya di man taga diha. Ang katong partiyan ang tos gi. kwan sa mga pamutay, kusukay, suog.
0: Ah, muraglilo.
4: Dito, o, dito.
0: Naguyod.
4: Nakitaan sa mga ubang nagdagpambot, nga ay nag-COVID yung tao sa ubos.
0: Law, ola,
4: init-init pa. Ah. Init-init pa ang patayang law. Dako na, uy, muraglilo mo ka nagkwadro kay taas mga bata, 12 years old. Dako mga bata, wa nang yun mabuhay. Ang problema, usaon nila pagpahibaw sila ng mahal. Tuwa sa abroad, tuwa sa uli.
0: Mauna.
4: Mauna nga.
0: Si tingbuy sa natin, kaya takir to, ma'am. Oh, ma'am. Nagitudloan kang Lisa, ma'am.
4: Oh, ma'am.
0: Sira ng libutan, ma'am.
4: Mao na nga, mao na nga. Mao na sa mga mami mong dungo dito, mong bata dari, wow, huwag ka di mao. Huwag sa ipabira?
0: Eh, si Lisa, isa, ma'am, ibira, kinatawa ng tingbuy, ipromuli, anay, isa, wai, ikaw na.
1: Ipitura, di mo.
4: Salamat ang pinaka kay dalawang nun!
3: Kunat ko ang Pasol Tihon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
7: Bitaw, tinuod mo na.
6: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka!
7: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa man yung kubisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
8: Joe! Pabinaw ako! Ayaw na pagdagan! Joe!
7: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
8: Joe! Maluway ka! Joe!
7: Mateo! Scammer?
9: Oh, mao na akong pagtanaw ni mo sa una. Og bisan gamay, wagi ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
7: Nga mas lalaki pa tanawon kay nimo. Pero karon,
9: aw, ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
10: Bisan ako?
9: Oh. Oh. Lola?
11: Blue Last Boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Naka problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o basta utan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer.

0: Super Fiber, mapalit sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na, na ay Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape ug humut ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Paman tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Tapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Nigawas doon siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
5: Asin? Okay. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nag-piti ako. Tulay, mas man, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: og karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Ay, salamat sa budos, Lola. Makatawag na kit ko. Ay, malalim dati nga rin kunong ko na eh. Usaman!
3: Mateo, di ako karon sa Manila.
2: Jessa?
3: I just arrived at the airport. Doon ako'y kamit og mga investors. And I told them nga niya ka sa Manila. So they want to meet you too.
2: Jessa, I'm on leave.
3: Pero Mateo...
2: Di ko available, ugma. Buot-buot.

0: Way buot manis Jesa. Abi ba lang kong nausap na?
1: Di ka na gina-genuine ang iyang kausapan. Iyaragya po ng strategy. O kung makakita siya gamay ang kalutsan, mulusot ko na siya.
0: Na problema na yun to siya ron.
1: Mahala siya. Wala ko labot ko, ma-problema siya, bro.
0: Dako siguro na nga transaksyon kay Mianha mangit siya. O nagtuo siya, kadili ka magkabalibad.
1: Di ko tam.
0: Papa di ka duka ah.
1: Gaduka na ko ganina, maong wala na ko tanawak yun sa'yo nanawag. Nagtuo siya kong si Lola. Kay, bago rami minahong magstorya. Bida siya man hinawan.
0: Daubi burag. Parang kuwa makapagduka ron.
1: Daubi. Nawagta na lagi akong duka, kay galagot ko.
0: Mau ba? Balikan na to si Joe. Totoke na lang to, aron nga, doon ay gamit ng imong pagtukaw.
2: Buset, uy! Huwag ka ni kuniya patiwasa. Dili ni basta-basta nga deal if ako ning maklose. Pero gusto makig-meet niya ang mga investors o may pasalig ko. Usapon man din ako. Natuog pa man si Mateo. Kira baka ni siya din ni sofa. Hindi na lang ako sa istorbohan kay tingalin kung saan nasa niya siyang oras sa makatog. Pero, ikutom naman ko eh. Pwede rag. Kanilang usang usa ka kamot akong gamiton. Naara may water dispenser. Naara initubig. O huwag naara sa slice bread sa kabinet. Dili na lang ginako siya tandukon. Taas-taas man sa dining kabinet. Murag maglisod ko kabot sa slice bread, ha? Mutong-tong lang ko. Kini, mutong-tong ko ini. Naarasad eh, mga palaman. Kanang peanut butter lang ako. Oh. Uy, dili man dahil ako makabot. Bisit nagtungtong ako sa bangko. Mupatong na lang ko si Babaobi. Oh! Hula! Huskang!
3: Ucho to? Joe! Joe!
2: Pagbantay! Pagbantay na yung mga buwak!
3: My God! Nga nung nagpatong magkadiha, Joe! Nga nung maikaw ba yung taong kang upukaw na ko? Kung nahagbong ka to, bag-urag ko kang gioperahan, kanang imong bukton. Kadako, nasa nung taong problema.
2: Sorry. Abi man good na ako.
3: Ay na nag-usba. Joe, una-una ang tao ng imong bukton. Ayaw diritso-diritso, tungod lang ngayon, naikog ka.
2: Sorry. Dili na ni mausap.
3: In the first place, nahibaw siya nga on leave ko. Anong ni-commit ba siya nga? Wag gani magkahibaw na
2: siya. Ako gayon nakaingon inita. Kaya ramang ganoon dato na ako ganina pa. Nasabtan lang ginako ang mga garapon. Naangin na hinuon yung trabaho. Nangasaba na hinuon siya. Mubalik na lang ko sa kwarto yung ikaw man akong kaon. Human na ba kasi pangasaba, no? Kinsa man ikaw mo mananggid niya.
3: Nga nung maikog mo yung taong kamupukaw na ko. Kung nagbong ka daw, bag-urag ko nag-ioperahan ang imong bukton. Kadako na sa nung problema.
2: May punto man sa siya. Dili lalim ang gasto sa pagpa-opera na ko. Kung maunsa man tuod ko, lain na sang gasto. ilong naman. Nakunsa na ka siya. Huwag kasi mong gawas. Huwag yung ko'y nadungog na kisaw. Suwayan ako lilibi. Hinayon lang ako gabli ang pultahan na. Ay!
3: Uy, matumba ka!
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyamglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbato ka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
8: Send panyawan capsule with garlic.
7: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
9: Life extension, vitamin D3.
10: Am I speaking with William Hill?
11: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
10: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
11: I have the D3 right here, life extension.
9: Life extension, vitamin D3 for longer life.
12: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
13: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
14: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
15: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
13: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
14: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
15: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
9: Zen Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
16: Na landing ko sa ospital ida at lugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Zen Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
16: Salamat kay na atong Zen Kogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punabitan. Pupukso itong ako.
9: Living Testimonies.
3: Okay ka?
2: Okay raman. Buhi ilang ko.
3: Ni ka nagpagagambak. Hapit na hinunod ka matumba. May ganit na sagang dahindi ka.
2: Uwa, magong ko magtuo nga. Naarde ka spultahan. Nakuratan hinunod ko pag li-li na ako.
3: Wara na maunsa yung mong buktan?
2: Uwa raman.
3: Padaw masatunta ko manuktok. O niya, diable man. Magawas unta ka?
2: Ha? Dili ra.
3: Gawas. Di sa maayo nga magsigi ka lang stay sa kwarto. Manawag da. Nailaghan ka na lang sa labi. Kung gusto sa kamusuroy sa may pool, pwede ra.
2: Dinilang ko. Na may TV. Pwede ra bang kumutan ako kung gusto ko malingaw.
3: Gusto de. Palitan pa rin kag bagong phone. Naguba man dito paglinog? So, manawag ka?
2: Dili lang lagi. Ani lang ko.
3: Ay, nonsad. Tingalig masabod ang imong bukton. Sige. Di na lang una. Gusto ka mo tanaw TV? Lingkod na. Inay, ha?
2: Tabaga una.
3: Di na importante.
2: Tabaga lang.
3: Hello?
2: Mateo, please. Just this once. Naanami din sa hotel. Pakita lang din, please. Visit for a few minutes lang. I can't close this deal.
3: Gibagiing na naman, tika. Ayaw ko i-appeal sa mong problema.
2: Mateo, please, please.
3: Kahi ag-ubayan na, eh.
17: Mati.
3: Oh.
17: Pwede mangutanag unsa?
3: Oh.

0: Mohapit na nandito kong palit yung phone para ni Joe before ko mabalik sa kona.
1: Matayo?
0: Oh.
1: Felix! Matayo, wait!
0: Unsa na masal, Jessa?
1: Gusto lang ko magpasalamat.
0: Pwes, wait sa pa yan.
1: Let's eat out. Akong treat.
0: Eat out yourself.

0: Wa man kay buot, oy. Imo man lang gibiyaan si Joe. Ngaway ka uban?
1: Dali ra man kayo ko, Lola. Niyanam ko skondo. Og ako na siyang gipalitan ng bagong phone para magtawag na ina mo. Oh, tanawa. Niyara ang phone, no?
0: Be, o niya, asa naman si Joe? Wa man lagi ko magkakita niya.
1: Ah, wait ha. Narating alas kwarto.
0: Mm-hmm. Mm. Be, asa naman?
1: Joe? Oh.
0: Uwa man lagi.
1: Nag-CR tingali, Lola. Wait. Joe, naka sa CR? Oh, ablira. Joe?
0: Wa?
1: Asa man di siya?
0: Wa si Joe? Uy, pangitaan matiyo. Pangitaan yun.
1: Lola, manawar ko ni mo niya, ha? Bayo na. Hain nito si Joe. Nga nung wak mo siya din eh.

0: Uy, 150 over 100 man.
1: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
0: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
1: Ay.
2: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduho ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
3: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
4: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
8: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize nini ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balance nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
9: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay nga pagpamuhis. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
10: Life extension, vitamin D3.
11: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Ang radyo mo nationwide. Mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Ilyaga Espares.
15: Thank you. Thank you.
16: Mangon ko ni! Mangon ko ni!
15: Ikaw ang nakahimo na kong champion, kuya.
16: Sukul! Unsa nga kanimo? Nuha ka na ko.
17: Di na kinahanglang magkamit ka sa imong kusog. Pugnan ko ang pinitik sa akong kasi-kasi. Di man ilang kanulay. Ako ang imong kuya.

0: Get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural. Mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon na. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Kung mag-uwan o nyakalit nga muinit, murag walay hunong ang sipon og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatnon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang senyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon, ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms

Kaigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangisgaring. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Ispares.
2: Uguay mo siyagit! Tama! Lahat ka na ang gwanta sa bangko! Magdali! Ang gwanta! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan. Kidnapping, kahilayan.
3: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
4: Yes! Oh, yes!
3: Oy! Oy! Ganong ipaon ng musika? Kinsay!
5: Down the rest ka na!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog, ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Ispares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.
6: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
7: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
8: Tawo na, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
7: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
8: Gidasig nako kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom tani ini.
7: Vertigon, balik kadasig matag adlaw.
9: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: o garon sa katapusang sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitani sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes!
2: Oy! Oy! Ganong ipaw ng musika! Kinsoy!
3: Huwag! Down!

Di ba, Ibo? Yan lang makasibat ako. Ang akong motorsiklo. Doon lang ako sa akong motorsiklo. Oops! Kailan lang makapalayo ako. Oops! Animal! Nagkukunda ko si Maskara. Animal! Bubaos ko! Kim! Nalang akong motorsiklo. Oops! Dili ka makadakup na ko, Maskara! Dili! Yeah!

Imal, tibiyan ako ni Federico. Kinala makabi ako. Dili ko gusto maamaw ni Federico. Dili. Surprise, gibit Federico. Imo na kong gibiyaan. Animal ka! Halay, taxi! Masakay ko!

tayo lang ako naabtan. Pero, animal, nagsunod niya po na ako sa maskara. Nagsakaing motorsiklo. Gusto niyo kang maging patay ako. Kabantay ko na. Ikaw ang babag sa tanan ng mga tinguha. Pwes, mao na kini ang panahon. Natapuson ko ikaw ang maskara. Ah, muli ko kuniyang napita. Oops!

0: Eso sí, aku nukin sakana nak doorbell, ula.
1: Oh, onyo, adi ni kau niya. Kisah makani, oi. Kinsa ba ka na ay doorbell?
2: Hala, pasudla ko!
1: Ay, ikaw! Nga rin mo dali pali ka!
2: Huwag ka tuwag ka mong tanan ako, ana!
1: Marga!
2: Wala, che!
1: Ay, ay, ay! Dating kalyang ko!
2: Diyan ka na! Rupal!
1: Magagdaw!
0: Marga, ngano ni balik ka?
2: May balik ko. Ano mga ipos sa ilo ni mo? Daligandahin mo nga, makabiya ko ni mo sa hingpit. Nisuta na ko nga, ikaw ganun ako mahal. Ikaw ako mahal, oh, Rafael, darling.
0: Lilikutan tong bugo, Marga. Ayaw ko kaksa. Ayaw ko kaksa. Pahawa, Marga. Pahawa, ha? Samtang dilip ko makahimos pagpatay ka ni mo. Sobra na ang imong pagbuag nako. Sobra na.
2: Rafael, pasaylo ako. Pasaylo ako.
0: Wag kay pasaylo nga mapabot kay karkana ko, Marga. Okay, mahimo ba? Hala, layas. Layas!
2: Rafael, please.
0: Gusto ka, ha? Ngayon ko may unang magkaangkunan ng balang akong gitagana para kang Federico. Ha? Gusto ka ba? Ha?
3: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagkatindog na ko.
5: Wow.
4: Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aniniya.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
3: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal niya, ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koi, sa katulos o sa kaadlaw. Yung moro to, ang akong ginom, hantod na, wala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
6: Wala na ibukul
5: man. Wala na jud, wala na kay pamati. Daghan kaayong salamat sa Koy nga, salamat.
2: The original Koy Herbal Capsule.
7: Ang radyo mo nationwide. Mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Ilyaga Espares.
8: Thank you.
4: Mangod ko ni!
8: Ikaw ang nakahimo na kong champion, Kuya.
4: Sukol pa!
8: Unsa nga ka nimo? Muha ka na ko!
4: Di na kinahanglang magkabig ka sa imong kusok. Pugnad ko ang pinitik sa akong kasi-kasi. Di man ilang kanulay. Ako ang imong kuya!

0: time.
1: Ako si Tere Robles, 59.
0: Unsay na sinatay na itong problema sa kidney?
1: Ingnan to ako, doktor, na kay kataas ang imong creatinine, 230, taas na.
0: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
1: Hantod na, ubos ko sa karton. Pagkuha ko resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
4: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Ayoko, Patya! Malayas ko! Malayas ko!
6: Hola! Hola!
7: Ano niya? Ano yung kanyang niya man?
6: Alay, gapusa ka niya si Marga. Dali!
5: No! Ano yung gapus ka ni mo, Rafael?
6: Tungol kay Consabo ka mo o si Federico sa pagtulis ka na ko.
5: Consa! No! No!
8: Sakto kanyor! Sakto kanyor! Ilang plano ang dalan? Ha? Busa, gapuson ko ikaw. Gapuson ko. Dili!
5: Dili! Nababoy ko!
8: Dili!
5: Mayas ko!
8: Dili!
5: Mayas ko!
8: Gapuson ko! Uy! Uy! Kakusong kapitan kanyor! Kakusong!
6: Kukra! Kukra ula! Kukra dali!

0: Dili may mag-iapil ko ni mong Federico. Dili! Kailangan na makapalayo ko.
1: Ay, sorry, Miss Marga.
0: Ikaw?
1: Oh. Lagdagan lagi ka.
0: Bawa! Ayaw pangali! Bawa! Ay.
1: Gusto na ikang action, Miss Marga, ha? Pwes, dili ka magkawang.
2: Ganyan!
0: Bawa! Ayaw pangali sa kong yanin!
1: Marga, tinuod ba, ha?
0: Huwag kay labot!
1: Gusto ko ni mo, Marga, pwes kinisap! Nahaplak ka na sa yuta!
2: Gapusan ko siya! O pabawal ko nga niya na dagpa na ang kaabag o kakulsabo sa pagpanulis ni Federico!
1: Si Miss Marga, kauban sa pagpanulis ni Federico.
3: Uy, bayang ano, taon? Inyong yun na isin, taon?
1: Nabagi ko yung tingbi. Gapuson tali siya o itugyan tali sa mga polis.
0: Ayong pagdool ako. Ayaw!
1: Dili!
3: Ah, bida! Sorry, Marga, pero kagwapa naman. Apil mo yung panulis. Dili, dili!
0: Sa babae ko! Babae ko!

Nah, Alsha. Mihono nga nakakita sa akong motorsiklo. Nga nagparkin nini. Dili ka ba kanako? Kanako? Dili! Maska! Gusto nyo kang mudakop na ko! Pus! Pakita ako sa imong dagway! Kamatay ka! Ayaw pagtabon pinagis, maskara! Sige na! Buksa ka ng tabon sa imong law! Kuha ka na! Giyagit ko ikaw! Kuha ka ng imong maskara! Kuha! Kilip! Animal! Dalit siyang dinaib! Tili ka ba kanakup kanakup, maskara! Tili! Ikaw ang akong tiklo na rin higayura! Ikaw! Ari ko nilapita! Oops!

0: Di arko. Di aku nak tepun-tepun. Ani meredek kong kawi. Asa kasiya. Maniin ko spaliwat. Paminaw na ko ang mga kasikas. Oh, asa kasiya. Di arko. Di man. Di ka makan ko. Kanako. Jilip. Buhi ko. Buhi ko. Nagkatun ko kinigi mong maskara. Abel! Ayo!
1: Ako sa diri.
0: Hindi mo lika. Pati
1: panahon ang bayran mo ang imo matasal anan Federico.
0: Di ko mubayan, Abel. Di higayon na. Tapuson ko yung kinabuhi. Tungkol kay kinip. Ay, nakatiyon ka si mong pistola. Tumong ka na ko.
1: Nakatiyon ka sa siyong pistola. Tumong ka na ko, Federico.
0: Mamatay ka, Abel.
1: Keep up!
0: Kaya mong ipatiran. Ang akong gamot. Nalagpunta ka akong armas.
1: Hindi ko bintausap ako ka tao. Huwag ni armas. Pwes, imutan ko kining akong armas, Federico. Aron patas ta. Na, dibutan ko armas.
0: Masulan mo kinigtanan, Abel. Nganong nakakita ka sa kahayag sa adlaw? Ug mao na kiniibong katapusan. Ikaunong gapong sa Biyernes Santo. Kunsumato, bes! Datuba na! Kinay! Unsa na, Abel? Niya pa! Ups! Diyan na kinakong imo armas! Nakuha na ko! Ugbaw na kini imong katapusan!
1: Nakuha sab na ko ang imong armas, Federico. Ani?
0: Ani bal? Kinay!
1: Sorry, Federico. Diyos ko, sa imo mga kabot, itugyan ko ang kalaw ni Federico.
2: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Ang kanang imong vitamin D3 na kaya proof therapeutic effect gikan sa FDA Philippines? Kana ka na clinical trials o medical studies? Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna. Ang Life Extension Vitamin D3 ang atong piliod. Kay kinidi kalidad, potent o standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The doctor's recommended vitamin D3.
4: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
5: Ang radyo mo nationwide. Mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Ilyaga Ispares.
6: Thank you. Thank you.
7: Mangon ko ni! Mangon ko ni!
6: Ikaw ang nakahimo na kong champion, kuya.
7: Sukul!
6: Unsa nga ang kanimo? Nuha ka na ko!
7: Di na kinahanglang magkabit ka sa imong kusok. Pugnad ko ang pinitik sa akong kasikasi. Di man ilang kanumay. Ako ang imong kuya!

0: Og dinhi mga igala natapos ang sugilanon nga naguluhan. Mas kara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Alduin Agorda. Apan sa dili pa kita magbugbuag sa kanginan, ani ang mga nanaghatag o kinabuhi sa atong sugilanon. Sa papel ni Abel, ang atong writer-director Francis Iliaga Espares. Marga, Jelly Haka. Ola, Inday Bambina. Rafael, Dino Birungan Eliseo. Federico, OG Kumpuk Ragasa. Charity, Jennifer Dato Minusa. Inting, Alan Gulyat Nakurda. Sa ngano lang sa RMN Drama, kini inyo higalas kanginan June Karaka Puhanis magpasalamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents.
3: Hain! Hain ang ako!
4: Oh. Ibon yung bag, miss?
3: Ikaw na, Sad!
4: Oh. Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
3: Ay! Baka ko na!
4: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
3: Siyempre. Kay estudyante man tika.
4: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
3: Dili. Klaro, ana.
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
3: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
4: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: That portion was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
0: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis, bilis, bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
2: Mahasama, may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares. Anak ni mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubos sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama. Drama naguluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinuod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog. Karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon, mga kasama!
0: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.

Awa ko mahinungdong nga buhaton niya ka na kaniadto. Kay gihimo ka ng bodega sa mga butang sa una nga wa na gamita. Oh, may mga tunog nga nagpaingon din eh. Magdali kong pagbiyasa kunay mo tangan. Mubiya kong daligikan din eh. Mas misamot pa hinoon karon ang kakuryoso nga akong kikibati. Kadili lang kini ang unang higayon nga nakita ko siyang maghatod og pagkaon sa underground. Og dili kay siya lang, kundili lakip si Dinoy. Kung unsa man ang sekreto nga iyong gitaguan, masayran ko ra gihapon kana.

0: sa nalitok mo sa ito na kumulayas ko. Uy, inahakin ni babaa. Uy, Prino. Ay, makalagot. Sakit-sakit para ba ni Auntie Hilda sa akong pagadagma? Kugi ayong lakawa, uy. Diyan sa may dunta ito na akong makalayas na ko. Wanagyod ni Mama Oba. Ni anak ko sa taas. Naabot rin ko din sa hinahinay. Oh, hala. Ang kwarto na ni Piolo ang una na kong malapyan. Ay, malayas naman ako, my loves, ay. Layas na naman ginuntata ka ba? Pero, huwag yun matugot na kay kayo na na. Mga giahak na lagit ni. Mga nagitingalin ni ang sign nga kita na yun. Parang nagitingalin ni kahadlok nga akong gibati sa sakripisyo. Aron lang nga makauban ka. Og tungod anak. Makalagot. Gilak man ang iamputahan, uy. Da-uy. Ay. Gusto ta ko nga mag-uban mi sa iyang kwarto ron si Piolo. Pero, ngano magbisag i-amnesya na siya? Lihay mag-udiapon kayo siya na ako. Ngano dahil na, uy. Kung ang ubang customer ba, ganahan kayo mo abang na ako. Siya no, lihay sab kayo siya na ako. Bisan og librihan pa na ako. Tuktukon ko ka, be. Kikinahalan na mag-uban ni sa usa ka kwarto. Muna kitingali ni Sulbad. Bahala na. Piolo? Papa P! Ablihin ko pa! Natuog na ka? Papa P! Loves! Honey! Si Tart! Darling! Mahal! Oh, ga! Sa pa pa'y nalimtan na akong sangpit ni mo, ha? Aron nga ablihan lang ko ni mo ining imupotahan. Sige na ba? Ablihin ako ba? Ginoo, duyog sa taon ko. Kikabuhit na ba'y ako ining akong kalaki na? Pero usaw ko naman nga, nahinayak naman siya ko, ani. Layas ta ko. Pero wak man siya budoyog na akong kagayunan. Natakil po na hinoon ko kaganina. Ay na, kinabuhi aoy. Mula naman ko inigipanagot. Magpamapdos na lang yung ko iniugdayon. Pi? Yelo! Papa Pi! Ablihin ko pa! Natog na ka? Papa P, loves! Honey! Ablihin ako ba?
1: Bisa-usahan ako sa pagkulauna. Disip kita ako siya mahinundaman.
2: Piolo!
1: Oh, tingog. May nabati kong tingog.
0: Ablihin na lagi ko ba?
1: Dili ang tingog ni Clover ang akong nabati. Nagkasiguro ko ni anak.
0: Oh, sige ka. Bala ka, magbuntagay ko panuktok diri sa gawas imong kwarto kung dili ko ni mo ablihan. Bala ka diya, kinsalay sa baan, magsiko panuktok.
2: Mr. Sebastian.
1: Naanasad ang iyong tingog. Ang iyong tingog. Burag po something sa kong hula-hula. Huwag ingon sa misakit ang akong uho. Kasakit.
0: Piolo! Hala? Piolo? Papa B? Masinita po niyo mo diya! Abli ni putahan, B! Papa B!
1: Sakit.
0: Ano? Ano? Isakitan siya! Sakit ko no! Saan sa man? Abli ni putahan! Piolo! Ano sabi ko buhato na? Ay, Sir Pa Paolo. Tuktukon na ko siya sa iyang lawak. Ah, pero, ay, giahak na yun ni, giahak na yun ni. Dili man ni kaduulan tutawa na, oy. Ah, ang ilang amahan na lang. No, labaw nang, dili ko may mamuduol niya kay, may namdaw na sabon niya siya sa iyang tuyo na ako kaganina. Nyeng, kung saan mo na ako iniroon. Ah, si Lula Sedes! Oh. Si Lula Sedes! Ah, ato na lang ako siya sa silong.
1: Alago ko!
0: Ah.
1: Sakit!
0: Abli, gani ko! Pilo! Pilo, oy! Oh. Hala? Hala mo na siya patingog? Pilo! Pilo! Oh, hala! Nahilom na gitsis yung kwarto! Ay, ginoo ko! Human siya mong pingit o maayo! Kalit lang siya nahilom! Pilo! Pilo! Ablihin ko ba! Pilo!
3: Unsay mong buhat niya sa gawa sa lawak sa akong anak.
4: Let's go!
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arod ni kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy, let's go with the flow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
6: This time check is brought to you by mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
3: Hello, disturbo ha? Ang paway sa kong anak. Kung di ka gustong itambog, di ka dinhasag na na. Unsay mong gibuhat yan. Duwag! Awa!
0: Pero, kukuan man good.
3: Awa di ha, sa tungod sa pultahan ni Fiolo.
0: Sis!
3: Out!
0: Sis! Kuan si! Ang akong aping sakit, imong ikumot!
3: Kining nauga!
0: Aray, agad!
3: Mauni, imong gipanghambog nga na gustuhan sa kong anak, dili ba? Asa? Asang dapita siya na kagustuhin eh?
0: Ay, sir, sakit. Agay.
3: Sakit?
0: Agay.
3: Hili, ay ka na lang ang batiun mo niyang kasakit. Bukod ka ba yung magpabilin din, hey, iring mansun? Sa tibok mong kinabuhi, uban sa kong anak.
0: Sir.
3: Tumay! Kung mao. Sige. Matuman ang imong kagustuhan.
0: Sa mood ni Tawana. Gikan sa iso kayo. Kahit malang siyang sukot sa...
3: Ganong gitutukan ko ni Mugmayo? Dili ka ba mutuo sa kong gisulti?
0: Ha?
3: Come. Uban ako. May ipakita ko ni mo sa silo.
0: Ha? Unsa man?
3: May ipaila-ila ko ni mo.
0: May ipaila-ila ka na ko? Pero...
3: What? Dili ka ba interesado sa kung ipaila-ila ka ni mo? Usa siya kalabing mahinungdanong tao sa kinabuhi sa akong mga anak.
0: Ha? Kisa?
3: Come.
0: Sir, sir, imo na sa mga gikupta ng akong bukton, sir.
3: Kay gusto kong mapaila na siya ka ni mo.
0: Sir, kuan, papasilo ako, pero sir, naginahalan si Piolo sa atong tabang.
3: Unsa?
0: Kuan, kalit lang siya may singgit o may pingit sa kasakit.
3: What?
0: Sakit ko no kayang yang o. Mau nga, gusto kong musod unta siyang kwarto, pero wa man ko yawi.
3: Oh, shit.
0: Ay!
3: Pero wa ka magsulti.
0: Ay.
3: Hello? Piolo, iho?
0: Aray.
3: Ablihi, galing pultahan!
0: Kasakit.
3: Hello! Hello!
0: Kaya na usap ang timpla sa unahuna na yung tawana ko eh. Samot mo tagadlo ka niya? Murag ini pamilyahan, no? Si Piolo naman tingali tarong umutok.
3: I am here, son!
0: La, mayawid ay siya gikan sa bulsa.
4: Piolo!
0: Hala! Hala, nagbuyo siya sa sahog! Piolo! Piolo!
4: What's happening here? What's this commotion all about?
0: Si Piolo! Si Piolo!
3: Paolo, tabangi ko! Ang sahod na paingon sa iyang kama! Ang emotion, pagdali!
4: My arms hurt. Dili ko magkalasa.
3: Damn it, Paolo!
4: Ay, balik na ko sa kulabak. May mas mahinungdanon pa kung buhato dito.
3: Damn it! Damn you, Paolo! Hoy! Ikaw!
0: Ako?
3: O, sabay mo kita na ulit, ha? Ingo ka lang ba, mubarog? Tabangi ko! Tabangi ko sa pagkalasa ni Piolo! Balik sa iyang kama! Ah, pagdali!
0: Oh, sir! Naara, sir! Mataba na lagi ko, sir! Ari lang ko din sa ubos nga bahayin, sir, kay mas ganahan ko din, eh.
3: O, sir!
0: Ang buta ko'y pasabot ba nga, mas dako kong makuptan din, eh.
3: What?
0: Kay ba aman lang ako makuptan? Outiil di ay, aw... Ay, basta! Ari na! Tabangan ta na ka, sir!
3: Dali! Okay. Ready? Lift!
0: Ha?
3: What are you waiting for? Lift!
0: Ano sa left man, sir? Di ba ang ay nga straight track ay na may naraman niya ang kama o? Mau nga, mo left ha? Kung mo left ha, malayo na unya ta sa kama. Straight lang.
3: Lift! Dili kay left! Ha? Also you dimwit!
0: Sa ba? Uy, inahak na ba ani? Uy, alisin! Sakaw na lang natin siya, sir! Nana sir, napahilo na nanato si Piolo og tarong sa iyang kama.
3: Oh, usay na ito po. Nganong nawad-an siya og panibot?
0: Uy, ambot lang sir. Uy, wak ko kay bao, ana. Inusintin yung kayo ko, ana sir. Wak mo ko gibuhat, ana niya. Wak ba ko gibuhat siya, da?
3: Anak!
0: Piolo?
4: Clover?
0: Nainumdumla ka na ako! Nabalik na ba ang imong memory?
6: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
7: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin niyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, East Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, abaw sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Usbuna ko! September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw. It's Melly Francis.

Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Joel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production.

0: edad niya 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Headlines sa ato mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival pabor nga maumentuhan ang sweldo sa mga magtutudlo sa nasod. Samtang na 11 ka mga drug suspect na dakpan atol sa one-time big-time operation sa Cebu City Police Office. Samtang dito sa kauluhan, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. walay plano nga mo-resign sa iyang posisyon matod sa Malacanang. Samtang ka Malacanang miawag sa mga grupo nagplano nga paigayon og rally karong Setyembre 21 nga himuong malinaw naghapsay ang ilang kalihukan. Kini ang headline sa ato mga balita.
2: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
9: The wonderful supplement.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
11: This time check is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex.
12: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
13: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawad tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
12: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
15: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
20: Life Extension Vitamin D3.
21: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
22: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
21: Hindi po kayo gumaling?
22: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
20: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Ang kainit sa Hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Goodbye!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
3: Nila Intinado, Por 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong sinun nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipumarol na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
4: Makabuhay. In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 3 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Escario, Lolita Abelia sa Tisa, Joanne Tuyong sa Minglanilla. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Escario. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay Basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
8: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
11: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
12: This time check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
13: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasagdi na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
14: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ang kinis na niya?
16: In fairness, nag-glow up.
15: May budget? So,

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: At oras karon alas 12:48 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, taas bump pressure si Budugoy, kabaduday, hypertension. Basin taas si Miss Sugar, basin may diabetes, kanya wara ka mahibaw. At taas nga level sa blood sugar, magkapagkikin sa arterial walls, mapalapot si Mundugo sa nagkarason. Nga na magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta ka rin sa pagkabuta, pagkadaon si imong kidney, ugdaghan pa ang mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki.

0: Kung mabuhang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlo, magkapanindot is imong katulog, makapugong pagyod sa hyperacidity. GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bistaw sa Bagalinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation, nagamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakini may mutang din sa may Diha Kosolim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Pagkaroon sa detalye na sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival, pabor nga maumintuhan ang sweldo sa mga magtutudlo din sa nasud. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Kini mga balita, hatog nato sa Life Extension, Vitamin D3. Pabor si Cebu City Mayor Nestor Archival nga maumintuhan ang sweldo sa mga magtutudlo sa nasud. Kinilawas parawagan sa ubang public school teacher nga dalion ang pagpalabang sa balaod nun nga alang sa maong katuyuan. Partikular na ang iduso nga proposal alas paghatag o 50,000 pesos nga starting salary sa mga magtutudlo. Sa samtangan, ang standard entry level sa teacher 1 position, magsweldo lang o kapin sa 30,000 pesos ang mayor nga magtutudlo sa bang inahan ng tuo nga ang nasibutang balaod nun makaparasig sa mga hingtungdan. Nasayaran niya ang proposal pagbataas sa sweldo sa mga magtutudlo, pabilin pa na goong-ong sa Kongreso. Mga kasama, unsawa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumal sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, eliminas sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o gubang matang sa cancer ang adlaw-adlaw direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika-factor sa pagtaas risgo ng makawatun siya o cancer. Basis sa daghang mga medikal kapag tuon, ay doon ay tulog ang mga rason kung anong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usak ka cancer patient doon ay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas ka survival rates sa mga cancer patients, mas ma-improve ang ilang quality of life o ginahinay nga mabalik ang ilang immune function o kusog, aron mas mabatukan ang ilang sakit na cancer. Ikalawa, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugnan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lalaing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas sa pagkaluya sa immune function sa usa ka pasyente. Basis sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong penumdum. Siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man. Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo Mo Nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo Mo Nationwide!
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Vilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Vilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Vilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Vilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Parangis Vilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Parangis Vilabila dili na kamag-agwa.

0: Punta pa sa Dugang Kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
1: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
2: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anya ng buwan-buwang papremyo sa IATSAD Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugkaw dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang IATSAD products nga nagkantidad og 200 pesos sa coping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong IATSAD products sulod sa envelope is a proof of purchase, dahil isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruhang a kompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
4: Ato oras karon, alas 12:57 na. Sa dipas duga mga balita, mga timailhan nga ikaw adunay daghan toksin simulawas mo dili ka regular. Nga magpagawa si mong hugaw, duya ka may lisa, mabuto ni muntian, makasinati kag insomnia. Kadunay nga magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan og lutahan. Dili pa gid hamis sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ingon man ang pagkaluya si mo lawas. Busa, wag tanga ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangkon og maayo nga panlawas. Pagin matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lainain ng mga butika din sa Sugbo ng Manusab sa uban pa ng mga lalawigan sa Kabisayan og Mindanao. Naminaw na to karon si Ma'am Chacha Boyles, Robert Langido, ingon man si Neslin Kate Sakol Laugo diya sa Macaas, Tubigon, Bohol. Dugang pag mga balita na 11 ka mga drug suspects na dakpan kini atul sa gilusad nga one-time big-time operations kapulisan diri sa syudad. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
5: CYHP Tatak RMN Report.
6: Kasamang Ken, gihunagway sa kapulisan sa Dagdasugbo nga malampuso na ginagipaygayin nga one-time big-time operation o night watch aggressive patrol operation. Ganagsugod o garas 9 kagabihi o ganton alas 12 sa tungang gabi. Ginagipagibutiyaga ni Police Lieutenant Colonel Gerard E. Spilare, ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office. Matapaniyang ganagsugod ang ilang operation dito sa may barangay Sawang Calero, kalamba o suba din sa maong operasyon ng ulo. Ang hepinismo sa Cebu City Police Office na si Police Colonel Ricky Sumalde. Uban sa yaga mga staff, uban niya ang mga sakop sa Station 6 sa Special Weapons and Tactics sa City Mobile Force Company, City Intelligence Unit o City Intelligence o Investigation and Detective Management Unit o pang mga unit sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo. Sa ato sila nga proactive ang comprehensive network sa patrol, ilahang nga gipatuman ang mga search warrant, Oplan Bulabog, Oplan Galugan, Oplan Bakar Sita o Police Visibility na kitna ang pagpatuman sa mga local ordinances. Ilang nadakpan ang usa ka suspitsado sa kalapasan sa pagdala og armas og usab lima ang nadakpan sa upat na nadakpan na sa armas ka sa mangken samtang naapoy na dakpan sa pagdala og kutsilyo upat ang nadakpan nga dalabigit sa kalapasan sa illegal na drugas og mampang mga kalapasan nga nahagat na himo patatani pilaring nga ilan ang gitumong aron nga madakpan katong mga illegalista nga naglihok panahon sa kagabion diha sa mga dapit nga taas ang crime statistics base sila gada kuha ng impormasyon kasagaran sa mga nadakpan duna na yung mga kaso kadto sa pagpayhot sa illegal nga drugas. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong radyo man Orgo Samante DYHP Tata Carmen
5: DYHP Radyo mo nationwide DYHP RMN Cebu the official overall number one
7: Radyo mo nationwide.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
10: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB26555-3 Series of 2026.
11: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DJX 500.
12: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
11: DJX 500.
13: Pabali sa mga butika.
14: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
15: Uy, nga naman, Marie. Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
16: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
15: Yun sa man ninyo, Marie.
16: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindang pagyul kayo ang tubo sa baboy.
15: Uniface?
16: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa uniface. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
15: Kada ko di ay Marie, tudlui ko.
16: Oh, dahil feeling guide Marie oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
17: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 03851 0310-7214. Gindulman, 0385001528. Hagna, 0385020748. Sagbayan, 0385000135. Talibon, 0385107176. Tubigon Bohol, 0385086213. Ug sa Ubay, 0385001686.
7: Bulyat ging ng kus doktor. Di kayan ko nuna ko ang tamis.
13: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Max?
7: Ah, lagi. Basig glass na ni.
13: Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
7: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
13: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Itis, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
18: Seth, living testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
19: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
18: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
19: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
18: Living testimonies.
20: Life Extension, Vitamin D3.
21: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
20: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: At oras karon, alauna 5 na. Ang masunod na balita ito ganito sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pikagani ang imna, Vita D Plus Coffee Mix. Hindi mo'y pinakaunang kape ng doon sa gold ng vitamin D3. Sa patag sa shade sa Vita D Plus Coffee Mix, doon ka ni 200 ayo ng vitamin D3 plus rich mushroom extract na doon ay mga powerful anti-tumor, anti-cancer properties, nga gitawag kinig mga polysaccharides with triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pagkikinig ng mangosteen, fruit extract, makabato kinig sa oxidative stress, o kinidaling ang pagdaos sa itong mga cellula, gumikanusab sa sobrang free radical sa itong lawas. Mo na mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix giyon, magkakapina ka, magka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa linaing mga butika pero sa dina sa Life Extension Clinic. Padayon ta sa itong mga balita, si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. walay plano nga mo-resign sa iyang katungdanan. Matod, gipahayag kini sa Malacanang, humano sab sa pamahayag ni Vice President Sara Duterte nga andam kini nga mo-take over kung naog si Marcos sa iyang puwasto. Matod ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wish lang sa mga tao o sa mga kritiko sa presidente nga iyang biyaan ang iyang posisyon tungod kay dili kini mahitabo. Gumikan kay matod ni Castro, ang presidente naghimo sa iyang gimbuhaton ingon man nagtrabaho kini alang sa nasod. Samtang sa pikas gabay ng Malacanang nanawagan usab ngadto sa lain-lain nga mga grupo nga nagplanong mulusad o nga rally atol sa Setyembre 21 nga himuon nila nga peaceful o hapsay ang ilang kalihukan. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na mahayag nga ang gobyerno andam sa paghatag og igo nga seguridad o nga maniguro nga magpabilin nga hapsay ang mga kalihukan atol sa anibersaryo sa pagdeklarar og martial law karong Setyembre 21. Iklaro sa ni Castro nga ang Malacanang mutahod sa katungod sa mga tao nga magtapok-tapok o mupadayag sa ilang huna-huna.
18: Platyo mo nationwide.
4: At oras karon alauna 8 na.
18: TYHP abroad ngayon.
22: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
23: nideklara na ang Fiji ug National HIV Crisis, human padayon ni katap ang sexual transmission o paggamit og illegal nga droga sa maong virus, nga nakapektar na og ibanabana sa 60 ka mga hamtong sa maong Pacific Nation. Sigon sa mga awtoridad sa Fiji ang bagong HIV diagnosis ni sulbong ato sa 2016 ng mga kaso netong 2025 nga katapoga unom kapilo ang pagsaka niini gikan sa natala nga level netong 2019 tungod sa maong kalambuan ipasalig ang kagamhanan sa maong nasod pagtubag sa maong kabalaka. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP tata ka Arimen. Kato mong balita, hiatot ka nato sa Said Marketing, ang tigamauti ka para po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon, ng epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ug ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Said Panyawan Garlic Capsule. Ang Said Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa Said Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang Said Panyawan Liniment Oil kaniadto, Said Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Said Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan ng mga chikiting o Said Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Panyawan Garlic Capsule o ang Said Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: At oras karon alauna 9 na. Unya gawas ka ba ka pa-boost sa atong immune system ang pag-inom kadadlaw nining Life Extension Vitamin D3 makatabang usab kini para mamenos ang risgo nga makabaton kita ning seryoso nga mga sakit labi na gyud ang cancer. Ug uban pa nga mga balatian nga klarong konektado sa kakuha og vitamin D diha sa atong dugo. Ug gani na matud-an usab sa lain-laing nga mga pagtuon nga kato mga cancer patients mas mutas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mura pag-inom gyud og Life Extension Vitamin D3 para sa mga cancer patients gawas sa duna pay mga medications nga inyong giinom. Dungani sa nag-inom sa 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kay makatabang kaayo ka na. O gagawa sa mga cancer patients katusang nag-maintain ng mga tambal para sa diabetes o hypertension, makatabang ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata or hamtong ang edad, pwede kayong mainoman ng Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors. Pwede po mo maka-visit sa mga Life Extension Clinic alang sa inyohang pag-avail sa libre nga consultation. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na nimimutang diri sa may Usmania Boulevard. Uyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Dias Konsolasyon, Life Extension Clinic na nimimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Unya sa pikas gabahin, ikaw ba magproblema kanunay sa constipation? Paginuman ng Super Fiber kay makatabang kaayo ni. Ang pag-prepare sa Super Fiber sa inyo po kayo kung walang kagusta ka baso ng tubig, ibutang niyo dito ang usagid sa usa ka sachet sa Super Fiber. Ya, pwede kag moinom ani kun ari sa buntag before ka mag-breakfast. Kun ari sa gabi, kana before food ka nga matulog. Para mas nindot ang pagtake nimo sa Super Fiber, dugani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber ha, mapalit na sa mga butika, apilaw sab din ha sa Life Extension Clinic. Wala man taigo nga oras, subara ko diri sa control kasamang Jerome Yap. Ingon man usab, kasamang Gerald Albion diri sa newsroom. Ako sa mi Radio Man Ken Galinea. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Nya tangi kay musulod na po ng atong drama. Kini ang akong suliran.
0: Radyo mo nationwide.
4: At oras karon alauna 12.
0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
2: Attorney Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
3: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
24: Kini ang akong suliran.
25: Kini ang akong suliran.
26: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. nagkinunan kagkahayag na may ulamdag si mong unahuna. Og tungod ni ini, natawag kini nga itong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
1: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa na matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna.
24: Kini ang akong suliran.
26: Kini ang akong suliran.
1: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
8: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
8: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Be extraordinary with MX3.
27: Said Celebrity Beauty Soap.
28: Said Celebrity Beauty Soap.
29: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit ni mo?
30: Eh, okay, ma'am. Uy, nagulak kayo kung naglamig o duot yung may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit lang ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagamay nga itong sunog gani nga. Pino o Liyak Dos.
31: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka.
32: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
33: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gasgas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than the Other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
34: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
33: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
35: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
36: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Sugod August 10, 2026, hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City, aron ma-validate pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. For DOH FDA CDRR, permit number 1083 series of 2026.
0: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
4: Grabe na git akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
7: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
13: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
3: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
14: Available na sa Mercury o mga suking butika.
15: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
16: Ang galing-galing mo.
17: Smart,
16: Smart Dishwashing Paste ko.
17: Smart.
16: Pritong ulam na masebo,
17: plato
16: at kaldero, tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo,
17: Smart Dishwashing Paste.
15: Heavy duty linis, bawat pahit.
18: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
19: ACS.
20: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
21: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
22: Charm Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Pangong kumakablog sa Charm.
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
20: ACS.
23: Hi, hello mga kabisay, mga kabangagsaylong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Us muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o maglingaw.

0: Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong soliran. Ilabina kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suat soliran. Taguan lang ko ninyo sa pangalan nga Mark. Hingkod ang pangidaron. Minyo. Taguan lang sad ang akong address. Punto medical o behavioral kining akong soliran. Kabahin kini sa kausaban sa akong gibati o sa akong pagkatao. Aron yun hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Stella, babe, ayaw taw ko biyai. Maluwi ka na ako.
2: Dili na ko. Tapos maibong tapuso na lang ni nato ang atong relasyon. Nakailang babae. Dili lang ka mo ang kun.
1: Wait ako ilang babae, babe.
2: Kinsa mo ditong imong kuyog, babe. Kaya doon, may aging adlaw. Nagkitanta mo sa sakamol. Imong malagitong iagbayan.
1: Dili, uy. Ako mangutong igagaw.
2: Nada igagaw nga sweet kayo. Di ko bugo, no? Ngayon mo lang kong ilaron, Mark. Diyan ka na.
1: Babe. Maluwi ka na ako, babe. Babe. Babe.

0: Aluuyan ni ba yun? Pitmel lang kang mabuwagan ba ba eh?
1: Mawalig ba eh?
0: Sapo ni mo ba eh?
1: Ano naman?
0: Mabayam ka kayo!
1: Pilong ba eh? Ikaw ba iba? Imamasan niyo kung tiwasan ni nang ang problema ron?
0: Eh, tinuol bangot. Kasi may di madani ni mo nga wapong ko gaya sa tasbarong ba?
1: Buha nga bita ba eh? Ambot pa sa ba eh? Marabag dili makumakuntinto ko sa lang ka babae?
0: Hmm?
1: Gani ka tong bago na ko ron. Gibuwagan na sa ko. Bisag sa way igong hinungdan. Bay, nasa may mong ikatambag na ko?
0: Ekwan, ay kini, kini na bay. What if bayot na sa bukay pong yabi bay?
1: Sa? Binuang man ang imo eh.
0: Agay. Seryoso ko. Seryoso nga ako. Eh, ako'y pinailan mo akong friend nga si Eric, called Erica. May ito kay dugay itong na-crush mo?
1: Ano sa?

0: Ibay, musta mo ni Erika?
1: Lagawa ni mo ba yun?
0: Yay! Gawin ka ni Erika sa?
1: Lagawa, bitaway. Okay raman di ay.
0: Okay, nandang bitaw ka. Sungguh, release ko na.

0: Happy Mansari, mahal.
1: Thank you. Happy Mansari po. Mahal? Umutan na lang ko nimo ba? Happy ba kauban ako?
0: Happy kay mahal. Kay ikaw ragid ang tao nga anda mo sabot nako.
1: Nahibaw na pa ang imong mga ginikanan nga nag-uban ta?
0: Wa para ba mahal? Dili ba sa ingon nga dili ko proud para natong duha no? ako maguning gitago ang atong relasyon kay nakibaw ko nga masuko gitus papa. Labi na nga nakigrelasyon ko og sama nimo. Ganahan na pagitang tatu silag apugi ka na ko. Mga nga sorry kay mahal.
1: Wala kaso mahal. Okay lang ako kung ang sama imong desisyon karon. Bisan og sakit para nako. Ako ragya po ng dawaton. Kay baho ko nga dili ko makahatag og anak nimo. Maong makasabot ragyot ko sa imong kipati. Mark, imong anak di ka kamahal. Erika.
2: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na akong guiter.
7: Biotrols Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
9: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
10: Oh! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! At may kabutangan!
11: Bugas-bugas o katul-katul?
12: I-DTX 500 na!
11: DTX 500!
12: Aduna kini antimicrobial properties
11: nga makatabang sa pagkuha
12: o pag-ayo sa bugas-bugas
11: o katul-katul!
12: DTX 500!
11: Woo! Mabalik sa pinakatul nga butik sa iyong lugar!
12: DTX 500!
13: Para sa Janice, sugay pa yung maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat ka sa DTX 500.
12: DTX 500!
11: Pumali sa mga butika.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washy!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
15: Mula noon, hanggang ngayon!
17: All you need is Fried! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS! Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrols Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
9: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil lang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga.
19: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: Max Alaga, Max Protectado. sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
20: ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
21: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
21: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
23: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
24: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
23: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
25: Mga samahang, may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talang Bakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanong, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama, drama naguluhan sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita

0: Maayo ang dagan sa among relasyon ni Erica, bisan pa man o usa siya kamahuyang. Maayo kay siya matiman ako o mapinanggaon ako. Ingon sa natarong ang akong kinabuhi o baniya. Pero, miabot ang higayon nga nasayran sa akong amahan ang among relasyon. O kunya,
1: Mike, tino ba yung nasayran nga nakikirelasyon kang usok kamayo? Hmm? Tuwag!
0: Pa.
1: Tarawa kong tubag, ha? Kitap! Subag natin yun, ha?
0: Pero, mahal ako siya pa.
1: Muangkap! Di gato yung buwagan. Di kay kanaray mong mahaguman ako. Mali!

0: Kinig ka. Maging buwag na kunin mo.
1: Oh, okay na, Mark. Okay na. Ayaw na makihilak.
0: Hindi ka, sorry kayo. Dili mo sugot ang akong papa sa itong relasyon.
1: Nakasabot ra ko, Mark. Ako naman guning ipangandaman nga mahitabo yun ni. Tanawa na gudo. Luloy kayo imong naong nga nabunog sa pagsukmag sa imong papa tungod na ako.
0: Sorry, Erika. Sorry.

0: Gusto kong makasal na mo ni Christine sa labing daling panahon, Mark. Gusto na kong magkabaton o gapo, Mark.
1: Oh, okay pa.
0: Basta, ayaw ka balaga. Ako'y mugastos yung kasal. Ang importante nga, magkasal dayon mo ni Christine.
1: Sige pa.

0: Ay, eso, Taron. Kristen. Asok sa muka.
1: Hon? Gusto na ko makabatulog, anak. Ganon sa matag-higayon nga mag-sex ta, perminan malang kang uwi ka na. Murabag, wa kasi mong huna-huna. Unsa man, gusto ka ngang imong ex nga bayot mo imong ikauban? Ha? Huh? Ha? Kung mauna, mas may pagmagbuwag na lang ta. Pasalamat ka kay wa masayod ang imong papabahin ini.
0: Kristen, balik tari. Kristen! Oh, naumsum ko. Burik ingon o... Wa na magigana makiguban o babae.

0: Pati laguta sa kong asawa, kay matod pa niya. Ngawa ko na ko'y gana nga makighilawas niya. Labi na, nga gusto na siya makabatunog anak. Og, masigihin noon ay namatikda na ako sa kong kaugalingon. Ingon sa adunay kausaban sa kong gibati, sukad nga nakigrelasyon kong usa ka mahuyang. Ang akong mga pangutana, maukinay mo sunod. Unang pangutana. Sa una, hilig kay kong mga babae. Bisag kinsa nalay akong mauyab. Kining klase sa hilig na ko, matawag ba ni og sakit sa usa ka tao? Kay dili masagin ako mapungan nga dili ko makontento og usa. Ikaduhang pangutana. Sa diha nakigrelasyon ko usa ka mahuyang. Ingon og sa nakauyon dasab ko. Og miabot ang higayon nga bisan og nakigminyo na ko sa usa ka babae. Wa naman ko'y gana. Ingon sa lalaki na ang akong gustong ikauban. Ngano ka nga naingon ini man ko? Ikatulong pangutana. Na ako'y nadunggan nga istorya matod pa, kun mugamit kunutag usa ka mahuyang, mahimo sa kunutang mahuyang? Tinuod ba? Kay lalaki naman sabgod hinoon ang akong gusto. Ikaupat o katapusan. Ang pagkamahuyang ba, mo'y bunga lang sa impluensya sa atong palibot o hereditary ni nga klaseng pagbatia? Kay naasad ba ako'y igagaw nga usa ka bayot? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mark.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Anian sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related ng mga problema. Kayo usama na ko ka medical doctor, usa ka psychiatrist, usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o diba sa mong batan sa third floor Jose R. Martinez Biling Cosmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga small acts prepare us for greater missions. Ang magmudit so lang ka dihag big time. Inay lang gud pag sugod og ginahina negosyo ka. Yo pag kapital dako kay malugi kay may pag kag arkansi. Daghan kay ko bad experiences sa negosyo ay probida. Di magutang businessman. Or bedang paita yun. Di na lang kung ilaborate niya na, pero luoy kayo ko. Okay? So, aga to magtatampo ko ng lawa si Mark. Oh, malaki kaila sa bugo. Nada si Dr. Edwin Mingito dool-dool niya sa sugod, no? Kung mga Bistil family di sa Tabuelan, no? Ang mga Yap family, kung mga Kabahog family di sa bugo. Mayong pagpaminaw. Kung mga taga-taghagimit, Naga. Taghagimit Naga, ha? Gika ni Crescenciano Encina. Iyang gigreet nyo na siya. Gika ni Crescenciano Encina na sa Taghagimit Naga City, Cebu. Iyang gigreet ning si Barangay Captain Fernando Riquinto. Atong kunsihal niya si Ma'am Honorable Vicky Riquinto. Si Felix Encina, Pablo Abalo, Marciano Manubag, Angelo Manulog, Dionisio Giraldes o Placido Manubag. Diya sa Taghagimit Naga City, Cebu. Gikan ni Crescenciano Encina. Alright, so going back to our sender, si Mark. Sa una, hilig kayo ko o babae. Mahilig ko na siya babae. Si Mark, bisag kinsa ko no. Basta kay guwapa. Bisag kinsa basta kay guwapa, grabe sa ka Mark. Malay akong bisag kinsa malay ako nang mauyab. Kining klase sa hilig na kong matawag ba ni og sakit sa usa ka tawo kay dili man sab gyud nako mapugngan nga dili ko makontento og usara. Naapog gyud mangayon ana no, gitawag ni namo sa mong pagtuon sa psychological psychiatry as Don Juanism. Usa ka tawo mo bilib ba nga kaya siya, gwapo ka siya, macho ka siya, nga, why mo balibad ng babae kung manguyab na siya? Pero akong balikon na akong mga pang-lecture sa una sa mga pipila ka mga higayon, naghamang klase sa sexual orientations, no? Later on na lang tinuro ko magbatbat na ng mga sexual orientations, no? Ikaw naman pangunta na. Sa dihang nakigrelasyon kong usa ka mahuyang bayot, ingon og sa nakauyon rasab ko. Og miabot ang higayon nga bisan og makigminyo nako sa usa ka babaye, wala naman ko'y gana ingon sa lalaki man ang akong gusto ikauban. Ano kang naingon ani man ko? Mahog siguro ka Mark og tining bisexual, no? Bisexual. So, naman ay mga ato mga sexual orientation, heterosexual, musta ka tao, lalaki na tao, maibog og babae. Ang babae maibog og lalaki. Ay gitawag og homosexual nga maibog og the same sex, lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae. Naapoy matawag og bisexual, so mao siguro ning nahitabo sa imo. Maibog kag babae nga nadugay, maibog na sa kag lalaki. So bisexual ka. You will have a sexual orientation sa both sexes, no? Mao nang nahitabo sa imo. Dili man ni siya og sakit, but this is a way of life, no? Na may mga lain pong mga grupo ng LGBTQ, mga transgender, no? Naana ni mga ingon ani nang gawas na ni mga lain nga mga inonta sexual orientations. Ikatulong pangutana, na ako'y nadunggan nga istorya matod pa kung mugamit kunota og usa ka mahuyang, mahimo sa kunotang mahuyang. Tinuod ba? Kaya lalaki mang gudpod, hinoon ang akong gusto. Maunang itawag na to og nature and nurture. Pangutana na kuha nila kadaghan. Anong namin bayot, dok? Ikon mo, ana, nurture and nature. Ato pa, gikan pa sa pagkabata ni mo, may pagkamahuyang doon ka. Nga, as you grow older, mahimo kang maka-adapt sa mga binayot nga papagi because mga higayon, daghang mga higayon, nga makauban ka sa mga bayot, nga matakdan kag mabayot na po ka. Ang example ako ani, usa ka ka matso kayo ka, nga nakahimo kag sala, nga priso kag, isintensyahan kag 20 katuig, sold ka dito sa kalunasan o dito sa munting lupa. Pag sold mo dito sa prisohan, lalaking-lalaki kayo ka. After 20 years, pag-release ni mo sa prisohan, naunsa bang nabayot naman ka. Pagbalik mo sa mong barangay, di naman kailangan mga tao sa inyo kay naunsa, nabayot naman niya. Dako, magkainig braso sa una, matso magkainig pag-sugod sa prisohan. Hingan na mga example ba, no? So, nature and nurture. Alright, ikaw pa ito katapusan ang pangutana. Ang pagpakamahuyang ba maoy bunga lang sa impluensya sa atong palibot o hereditary? Nature and nurture mo na akong tubag ani, no? So both na ni pagka tao nimo or sa imong inunta na kay genetic loading inaamsag ko yung mga igagaw ng mga bayot, ha? That's true, no? Ano ko yung kailangan, katulong sila kang magsuon, puro good sila bayot yung tulo. Nga, they are into parlor business, maayaman yung pangita. Okay naman. It's socially acceptable. So, kung balikon, being a bayot, being a lesbian is not a disorder. Mahimo lang niya siyang disorder or problema kung ang imong pagkabayot o ang imong pagkalesbian is ego dystonic. What does this mean? Sabi pa sabotin yung ego dystonic, medical term ng ego dystonic. Meaning, you are not happy, comfortable, and contented of being bayot or being lesbian. Sa imo, Mark, being bayot, dili ka contented. So, ego dystonic ni. Sa mahimo, ni siyang problema kay ma-anxiety man kaan eh. Pero as long as happy ka, contented ka, proud ka of being a bayot, wala yung problema. It's a way of life. Mahala ako yung ka-istorya ni Mark kung ito sa libuan ng mga ingunan eh. Naman to si Mike Kaye ba to? Sa Inayawan. Kung regards sa inyo mga LGBTQ group niya ah, sa Inayawan. So, now, kasabot ka siyang explicar ni Mark kung ito sa libuan, millions ng mga na yung mga sexual orientation issues. Regards sa yung tanan. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Attorney Eileen Batan. Thank you very much. Makanunayan yung pagpaminaw sa among Arimen program. Taas ka tag-greeting din sa itong lugar. So from all of us, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakarman. Daghang salamat o mahayon.

Ano pa rin sa yan kaagi karon? Mokining sa kalalaki ng taga Cebu City. Ang atumatatampo, nagdasinghan nga, Roger.

RMN Drama presents Handumanan. So,

0: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
1: Nawan ana baka og gana sa kama?
2: Masinug.
1: May diabetes ka?
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Adlay powerful extracts.
1: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
1: Nga gigan sa palaya.
2: Ug the sugared sugar cane.
1: Mga organic compounds.
2: Nga epektibo.
1: Matok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
1: Sa mga butika.
2: DTX 500.
1: Ang tubag.
2: Kontra sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
2: Epektibo.
1: Sa pagpamubo sa blood sugar level.
2: DTX 500.
1: Ibo sa the sugared sugar cane extract.
2: Ug anti-diabetic property.
1: Gigan sa palaya.
2: DTX 500.
1: Garantisado.
2: Highly recommended
1: sa mga eksperto.
2: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
3: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
4: Uy, nga naman, Marie.
3: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
4: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig namong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alcance. Nang graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
3: Yun sa man ninyo, Marie.
4: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ra gyud gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Oh, barato na, nindot pagyong kayo ang tubo sa baboy.
3: Unifeeds?
4: Kaayo, Marie! Imagine na, Marie, ha? Sarap po kang baktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
3: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
4: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
5: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tarangeum Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
6: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
7: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
6: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
7: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
6: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
7: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Sed Living Testimonies.
9: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
10: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
9: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-said panyawan coffee mix.
10: Ining panyawan coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Dargo.
8: Living Testimonies.
11: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sab tariha og magli ngao.
8: Seth Living Testimonies.
9: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
12: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
9: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Nugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
12: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lang itong bato.
8: Living Testimonies.
13: Apo, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
14: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
15: Ang kalit nga pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimugikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
16: Magandang paalala, ang vertigo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa mga ulo ng sakit.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washy!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS!
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
20: unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
22: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
22: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
20: ECS.

0: Solfeo, Costelón. Que és a ton lalaki, mi anisabai.
1: Sí. Sí, Dolfo.
0: Pag-imo, uyam sa una?
1: Oh.
0: O sabay tuyo ni?
1: Roger, sultihan na lang itikas tinuod. Nahibaw ko nga masakitan ka, ani, kay nakita na ko kung unsa ni mo kapinangga si Lily. Pero dili na nina ko pwedeng matago hangtod sa hangtod.
0: Usa man na.
1: Si Dolfo. Siya ang tinuod nga amahan ni Lily.
0: Usa.
1: Pa?
0: Layas na.
1: Pa, ayaw nagbuhatan ako, pa. Abi ba na kong pinangga ko ni mo? Anak ko ni mo, di ba?
0: Dili, tika, anak. Layas na din iog ato sa tinuod ni mong amahan. Ganun nagsigi pa magkakilat.
1: Nasakitan lang ko. Huwag man lang ko makadepensa sa akong anak.
0: Maunay resulta nga nung huwag ka musulti na Gustinood. Huwag nabuhato na ko ang pagpalayas niya. Tungod kay dili na ko kaya nga makita ang iyan naong.
1: Yuchi.

0: Uy, hola. Uy, tu nombre. Mang. Mang. Wala gi ko nimo pukawa. Mang. Mang.
1: Bang.
0: Wala malaki ka mo matag sa'yo.
1: Naglain na akong lawas.
0: Oh. Huh. Pahuhay lang sa'yo.

0: Iya, wak ni mau pecik api ke sawah.
1: Kuangan atas bawah.
0: Oh, kak. Kau baka tunggu sesuperang ke gul. Oh. Didik lalim ang melayuk sadak bay. Kau boleh bawa kau nga dikasai mo sawah ni mo. Pero subrar sadak imong paksilot niya, eh.
1: Bay.
0: Dan asus pita ni mo sawah, Berger.

0: Ang gikapuin nako. Dili na nako kaya.
1: Ayaw pagsuti anak, Mang. Fight lang yun.
0: Dili na nako kaya. Ang atong anak. Si Lily.
1: Ayaw sa pagunahunan niya, Mang.
0: Kapuin na.
1: Kaya na ni mo. Kaya lagi ni mo. Mang? Mang? Ayaw pagpihong. Mang! Mang!

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kininyo Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tiga mautiga po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Target sa National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP pagkumpleto sa unom ka mga power transmission projects nga mukabat nga ito sa 23.5 bilyones pesos karon tuiga. Subay sa pagkonsidera nga ang mga proyekto makapalambo kini sa kaligon sa transmission network, niklaro si NGCP spokesperson Cynthia Alabanza nga dili lang kini makasulbad sa kakulian o nagkanipis nga supply sa kuryente. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa buong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab, tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: That portion was brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore, Ginhawang Generica.
3: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension og diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Talagay sa... Oh, bukid ro na eh. Gani ay. Sa siya nga nagmintin ko. Ana ay.
9: Pwede na.
8: So anak ano, binta na ko.
7: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
10: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural at original.
13: Zed Living Testimonies.
14: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
15: Tinood na ang Zed Liniment nga giaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giaplasan na ko siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
14: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
15: Eric Ko, Kambasarangani.
13: Living Testimonies.
16: Life Extension, Vitamin D3.
17: I'm Dr. Suzette Zin, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
18: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Mapalit sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Masama may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanong Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa Malungbong Lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama na guluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, Lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon mga kasama.
21: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa suwerte raffle promo para sa tsansang makadaog og cash prizes. Kada semana, dunay upat ka makadaog og 2,000 pesos cash og usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
22: Lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. BioJessic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa BioJessic. Amping,
23: Unilab quality yan.
24: Paracetamol is the generic name of BioJessic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangi na. Tusiran forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
26: Tusiran forte.
23: Unilab quality yan.
24: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ubong makulit? Just stop it.
28: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
0: catch the British Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. Goodbye.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.

0: Gusto lang ko makakita ni Mama sa katapusang hikayon.
1: Huwag kay Katon. Maunlayas din.
0: Pa, please. Dili malipay si Mama kung imo kong hinginlan.
1: Lakaw na. Dili ko malipay ko na agad din.
0: Pa.
1: Ngayon may balik pa ang ka. Patay ng imong inahan. Pasim na limot ka. Nga dili ko ni mo tinuod nga man. Mauwa ka na yung lugar din.
0: Pangano man? O, nakasabot ko nga anak ko ni Mama sa laing lalaki, pero ganun ako may kisilutan ni mo. Di mahal ba'y ako ni mo sa una sa upa ka may paos tinuod, di ba?
1: Lakaw na, Lily. Kung dili ka gustong guro yun, di ka padung sa gawas.

0: Ay, salamat. Kininaog ni Gid ka para makaon ba?
1: Ano kung masadang pagkaon? Mayo kay nakaluto na kanak?
0: Di man ako may nagluto ba?
1: Ha? Isa man di ay?
0: Si Lily?
1: Oh, kabuwang pa!
0: Pa!
1: Ayaw kong pagka na sa linuto at tumabayhan ng buwisan!
0: Pa!

Diminyo na kay kulimo. Dili gi ko mapul-an og tan-aw ni ning ato mga pictures. Ni apa mo din ni litrato nga naslili. Ako ning ipandilit.

0: Ayo.
1: Quem te chamaram? Karo palagi ka masuroy ubalik din eh.
2: Oo, oh, nilarga manggog ko. Ay, hain man ang akong kinugos, si Lily.
1: Awa na din eh. Ako lang kipalayas.
2: Oonsa? Uy nga, no good. Nakaako ka o palayas sa imong kaugalingong anak?
1: Ay ta, dili na ko siya anak.
2: Oo. Oh. Kinsa may nagsulti ni mo, ana? Imong asawa?
1: Oo. Oh.
2: Ay, pastilan. Gibuhat gid ito niya iyang plano.
1: Unsa? Plano?
2: Matod niya. Patuhoon ra kaniya nga dili ni mo anak si Lily. Pero ang tinuod, si Arthur ang dili ni mo tinuod nga anak. Si Lily lang iyang gipasangil kay nahibaw man siyang pinangga ni mo si Lily. Ug nahibaw siya nga dili ni mo kayang malayo ang bata. Pero gipalayas na gidayhin noon ni mo.

0: Kag kanina ra ko nagsigig panawag ni Lele. Pero dili siya magtupak. Asa man ka siya nagpuyo karon? Oh. Hello, Arthur? Hello, ano man ka? Ano siya problema?
1: Si Lili pa!
0: Ano man si Lili? Nag-istorya mo? Hayan mo siya na. Nakina nga, papauli on diri sa bahay. May importante ming istoryahan.
1: Pa! Wa na si Lili!
0: Usa? Usa iwa na? Usa buti mo ipasabot?
1: Nakitaan siya nga wa na kinabuhi.
0: Usa! Usa!

0: Liliana. Nahibaw ko nga dako kay kungsa. Kunatakan ako ni Mahi kayo nga makapabawi ni mo. Buhaton ako. Pero buhay na ang tanan. Pasaluan si Papa na. Pasaluan ako.
1: Pa. Igor na pa. Ano pa si gigilak? Magulto si Lili.
0: Sakit kay nak. Dako kay kuksa ni Lili.
1: Naibaw ba ka pa? Kung unsay pangandi ni Lili? Sa buhi pa siya?
0: Uso man.
1: Gusto niya nga inigtong-tong niya 18. Mag-party ko, no? O ikasayaw ka niya pa.

0: Nito ka rin na pa. Sigurado ka nga, kaya ni mo?
1: Bisag standin na lang nililiyala kung ikasayaw, pero sa gamahin paagi, datuman ako ang yagi pangandoy.
0: Sige pa.
1: Anak, happy birthday. Pasailo ako sa akong mga sabi mo. Gusto ko may baho ka. Nagmahay ko sa akong buhay. Mahal kahit kalili. Naibaw ko nga uwahin na ang talan kay wala ka. Pero unta. Papasailo paghapon ko ni mo. Rest in peace, anak.

0: This Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
0: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That Time Check was brought to you by Pure Gold, always panalo.
3: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
4: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, o DTX 500. Dua lang kakapsula, daad lang. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Ang maski pa epektibo og maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial og antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up og uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap manalipod sa bacterial og fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
7: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sab tariha og magli ngao.
8: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligyod ko kalibang.
9: Hala, luyan ni Muga. Og delikado, ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
10: Super Fiber, ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
12: Life Extension, Vitamin D3.
13: Am I speaking with William Hill?
14: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
13: For you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
14: I have the D3 right here, Life Extension.
10: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This Time Check is brought to you by United Home Fresh Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

Moga to mga galang kaagi ni Roger nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga nagalohan, sana maulit.

Ang ongka agi gibata no duha sa radyo ni Carol Marie Hikain o kubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higalag mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakabi. I-address lang nining dunamanon, handumanan sa Osaka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: o garong sa laig sumpay ni atong sugilanon.
1: Isis Quadro!
2: Sa malibay, Sarge. Nagsunod-sunod sad na ko ang anino sa kamatayon. Usa karon pa lang, dawata nga mawa gidunya ko nining kalibutana. Usa ni mga adlaw, Aliyah.
3: Miss L.
2: Panganduyon man ako magpabilin sa imong kiliran hangtod-sangtod. Apan kon maningilaon niya ang kahigayunan. May sama gidunya ko sa mga tao nga giyukman ako sa kamatayon.
3: Dili ko ka nakatukutan, Miss L. Dili ko tingali madawat kung mahitabo man o niya ka ng kiingon mo.
2: Aliyah, kaluhan na sa kong pagkatao ang kamatayon.
3: Makatugot ka pa, Jigay. Nga dili mo makita ang pagkatao niya sa atong anak.
2: Sa ipot mo ipasagot.
3: Dili pa unta ka ron. Apan, gusto ta ka i-surprise.
2: No, sir.
3: Maptos ko.
2: Tiloot ka ba? Maptos ka sa tong anak, Aliyah? Papa, naliyon niya ako. Papa, naliyon niya ako.

0: Kalo in town, no, Besards. Nakumatos na in town.
1: O, Captain Clint. Gibali na siya sa ICU.
0: Nakinahalan siya sa itong mga pagampo. Why imposible sa gawin si Diyos?
1: Diyos na mag-igo sa inkahimtang.
0: Pagampo yun kanunay, Misael. Kaya ang kaway, why hunong sa pagplanog dautan.
1: Salamat, Captain. Daghan gaya kasalamat. Salamat.

0: Nanay, mga pulis nga naka-sibilyan lang ang nakadetail karon ning ospital.
1: Maayo hinuon kun mao.
0: O kanay sulti ni Captain Clint Ringa aron sa pagproteher ni Vice Sarge batok sa wa mailing mga suspitsado nga mihamag niya.
1: Kumatos paghihapon siya sud sa ICU.
0: Kadakan sa mga bala nga nakuha gikan sa kalawasan. Igulan taon siya gibilan og gamay kinabuhi.
1: Kaluay ni Vice Sarge.
0: Manginaot lang tagaunta. Makalingkawas lang si Vice Sarge. Dinigda kong pagsuway sa iyang kinabuhi. Palayon lang kita nga mag-ampo alang ni Vice Sarge.
1: Oh, Miss L.
0: Wala ko ilang kidudahan. Mga batos ni Major Caspar mo'y mihamag niya, Aliyah.
1: Ugi, unsa nimo pagsiguro, ha?
0: Tungod sa gisulti ni Baytonyo Bayawak, kausa kuno kaamang ang usa sa mga nagtaptap ng mga killer, Aliyah.
1: May nahibaw-an day kang amang sa mga tao ni Major Caspar?
0: Naa. Gihinganlan og mansyo.
2: Oh, lagi. Kuna ay mga tambay dito. Anang ibang amang ka. Bisan og may tap-tap imong naong may bawaan niya po ni Misael nga ako kang batos, Mansyo. Mansyo, lagi. Gamita sa panagsan ng utok ni mong gamay. Nagkasabot ka. Lagi. Mungat ka pa yun. Unsa na ka og di ka pa amang, ha? Sobrebiyo yung tingaligay ka. Baya, ilong na lagi. Ilong na. Hey! Lengas-lengas lang ka, Mansyo.

为善之。拜。Nay bawa ko nga na paminawal ka. Panlimpasok ba eh. Nga madaog ni mo ang nagpangamay ng kamatayon. Ayaw papildi, my Charles. Dakan pa kitag misyon nga angay humanon. Wa pa na to makuha ang opisyal nga kakaw sa katilingpan na si Mitchell Caspar. My Charles. Bye.

0: Kenapa lah aku duduk bisa el? Ketinggalan unyok. Dayu rasa yang dili nakin baik mata.
1: Dapat ya.
0: Bisa nunggu lali aku ikut maa. Apan gimahal man aku siya. Ukmali payun ko bisa nunggu lali kami.
1: Talagsaw nang imong kugmangan to sa pusod na amiko.
0: Hangtod sa hangtod ako siyang mahalo nung ikugmaon.
1: Yan po na itong auta magka-recover na si Vice Arts na nagkahimtan niya karon. Nang butiang.
0: Oh, didang misahin. Kanunay ko siyang giampo, bisan pa maano katong ginganlag, Lorena mo iyang kiikugma.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Nagharaong tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, tinta na yun akong ibati.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Nang ipanahil ang palihog ang pagtiman niya. Haba?
0: Oh, dong Misael, uy. Hangtod sa walay kinutuba ng akong pagtiman ni Bay Sarge.
1: Ilisab na kumahimong biyaan o dukay si Aliyah dito sa bahay nang.
0: Ay, hala! Ako, oo! Ay, Pastilan, ikaw unay bahalang amu atiman kag inday Aliyah. Samtang ni apod ako din nag-atiman sa imuhang amigo, ha?
1: O, nabutsyang. O, abi di manang. Sa lang bahay, uy, kabutangan sa kong kalipa ay karong mga panahon na lang.
0: Ha? Kaya nga nung kuhat na malipayon ka man, makasulupon man ning nahitabo ni Bay Sarge.
1: Nambutiyang, nasubo ko na ning bidangat ni Bay Sarge. Apan sa laing bahin lang. Uy, kabutangan sa kong kalipa ay karon. May uabot na kaming liwat si Aliyah.
0: Ha?
1: Oo.
0: Siya lang? Ay, tinunto ka gani diyo?
1: Tinunod lagi nang. Mabdo siya.

0: Salamat sa imong pagbisita sa mong buhatan din sa Special Operation Task Force, Major Luisito Gaspar, sir.
1: Parehas tayong graduado sa PNPA. Mas superior ko nimo.
0: Unya.
1: So, I guess, dililisod nga magkasinabtanay kita, Captain.
0: Depende, Major.
1: By the way, wala'y liko-liko. Diretso na lang ka, ning tuyo ko nimo karon, Captain Ringa.
0: Then go ahead, Major Gaspar.
1: Ni ako, aron i-correct ang nauna ninyong report. Bahin sa nitabong insidente na nakabiktima sa Ginganland o Bisards.
0: Oh. Ha?
1: Doon alay concerned citizen nga biduol na ko. Og ni pahibaw nga pinusilay mande ko noong nahitabo.
0: Mm-hmm.
1: Sukwahi kini sa unan yung report. Nga gihamag og pamusil ang naasoy nga biktima, Captain.
0: Ganun nang hilabot ka sa dili ni mo trabaho, Major.
1: Pangag sa ilong? Are you insulting me, Captain?
0: Ako ka ang nag-insulto rin mo o ikaw nga rin nako ug sa akong opisina? Sabton ba ako nga nakay koneksyon na itong mga suspects? Nga namusil sa biktima nga si Bysards?
1: Wa!
0: Oh, naroon din ha.
1: Daghan kauglap si sa imong pagpanguni ni maong unit.
0: Huwag ka sa proper forum. Araw musulti na kunyana, Major. Oh, superior ta ka. Apan na kay kaugalingong unit sa inspectorate. Huwag kay katungod aron insultuhon ang among team.
1: Huwag patingali ka makailan ako singpit, Captain Clint Ringa.
0: Nakaila, oy. Nakaila yun kayo, Major Luisito Gaspar. Markado ka sa markang dragon.
1: Saan?
0: Mudinay ka? Ipanghimakak ni mo ang isulti ko, ha, Major?
1: Bangag sa ilong! Nagpatake ka lang ukab anang baho ni mong Captain!
0: Swerte lang ka kay lakas kayo ka og Padrino Stas. Si PNP Chief Victory Gaspar.
1: Liyakin ako ang impluensya. Usaragod ka. Ultimong Police Captain ka lang!
0: Major Gaspar, sir. Hinahinay si mong pagpanginsulto. Kimurag disubra na ka.
1: Isulti ko bisan unsang gustong akong isulti. Giunahan ko nimo.
0: Bubunot ka palang sa armas mo. Nag-ingansan ako, Major. Unsay gusto mo may tabo.
1: Kumidya lang, Captain. Relax.
0: Kinalimay tumani. Nakaila na kay kunimo, ugun sa ka, Major Gaspar. Nakailagyo kay kunimo, sir. Kagaw ka!
1: Oh, Captain Clint Ringa.
0: Ug prangkahan talang sabga. Nabisan kamay. Wag yung kumupati ug kadok na ng imong kamal dito, Major.
1: Pangag sa ilong. Dili ko kinikalimtan, Captain. Dili, John!

Bekod ini sa firing range, Mansyo. Aron dili ka madamay sa akong kasuko. Muyaw-uyaw kapag yun. Lagi! May adlaw raw niya ka na ako. Ikaw, Captain Clint Ringa. Mamatay gito niya ka sa akong mga kamot! Gah!

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pakikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: again. Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Gilusad na sa BIR ang usa ka taxpayer assistance ug mentoring program alang sa mga micro ug small businesses sa Makati nga makatabang kanila pag-comply sa ilang obligasyon sa buluisan. Gianonsyo sa ahensya nga gipalapdan ang taxpayer assistance ini uban ang paglusad sa micro and small taxpayers assistance and mentoring program. Sa micro and small taxpayers assistance and mentoring program, nasuta nga ang maong programa nagtutok kini sa taxpayer assistance inay sa audit. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap makasama maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk ana ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ana ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit makasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa panyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: This time check is brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore, Ginhawang Generica.
3: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka rin niyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
7: Zed Living Testimonies.
8: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
9: Na landing ko hospital yung dahil ng dugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
8: Pinagi sa gahom sa Zed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
9: Salamat kay na atong Zed Kogon, ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay ikan sa Barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
7: Living Testimonies.
10: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 ka buok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stamp. Sumati og ihulog sa official raffle jackbox. Kada simana, duna kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
7: Thank you.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
12: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
13: Smart Tudu!
12: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
13: Smart!
12: Ang galing for everyday!
11: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
12: Tanggaling-galing mo!
14: Smart Dishwashing Paste!
11: Heavy duty linis, bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
18: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong.
19: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
18: Pangong kumakabloom sa Charm!
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabiana. Talik kayo sa RMN Drama!

0: Total ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, pabring dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunob ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring dato!
7: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga kong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
8: The Original Koi Herbal Capsule.
10: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok og lawas, kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makamuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makamuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
11: May buhay sa makabuhay.
12: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
13: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
12: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
15: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
14: DTX 500, mapalit sa mga butika. Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
16: Send panyawan capsule with garlic.
14: Ginamaa ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatak kini nga magaling.
17: Zed Living Testimonies.
14: Ang Zed Panyawan Coffee Mix na pamatutan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
18: Ako, poriba ko anak, ang kaling panyawan coffee, akong gininitin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong bitin.
14: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawan Coffee Mix. Ug siya natabangan.
18: Sigurado gina, kung taas imong bitin, mababa na niya. Jaime Verano.
17: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
14: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
18: Ako nga tawo nay goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ning panyawan capsule. Itry na ko. Unya kay tinuod magid siya diay.
14: Ang Zed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
18: Paghikas niya sa tutunlan, wala naman.
17: Living Testimonies.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washy!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
23: ACS.
24: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
25: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
25: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
24: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
25: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
24: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
25: ECS.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Tonas Lula Bay, nakalakaw na. Mamaya na tayo dinis, ibabaw sa bungtod.
2: Mik-mik, una nagpauli.
1: So? Ano ang paunahan mo kunin mo?
2: Kay magpabilin una ko din eh.
1: Ano sa? Magkunsa pa man ka din eh.
2: Maniid ko sa kalihukan sa mga pater diha sa upos.
1: Unsa? Oh, kung maniid ka, kitang duha nalang maniid.
2: Di mahimo nga kitang duha. Muanto niyang kapitan sa bahay ni Lula Ima. Unya, mangita na to.
1: Ay, sagdi na siyang mangita eh.
2: Mik-mik, ikaw ang maniid sa upos.
1: Ha? Huh? Sabi akong panindaan nito?
2: Ang akong igagaw, si Puldo.
1: Saan man ako pagpaniid niya? Nga nagtrabaho man na sa mga patir?
2: Sa iyo na kayo. Muad to ka sa bahay ni Tia. Mangitak na ka ika nako.
1: Unya?
2: Unya, pangitag paagi nga magdugay ka dito.
1: Hmm? Unya?
2: Kung muabot si Puldo dito, kay mag-ulian na siya sabado. Pangita isot siya nako.
1: Unsa? Pagod, unsa magi atong pagawason, ana?
2: Abay, ang atong palutawon, ana, nga namising ko.
1: Unsa? Sa ato pa? Ani kas kakao yan magpundo?
2: Oh, ani una ko.
1: Ngay mo pagkaon.
2: Ikaw ang mabilin o pagkaon ako sa payag. Unya, ako rin kaon.
1: Pauyon sa magi gusto ni mong mahimong resulta, bay. Inay mong buhaton nga magpamising-mising ka.
2: Gusto ko mahibaw, bay. Kung kinsa yun ang mga tao nga sekreto nga musod sa minteryo nga akong gibantayan.
1: Ah, nakakuha na ko. Mauya itong palutawon nga namising ka. Aron mo kumpiyansa na ugsod ang mga misteryosong tao sa minteryo kay wa na may nagpantay.
2: Oo, oh, mauna. O ikaw, kinahang lang mag-uulgul ka, ana, ha? Nawagot ko, mag-uulgul ka.
1: Oh, no, ano'y problema, uy, artista, unsa baya ko.
2: Aw.
1: Pero, hangtod, asa magkakutob nga mamising, bay?
2: Hangtod nga doon na ako'y suspect sa criminal o bata indipita. O niya, si Lola, pangutan na ako, nagkasulti ba sila ni Milchi, ha?
1: Oh, sige. Ikigunitin yung armas ni Poldo, oh.
2: Ikaw na lang, ana.
1: Mas nagkinahang lang ka, inibay, Johnny. Maniigot ka. May na lang na nga kung masakpan ka, nakaikapabuto si mong kontra.
2: Unya, ikaw?
1: Uy, kabalakan ako. Hantig rin akong gamiton.
2: Ah, sige. Nakasinabot naman ta. Una, si Lula, kung unsa na'y resulta sa iyang pagpaibot o ngipon sa Pater Dental Clinic, o kung nagsulti ba sila ni Milchi? Ayaw pagsaba.
3: Dindo, nga nang ipabutang mo ko sa mga mahal din si Laom.
4: Aron dili ka magsaba-saba sa ibabaw.
3: Dindo, Dindo, gusto na ko mo pauli.
4: Milchi, dili ka na mahimong mo pauli.
3: O ganong dili man.
4: Ayaw nagpangutana. Sundo na lang akong itambag ni mo.
3: Unsa man na?
4: Ayaw una paguna-una nga mo pauli ka. Ayaw pakita akong amahan nga mahadlo ka.
3: Unsa? Pero nga naman.
4: Basta. Sundan akong tambag ni mo. Sundan lang. Kung makumbinsin na ako siya nga magsugod ka na sa imong trabaho sa dental clinic, kinahanglan nga imo siyang patuhuon nga mas interesado kang magpabilin din he kaysa mo pauli ka.
3: Unsa?
4: Maulang ka na ang pagi. Nga pagawasun ka ni Papa din sa kwarto.
3: Pero...
4: Ayaw na lagi pangutan, ha? Oh, niya. Niya pagkaon. Kaon na. Kinahanglan nga mahimsog ka.
3: Pero, Dindo, labad ako.
4: Ay, mawa na ka na. Oh, sige, sige. Oh, niya. Kim na ni.
3: Unsa man ni.
4: Tambal. Pawa sa labad sa uho.
5: Kinsa na?
6: Tia, si Mikmik ni.
5: Nganong ni amaning tumboy?
6: Tia, may kiniya ka?
5: O sa may mong toyo?
6: Kuan, miyan is Johnny ni mo?
5: O ganong ako go imong pagitaan ni Johnny? Ano nang hita masab ka niya?
6: Kabi'y pa mangon siyang nawa.
5: Unsa?
7: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That portion was brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica. This newscast is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
8: Ah! Akong bugas-bugas!
9: Akong katul-katul!
8: May kabutangan!
10: Bugas-bugas o katul-katul?
11: I-DTX 500 na!
10: DTX 500!
11: Aduna kini antimicrobial properties
10: nga makatabang sa pagkuha
11: o pag-ayo sa bugas-bugas
10: o katul-katul!
11: DTX 500!
10: Mabalik sa pinakadul nga butikin sa inyong lugar!
11: DTX 500!
12: Ako sa Janice, okay pa yung maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
11: DTX 500!
10: Mabalik sa mga butika!
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: chat. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Tinood ka nga nawa si Jade.
2: Ula gitiya, nawa siya. Hangtod karon wa pa mabalik sa payag sa kilid cemeteryo.
1: Wa man siya din he.
2: Sige, wa man ka siya din he. Moto na lang ko sa bahay ni Lula. Basigtoa siya dito tiya.
1: Uy, ngano ka nino? Ngano man ka nga nawa man si Johnny? Tawagan ako si Poldo, be.
3: Agoy, nanawag naman sabi ako ngayaan nga sabaan. Ngano di magigkahat niya siya magkapaabot ng resulta, eh? Hello, tiya.
4: Naibaw na ba kas balita?
3: Nga naman dahi, tiya. Unsa may balita?
4: Si Johnny, na missing.
3: Unsa? Nawagtang ang uho kong ikagaw?
4: Oo, lagi. Gabiig pa ko na ning nawa.
3: Uy, ano nawa man?
4: Ay, ambot. Basta kay nagkabuang nagpangita ang tomboy ni Johnny.
3: Uy, ala. Unsa pa kayo naitabo ni Johnny?
4: Na missing lagi. Way nahibaw. Hangtod ang tomboy, wasan mahibaw.
3: Aw, mayo hinoon nga wa na si Johnny.
4: Nga naman?
3: Aron ato nang maguba ang payag ni Lulo sa doon sa cementerio.
4: Tuod no. Pero ganahan sa kong mahibaw kung hain na si Johnny.
3: Nga naman siya? Gyanog na nagkasausan mo kapag umangkon?
4: Wa lang. Ganahan lang kong mahibaw kung buhi pa ba siya o patay na. Masin, gisunod na siya tiyogi sa kriminal o mga bata.
3: Tuod sab no? Pasang gipatay na si Johnny.
5: Pansya! Missing si Johnny!
2: Maulagi na, Lula. Huwag pagi siya mabalik sa payag hangtod ron.
5: Hey, Pastilan! Naun siya magkahaning atong dapit. Nga nung daghan mang mamissing.
2: Nabalak ka bitaw ko, Lula. Hain man to sa abay, eh.
6: Hey!
2: Kap?
6: Niya malagi mong duha sa gawas. Ano sa may problema?
2: Kapitan, may kini aka kap. Doon ako'y problema, Kapitan.
6: Hey! Oh, sa man na?
2: Si Johnny Kap na missing.
6: Hey! Unsa? Uy, unsa ko ng pagkahitabua?
2: Gabi pa man siyang nawa, Kap. Huwag yun mabalik sa payag. Unya ang tudron, huwag paghapon siya mabalik, Kap. Mga ako nang ipangita. Kaya di ba nabatas ang Johnny nga dili magpahibaw na ako kung asa siya?
6: Ay! Hain magkasiya.
2: Kap, tabangi ko, Kap. Kuya kung si Johnny ang sunod nga mabiktimas mga kriminal, Kap.
6: Ay! Himsog man siya.
2: Unsa, Kap?
6: Ay! Ha?
2: Unsa tong katapusan ng mga gisulti, Kap?
6: Ay! Ang hainad to.
2: Kato bang miingon ka nga himsog siya?
6: Ay! Aw! Oh. Ang buot na kong ipasabot nga himsog si Johnny. Di mo angay mabalaka niya. Kay makamauto manalipod siyang kaugalingon.
5: Ay, unyag liputan siya. Buko-bukoon. Doon na pa di ay siya mahimo.
2: Bitaw, Kapitan. Magit kay daganan ko kung liputan ko.
6: Ay! Iyon ini nga tong buhaton. Human sa 24 oras, kundi yun mabalik si Johnny, ato na siyang pangitaon.

0: nindot ni kong pisto din is ibabaw sa bahay ni Dindo Paterda. Kay, klaro kayo na ko ang kalihukan nila sa ubos. Ah, mayusag kayo doon ay dakong punuan sa mangga din is tungod. Ah, mukat-kat ko diha kung magabi na. May sakin ang itong misusigit. Kiablihan ni Pulto.
1: Good morning, sir. Morning na.
2: Ah, kapadre. Dali, suod mo. Dali. Ando ta mag-meeting sa kong opisina din sa bahay. Sa clinic. Pulto!
1: Sir.
2: Wa unay pasyente ing dawaton garon.
1: Oo, sir.
3: Maing adlaw.
1: Oh, mik-mik?
3: Pundo, wa ba masaag din si Johnny?
4: Ngaw nangitam ka ni Johnny, mik-mik.
3: Na-missing si Johnny.

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kini sige samang Eli Balonos. So, kini atong balitaan yung rasa sa kaponon. Ito na ito sa Koi Herbal Capsule. Nagtinguhang usa ka bulk water supplier sa Syulat Sugbo nga mo instalar water impounding lagoon sa barangay Lusaran. Sa Dakpayan, kaya rin makasupply tubig ba inom ilabi na sa bukira ng mga barangay sa Syulat. Ang water impounding lagoon nga i-establisar sa JE Hydro and Bioenergy Corporation. Doon na 200,000 ka cubic meter nga storage facility. Kini na ngayon ang pagtugot sa konseho sa Dakpayan alang sa maong katuyuan. Apan ang City Council, pinagi ni Consul Alvin Arcilia. Dilo sa oras hangyo nini ngadto sa Cebu City Zoning Board alang sa gikinahanglan mga rekisito. Nasere ang konseho sa barangay Lusaran nihatag no pagtugot alang sa katukuran sa nasigutang proyekto. Mga kasama, batasana pag-inom kanunay sa original Koi Herbal Capsule matag adlaw aron malikay atong kalawasan sa kanyang sakit. Kini makatabang sa paghatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, myoma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections ug uban pa. Dili kay original Koi Herbal Capsule dunay sa gun nga palia, kamunggay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini ang original Koi Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koi Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon. Samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koi Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usab ninyo gipaabot. Palit na.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
4: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
5: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines? Kana ka na clinical trials o medical studies? Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
8: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
9: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
8: Basin ba yung mabatal noong kumbalik, ana, ha?
9: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
8: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
9: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
10: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
11: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
15: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, madyun ni kakapoy ma.
14: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're all one by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuting sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Bulyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
8: O nga nung nagkapi, magkaan ang tamis, wala, Sir Max.
7: Ah, lagi. Basiglas na ni.
8: Maon ang taas mo si Ogar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapagtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
7: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyaman Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
8: Basta kaping Seed Panyaman, diabetes, malikayan. Seed Panyaman Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
9: Igala, nakakape na ka? Kaya mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
12: Oo. Nagkaroon ako ng brain stroke tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatad sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
11: Hindi po kayo gumaling?
12: Oh, hindi. Hanggang sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa life extension, vitamin D3.
10: Life extension, vitamin D3 for longer life.
13: RMN Newsbreak. Newsbreak.
14: RMN Flash Report.
15: Alang sa mga nakadugog og sirin karon sa kabomberuhan, dunay ni ulbo nga sunog nga working fire or work in fire in progress diya sa may Lawis, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo karong orasa. Nakarespondin ang kabomberuhan sa Dakbayan sa Sugbo og kasamtangang padayon panigikumbate sa kabomberuhan. Daghan na nga mga fire trucks ang nakaresponde na gikan sa nagkadaiya nga fire responders, gikan sa nagkadaiyang barangay o sa responding stations makasama. Alang sa dugang pang update, standby lang mo sa atong tulumanon, gumikan ka mo dawata o dugang pang report gikan sa atong kasama, Radiman Joseph Osquijano, nga proceeding na karon sa area. At nabalikon, fire on progress sa Lawis, Barangay Mambaling, ning Dakbayan sa Sugbo.
13: RMN Newsbreak. Newsbreak.
16: Mga ka Pure Gold, usa ka advance, happy ug exciting a Pure Gold anniversary. Ang nagpaabot ka atong tanan karong Setyembre. I-enjoy ang dagkong diskwento ug special product deals and bundles gikan sa atong mga favorite brands para sa atong 3-day and weekend sale. Ug makaangkon sa higayong makadaog sa libreng usa ka sakong bugas sa special panalong pabigas raffle promo. At ang isab ninyo, ang dala namong mga papremyo ug qualify sa kinaunhang Pure Gold barangayan sa mga piniling mga silingan. Puno kaayo sa diskwento, papremyo ug kasadya. Dili lang kana sa Pure Gold. Always panalo. Pipila ka tulog na lang.
17: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpukrak Casa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sukinanon.
2: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mimalik. Hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako, pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa'yon nga dawaton ang kamatuuran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Mapanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon, tuaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa kapanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Cabiana. Dalit kalatul sa RMN Drama. Kun mahiluna
2: ang panahon.

0: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ang lamig!
6: Teka, yakapin kita.
5: Sarap ng feeling.
7: Everest Air Conditioner.
5: Han, ano ever best place mo in the world?
6: Siyempre, right here with you.
5: Aww.
7: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
8: Zen Living Testimonies.
9: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
10: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana mo ito napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
9: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
10: Tangan siya Zed Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
8: Living Testimonies.
11: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Life Extension, Vitamin D3.
13: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
12: The number

0: Chubbs.
1: Tinawag ka ni Ted kung sakto ba ang akong change.
2: Pila ang total niyang bayranan?
1: Oh, na-recebo dad o. O nasa dangi ang bayad nga 5,000.
2: Aha. Kadit, ang kalkyo.
1: Dara o. 4,578
2: tanan. Di. Mm-hmm. Good. Very good lang ka. Hustong imong change. Kasaligan ka na yun.
1: Wala ba ko magamit og kalkyo, Dad?
2: Oh, mo ba?
1: Yes, Dad. Ako nang gi-compute.
2: Wow. Pero bisan husto ang imong pagtuta langga. Basta, dinhi sa tindahan, need yun nga mo double check sa imong agi, okay? To make sure, nga husto ang pagka-compute nimo.
1: Ang-ang, kay masin og masayop di ay tao nga, maalkan sino unta dinhi.
2: Kana, maugin na langga. Kay dinhi sa atong lamber, sa atong tindahan, minus-minus ba yan yung atong presyo dinhi kumpara sa uban? Mao nga, maniguro lang sabta.
1: Bitaw.
2: Kadit, ato si Tito Goryo ni mo. Alas do sinahapit, oh. Ipandam na alam isa. Aron nga, makapanood to na ta. Kaya may gipapalit naman ko nga sudan niya ganina.
1: Oh, Dad. Pero, Dad, hapit na ra bang hapon? Katong akong giingon ni mo, ha?
2: Ha? Ang ay na to?
1: Katong akong gimon ba? Nga teksan o chakta na to si Ate Rica May. Kay woman siya mo teks na ako.
2: Unahagag ato si Tito Goryo ni mo. Sige na kay gigutom na ko.
1: O Dad, katiyot.
2: Nagtimaan yun siya. Nagkaduulog, mas nagkaduulog yun sila ni Rica May. Yung akong phone. May nanawag.

Mission to the day. Kat yun. Kat kitsa mo na number. Oh my God. Good day, Sir James Enriquez. Sorry to disturb you, sir. Mike na sir from Livewell Agency. Pwede ta makita, sir? Gikan ka sa personal sa agency nga mo'y nakapalar ka ni Milani dito sa abroad. Kino ako. Nga nga nga makikita mo siya ako. May isairan o nakuha na ka siyang information kung saan nga makontak si Milani. Adun na naka...

0: Mala ko kaon tong James. Pulihan ako si Angie ito sa cashier ha. Aron sira po ang maniod to. Excuse nyo ha, Chelsea.
1: Sige, Kuryo. Nausama na si Angie nga. Uwa mabudungan na to. Mag-uwa-uwa pa man.
2: Ingon na siya, Dad, nga dili ka biyaan ng tindahan. Kay bisan ting paniod to na maglapo mo palitin ni sa tindahan.
1: Aw, maupod.
0: Tabi sa inyo dong ha. Ay kunyo gabae dong ha.
1: Sige, Kuryo. Huwag ka man mo inom nga may bugnaw mga tubig.
0: Ay, karatak tutong lang dong ay. Bisig ubon ko. Adi may hindi bugnaw dari noon dari.
1: Ya, pare na lang si Angie ha.
0: Oo dong. Siya niya, muting ang paghipos niya dong ha. Sige.
1: Sige. Langga, tarong ang kaon. Napira kang sila no?
2: Paliyo ko sa chicken, Dad. Naurot na dali sa akong plato. Hindi ko kaabot.
1: Kadiyot. Ah.
2: Thank you, Dad.
1: Yeah. Kining langga, mga alas dos ba? Doon ako'y lakaw, ha? Yeah, dinilakas tindahan, ha?
2: Oh, Dad. Kay, malingaw ko din, he. Dili laay.
1: Oh, mao. Kay kung ato ka sa bahay, magsigi ka lang atubang sa imong cellphone o computer? Ha? Nga, dilir ba na maayo nga pasubrahan mo? Kay bisan unsa nga maghinubra, di gud maayo. Nisi lang ay. Bito lang ga. Kanang, tabang-tabangi sila din niya. O dili ka magpabadlong.
2: Okay, Dad.

0: Noon sa mga galit man kong ikulbaan. Nga nagpaingon ako sa dapitin. Amog ikasabutan niya itong mic na magkita mi. Diyos ko. Unsa man akong gibati. Nga naman eh. Unsa may buti pasabut ini.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Put na ming mati ka niyo. Pa-check up ko dito. Pas doha pagod ko sa Regan o diha sa Sigaboy. Balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Lami na. Wala na ko i-inom ro nga mga kuan. Unsa nga lain nga tambal.
4: Titik.
3: Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dahil na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala ang imong kuan tiba imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga bila-bila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ano nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba si kik inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pug ko 3 times ini kape jud ko na paradis dila-dila. Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
7: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
1: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
8: This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors.
1: This newscast is brought to you by MagmaxVit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: katotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
1: Tunay Natural at Original.
0: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy. Easy ang labada.
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
10: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
13: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namagla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
12: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
15: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
16: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
17: The Original Koi Herbal Capsule.
18: Nanette Karolasan, edad 73, Toledo. Ay, daghang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabatin ako aning koi, ako yun isang iswayan. Dugay doon kong iswayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na niya akong ginainom. Ako na yung iswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara doon koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koi herbal capsule.
17: Original Koi Herbal Capsule.
9: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
19: Congratulations! Week 3 winners!
9: Sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Escario, Lolita Abelia sa Tisa, Joanne Tuyong sa Minglanilla.
19: Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Escario.
9: Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat!
20: Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: R-M-N-T-Y-H-P. R-M-N-T-Y-H-P. Breaking Report.
2: Ato balikan karon si Radio Man Joseph Oskihano live na karon sa Fire City diya sa may Alawi sa Mambaling. Radio Man JK on sa may status na karong orasa.
3: Yes, sila pa sa mga Radio Manay, dahil niya ta sa Fire City karon sa Sitio Lawis, Barangay Mambaling, ni Gadak Bayan sa Subo. Sa interior ni nga bayan sa mga Radio Manay, sa lulun ni nga bayan, pwede ka kagin rin sa may Ibanez sa may Mambaling, no? Kaning si Padilla, doon ay doon ka mga gagbayang iskina dali una, kung ika ka sa may left side, una, dali sa may aras ka Mambaling, pwede ka kagi, o gawin sa may Ibanez compound, unahan gamay sa Alaska, doon sa gamay iskina, pwede sa kaso dali. Kwan eh, no? Kung ika ka sa, kung saan nga kwan, kanang sports complex?
4: Sa Viking.
3: Oh, sa Viking complex ko sa mga Radyo Manaida, sakop sa Mambaling niya. Lahos ka dali gamay, mga lima nga to sa unong kadupa, no? Unya mauni ang mga kabalayan ang sunog sa ato ga nakita. Ma'am, na, sunog ninyo ha?
4: Ano, manang yung gita na ron, kanang gisigat ang tubig ron. Di ba, kanang sunog ko ng kayo? Kabalay.
5: Nang gamay.
4: Gising alas na kaya?
5: Uwin mo po.
4: Uwin? Uwin?
3: Oh, sige. Niyan na, no, ang ilang mga butang sa tuwing na kuan na. Sila sa last Mambaling. So, mao ning ako ano, atong reference point nato sa mga radyo. Dool ni sa Alaska Mambaling Elementary School, no? Dire, mao ni.
2: Apil na man nasunog diya ka sa man JQ, oy.
3: Mga kabalayan ni ka sa mga radyo na ida. Nakapayad kay Mura Amot lang ka, may signal na huwag tamat yung signal dali, arumakot na sa messenger live, no? Nangas ni Milya. Aroma ko na ito ang sitwasyon ni kay mga made of light materials din, no? Ang nasunog ka ron. So far, ubay-ubay ni mga fire truck ang mi-responde. Halos na lang na atong nakita din yung mga kabalayan niya, mga made of light material. Mauni ang nag-ugdaw ron kasama mga radyo na ito, no? Wanay atop, wanay bumbong niya. Ang ilang mga kuhaan kay duhamin sa kanil, duha kandana yung mga balay din na concrete ang ubusan ni haloblak. Pero ilang ibabaw nga bahin, plywood, no? Kuan, kanang mga tabla, maoy, kuan, at na ako picture ka nyo, pero makita ning, ano lang kayo kay, atong di gamay, no? Kaya rin magka, picture kayo. Murag, palabot na ako din, live face, pukunta ko, pero kanay, di rin siya ang signal na to.
2: No? Pero, kumusta maroon diha, ni, puti-puti naman, no, ang aso?
3: Yeah, wanay ka pala ka sa mga radio na ida, no? Puti na, lorang na ang kuan ang tayo na kayo gani aso na lang puti no atong kita diri kun nag kuan na lang nag overhauling na sa
2: kanang pero mga, siguro ubay-ubay sa tanan lang mo ana kay considering nga light materials si mapadimalay ang nasunog.
3: Yeah, tinuod ka sa mga radyo na ida. Mura ning padung ato sa transmitter sa ka, local registration sa mga radyo na ida. Ubay-ubay ni mga transmitter ni dapita unahan. May mga tubigan rin sa may mga badyawan ba?
2: Oo, unya galing. Mabot na ta dito dapita. Padong na mila sa ko ano, SM, SRP.
3: Oo, kana. Oo, padong na. Kaling, kung ato kagi sa may Spadilla House dito sa may flyover, padong dito sa may SMC sa pero ano, naman sa may sunod sa may badyawan ka sa mga radyo ay padong sa badyawan. Oo, right side. Kung ato ka sa badyawan, ang right side nga kabalay ako niya ang nasunog sa mga radyo ay so far, as to nakita dali, nag-umido na lang. Doon ay kayo, kung gamag, ginagmay na lang, no? Niya, nag-umido na lang. Dili, so kaya ganina, kung so kayo, ang kaso, kayo sa mga radyo na ida, niya itong kaya nga sa so far, sa to nakita dali, puti na, o niya, nana, no? Bayo-bayo niya mga firefighter, mga bumbiro, ni Aron dali sa area, no? Sa magkakaroon sa mga radyo na ida. So, wapay statement ang Subusti Fire Office or ang BAP kung wala ba rin, no? Para out na ba rin, so far, nagkita na ito rin, nagpasirpam rin ibang mga firefighter sa tubig pa doon at sa nag-umido pa ng mga kayo ka sa baga radio. So far, di namin maka taon pa o mga lain pa mga panimay, makalamot pa lain pa naman kay confine naman eh, no? Wapay na statement nga their control or fire out so far, no? O niya, sa ito, kita rin confine na kay ubay-ubay nga mga fire truck ang niyaron din eh. Garo-gabagawa sa... Saan na rin nga kung angin? Lawis, Alaska ni Lawis, Mambaling.
6: Lawis.
3: Lawis, mauna yung report nga na ko.
6: Lawis,
3: Lawis. Lawis, good, no? Unya, ubay-ubay niya mga residente dire, nakuyor sa balay kasi mga radyo ada nga nagawas na no. Mga tanga nila, unya ang uban ani nagginakutay pa, unya ang uban ani nagtutok na lang silang kabalayan nga nangaog daw. Uban ani natay nagilak na nagluha no. Tanos lang mga balay nga nagaog daw kasi mga radyo kada unya pati siot sa lugar kay mga tao unya. Pero kita kakuan pero ba di ta ginhawa kay pati gana oi. Ano sa ning lugar ka sa mga radyo Maida, bisag ingon ani itabo mo samot ka daga ng mga tao nga mag kuan ba mga maritis sa uban dire no mao na nga medyo may iniyak tras na gamay kay dili mada ang kadagas tao dire bisag may akilid daplin sila ano niya naay nga balay nga sulo pero pati kada tao no daw wala sa super amo ni kay sa mga radyo Maida wala angay kabalaka no ato ning follow up on kung pila ni kabalay kay boss nakadiri ka
7: pila ni kabalay yung bana-bana
3: Mabayti ka balay. Tingko na nagsugod ang kayo.
7: Sumuliyo.
3: Ha?
7: Diya sumuliyo.
3: Inyuliyo kasi taki ana.
7: Ayang kwal, ayang...
3: Uwin to, uwin?
7: Dili. Darwinda.
3: Darwinda?
7: Oo.
3: Day, Wilda.
7: Darwinda.
3: Darwinda. Ang saman Darwinda? Pinido na?
7: Dili, iyangan.
3: Ha, Darwinda. Ang saan kung inunggan? Doon na kayo na dunggan?
7: Iyang mo kayo. 20 yung kulo.
3: 20. Ang saman eh, Spark?
2: So kasaman JQ, atong klanuhon, o sarani ka si Tiyo, na igaw ka na lang sa may biking, Alaska o kading sa Lawis?
3: Kung mulaos ka sa, una sa biking complex sa mga Radyo Naida, kining daan pa doon sa Badyawan. No, Badyawan ito una, ano? Ayok itong Badyawan, pero pa doon, Badyawan yung daan. O right side ka sa mga Radyo Naida, kung pa doon ka sa Badyawan, mauni ang Lawis, mambaling, no, ang nasunog. Right side, kung ikaw ka sa Viking Sports Complex, kabanta ka ng Viking is sports complex mga ka dali sa mga Ibanez compound. Kanya, unahan na ni, mula house ka, padong sa Padyawan, right side, nga kabalayan ka sa mga Radyo Maida.
2: So, sakto pa na siya sa Viking?
3: Come again?
2: Tako pa na siya sa Viking or Alaska?
3: Tako pa sa Viking. Lawis. Sitio Lawis man.
2: Lawis yun, okay.
3: Lawis dito sa mga Radyo Maida. Ang Viking, asa nga ka ni Akbang? Morning Viking.
7: Ang Jimbo.
3: Akatong Gaskina. Itong busol ka dito mo itong Viking ito. Katugay Sports Complex. Katugay Sports Complex sa kasamang Radyo Maida. Mga itong Viking. Katong mga kabalan dito doon sa Sports Complex. Mga itong Viking. Kini Akbang ni sa eskulahan sa Guano. Kining Alaska. Elementary School. Sa Mamala Elementary School. Akbang ni Morning Kabalan rin ang nasunog sa mga Radyo Maida. Kung ika ka sa Viking Sports Complex, right side na makabalayan padung ato sa Badyawan. Amaw ni ang sunog niya sagal ni mga mid of that material sa dunay sa concrete pero ubos na nila silang balay ang mga aloblak ato nakita diri semento puro ang ila mga kuan mga kaduang andana nga mga plywood sin maoy na nga ugdaw ka sa mga Radyo Maida. So okay. Pagkaron nagpadayo no ang overhauling ng talini no ang mga bumbiro diri sa pita kay wala may no kayo aso na lang puti kasi mga Radyo Maida nga nag bulhot pa karong orasa pero dili na angay kabalaka no kay sanggit dagang mga firefighter kunya dili ni posible nga mo kaon paglaing panimay kasi mga Radyo Maida ato ning follow up no kung pila gid kabalahi balabana 20 kunya unsa ginong dan si kayo ang initial nga kuan ang initial kuan no kuan ka ng electrical faulty wiring or ato nining kuan kung electrical misuse man ato nining imong interview sa imong investigasyon sa duty fire investigator sa Cebu State Fire Office. Tataod, mabalik kong dugang update nini huwag makalive Facebook ng tataod. Nika din sa Fire Sense sa Sitio Lawis, Alaska, mamaling. Ako yung Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP, Tataka RMN.
1: RMN DYHP Breaking Report.
2: Sanbay sa dugang panitalya, labi na sa ato mga balita sa DYHP News Updates karong taon-taon.
1: RMN News Break.
8: Kinoo, nagsagol kini ako gibati. Ang kahinangup ug ang paglaom nga mayo ang amo pinagsultian ini ginganan ug Mike gikan sa agency. Pero sa samang bahin pa sa may kabalaka nga tingali may dili maayo nga balita nga mahibawuan karon. Diyos ko, ayaw intaw itugot ug intaw ko pasagdi Ginoo. Ikaw rin ang akong gisaligan. Wagi kun mahibo. Kunwa ka. Maluwi ka, Diyos ko. Si Pare Baldwin. Hello, pre.
9: Hello, James. Pre, musta?
8: Okay naman, pre. Ikaw?
9: Dinikara ang mga musta pa na ako, pre. Okay, rin kaya ko. Mas concerned ko nimo.
8: Ikaw, yun?
9: Ito. Sigurado lang, ha? Okay ka, pre?
8: Okay na lagi ko.
9: Ano lagi, okay ang imong isulti. Pero ang tono sa imong tingog, seryoso kayo.
8: Okay na lagi.
9: Mayon naman kung muna. Akong kinubos, si The Chelsea.
8: Okay naman si Chelsea. To akaroon siya sa tindahan. Ako nga gianad ug adto dito. Kung way klase aron nga makaton.
9: Aw. Bitaw. Mao gyud. Nara ka des by pre?
8: Nagbiyahe ko.
9: Eh. Saan ka mabiyahe? Wala mo dad si The Chelsea?
8: Dili biyahe nga moadto og layo nga dapit ang boat na nako ipasabot. Kining nagdrive ko ba?
9: Hello? Eh, pasilan. Eh, sorry pre ha. Nawag ko nga, nag-drive ka man din eh. Sige na lang. Matawag na nyo balik ha?
8: Okay lang, pre. Nag-hand free ko.
9: Sigurado ka, pre?
8: Oo. Oh.
9: Pero, kasi, kadisturbo ko na mo.
8: Okay ra. Maisab kayo mitawag ka. Karoon nga, dili ko pati unog kining duka sa pagmaneho.
9: Basta ha? Okay ka, pre?
8: Lagi. Kintawa na, eh.
9: Yun na ra. Kasi mo na yung going ni mo ron?
8: Akoan, doon ako'y pakikitaan.
9: Eh?
8: Naka na sana pa si Aonimo, ha?
9: Bito, pre. Kutaan na lang ko nimo kung mamusta lang ko ba? Kung na ba magsamok nimo si... Kato si... Kuan ba? Ang buot kong ipasabot... Si Rika May.
8: Di lang tingalita mag-iskot pa niya, pre.
9: Sorry, pre.
8: Okay lang, pre. Huwag problema.
9: Lain pa ato, pre, ba? Okay ka, ugma?
8: Ngayon naman nung da.
9: Dili ba? Saan di mo ba't ugma? Una, basta Sunday, mag-close my Miss Karindria. Pero okay lang ka, kung di ko makasama ko mo, soro yung taong takas inyo. Kana kung pwede rin mo.
8: Ngayon kung di ko pwede, pwede kayo. Sige, soro yung pasbay.
9: Ako mong pre ba, na pag siya wetang magkauban, mga gusto na akong suruyin ka sa inyo.
8: Mau gani, suruy gani. Bisan mga alas at sulas buntag. Mabot kami si Chelsea o si Turanding ang nagikan sa simbahan.
9: Aw, gusto sa mga oras pre. Kay 6:30 po din ang tambungan ng misa. Uban sa doon akong anak.
8: Aw, sige. Pabutong tika umapuhon, mga alas at sulas buntag.
9: Sige pre ha. Kita taong maha.
8: Okay pre. Pohon, pohon.

0: Oh, what did his daddy James nimo dai Chelsea?
1: Nila ka toti tuturanding?
0: Uy, maba, asam to siyo?
1: Murag sa syudad.
0: No? Sa syudad, unya maglakaw ra? Kano siya baka siya babo dito, no?
1: Si Awa, yun ni mo dito, uy.
2: Uy! Yan lagi kate, eh.
0: Hey! Da, gilay ko rito. Bye, daiguriyo. Yan ni ko, era pagkataang tabang ko ninyo din, Ibo.
2: Ay, kabirigod yun ni mo, ti, uy.
0: Ulo, uy. Karoon pa ka?
2: Karoon pa, yun.
0: Ilamay! Mukuan da yun kada...
1: Ito, Turandin, pwede ko mamalihog.
0: Onsan palihog ka ba?
1: Naunta ko'y patawagan niyo mo sa cellphone, bakon pwede.
0: Ano na, di ba pwede? Why? Pwede kayo! Sureness, ikaw pa. Pero, wala ba ko'y load? Unload pas nalunod ning akong cellphone karon.
2: Ay, panikurisyon na nang iyang cellphone na chilsyo ay. Ruing nun ba? Nadaw cellphone pero, kwan, unload.
0: kanapod eh ko na kay load, bigat la ka.
2: Tuwara!
0: Labaw pa rin yung waylod.
2: Oh, waylod. Pero na may wifi din sa tindahan, be. Oh.
1: Tawagin pala yung dito to rin, be.
0: Ay, the chills. Kinsa man na napatawagan mo? Nako, ha? Kinsa man na ba nga? Ang imo raman din ang cellphone. Ang imo din cellphone may gamiton, dili din ni.
2: Wala. Buli-buli na.
1: Adiri kami.
0: Uy, nge.
1: Nanghit naman kong Danny, Daddy James. Ka? Ito, kaugi palihog, pe.
0: Kay, aw.
3: Hi, Daddy Jesse!
0: Uy, wapalipa!
1: Todra! Asya kami, ni Asya, ate!
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
5: Ang Sed Liniment Oil, mas gamo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon na kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa uo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Sed Liniment Oil. Minutos lang wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Sed Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan ug o. Huwag tangdayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Sed Pharma.
6: Let's go! Go with the flow!
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
6: go with the flow!
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
6: Charmy!
4: Charmy, let's go with the flow!

At tagin ninyo ang sumpay sa atong sukilaro. Kun mahilo na ba ang pagpanahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Nganong ikopya mo ang karaang painting?
1: Ako ni nakit andiris among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
2: Pilay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinaang lang imo ning ibaligya nako.
3: Ang mga kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay na ang sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo nini. Kahong dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ano man? Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkupundo kining tanan.
4: Luha ka lang yung magigawat pa rin!
1: Masang si Gobredo! Sunugol ko kining tanan niya ang pinintal!
4: Ayaw! Masuko siya!
1: Kinsa masuko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, tagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tunob og kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
6: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by GCash. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
7: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
8: Sa Janice, gabay pa yung moment akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
7: TTX 500.
9: Pabali sa mga butika.
10: Ang galing, pang matagalan.
11: Parang tayo lang han.
12: Everest Appliances.
10: Babe, ano ever best decision mo in life?
11: Siyempre, building a home with you.
12: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
13: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kabon!
6: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
15: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayo tan-awon.
16: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
15: Worth it?
16: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
14: Glow Pond's Miracle.

0: Ang miagi ato na sayran, mitambong giyod si Marian sa birthday party ni Lulo Amera. Ug sa diya misood siya sa kwarto sa tiguang, aron mag-CR. May nakita siyang painting sa kuna sa bumbong sa kwarto. Og Rebecca ang pirma sa pintor. Karon mga higala, ani tambahin na mo padayon sa sumpay ning pag-utang sugilanon. Ang kolektor.
1: Una na? Parehas kit siya sa kuna nga akong kipintal. Ang pintor kay Rebecca. Ito.
2: Bayan, nangita tani mo ang atong mga barkada.
1: Jared, dali, dali sa pa.
2: Ha? May problema ba?
1: Kanang pintor sa kuna. Si Rebecca gihapon ang pintor, ana.
2: Oh, ha?
1: Tanawa, Jared, oh. Pirma na ni Rebecca. Nganong na may pinintal si Lulo Amir ni Rebecca din sa iyang kwarto?
2: Asa ko may bao? Karon ba ko magkasunog balik din ang kwarto ha, God? Karon ba ko makakita ng mong pinintal?
1: Makigsulti ko ni Lulo.
2: Dali. Ito, asa sala. Ato lang dadaon yung painting sa kuna.

0: Nagraman ni Kag-Shakes yung kabataan noon, Lo Amir, no?
1: Oh, eh. Ooy. Ubay-ubay buhol siya. Gubuhol siya good ta.
0: Oh, hinuon. May lamasag nga, mistiso ka, Lo.
1: Mulang? Muragod og mawingig ang liog sa mga babae kung muagi na ko. Kay, choy-choy man ko.
0: Wow! Lahir agad ka, Loda. Kailang magay na uyab ni mo, ha?
1: Maulagi. Dili na ko makaiha. O sa umusan ng ubang babae, tistingan lang ganit, joke na lang panguyab. Wala na'y mandayon. Mausap dahil ng linaktan.
0: Sa mga linaktan sa babae nga maibugli mo, Lo?
1: Ang straight nga linaktan, mahimong mag-zigzag. O niya, pinalabyog ang shampoo.
0: Kuya, ako agad sa mga babae sa una, Lo. Sa linaktan, di ba ilala maibog?
1: Mulang? Basta muiki na gani ang babae nga muagi sa tungod sa lalaki. Oh, nagpaibog na.
0: O niya, kung ikid na ganyan daan mo lakaw, beda.
1: Lahi magyong ng normal nga ikid kaysa gituyo nga ikid. Kung ikid sa itik ang linaktan, oh, huwag na magpaibog. Kimpi na.
0: Ikaw, Kidlo.
1: Uy, ha? Jared, unsa man? Mag-inom na ta.
2: Lo, may ipakutan na lang si Mariani mo. Bahay niya ning maong painting.
0: Ako na nakita dito sa imong kwarto, Lo.
1: Unsa man day, Marian. Ganahan ka na? Kay ako nang ihatag ni mo.
0: Tinuod ka, Lo? Imo na ihatag na ako?
1: Oo. Nagkomedya ba ko sa imong tanaw?
0: Thank you kaayo, Lo, ha? Ganahan kay ko ining maong painting. Tuwid ay, Lo, di na ni mo palit, ha?
1: Ay, napalit na nakos sa Daplin sa kalsada.
0: Ha? Daplin sa kalsada?
1: Oh, nakita lang nako ang daghang mga pinintal nga gi-display sa Daplin sa kalsada. Usa ni siya akong nagustuhan.
0: Daplin sa kalsada?
1: Oh, duha ang akong napalit.
0: Ahain mo ng usa?
1: Narao.
0: Oh. Island?
1: Snake Island. Maayong mo paint ang pintor sa Snake Island.
0: Dito si Rebecca sa Snake Island?
1: Rebecca?
0: Ang pintor, Lo. Gusto na kong makitaan ang pintor nga si Rebecca, Lo. Asa nga street siya nga nag-display sa iyong mga pinintal, Lo, ha?
1: Siya may kilid sa eskwilahan siya may plaza.
0: Jared, may mabag-ubanan ko din mo dito?
3: Sure.
1: Biyaan ako ninyo. Papagani alas 12, oy. Ogma na lang tamo atos plaza. Ubanan tamo dito. Anhi na lang katog, ha? Panawag na lang sa imong lola. Musayo na lang ta ogma sa lugar diin ako mapalit ka ng maong mga pinintal.
0: Sige, Lo.

0: Oh, din hinaglin niya ang daghang pinintal.
1: Kaya sa mga nagbaligya sa mga pinintal, oh?
0: Ah, babae man to. Babae tong namaligya.
1: Babae?
0: Oo. Oh.
1: Siya ba ang pintor? Siya ba si Rebecca?
2: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Magmax Vit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
2: This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
4: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangyadaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
10: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang o 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RM Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle drop box? Kada simana, dun akichansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog ug dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency ug RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu ug kontakon pinaagi sa ilang registered nga mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026, Radio HFDA CDRR, permit number 1083, series of 2026.
11: At first, I was afraid.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: For months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
3: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
4: Wa ko kabangutan niya. Busy magod siya kay doon na siya customer nga magpa-charcoal siya naong.
5: Oh, mo pa? So, kamao sa DAC ang mo charcoal?
4: Oo. Oh, maumang ganitong kisaaran nga mubalik ko para magpa-charcoal ko siya akong naong. Pero, wa naman ko makabalik.
6: Lo, kano saan na ni muna palit ang mga paintings?
4: Eh, taod-taod na apo. Mga tulo na kabuwat. Pero, kaduhan ako kabantay nga, mag-display siya din he.
6: Sa ato pa, dumalabay lang siya.
4: Oh, mauna!
5: Unsa iyang naong lo?
4: Naong ni Kinsha.
5: Sa babae nga pintor.
4: Wa man kong makaklaro siyang naong day, Marian. Kay nag-face mask man to.
5: Ha?
4: Wa man siya kong ma-interes siyang naong day, eh. Pero, maayagin siyang mupintal. Master na kayo ng iyang kamot.
5: Gusto ko makakita ng babayana. Maayon ta kung mubalik pa siya ining dapital, oh.
4: Iyang matunggi pang linyang iyang mga pinintal, liha. Kanag yung, karaw, kanang lugar, ah.
5: Mau pa?
6: Mayan, dali na. Iyato na kanamo ni lolo sa inyo. Kay basin, nabalaak ka na to sa lula ni mo.
5: Ayaw, una. May susihon pa ko. Manang, mao pa na kini ang imong pwesto din hi?
7: Oo, dal. Nga doon ba doon ta?
5: Nakabantay ka sa babae nga mag-display sa iyang pinintal din hi?
7: Nakabantay man. Katulo naman na siya nag-display din hi.
5: Ay, mao ba? Unya nagkasulti mo manang? Nagpailan ni mo ang pintor?
7: Huwag yun, dal. Di man tumuting o kaayo.
5: Mao ba?
7: Nagtuo man gani ko nga bungol siya, kaya di man magtingog.
5: Bungol?
4: Eh, dali na, Marian. Ihato na yun ka na mo, kay basin awayon siya imululas, Jared. Eh, sige na, maghapit siya tagbuwak.
8: Ilabay na! Unsa ko? Patay ko ngayon mo kung datan o buwak?
4: Kaya unsa kagutaon ka, Lota? Patay na di ang hatagag buwak. Kanading man nag-uyab, maghinatagay man siya nagbuwak.
8: Ahilam! Huwag ikaw, Sab Marian. Nga nang huwag ka mo pa uli kagabi eh.
5: Kuan law, wala lang kumuuli kay Dunami sa iyo nga gilakaw si Lulo o si Jared.
8: Diin naman, Sab mo!
6: Dito rami sa plaza na.
8: Nag-usap mamos plaza!
5: Nagsusi sa pintor nga gipalitan ni Lulo anang mga pinintal ni Rebecca Lila.
8: Kagahig yun ninyog, oh! Ayaw nalagi na ninyog hisgotay ng pangana! Kaya maguba ang akong adlaw, ana!
5: Sorry, la.
8: Papaulian na ng tiguang, Marian!
4: Ay, Taluta! Ay, di na ta mag-away, oy!
5: Ayaw na lang una upugsa si Lula Luha. Unsaon nga, gahi maguna siya og ulo.
4: Maog yun na yung among firming na license una. Kanang iyang pagkagahis, oh!
8: Papalian! Tumagal na nanawag! Kung mubayad ng utang at imana, kung mangutang, balibari!
4: Ay, naun siya. Pagkaisog yun ang imong apuhaan, Marian.
5: Ako nila yung mga yung sorry ni mo para ni Lola Halo. Og salamat tayo sa mga pinintalo.
9: Ay, tayo, Marian!
5: Nang?
9: Ay, ikay tuyo! Classmate ko nun ni mo!
5: Uy, kinsa ka? Waba mo sulti sa iyangan ng balyang?
9: Ay, ha?
5: Wa mo sulti sa iyangan?
9: Oy, wa manday, Maria.
5: Ah, bebe, akong tubagon.
9: Adara, o.
5: Hello? Hello? Hello? Nang balyang, umalagi tao sa pikas linya nang. Ingong ka?

0: 我压死你叔害。
1: 是一百个啥？
2: 麦人。
1: Jared.
2: Anong wao ni mo tubaga ang phone?
1: Lalaki na nawag, Jared.
2: Oh, my God, look.
1: Hello. Kinsa man ka?
3: Yato sa plaza upa ang painting na kuna. Aron dili ka magmahay.
1: Hoy, ayaw ko kadlo ka. Kinsa gutaw kang mubahan ako.
3: Unto pala sa utso sa gabi. O mga tawa. Sa plaza. Dadaan ka din ta.
1: O kung sa imong buhaton ako, kung dili ko muto nga ugma, ha? Tubag!
2: Mayan, siya na sa pananawag.
1: O Jared, og iyang ipahatod ugma sa plaza ang pinintal nga kuna.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako murag kapoy na kayot tan awon.
2: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
1: Worth it?
2: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
3: Glow Pond's Miracle.
0: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay salad ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
6: Wow.
5: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
4: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag agwanta pa.
6: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
7: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og said liniment oil.
6: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
7: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
6: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
7: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
8: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
10: ECS.
11: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaitsurgao del sur. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahulog.

0: heavy flow.
1: Charmy, let's go with the flow.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift!
4: OT!
5: Breadwinner!
4: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
4: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
6: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
8: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
9: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. Goodbye.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP, alas 5:05 sa kahaponon.
0: Headlines.
1: Uluhan sa ato mga balita unom ang patay dulan sa 20 ang naangol sa pagpamusil sa usa ka tunghaan dito sa South Cotabato. Nalambigit na usad di og mga tinun-an dito sa usa ka tunghaan sa South Cotabato sa Mindanao. Cebu City Mayor Nestor Archival mututok na sa pagpalapad sa Material Recovery Facility kon MRF sa kagamhanan sa syudad. 400 milyones pesos gigahin sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sa PDRRMO alang sa sunod tuig. Hepe sa kapulisan sa syudad sa Sugbo nangunay sa gilusad nga aggressive patrol operation gabi ursa ka mga suspitsado ang nangadakpan. Magkat ang mga headline. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Ini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita news update. Ano karong Biyernes magkasama, September 18, weekend na sa pagkadali araba mo, labay sa panahon. Pagpagalito ni bukas ang September apan karon tinunga na sab sobrang pos katunga ang buwan sa September aduol na gyud ang December kala katulog dilang sad mag December na mga kasama magpasko na naminaw sila mga radio karon 612 maayong adlaw kaniyong tanan sa ato ang digital platform DYHP Arimensibo Facebook page YouTube channel DYHP app maayong adlaw kaniyong tanan sa may inyuhang giandam pala sa panihapon. O karon sa detalye na sa ato mga balita ikataho nga unom na ang nakalas ug durapay nangaangol dulan sa 20 ang naangol sa nahitabong pagpamusil sa katunghaan naman sad ni dito sa Banga National High School pasado alauna karong hapon. Ikumpirmar sa South Cotabato Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Rolly Aquino na permero ilang natala tulo ka mga estudyante ang nakabsan sa kinabuhi samtang dura pa ilaing unom nga nangasamdan apan as of latest nga ihap nisaka ang ginaghanon sa mga nakalas o mga casualty sa pagpamusil samtang dulan sa 20 usab ang naangol na sir nga sagad sa mga nabiktima nagpangidaron pag 14 anyos gani atul sa mga insidente gisawayan pa sa pag dala sa ospital nga pinakaduol ang mga naigo kasamad pinusilan ng mga estudyante ang padulagod in tao ay nakalas. Padayong i-verify sa mga otoridad ang aligasyon nga lakip ang suspitsado sa mga nakalas sa maog insidente. Di ay tipik o sa tuang video footage nga courtesy sa aramihan dito sa South Cotabato mga kasama sa nahitabo ang pagpamusilo katong pagda-rescue o pagdala sa mga napusilan dool sa ospital ikargag mga tricycle paingon sa ospital mga kasama para yun pagkala otoridad sa paghimog investigasyon pagingon man pagsuta kinsa may nihimo sa maong krimen na naglambigit na usad sa mga inosinteng kinabuhi sa mga estudyante mga kasama. Samtang niluwat na usab og official nga statement ang Department of Education sa nahitabong pagpamusil dito sa Banga National High School. Okay? Ato ni papinawot? Kaganina ni, sa diyan nahitabo ang pagpamusil og ang paghatod sa mga nabisima sa ospital.
2: Way pa nadakpan, way pa nadakpan. Way pati.
3: Sir, paano ka mong sunod, sir?
4: Sir, paano ka mong sunod, sir?
2: Araw may nag-aubang akuan, oh. Nga may pusil. Ginapangita niya pang gunman. Ti, ato siya, ti, oh. Ato siya, ti, ato siya.
1: Mm-hmm. Nagdagan man yung gunman nga nag-tap-tap.
2: Ara na mga pulis. Umudamo sila. Ara na mga pulis. Diyos ko. Ay, sus, ginuko.
3: outsider to
1: panggap. Naita mo ni pa sa duwala una karong hapon ha.
2: Ang outsider to.
3: Wala kayong uniform man.
2: Pila kabilog.
3: Wala kayong tanong to nang mga sang pusil isa kabilog man. Tapos may nagpalo ako to.
2: May nakita ka? May pusil gid siya ga?
3: O ma'am, basta shoot. Eh may gan siya. Kung baka may batian ma'am.
2: Amo ganito batian ko tatlo ba? Pak pak pak.
3: May ko ako ganito. May ko ako ganito.
2: Hindi ka mo magwa ga. Hindi ka mo magwa.
3: May ginapit ganito sa graphics yun ma'am. Mag-uha ng ganyan.
2: Diyos ko, Diyos ko.
1: Kaya pag-respond din na sa mga pulis humansa nahitabo nga pagpamusil nga nataho na sa kapulisan ka doon ay mga naigo nga mga estudyante.

0: Nakasama nyo, nakita ka rin ang tipik sa mga footages nga na sa nahitabong pagpamusil kaganina dito sa South Cotabato sa Banga National High School. Nag-blur lang nato gamay aron pag-putiher usad sa mga estudyante, kay mga bata, kabataan nga mga minor de edad. Human sa mga insidente, dali dayon nga o sa diha nasuta ang luwas na diha or nakaikyas ang gunman. Gawas sa dayon ang mga estudyante o nagibutangan o ga-pulis line ang maong crime scene sa pagkahitabo mga kasama. Si South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. niluwat o ga-pisyal nga pamahayag labot sa nahitabo nga pagpamusil sa usa ka eskwelahan. Base sa uwahing natala sa PNP ni abot na og unom na kala samtang 17 ang naangol sa pagpamusil. Pero taon-taon, standby lang sa dungang pang-update ilang nahitabo na usap ng pagpamusil school shooting. Ito ni sa South Cotabato. Dili una sa atua sa dagbayan sa Sugbo, atong balikan atong mga balita samtang update sa sunog karong taon-taon. Iya sa sitio Lawis, Alaska o sa Mambaling. Samtang unom or Cebu City Mayor Nestor Archival mututok sa pagpalapad sa Material Recovery Facility o MRF sa kagamahanan sa Dakbayan. Kasama mo sa Balita Radio Man Eli Bulunos.
1: CYHP Talk RMN Report.
2: Kini mao ang balita, hatoy nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Tutukan na ni Cebu City Mayor Nestor Archival papalapad sa Material Recovery Facility kun MRF sa kagamhanan sa Dakbayan. Kini pinaagi sa pagpalit og dugang mga composting machine, sorting equipment ug yuta alang sa waste processing. Sa maong paagi, giingon sa mayor nga mugamay na unya ang mga basura sa sulod nga matud ngadto sa labayan ning landfill. Gawas nini, ipalayag ni Archival nga dili mausik og mobalik ra sa kagamhanan sa Dakbayan ang nga gamiton sa maong katuyuan. Kinitukod ka din na mabayad ang syudad sa hauling o tipping fee ni ini.
3: Hindi man ni malabay ang kwarta bisag mag-investa. Ikawas man nga dilit ni mo malabay mo balik man. Ika mo bayad o tipping fee o kanang hauling, diba?
2: Si Mayor Nestor Archival ang mayor una na ni padayag. Pagsukip o gahin siya ang iproponer nga 2027 annual budget alang sa pagpalapad sa MRF sa syudad. Human mo sa listar nini ang Eco Station diya sa South Road Properties kung SRP. Magsama ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant ug anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Maka reduce sa blood pressure ug makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas ug rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radio Mo Nationwide.
0: At ora sila 5:14 na, samtang 400 milyones pesos gigahin sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ngadto sa PDRRMO alang sa sulod tuig. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Veloso.
1: CYHP Tabak RMN Report.
4: Moabot sa 400 milyones ka pesos ang gi-propose nga budget sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo alang sa Disasters Reduction and Management kun DRRM sa 2027. Kini mo igipaybaw sa Kapitolyo human maaprobahi ang proposed annual investment plan kun AIP sa PDRMO atol sa ikatulo nga quarter meeting niini. Sa maong pundo, moabot sa 60% o 168 milyon pesos ang gigahin niini alang sa disaster preparedness. Lakip na ang pagpalit og mga ekipo alang sa PDRMO, Emergency Operations Center o warehouses. Matod ni Dennis Pastor, ang pangu sa PDRMO nga gusto ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga mahatagan og pagtagad ang pagpangandam sa lalawigan og sa matag komunidad. Sa kasamtangan, ang PDRMO aduna kini 85 ka mga personnel gikan sa napu sukad sa pagsugod niini sa iyang termino sa 2025. Paagi kini aron nga masiguro nga dunay igong personnel ug insaktong ekipo ang probinsya aron nga muabag ug mutabang panahon sa mga kalamidad ug emerhensya sa mga lokalidad. Nalakip sa giduma ni ini ang 7 ka mga mobile kitchens ug dugang sakyanan sanglit giingong nagsugod ang buhatan nga walay igong kahimanan sa pagresponde. Ang maong AIP nigahan kini ug moabot sa 28 milyones ka pesos alang sa disaster prevention and mitigation, 56 milyones ka pesos alang sa pag-response ug early recovery ug ang 28 milyones ka pesos alang sa recovery og rehabilitation. Samtang 120 milyones usab ang gigahin alang sa quick response fund. Apil na ang proposed allocation sa emergency response, relief operations ug rehabilitation ingon man ang recovery sa disaster affected areas. Ang maong proposed AIP gikatakda kini nga i-endorso sa Provincial Development Council kon PDC ug isumiter kini sa Hunta Provincial alang sa hingpit nga pag-aproba sa pondo. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Radyoman RV Velocity Way HP Tatak RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vitamin D Plus Coffee Mix.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras sa 5:17 sa kahaponon. Nahibalo ba mo nga naay mas barato nga paagi para magbutang og kwarta sa inyuhan GCash? Kanabang walay patong, walay fees. Duha ka paagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naamoy paryente gikan sa abroad nga magpadala og kwarta o kung naamoy online job ug makadawat og sweldo gikan sa laing nasod, pwede diretso sa inyong GCash wallet ang kwarta. Basta verify GCash user, likay sa forms, likay pila sa remittance center. Libre ang pag-claim og remittance gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. Ikaduha, pwede magpa-cash-in sa official partners nga libre sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos kada buwan. Yes, walay patong nga fees. Mag-cash-in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBE or TM or 0272-139999. Other networks and fees may apply. To know more, GExchange Inc. is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. At oras sa 5:19 na hepe sa kapulisan sa syudad sa Sugbo ng Unay. Tagilusan nga aggressive patrol operations kagabi. Unsa ka mga suspitsado ang nangadakpan. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante.
1: TYHP Tatak RMN Report.
5: Mabot sa 11 ka mga suspitsado ang nagadakpan sa gidusad nga labing unang night watch aggressive patrol operation nga gipahigayon kagabi gikan sa alas 9 sa gabi hangtod na sa alas 12 sa tuwang gabi. Nangulo sa night watch aggressive patrol operation ang hepi mismo sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel Ricky Sumalde. Uban siyang duha ka mga deputy nga silang Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol o Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare. Ang mga units sa kapulisan nga gidusad sa operation mao ang Sawang Calero Police Station 6, Cebu City Mobile Force Company, Special Weapons and Tactics, City Intelligence Unit, City Investigation and Detective Management Unit, o ang City Drug Enforcement Unit. Tulo ka mga barangay ang gisilhig sa CCPO, kini mao ang Sawang Calero, Kalamba, o ang Suba, nga usa sa dunay taas nga krimen nga matala matag simana. At all separation gipatumang sa kapulisan ang Search Warrant Implementation, o Plan Bulabog, o Plan Galugan, o Plan Bakal Sita. Police visibility ug ang hugot kapag patuman sa mga lokal nga ordinansa sa data nga gipahibaw sa CCPO nakasikop sila ug 11 ka mga suspitsado nga naglangkob sa usa nga nadakpan sa armas din usa ka 38 nga pistola ang nakuha pinaagi sa search warrant 5 ang nadakpan nga nagsugal upat ang ilegal nga drugas ug laing usa ang nadakpan nga naaktuhan nga nagkupot og armas samtang sa panghingusog sa ordinansa sa Dakbay Sugbo nakasikop sila og 5 ka mga tawo nga naabtan nga nag-inom sa publikong lugar 3 ka minors ang na-rescue nga nakalapas sa curfew 7 ang resita nga naghukas-hukas sa publikong lugar samtang 12 ka mga driver ang nisyuan og temporary operator's permit kung TOP gipasabot sa CCPO nga ang night watch aggressive patrol pagpakita kini sa estratehiya sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo pinagi sa pagkiusa sa lig-on nga presensya sa mga pulis rapid enforcement o coordinated nga dinaghan nga operations aron pagtubag sa problema sa kriminalidad ug kahusay kalinaw panahon sa kagabion mato ni Police Colonel Ricky Somalde ang hepe sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo nga ila na kining kanunayon ang pagapakusog sa operation panahon sa kagabion subay sa lang pasalig nga pagpugong sa krimen siguridad sa publiko ug dali nga paghatag sa serbisyo sa mga Sugboanon nakita ni Somalde ang ayan nga patutukan ng mga barangay na taas ang mga insidente sa pusil kawat ug uban pa panahon sa kagabion aron nga mapugna ng posibleng mahitabong krimen. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arbus Amante DYHP. Tatak, Armin!
0: Radyo mo, nationwide! At oras alas 5.21 na, kaya nga portion dalit ka na to sa DTX 500. Ikaw naghamin bag mga sakit karong panahuna. Mag-DTX 500 na matag-adlaw. Yung nakanitsa rin tinikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Apang inam sa DTX 500 matag-adlaw, makatabang na. Huwag ka panindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity. GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Samtang sa dugang pang balita, cash assistance alang sa mga student scholars sa Mandaue alang sa unang semester na dawat na. Kasama mo sa balita, Radio Man Ken Galenia.
1: DYHP Tatak RMN Report.
6: Nakinawa itong cash assistance kapag 17,000 peso sa mga student scholars sa Akbayan sa Mandaue. Ang mga student scholars sa lokal nga kagamhanan sa syudad nagtungha sa lainlaing ng mga higher institutions dili sa Sugbo. Si Mandaue si Mayor Jonky Iwano kauban ng lain pag mga opisyal sa syudad nangu sa distribution sa cash assistance alang sa mga scholars sa Dakbayan. Ang maong cash assistance magsilbi ka suporta sa syudad alang sa mga tinunan nga naningkamot na makahuman silang pagtungha taliwa sa dagang hagit sa kinabuhi. Ang mga student scholars sa syudad magduwatan og 17,000 ka pesos nga assistance sa matag semester. Kasama mo sa Lakbay sa Mandaue ang iling Radio Man Ken Galenia Tatak Arlimen.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras sa 5.23, huwag nga portion, dalit ka na to sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pagsuplemento. Sa Life Extension Vitamin D3, makatabang ang pagpaligun pa sa itong immune system. Makapaligun pa yun sa itong immunity, makasama itong resistensya nga mo importante kayo matag-adlaw. Gikan man sa init kayo nga panahon, niya mo kalitog uwan, sagad, mapislango, makas natin respiratory problem. Life Extension Vitamin D3 na makasama. O, girekomendaro sa mapag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa mga cancer patients. So, pwede nga imuhang nainom, ang tatak LE sa matag soft gel sa iyong pag-inom ni ini. Life Extension Vitamin D3 nagtanyag libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni ini. Osminya Boulevard, Cebu City, Buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building. Lunes ngayon sa Sabado ang consultation time nga libre. Alas 8 sa buntag ngayon sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sa 5.24 na. Samta pa dayon sa ato mga balita mga kasama. At umalikan ang South Cotabato. Umikan kay nagtagbo. Silang South Cotabato Governor Reynaldo Sukayan Tamayo Jr. of DSWD Field Office 12 SOC Sergeant Regional Director Loreto Cabaya Jr. sabay sa padayong pag-imbestigar sa mga otoridad sa nahitabong pagpamusil sa Banga National High School sa Banga South Cotabato karong hapon. Base sa uwahing ihap sa DSWD o PNP sa maong riyon, giabot na nga ito sa unom ang nakala sa mga panghitabo. Samtang 17 ang seriously injured o nagrabihan sa ilang angol o mga samad kasamtang ang giatiman karon sa tambalan. Samtang DSWD social workers mihatod ang psychological first aid o psychosocial support ngadto sa mga naangol nga estudyante o sa ilang mga pamilya nga naa sa ospital. O dayon usab ang ilang pagsusi sa ubang panginahanglanon sa mga naapektuhan o apektado sa nahitabong insidente ng pagpamusil. At oras alas 5:26 na. Dugang sa atong mga balita, atong pagbalik human sa mga pahinomdom.
1: Radyo Mo Nationwide.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: Kumakas natin na og simptoma sa sipon, Magnusep Plus with zinc na. Magnusep Z Plus with zinc na magkasama ko padugayon manggod, mas mudagan ang sipon nga virus sa lawas ug pwede pang makatakod sa uban. Sa unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadagan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang senyales sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga motabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas mapadali ang pag-ayo sa simptomas sa sipon. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw inubanan sa saktong diet ug exercise versus sa previous formulation. Tambalan dayon, dali nga maayo og magkadaginot kaysa pagsagdan ra nimo nga musamot og mahimong mahalang pagtambal. Kung dali maayo makabalik dayon sa trabaho og mga importanteng buluhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus 40 with zinc dayon. Phenylephrine HCl plus Chlorpheniramine Maleate plus Paracetamol plus zinc is the generic name of Magnusep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommy, makahinumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo. Ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mapa powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon, himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
11: Biotrop Herbal Capsule.
12: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
11: Biotrop Herbal Capsule.
12: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
11: Biotrop Herbal Capsule.
12: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
11: Biotrop Herbal Capsule.
0: Oras sa DYHP, alas 5:30 na sa kahaponon.
1: Radyo Mo Nationwide.
0: At balikan karon ang fire scene sa Lawis, Mambaling, dakbayan sa Sugbo ng nahitabong pagkasunog sa pipila ka mga panimalay nga gama sa light materials. Pila ka kapamilyang apektado, pila ka mga houses o mga panimalay ang nasunog. Atong i-check sa latest report si Radiman Joseph Osquijano, JQ.
1: TYHP RMN Report.
13: Yes, salamat sa mga radyo manday dani pull out na ta human nga gi-declare nga far out ang sunog itabo diri sa may sitio Lawis barangay Mambaling dakbayan sa Sugbo. Sa initial nga tong nakuha nga impormasyon ka sa mga radyo manday bainting ato sa kapin sa bainting ka mga panimay ang hingpit nga naugdaw niya sa initial nga investigasyon nga nagsugod ang kayo gikan sa kag Darwinda Bukalis o so, gingong nibutong buting kasanglit gingong nag-charge ni sila doon sa may butin na gituan niya ni Buto ni Kasabaga Radyo Manayda nga mo inong dan sa pagkasunog sa kapin ka mga 20 ka mga panimaay din sa nisgutad nga lugar alas 3.75 daw at alarma o na control ni alas 4.34 garoga hapon o nga wala nagkikatakong nga doon ay naangol o napaso o casualty nga nga sunog nga migo niya sa Masicho Lawis barangay Pas, barangay Mambaling ng dakbayan sa Sugbo. Panayon pag diskusyon sa pagkasakop sa Bureau of Fire Protection sa Cebu City Fire Office kung doon sa angkos o sa inungdan sa pagkasunog sa mga panimahay sa Sitio Lawis sa barangay Mambaling. Kung sa silang latawan katong istorya o mga istorya sa residente nga gingong katong usaka nag-charge nga doon sa butin sa panimahay sa usaka Darwinda Bukalis. Samtang ang kamulurahan sa mga kamarasan nag-presentasis na lang sa mga nasunog na panimay samtang ato sa social code ni Paluna o driba sa may atubang bahin sa fire scene sa Alaska Mambaling Elementary School nga mawi o sa may Viking Sports Campus nga mawi samtang ang evacuation center sa mga fire victim. Ika rin sa gawal sa Robert sa Patrol Nyo Radjuman Joseph Osgan ODYH Pitapaka RMN.
0: Iga salamat rani man Joseph Osquijano sa report. Amo mong ipahinom duman sa nagpadayon nga Bio Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo karong sunod simana, karong Biyernes pohon, mao na ang ika-upat nga weekly draw. Sa kay Swerte mo na naog alang sa ato ang taga 2,000 pesos ato sa fourth weekly draw o ang 5,000 pesos alang sa weekly draw. Samtang sa itong grand draw sa September 30 adlaw Miyerkules na po ka-winner sa 10,000 pesos o sa ka-winner sa 100,000 pesos. Ganina ang mga nag-claim sa ilang premyo. Kasamang Jerome, ipangutana nga pila ka-entries ang nahulog. Natin mga senior citizen nga ni-claim ganina nga usa ka-entry. Nga 2,000 pesos ang usa, 5,000 pesos. Managiging nga paswertihay. Apan, more chances of winning katong daghan sad o mga entry pero paswertihay ramang good. No, sa pagbunot ni Ana, kuban natong FDA representative. Ni ang mga pharmacies, mga partners sa pharmacy nga mapalitan ninyo og Bio Jessic labi na kay nagkaduol na ang atong grand draw. Mani inyo ang hinumduman ha para di umasayob sa pagpalit kun asa man gali mo adto. 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug. Ingon man 7-Eleven na palitan sa Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket o SVI. Bainte ka mga tableta sa Bio Jessic. Sa Osaka, resibuhan ni Ana, dala di ring resibo. Una, i-apil na lang po sa pagpreparar ang inyong mga email address. I-apil na sa pag-fill up ninyo sa inyong pag-anhidri aron pag-redeem sa inyong mga resibo. Kunya, makuha mo stab, dagaan mo og stab para mo ay atong ihulog sa atong drop box alang sa ika-upat nga weekly draw karong September 23, mga kasama. Sabalikon ha, 10,000 pesos, upat ka winners atol sa grand draw, samtang 100,000 pesos, tax exclusive. Atol na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Ang nakatatakan ng pizza kung ugali nakapalit mo ni atong August 10, 11, 12, 13 up to August 29 sa dili pa ma pahigayon ang atong ang grand draw. Wala pa ilisin na dayo na diri para doon na mo'y chance kung maka-appeal sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Duga pang balita mga kasama, gipahibaw sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP nga naana sa normal nga estado ang operating condition sa tanang grid sa Visayas ug Mindanao karong adlaw base sa kasamtangang supply ug demand sa maong mga grid. Sa Visayas grid, improve ang condition diin ni saka ang generation capacity gikan sa Mindanao kon resulta sa full 450 megawatts nga gi-export ngadto sa Visayas pinaagi sa MVIP. Ang Visayas grid in available capacity nga 2672 megawatts samtang ang peak demand niini ana lang sa 2308 megawatts.

0: Samtang sa dugang pang balita, nahuman na aog malinawon og hapsay paglipay gayong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon barm parliamentary election matod sa Philippine National Police kon PNP. Kanitaliwa sa mga natala nga insidente nga gikonsidera sa mga otoridad nga giingong mga isolated cases lamang. Samtang itugyan na sa Malacañang kang DILG Secretary John Micrimulia ang pagtubag sa pahayag ni kanhi Presidential Spokesperson Harry Roque na fake news ang report kabayan sa iyang asylum application sa Austria. Matlo di Palace Press Officer and Secretary Claire Castro na dili nila magkinahanglan pag-ipagawas sa publiko ang ilang mga plano kabahin ni ini. Samtang gipaabot nga ugkaton sa House Prosecution Panel ang kabahin sa GenCorp Industries Incorporated nga nalista sa Statement of Assets and Liabilities and Net Worth kung sal ni Vice Presidente Sara Duterte. Mato ni House Trial Spokesperson og Glanao del Sur Representative Zia Alonto Adion, wa kini ang nagunang hinungdan maong gihangyo nila ang impeachment court nga ipasabi na si Mayor Baste aron maatubang sa impeachment isip hostile witness. Samtang karon ng September 23 ang paglatag sa prosekusyon o depensa sa ilahang tagatagsa ka mga posisyon sa voting threshold na dili pa mohimo sa ilahang order or kamanduan ang impeachment court kabahin sa giatubang na kaso ni Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment court. Samtang ato ng tabukan ang pag-asa magtan-a lang sa latest weather update.
1: Una sa lahat, weather update.
0: Gubikan kay weekend na sa mga kasama itong pagkisairan sa may weather outlook sa weekend na mapaabot sa mga Sugboanon sa mga Naminaw sa Sugbo o Kabisayan. Sabi na kay ugma sa Sabado o Domingo, kung doon ay mga outdoor activities, maayo ba ka ha? O ba kay mga pag-uwan-uwan? O ba ka kumusta na low pressure area? Weather specialist sa pag-asa magtan, Ana Dumdum. Ma'am Ana, maayong hapon.
2: Yes, ma'am. May hapon sa Tanantig Paminaw and mga kanitong latest weather update. Ang habagat, nag-apekta na south karon sa may kasapang bahin sa Southern Luzon and sa may kasapang bahin sa Visayas. And there is also so, minsan sa Subo, makasinati sabtag panagsang mga panganurong at umuang kalangitan or generally for weather even over the weekend and iingang panahon but natin chances sa mga patak-patak or kanyang mga localized thunderstorms. And sa hangin sa kalagatan, panahin sa mga pasalabi ang hinahing ato sa kasarangan na hangin gikan sa bagat ng kasadpan and ang kalagatan, malinawon na ito sa kasarangan ang pagbalon. Dili sa Subo kalagatan na ipagunas alas 7:14 ng gabi and ang adlaw mo sa loob alas 5:43 karong hapon. Mukha na itong latest weather update. Kini si Ana Dumdum. Maayong hapon and dagang salamat.
0: Maayong hapon, dagang salamat. Ito mga thunderstorm advisories karong gabi una, Ma'am Ana.
2: Yes, ma'am. Natay possible karong localized thunderstorms na, ma'am.
0: Dagang salamat.
2: Masa pa yan, ma'am.
0: Weather Specialist Ana Dumdum sa pag-asa magtan. Ato oras sa 5:42 na balikta sa tuparag-uban human sa mga pahinumdum. Nag-init na po. Vacation ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Day and that, nganong masulubuan man kanang naong nimo?
5: Naluhoy manggog ko ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayoma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
4: Lakaw da yun nga doon sa butika. Pagpalit da yun og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas. Sud na sa dugay ang panahon.
5: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
6: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
8: Basin og
7: may diabetes ka?
8: Ang TTX 500 na.
7: Ang TTX 500.
8: Adunay powerful extracts,
7: no phytochemicals,
8: ug antioxidants,
7: nga gigan sa palaya,
8: ug the sugared sugar cane,
7: mga organic compounds,
8: nga effective.
7: Tibatok sa sakit nga diabetes.
8: TTX 500
7: sa mga butika.
8: TTX 500
7: ang tubag
8: kontra sa sakit nga diabetes.
7: TTX 500
8: epektibo
7: sa pagpamubo sa blood sugar level.
8: TTX 500
7: ibo sa the sugared sugar cane extract,
8: ug anti-diabetic property,
7: gikan sa palaya.
8: TTX 500
7: garantisado,
8: highly recommended
7: sa mga eksperto.
8: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
9: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
13: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
15: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita-D plus coffee mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita-D plus coffee mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
16: Ako si Lady Lynn Tamayo Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at orihinal.
19: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: TTX 500
7: ang tubag
8: kontra sa sakit nga diabetes.
7: TTX 500
8: epektibo
7: sa pagpamubo sa blood sugar level.
8: TTX 500
7: ibo sa the sugared sugar cane extract
8: ang anti-diabetic property,
7: gikan sa palaya.
8: TTX 500
7: garantisado,
8: highly recommended
7: sa mga eksperto.
8: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
7: TTX 500.
20: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o TTX 500 2 lang ka kapsula kada adlaw sulod sa 3 ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500.
7: Pamali sa mga butika.

0: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ng resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos sa 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Oras sa DYHP, alas 5:51 sa kahaponon. Padayon sa ato mga balita, mga kasama, suspendido ang klase sa tanang level sa mga tunghaan dito sa Banga, South Cotabato. Kini maong lakang subay kini sa nahitabong shooting incident sa usa ka tunghaan sa maong lungsod kaganina nga pasado alauna. Diin sa impormasyon nga gipadayag sa PNP, niabot na og puno unom ang nakalasamtang dulaan sa 20 ang naangol or injured sa maong pagpamusil. Kini nga portion dalit kanato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Kasama kanong panahon na importante kayong protection kontra sa mga sakit nga dala sa malamok, sama sa Aedes aegypti, sama sa dengue. Mao nga ni ana, EXL All-in-One Skincare Oil aron tubobanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang kini basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot na maoy natural insect repellent property. Tabang ang protection kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients ni ini, magkasiguro kaluwas epektibo ang protection alang sa tibok.

Fe, sa iyong pagpanghaplas ini, maayo pagid sa panit. Busa mo gamit na ta, EXL All-in-One Skincare Oil, daghang benepisyo, pangontra sa lamok at the same time sa atong pagkatulog o sa atong pong skincare. Nindot ang EXL All-in-One Skincare Oil, mga samtang sa atong pagpangapi atong pilyo ng kape nga healthy, ang kape nga daghang nutrients ang kape na naghatag ka na itong energy at tag-adlaw. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 o maghisigotag nutrients. Anakin ni Nita Popcorn, Arabica, Spirulina, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas o Grosship Busa. Sa atong mga nanganlan, wala kailangang pangitaon pa. O mag-ingotag kape nga organic kape nga naghatag og nutrients sa imong pagtimpla, sa imong pagkutaw ni ini labi na sa naglikay og taas nga sugar. Anhin na ta, EXL Coffee Mix 17-in-1 na pamatud-an na. Na epektibo sa imong panglawas, naghatag ka nimong energy labi na katong mahiligon sa sports. Basketball man, ping pong man, iba kang uso nga pickleball man na mas mayong mainom taan eh. EXL Coffee Mix 17-in-1, ikanukaon at the same time, imong energy level taas kanunay. EXL Coffee Mix 17-in-1.

oras, 3 minuto sa dili pa mag-alas 6 ang kagabihon ang atuang DYHP sumbonganan karon atuang na resolve pinagi sa off-air nga portion sa atuang tulumanon. Atong giresolve na diri samtang makaya sa nato sa pagpatalinghog off-air recommendations o endorsements. Atong gihimo karong adlaw apan. Kagani ng buntay, dagbalang puso na usab ang lain nga offline tabang sa DYHP o IFM sa mga nasunugan sa Isla Verde sa San Isidro Talisay. O nahinumdumo ni atong Sabado atong September 12 sa mga alas 10 pasado alas 9 pasado todo ay sunog nga nahitabo sa Isla Verde sa Isidro Talisay. Mga listeners, biya na to. Apa na abda na sa tabang sa DYHP o IFM gikansad sa mga listeners and viewers sa DYHP. Nagsangkiig tuntog dala sa ilahang mga goods, mga groceries, mga bugas, tag 10 liters nga tubig, nag-apil po tag chinelas, mga grocery items, canned goods, mga chinelas, used clothing, mga banig ug habol at ang ipanghatag kagay nina sa San Isidro Covered Court o sa San Isidro Gym. Kabahin nga po ni sa nagpadayon nga servisyo publiko sa DYHP o IFM mga kasama diya sa San Isidro alang sa mga fire victims. Pagpagalita ng himo sa ito mga fire oplan tabang apan na po yung nahitabo nga sunog karong hapon diya sa mambalik kunya magbaga-baga po dito yung mga listeners diha kunya naghan sa mga panimalay ang nasunog busa naglalingaw-lingaw kagani ng buntag sa mga pag-games mga pasayaw-sayaw kaoban na tong IFM pinanguluhan ni Idol Boy Key ang station manager sa IFM ang Queen Mother ang ato ang kapartner usaw ingon man ang Virginia Foods nga naghatag sa lamian kaing pamahaw kagani ng buntag kaoban ang kinatibok ang puwersa sa IFM ang Queen Mother o ingon man ato ang mga kaobanan sa DYHP sa atong research department o public affairs diyo sa public affairs department diri sa DYHP HP. Wala ay nausab nga kalampusan ang pagpahigayon sa itong servisyo publiko. In line nga po ni sa kasaulugan sa 48th anniversary sa IFM o 63rd anniversary sa DYHP at mga uplan tabang nga nagpadayon mas gipaligo na mas gipakusgan pa sa DYHP o IFM. Kaniyong tanan mga kasama, lingan kayong salamat. Lain-lain nga matang sa itong pagtabang servisyo publiko. Apan, salamat kay naakanuna inyong suporta. Manakami diri pa na yung dasig sa DYHP ma-on-air man, ma-off-air man, ma-studio guestings man, nga panawagan sa gawas man or sa field, apan na kanunay ang DYHP o IFM. Dingan kayong salamat sa iyong makanunayon nga suporta mga kasama o mga idol. Uy, happy birthday day una sa mga nag-birthday karong adlawa. O happy birthday nga to ni Ma'am Luleta Bobot Omega na nagsaulog sa iyang birthday karong adlawa. Happy birthday, Ma'am Bobot. Gikan sa imuhang Lupon Department family sa Barangay Hipodromo o gikan po na ni Cap Dondon Bacolod. Ato ang Barangay Kapitan di sa Barangay Hipodromo. Happy birthday, Ma'am Bobot, Ma'am Luleta Bobot Omega na nagsaulog siyang birthday karong adlawa o sa mga birthday karong adlawa nag

birthday karong adlaw, October or September 18. Unya shout out sad nga to ni Sir Mitty Soriano og sa iya mga staff diya sa Bangkogon Resort and Restaurant. Og si Sir Mitty pod murag mobiling pa ni paingon sa uslob gikan dai sa nagkaliang kalihukan diri sa Compostela, Cebu. Doon na delivery o nihimo o mga livelihood seminar kabahin sa Darag Native Chicken. Alamat mo Sir Mitty Soriano and sa BRR Soriano Family diya sa Oslob, Cebu. Atong avid listener sa DYHP niya pong pa ni Sir Mitty nga sa sunod nga oplang tabang pohon. Andam o taganasad ga mo tabang, mo abag ang Soriano Family o ang BRR. Dikan kang salamat kaninyong tanan. DYHP number nya kanunay magani nagpaminaw nato Sir Jess Borha og ang mga kapalintihan ini di sa Muabog Pilar Camotes ay magini kanan ang man ni Coast Guard Lloyd Borha always nga nagpaminaw sa DYHP ni Paulino Paling Borha Prensi Borha di sa Pilar Camotes og igon man di sa Baby Bilarmino Pentabelio Todella og ni Rogelio Liorag Merlin Agbay sa City of Luton, Agsungot, Cebu City sa inyong pagpaminaw diha. Daghan kaing salamat kanina.

call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Alturas Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, mabali sa mga butika.
5: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kay adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulay ipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
11: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.

0: Bumusta ka mo mga bata? Kita tanan mga kasama na to. Mayong hapon ka na to tanan. Pasalamatan na to mag-usap ha. Si Lord nga ni nag-abot yapon kita sa kapunon karon niya. At ako sang pasalamatan ang mga tao nga mitabang sa programa ni Ma'am Aida nga subunganan. Salamat yung kayo ninyo sa mga tao nga nitabang sa programa nga Straight to the Point Morning Edition. Unang radyo, unang balita ni Kuya Arnold ug ni Ma'am Ken. Ay kanago dilang Kuya Arnold. Mga balita alam yun ang ataraw niya mga kuan. Siguro wapa na nabakan na yung programa sila si Kuya Arnold nga amor na ngayos lang tabang sa ato mga kaigsunan pero murag giusa na lang ang tamo tanan naan na lang nasa programa ni Atty. Kung mga dagko nga trahidya ang ato ang hisgutan naa sa programa ni Atty. Rufil Banyok Straight to the Point unya sa hapon ang programa ni Ma'am Aida maunang diri lang sa ato sa Cebu City or unsa pa na niya nga mga lugar o sa tanang mga lungsod nga moari ni Ma'am Aida anha na diha ginagmay nga tabang-tabang pero kinasing-kasing mabutol sa mga 20 mil ang mutabang sa mga tao-taon pwirabayag sa mga tao nga nitabang sa sumbunganan ni Ma'am Aida Stampos. Salamat kayo ni Sir Benji Tagian. Pagkagabi ang programa ni Sir Benji o ako at Straight to the Point Evening Edition kung Lunes Santo Biernes Sir Benji ada pero yung sabado si Sir Buen kay si Atty. Buen Alguno kay BCM na si Atty. Buen Alguno kay nag-practice mo po siya ang mga kasukaso po. Salamat kayo ninyong tanan ha. Salamat kayo ninyong mga bata mga tao ni former Kapitan Joe Ramos kung nabuhat siya Miguel Pulyar Fertilizer o Mega Plus maing hapon ni Moriakap sila Douglas doon alam mga bata ditsulat ha sa tanan mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa babag o ni Sir Raul Alibio Isoto sa tanan ni mga kaigsoan si Rini o ni Sir Apiot. Okay mga bata mga kasama aniya kita sa ika-adili pa ugma banday ta batapos adlaw biyernes karon aniya kita sa atong happy ta batapos nga lang guluhan nga sugilanon ang Inday ni Undong.
1: Dili kay ako lang ang nagpili kanimo Undong ha. Ang among hari o kray na din sa among kaliputan, sila ang nagpili kanimo nga tugahan ni ining maong apelidad. O, ako sab, ang may pili kanimo nga maoy akong apyan.
2: Apyan?
1: Oo, ako imong apyan. Ako ang imong intay, Undong Wildo.
2: Ikaw ang Inday. Ikaw ang akong abyan.
1: Kumain niya nga malipot ko ikaw din sa among kaliputan, Undong. Himamaton ka sa mahal nga hari Ukraina. Aron, magkapaspasan na ikaw, isip akong abyan. Tana na, padayon kita sa palipot din sa among ginharian. Undong Wildo na.
2: Sige, Inday Carmen.

nga sa ato pa. Wa ko masayop sa kong pagtuubahin sa kong apo. Kung mauna, wa na ko'y mahimo pa. Wa na gini ay matuman ang akong gihangyo kaninyo. Oh, sige. Kung maom ka na inyong gusto, kung maom ay yung nahukman, sige. Apan palihog, tumana inyong gisaad ka na ko. Palihog lang!

0: ka bantay ka din doon. Doon na gisulti si Papa, pura baga. Doon na gisulti ka sulti, diba?
1: Kabantay ko, kabantay. Ganong pareha silang undo nga magtabi diya sumay tabay. Umarag doon na gikasulti.
0: Maugid. Kay bulungan kini mga nakitabok karun. Usa itong buhaton.
2: Ganong ni ano
0: ni? Pa!
1: Pa!
2: Oh! Ngalong mo naman mong nakakita og abat.
0: Ang-ang! Kalit ka mo magtungadas amon luyo.
1: Hindi mo kaagi pa.
2: Oh, di hagod sa inyong tungod.
1: Ah? Huwag mo may kabantay nga niagi ka.
2: Ay, seryoso mga kayo mong duha. Ay, nga nag-atubang nga nag-istoryahan na eh. Hinay kayo mong mga tingog. Wilma, naapabaliha ang akong mga sinina nga gibilin din eh.
0: Naapaman pa.
2: Hay man, baby. Kay mag-ilis ko.
0: Nga naman ay tuod nga kalit man lang ka naligo. Ah, gibasa man ni mo hasta yung t-shirt.
2: Ay, pastilang ginitar lang ko. May maning, mabasa atong lawas aron mabugnawan ba? Mawa ang kainit. Ay, sige na. Kailan kang matik istorya ini. Sige na, Wilma. Ang binakaw kong sinina kay gitugnaw na ko.
1: Sige na, Wilma. Gitugnaw sa papa.
0: Oo, kadiyot kay kuhaon ako.

0: Nauman na kita og libot sa tibuok kin harian. Og naimamat na sa nimo ang mahal ni Raina og hari. Uyos na nga mo palik ka na sa kalibutan sa mga tao, undong.
1: Mabalik ko sa amoy, day. Sayang. Ganaan ang takodari.
0: Dili man mahimo nga magpapilin ka tinhi, undong. Kay aduna ka pa'y tulumanon dito sa inyong kalibutan. Nalimot ka?
1: Pwede ay.
0: Pangandam, kay palik ko na ikaw sa inyong kalibutan, undong.
1: Hindi. Andam na ko.
0: Karun dayon, mubalik ka na sa kalibutan sa mga tao.

0: Unsagit kay na ining tapay sa. Ganihari akong nag-apong dinis tapay. Nagsigitan ako kung unsay naa din eh, nga kay bulungan man kayo. Anong si Undong ug Papa? Parehas mong. Magtabi din eh, nga maurang usa. Oh, kay bulungan kayo. Oh! Ah! Ha! Ah!
1: Sa dili pa kumo padayon mga bata painobdo sa ta.
2: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog, nitawag si ating nani na mawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na patong.
3: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's a

0: bygone. 100% knockdown.
1: Masama may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usa ka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 sa gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malangbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama. Drama naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapon, mga kasama.
2: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
3: Send panyawan capsule with garlic.
2: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
4: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon na kay tsansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas, limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
5: At first I was afraid if

0: Ugar na supay sa akong asoy ka rin.
1: Undong! Ikaw! Merong... Tempa! Tempa ragot na! Diyan ka magigikan!
2: Siya may mong gililid yan sa ilam sa tabay pa?
1: Naglibog ko.
2: Libog?
1: Kalit ka lang ikaw, sige ka sa tabay. Ugbasa ka ka. Diyan ka magigikan. Yon sa mali mo pagkatkat o pagsaka din sa ibabaw nga bahin. Sa tabay nga, kalahong anadiha. Wayag daran. Wa masay hakak ng suod sa tabay nga imong katkatanan. Huwag kining pisi, wa masad magbitay diha sa suod sa tabay nga pwede nimong kakapyutan. Pero kalitra kagtunga diha sa ba-ba sa tabay. Nga sayon ra kayong nikawas diha.
2: Mana? Gitabangan kong inday pa. Ipalutaw ko niya kanang apil. Igunitan ko niya. Pa, kaya kong toalya pa, Bi. Tugnaw kayo. Awa,
1: Ay, dito, Uda. Basta mo ni ka. Kaniyat.

0: diin ka man taon undong.
1: Mauna, anong dugay ka mga nabalik? Diin ka man eh.
2: Dito ko sila inday. Sa ilang gingharian ma, pa. Dota dito lagi. Indot kiti yung gingon nga paradise. Paradise silang dapit. Mang gold yung ilang gamit dito. Daghang pagkaon, daghang animals, flowers, mga nindot kayong mga kanang trees. Dota lagi. Nindot kayo po yan dito kay way samok. Kanang way mga ba dito. Pero di lang ko na ko pwede dito magpabilin. Kay ani ko na ko din eh kay na ako'y tulumanon.
1: Oh, tulumanon.

0: 신이라 빨리 가려고
1: si Arinday na ni Kripo o siya kong baton.
2: Aplihi ang Kripo.
1: Oh, sige. Ay, hala! Ikalitog po ko ang tubig.
2: Basag din lang ka na, Undong. Ako ang nakuha at anak. Sige, magsoda ng tubig o ipo po sa bata.
1: Ha?
2: Ayaw na paglangan. Sige na. Tumana tayo lang akong suti. Suti ng balde o ipo po sa bata ang tubig.
1: Oh, hindi. Napuno ng balde.
2: Sige, dadaan ka na dito o ipo po sa bata.
1: Patunsan ako, ang gripo.
2: Ayaw pag nga.
1: Sige, alis ako.
3: Sabihin mo ka na naingon ni Inima si Cyril.
0: Buta, ma'am. Kalit lang siya, ma'am. Kalit lang.
3: Bebe, sibog mo.
0: Malayan
3: mo. Uy,
0: basta
3: lang siya. Ano man in taon ni siya? Guard! Guard, magtawag nito ang ambulansya!
1: Pag-iakon ninyo. Pag-iakon, sibog. Sibog mo.
0: Saan mo ang tubig ay? Saan mo ang tubig? Hindi mo, Aldo. Saan mo?
1: Ibo!
0: Bo!
3: Oy! Ano man na? Ano ang tubuan man din mo ang tubig si Cyril? Wala ba saan na hinoon si Cyril? Bilit ang si Cyril!
1: Hello? Nga naman na siya? Hindi!
2: Ayaw ka pala ka. Ako'y pahala, Undong.
0: Yawala!
2: Pahala!

0: again. Newsbreak.
1: Mayong gabi, kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ka na ito sa SED Marketing. Ang tingamaw, tingapura po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong Epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gikonsidera sa Energy Department ang mas dako nga lugar sa Zamboanga pag set up og usa ka storage facility nga mahimo mo handle og 50 million ka baril sa lana. Nakaroon si DOE Undersecretary Alice Sandro Sales, nga mauna kini ang commercial storage nga mabaliga nila Lukop Rehiyon, umugasto sila alas pag-set up sa pasilidad ng mga produkto nga ibutang sa mga tangke. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghana usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol og high blood pressure, brain cancer og panakit sa ulo gikan sa kuwang og tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo og circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot og mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan one with garlic, ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, ug Majesty Pharmacy, din sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy, sa Kawain Masbate, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak.
3: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato, kaldero, tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, naamoy kulob ang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Dr. Limuel Espedal, Optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, tapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko i-time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong i-try. Ginti lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya ang makakagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
13: May buhay sa makabuhay!
14: Sab wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
15: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Remel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaybaho ka ninyo. Nga ang drama Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita IS Fortuna Street Manila Mandaue City karong September 25 kini abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Alohipan Burga abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez usbon ako September 25 magkita-kita na sab tariha og maglingaw.
17: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
18: Kargado!
19: MaxVit Kargado!
20: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
21: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
22: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
23: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
24: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
25: Basta allergy symptoms, adunay Fixidoc ana. Alnix, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
26: Fix it with Alnix.
25: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
20: Unilab quality yan.
25: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnix. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Naay high cholesterol o diabetes?
28: Oh no!
27: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
28: Yes!
27: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
20: Unilab quality yan.
29: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

sumpay sa kong asoy ninyo ning sibunaw ng nagiluhan. Ang inday ni Undong din nilang sa mga asoy ni Kuy Gulyat. Kinitara ang dalit ka na to sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Napagi ko na rin, ma'am. Bayad ko kayong pagdari.
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Naatoy tili kong lab.
3: Sure ka?
2: Magkasalata.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
4: Sa atin ng overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandal.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo ano drama sa radyo.
8: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting.
10: This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.

0: Valley Coffin, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Mga sama, may adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas ka pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lugsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama. Drama na guluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lugsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita

0: Makalagot gyud eh.
1: Oh, ngano ka asi? Sayo sa buntag ni kunot naman ang agtang nimo.
0: Nag-message na ko si Renz te. Hasta si Risa.
1: Hmm? Onya?

0: Ngano'ng kasulti man sila, ana?
1: Nakadungog magugunon ni si Renz, te, nga nagsulti si Mama ug si Paul. Mo'y na dunggan ni Renz, nga dili na ko na kumupaulis Pilipinas. Mo'ning niya, gimessage ko. Ako na bang nasabtano nga? Murag nalain ni sila nako.
0: Unsa? Oy, naunsagod na. Nganong namugna man sad ng istorya ha, asi?
1: Ay, nakamensyon mangog ko ni Paul, te, nga nindot kayo din, he. Nga murag dili na ko ganahang mapaulis Pilipinas ba? Unya di ay gidibdib day ni Paul. O asad kayo, sumbong din siyang inahan. Aukon mo o day na ingunan, eh. Tinutun ko ni.
0: Oh.
1: Manarbaho kong maayo dire. Dili na kumuulis Pilipinas.
2: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
3: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25428 6 series of 2026.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, dito ako, bilib.
6: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka rin niyo, nga ang dramang Himayang Nahunlak, ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Alohi Ipan Burga, opo sa paningkamot ni Sir Brian Phil.

0: Fernandez. O sa muna ko, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. It's a Belle Francisco.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
2: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og said liniment oil.
1: Basin bayag mabatanon kung balik, ana, ha?
2: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung kupadulong sa BJK. Aray! Sakit no more!
2: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
5: Wala sila na namugkoy ba? Sa may mga pamati na nila?
4: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwango na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Sarang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
3: The Original Koi Herbal Capsule!

0: Wow! Naka-promotion sa imong trabaho, Azzy?
1: Ote, salamat ang Ginoo. Og salamat sa kaayo ninyo ni Heinrich, te ha. Sa inyong pagtabang nako. Sa inyong pagsuporta atong wa pa ko'y trabaho. Maong ni ate, oh.
0: Ang sama na.
1: Dili ni bayad ako ninyo, te ha. Mo-share lang ko kay nakatigom-tigom naman sad ko. Og pila na sabi ako katuig nga ni anag-stay din sa inyo. Wa ko mag-abang.
0: Sus! Ayaw, ana, oy. Ipadana lang na sa imong mga anak. Kay dako baya kay bayranan ang college. Duha baya ng imong college, ha? Ipadana lang na sa akong mga pag-umangkon, Asi.
1: Dawata na lang, good ni Tigon.
0: No, ayaw na lang lagi. Gastuhan na lang na sa imong food o transportation din, he. Kaysa ay rabawa mi din, he. Mag-travel mi. At least, sapoy anani mo, wak may problema.
1: Oh, sige, good. Dili mani mo dawaton. Pero, salamat kayo, teha.
0: Okay. Ay, tuodi ay. Kumusta man ang pag-eskwela sa akong mga pag-umangkon? Unsa man, wakit kay plano mo bakasyon sa Pilipinas, Asi? Aron sad ba magkita mo sa imong mga anak? Pagdungan na lang mo pa uli. Muli mang kasi, ha?
1: Makauli siya, te. Ni-file naman siya, Gliv.
0: Okay. Ikaw, sad, file, sad. Aron makabanding mong pamilya. Dungani si Paul.
1: Ay, dili lang ko, te, uy. Okay na. At least makauli siya. Ani lang sa kote. Usik ang sweldo. Matrabaho lang yun ko. Dili lang sa ako maguli-uli, te. Labi na karon nga, bago kong na-promote. Total, magpadaraman sa kunila dito kwarta, panggasto nila.
0: Nala. Ikaw, good.

0: Ma, mapamalagi si Rinsog si Risa muli.
1: Ay, ambutan ang imo mga anak po. Mga badlungon na gid kayo.
0: Kadlaw na mo lang, wapas lang muli.
1: Di ba musulti man kung imo ka nang manawagan ako nga nakonsumisyon ko si imo mga anak kay tagdugay mauli?
0: Oh, pero ako malas lang tawagan sad ma. Akong sultihan sa imong sumbong nako. Ako malas lang maymayan nga dili magpabadlong. Mutando man ma.
1: Ah, oh, pila na mo'y pagtando, oy. Umarin yung istorya, di na makakakita sa inyong mga lihok din eh. Kung na pala'y makonsumisyon sa inyong mga anak po, oy. Gahi, inigaw kayo mga o. De, diyan mo patuo na ako. Mabita na, sige kong pamugos ninyo, nga uli-una mo dire. Aron ka muna'y makasakses minuhatan sa inyong anak. Muna, nalipay kong nauli ka.
0: Oy. Ako na yabli, ma. Anong karoon naman ka na uli?
2: Nga na uli, karoon ako na uli. Ay, pagbuot!
0: Oh, Rins!
3: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sa uyan na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga na sa uyan na. Paspas relief nga na sa uyan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang katinig sa hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
10: Maayo na lang na ay Kidilets.
11: Chewable paracetamol in candy flavors.
12: Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
13: United Home. Unilab yan.
14: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
16: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. Goodbye.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas na pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delphine Espares, anak ni Mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniumo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot, mga kasama, drama naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita

0: Wak nadi ay may kalibutan. Nga, nagumundi ay sa drogas o bisyo ang among mga anak. Nahugnog ko sa akong pagkasayod ni ini. Mga kasama, atong atanganog maanglang sumpay ning suwatampo ni Azi dinining atong tulumanun bagong baygani. Kunduna kamo isigilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Og ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon.
1: Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
6: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! May kabutang!
7: Bugas-bugas! Ug katul-katul!
8: DTX 500 na!
7: DTX 500!
8: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha
7: ug pag-ayo sa bugas-bugas
8: ug katul-katul!
7: DTX 500! Mabalik sa pinakadulog ng butik sa inyong lugar!
8: DTX 500!
9: Sa Janice, okay pa yung maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Lamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500!
7: Pumali sa mga butika.
10: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako o suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
11: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
12: Ako si Junaida Rilasurna. Di pa'y good ko kayo nga nakadaog og dusmel sa biogisic bit-bit sa sorti promo. Gamito na ako ni akong daog para palit bugas og sa biogisic. Dagang salamat, biogisic.
13: Ako si Dolores Sosa. Lipay gyud kaayo ko nga nakadaog ko ang 2000 sa biogisic bit-bit sub 30 promo. Gamito na ko ni akong daog para sa bugas. Dagang salamat, biogisic.
14: Ako si Jude Monterdi. Lipay gyud kaayo ko nga nakadaog ko og 2000 pesos sa biogisic bit-bit sub 30 promo. Gamito na ko ni akong daog para palit og bugas. Dagang salamat, biogisic.
15: Ako si Johnny Limbrando. Lipay gyud kaayo ko nga nakadaog ko 5000 pesos sa biogisic bit-bit sub 30 promo. Gamito na ko ni akong daog para sa panginahanglan adlaw-adlaw kay Lipay Seldo. Dagang salamat, bye.

0: Dito ka pumunta, Inko.
1: Ah, lingkod-lingkod siya ko, kadayot. Kay, gikan pa kong naglakaw. Siya man eh, imong apo magpatambal?
0: Eh, oo. Oh. Tingde siya, Inko. Baka anong nangyari, di kabarog.
1: Ako, Roy. Nagbayulit ang tuhod. Nainkantun eh.
0: Unsa?
1: Ayaw paghilak. Unsa man hilak man. Saman.
0: Nalubugugkuin ko.
1: Hadlok? Ayaw ka, hadlok. Maumang ko mo alkundraan ng mainkanto. Yamihaman rin na anak ko. Salig lang ako ha. Unlo.

Ya ika. Naan sa nating guwang ay manambal. Kamaor magyun ning tigwang ang mal kontra na. Wang. Tigwang. Ayaw tambali na nagbugal-bugal sinigugma sa kong igsuon, Wang. Kaguro'y may bawaan na niya, Wang. Ayaw na lang nagtambali. Patag mo lang sa nanako siya, Wang, ha?

0: Eu peguei Hulk. Ika puna ko imong tuhod.
1: Oh, Inko. Inay lagi ka pa.
0: Ayaw ka, Hatsuk. Nagkurog man ninoon ka.
2: Huwag kang maglihok, Renner. Ano ka pa?
1: Lalo, padula kulog at sa kulog.
2: Baya, nagbinata magmayo. Dako ka na, Renner ko.
0: Awa. Pagkaan iti ka nahikap, hilak naman ka noon. Saman-daman, ha? Patambal ka ulit.
1: Patambal?
0: Talo. Aw, ayaw hilak. Ikaw po na maguna na ako, God. Saman ka.
2: Huwag ka nang maglihok, ha, Renner?
0: Ay. Hindi na naman ako kikap nga nung niaray ka man, ha?
1: Sakit mo kayo, Iko?
0: Ha? Kung sa'y sakit ka, hindi na ato. Soap touch resto. Bebe, uso ba nang kukikap ba?
1: Aray.
0: Pastilan. Naingkanto ka tutundo.
2: Ganon, tambalin mo siya, Inko Ibyong, para maulian na siya.
0: Ilom nang do, ilom. Hindi ka mayo, hindi kong sige kaghilak na na. Sugda na na ako ang pagtambal ni mo, ha? Ilom na.
1: Di na kumuhilak.
0: Kana. Mung ni gusto na kong may tabo, huwag saba samtang magtambal ko. San, ready na ka? Kay, urasyonan ko na kining imong tuhod.
1: Ready na.
0: Gay.
3: Na nga kumbinahan. Nanguha sa mga sinina nga gihayay. Oh, nagkaanam nagkadako ang yantian. Hapit na, mga. Hapit na kita makakita sa tumunak. Dadon ko kamong duha dinhi sa among paraiso. Mag-uban na unya tang tulo dinhi.
4: Nagkaanam nagkaklaro ang akong tiyan. Si Papa Damian, huwag yapon may bawo kung kinsa ang amahan ini. Pasaylo ako pa. Huwag na ko matuman ang imong gusto nga makahuman ka sa pag-eskwela. Pero sige lang pa. Kung mudako na ning akong anak, mubalik ko sa pag-eskwela aron makahuman gid ko. Sirener ka, kumusta naman ka siya? Muramag. Muramag doon ay kamot nga mihikap sa kong tiyan. Gihapuha pa nga kong tiyan.
5: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
6: ACS. To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural at orihinal. It's Melly Francis.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
1: Living Testimonies.
4: Lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Samok nga ubo. Undangi na. Tusiran forte. Motabang magpaundang. Undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran.
8: Tusiran forte.
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it.
10: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
9: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
11: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang mo ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
12: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
1: May buhay sa makabuhay!
13: Sab wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.

0: Nga po rin. Ati ari.
1: Ayaw sa pagbangon na Kuya Pan kaganina. Nagpatayon pa kong tambali mo. Balik sa paghigdaulo.
2: Wala ko sa kiti.
1: Balik sa iyo mo paghigda. Sige na.
2: Oh.
1: Diyan mo siya.

0: Mae yw gen i'n digwa yng Nghyrra. Gymawg i ddim yn ymbal. Na. Nwli anu ac yn creu bal. Mi byrwg. Nygla gawla gawn sia.
1: O gen i sia, amin.
0: Gygyta yn sydd ega, dwnis.
1: O, amin.
0: Gymawg i'n digwa yng
1: Mae yw sy'n mwtom. O, na. Naglakaw-lakaw na ang imong karibal, amin.
2: Okay na ko. Naglakaw na kong balik ko.
3: Pasalamat din mo si Ingko Ebyo nga po.
2: Ingko, dagang salamat ni mo. Dagang salamat, Ingko.
3: Mayo ka na igosa kong yam-yamang gibuhat ni mo sa Encanton, do.
2: Inkanto gid ay nakaingon nga nung naglisod kong barug o paglakaw, Inko?
3: Oo, oh, naglagot siya ni mo.
2: Unsa? Nga naman?
3: Nakikribal ka man niya sa iyang gugma.
2: Ha? Karibal na ko ang usa kay Inkanto, Inko?
3: Oo, oh, mau ka na, Undo. Busayo na lang idayon ang imong plano nga dos babae.
2: Oh. May karibal kong inkanto sa kong gugma kang Imi?

0: Ah, mga una ta. Ah, yun ba si Jeff?
1: Kaya ko, padam yan.
0: Ah, lingkod na mo muna, Jeff. Sa ngalan sa mahan, sa anak, sa Espiritu Santo.
1: Amen. Amen.
0: Lingit nung amahan. Daging kayong salamat na ning pagkaon nga among pag-asawaan karon. Salamat kayo na ning grasya nga imong gipaampit ka na mo. Inaot punta, kini mamahimong gabayan. Alang sa among may palawas. Kining tanan, among gipangayo, pinaagi ni Mama Maria. Amen. Sa ngalan sa mahan sa anak sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Ala, mga una ta. Mm-hmm. Muna, maklaro ng imong tiyan.
1: Pitaw ti, dalira laging idak ko yung tiyan sa.
0: Bakasyo naman. Wa mo'y klase. Ayaw pagawas-gawas sa bahay mo na aron. Adili, magkakita ni mo nga itong mga silingan.
2: Opa.
0: Dali ko gusto mangutana sila kung kinsay amahan ni Ana. Kay ako mismo, ngay mong amahan. Wa ni mo sultihi kung kinsay nagapamabdus ni mo.
1: Bitaw ti mo na. Nididak ko na lang yung muntian, pero wa pa may kaibaw kinsay amahan na.
2: Dong Jeff.

0: Rene. Bakasyon naman ninyo, di ba?
1: O, papaiking. Nga naman pa.
0: Wa magukabantay nga isuro si Muna dili sa ato. Runta magapamutong.
1: Sa akong ibawaan, gikan ni Jeff nga gibawalan si Muna sa ilang papa nga dili makagawas-gawas sa ila.
0: Unsa? Uy, gano, God? Ay, naunong sabi si Damian, oy. Bakasyon, God. Mas mayo nga magasuroy-suroy po sila din sa ato. Na may daghang bunga sa atong lubi, may daghang butong. Pilar may pag-cut-cut ko na nataon, oy.
1: Cut-cut lang karon pa, Iking, kay magdakog butong sa ilang muna. Kung dili siya makasuroy din, he, aw, ako'y suroy dito sila.
0: Mga si Ampay ni mo. Siyang suroy, maga.
1: Sanay mo aton, samtang makalakaw pa, aw, suroy, oy.
0: Nga, still lang biya ni mo. Kalaagan ang gintawan ni mo.
1: Hindi mo guna lang. Suroy-suroy ba, lingaw-lingaw po na to atong self. Di ba? Ikaw pa, tiguan man ka, suroy sa dito sa kuan, para ato kasi imong umangkon.
0: Oo, bitaw sa din noon.
1: Suroy ka, ikaw suroy mo.
2: Ayo!
1: Uy!
0: Uy!
2: Ayo!
1: Tingog man, Rene. Renner? Nakalakaw na siya balik?
3: Amy, may gidako para ni mo?
1: Hmm? Unsa man o?
3: Peso firing.
1: Unsa lagi na?
3: Pagkaon, good.
1: Di ko eh. Gibutangan na ni mong lumay.
3: Wow, lumay, good. Peso firing din ako ni mo sa imong pagtabang nako dihang gaga ko ninyo ni muna pa doon sa amo. Sige na, dawatan niyo. Nandiyan sa'yo para kang muna.
1: Sure, wala ni lumay.
3: Wala lagi. Di ko kumawa ng lumay-lumay, uy.
4: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
5: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
6: Kargado!
7: Maxvit Kargado!
8: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
4: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
4: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Magsige, gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
12: Fix it with Aldex.
13: Basta allergy symptoms, adunay Fixidoc ana.
14: Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
12: Fix it with Alnex.
15: Source, IQVIA-PMDI-2S 2025.
16: Unilab quality yan.
15: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Naay high cholesterol o diabetes?
18: Oh no!
17: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
18: Yes!
17: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
16: Unilab quality yan.
4: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
19: Usa ka siman ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
20: Pwede sa Actimed. Actipit man!
19: Dimples! Ko igo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
20: Actimed! Actipit!
19: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
20: Actimed! Actipit!
19: Unya ang quality.
20: Sa Actimed, Actiak, pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka siman ang ginhawa. Adto na sa generika drugstore.
21: If symptoms persist, consult your doctor.

Kaigalaan, dapitong ka manamos pagpaminaw sa uban pa mga sumpay na ito sugilanon. Amara, tagsuat si Cecil de Jesus Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arellano, Spener Joel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing, dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibuto.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag Style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dahil ako gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng pabalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan.
0: What's the Style? Gidalit sa RMN Drama!

0: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Try now!
1: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapwat sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa biguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahan ay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang likunyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang puntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nagaani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang pintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon ito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.

Ako si Brian. Ginaingon, ayaw kalimti ang imong asawa. Kalimti ang tanan nung kang kalimtan mo siya. Mao kini ang nitabo sa kong ginabuhi. Nga dili na ko mahimong mahikalimtan.

0: Jackie love. Ah, nag-dinner na ka?
1: Wapa love, kinagpaabot ko ni mo.
0: O na nag-dinner love, kay madugay ko sa pagpauli.
1: Kay?
0: Overtime.
1: Mao pa?
0: Sorry love, kung saan wa ako makabaliba ni boss, diyan pa-overtime mo ko. Bawi lang ko next time ni mo love. Love you.
1: Love you too, Brian.
0: Mwah. Sige na love, bye na.
2: I love you, mwah. Shit ka.
0: Sorry na God. Aron mo to nga nag-overtime ko sa opisina.
2: O sa akong giutubangan ka musulig, I love you niya. Krapi ka ha?
0: Ay, nagkasuko, God. Di alabito ko ni mo. Di ako nag-overtime ni mo.

ni anak ko sa amo. Nabuntagan yung pauli na. Kung sa mga kaya akong i-alibay ni Jackie.

0: kain sa kong gipati. Alas na ibi naman di ay karang pagyo ko nakamata. Mabangon ako kay mamahaw aron makatumar kog tambal.
1: Brian?
2: Oh, good morning, love. Ako rin yung luto sa mamahaw kay dugay mo ka nakamata.
0: Ay, thank you, love.
2: Naglay
0: na akong lawas. Sa di ko rasan ulit gabi eh. Sorry ha, wadyo ko makabantay. Natug ko alas utso.
2: Mga 9 PM. Mga 9 PM na kong nakauli, love. Lingkod aron makakaon na ka. Huwag makatumar kag tambal.
0: Okay.
2: Swerte pagi ko.

0: cancel kay mag-record ko.
1: Ah, nag-order ka steak jangdong special foods, ha?
0: Mm.
1: Ah, pero... Ah, hello? Hello? O, sa may akong buhaton? Ala, si Jackie. Ah, hello, love?
0: I love you. Happy birthday.
1: Thank you, love.
0: Love, niya na sabay sila si mama o si papa ni mo. Tingnan mo na yung mga igsuon.
1: Onsa?
0: Sorry, love, ha? Ako silang gi-invite sa imong birthday. Kaya magkabanding mo. Love, huwag ka nga kabalakan. Kaya ako ang naging pangadamandaan. Magpaabot mini mo, love.
1: Love, go on.
0: Sige na, bye. Bye na, love. Kaya dimano na ko ang imong pamilya. Ayaw paglangay niya, love, ha?
1: Ah, ginuo ko. Unsa may akong buhaton ini.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian. Sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
4: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
6: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasog atubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimang to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ug to mo pa-inom ra pud ko. 3 times a day kapi jud ko na paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
9: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko liha, may asa sa bukat, na isulay mo liba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang uma, karang higa sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
7: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang

0: Selamat, selamat yun tanan. Thank you kayo. Selamat kayo yun tanan.
1: Sige na, pag-wish na Brian, aron makakaon na ta.
2: Unsa kakaroon gibuhat ni Femi. Ngawa kumudritsos iyang bay.
1: Brian, wish na oy. Naon sabang natulala kamandiha.
2: Sige na, pag-aon na mo. kaon na mo.
1: Oy, sige na mo, sige na mo. Mangaon na.
2: Oy, si Tony. Karyot, ha? Hello, bye, Tony.
3: Sila, bay. Still na. Ay, di ami ka sa bay, Femi. Ay, pulaan siya paabuti mo. Sabi ni mo, ano ugol kayo mga pagkaon? Kaya iya, ipatira mga namisa, ibutang at sa mga pagkaon. Nag-iahay na taon ni Bia, as na mga bisita. Isapod ba yung Femi? Gusto mo, mori ka, ha? Mori ka karon?
2: Unsa?
4: Love? Nga naman ka. Mabalakon kay kagitsura. Dali na oy, imo rong birthday. Uban na imong pamilya sa pagkaon. Dali na.
2: Love, kuan. Si Bay Tony. Ako sa atuon kay nadisgrasya siya sa motor.
4: Ha? Sige, love. Atuanan ni mong amigo. Sige na.
2: Salamat, love. Ikaw lang isulti nila nga. Doon ako'y giatong nga emergency.

0: Salamat ba niya anak ha? Pulit lang ko. Kamon lang diha.
1: Sorry kayo, bayto na ya.
0: Kinabay, kinabay. Me, ato lang ko me.
1: Ah, tana sa kwarto na.
2: Buiko, buiko.
1: Na sa kwarto ni mo. Ato tadi to magsulti. Dali na.
3: Jackie, di namin makapaabot na mubalik din si Brian. Ikaw na resultis imong bana, nga na maulit na lang ni.
4: Sige ma, pa. Salamat sa pag-aninin niyo, ha.
3: Imbis magbanding-banding, tawa man hinoon.
4: Lagi unta ma, uy, unsaon, doon na mong emergency nga giadto si Brian.

0: imong ubul-ubul.
1: Ay, apa? Ang loob na nangikot ni mo.
0: Huwag tangon ka imong pagpangloot.
1: Ayaw lagi ba? Ay, ginot. Ayaw ba?
0: Di dyan ka makapasahin lang ako, ha? Di tika undangan.
1: Ay, hindi ko makapasahin.
0: Kundi pagyapon ka makapasahin lang ako. Tagbangon, tagagmaya. Alam, tugdili ka ba mo surrender? Kung manghang ka na.

0: Kalain sa kundam ko. Nagkadugo ko na si Brian kina disgrasya. Alas mo sa skatlaw na upang maulit si Brian ni Adto ni Tony. Si Tony man unta na disgrasya nga nagdamkuman ko ni Brian nga nagkadugo. Oh, hello?
1: Si Jackie ni?
0: Oh, ako. Kinsa ni nga nawag?
1: Unya na ito magsulti. Diagaroon si Brian sa emergency sa ospital. Kaya na-disgrasya siya.

0: Maayo kayo na ulian kina Brian. Dako ka nag-bill din sa ospital. Og dili ko mo bayad ini, kay dili ako nga ang nakabutang sa imong emergency contact. Kinsa ni si Femi? Imong kabit?
1: Luwasanin ko karon, Jackie. Maluoy ka.
0: Ikaw? Naluoy ka ba nako, Brian? Wa! Kay ngan sa imong kabit ang gibutang sa imong ID nga emergency contact, maong siya'y pabayra sa imong bill din sa ospital.
1: Kung mau ka na, mutong lang ko. Aron impas ang tanan.
0: Tiwas na! Utong dagmaayo, aron mamatay ka!
1: Jackie! Jackie!
2: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
3: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay!
4: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. Kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
8: It's available.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
4: Okay, ma'am. Uy, nagulak kay kung nag-migot-got yung may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa lang, nakuha na itong nagagmay nga itong sunog gani nga. Sino? O diliyak dos.
2: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.

0: Wagid mo bayad si Jackie sa akong hospital bill. Gisuwayan raunta na ako siya kung labagyod ko niya. Nag-utong-utong kunuhay ko. Pautungon, minun ko hangtod ko mamatay. Paita, gining makasaha ta.
1: Mugito mga kasama ang kaagi ni Brian, dinhining tulumanon. What's the style? Nagpautong-utong i-style. Kini maong suglanon gisuwat ni Cecil de Jesus Cabrera, dalit sa RMN Production Center.

0: Call on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
3: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
6: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
7: Palayasa kini bata! Palayasa ni Karol Yudayol!
8: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
7: Ah! Wala ko'y anak, abnormal!
8: Unsa?
7: Hoy! Ikaw! Layas ka lang yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
6: Hindi lang ko layas, tay! Love man tamo, nanay!
8: Nagkaw, kagkawboy! Kinsa ka?
9: Kumusta ka na, aking mar?
8: Kinsa ka?
9: Ako kini, si Diego Salvador.
10: Kaloy po asawa ko.
8: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
10: Mara.
8: Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
7: Nagunsa ka din eh.
10: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
7: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
10: Pasaylo ako, anak.
8: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya eh, Christian! Ayaw! Anak Arthur, makapasahilom ang gani ang Diyos? Kita pa ba nga tao lang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugna sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog ug kasikas ni Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN

0: Kiningadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bilabila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ay, hello mga higala, kumusta? May nga lang ko natong tanan. Diyan na sa inyo higalas kanginan Ray Arellano, bansa kong partner, wailang guwapo sa DYHB, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd!
1: Maying hapon, mga adlaw, maying gabi. Niya na sa tanin nyo. Ayaw nyo din nyo kalimti ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kay makapanindot din sa atong kalawasan o makapagana sa pagkaon o uban pa. O parisi sa avocado coffee mix with guava.
0: Niya ay sa kalimot mga higala sa itong Paragis Bilabila Herbal Coffee, no? Kay gawas nga pampalansik na pampagana pa. Right. Okay, shout out time. Shout out nga ito di ating mga bisita karon mga higala. Gikan pa ni sa Samal. Sila si Arlene Bagyo. Huwag nga si Christina Baliking. Oy, mayang hapon ninyo na ma'am. Pangandaan ninyo. Ito, gikan pagin mo Samal. Of Taiwan. Ah, oh, gikan Samal. Happy to Taiwan. Nihapit yung tao, gikas Taiwan, gikas sa Samal, yung Taiwan, nihapit mag yung direcibo, mga higala, kaya ibutan lang yung drama. Salamat kayo ninyo, Mama Marlene, no? Mga Pistina. Bueno, lang, shoutout to sab, ganto nila ni, shoutout ganto nila ni, Jombi. Ah, sige ma'am, sige, thank you kayo. Yan ni Dante Alviar, Jonal de la Cruz, dia sa katraban ni Cruz Occidenta, gikan kini ni Ricky Bangis Gari. O, gingoman usab, nila ni Cherry Abilia, Idna Hernani, Naomi Vicente, Lani Bonlini Pizon, dia sa Best Buy Third Floor. O, gingoman dia sa tuang ni Anthony Calvo Tapic, Archil Marcelino, Rosalinda Barayuga, si Mario Blag, Rooney David Pagmali from Saya Santos Street, Carmin, Cagayan de Oro, si

Bunny B. Angelia, si Michael Jugar, di Jombi Mandino. Ika kini sa itong Visay Founder Pangang sa ilong wildlife ko ng itong writer, director, o si Kumpo Kratasa. Okay, buna mga idol, kita maglangan, niya alay sumpan ng itong sugilanon. Wapan ang balingan ni Christian ang tawag ni Mara kay tuwa man ang iyong atensyon sa paglabing-labing sa iyang kabit nga si Clara. Biyabot usab sa ilang panimay si Mando o naghuwat kang Christian. Nanawag si Gian Angel o nagpahibaw nga madugay pa sa pagpauli kay may sikan interview pa siyang tambungan. Human mag-motel sila si Christian o Clara nang uli na kinisakay sa taxi. Yan ay lasong paningatong sugilanon. Himayang gahuna.

0: office.
1: Tay pa rin, nakipangutan na ni mo ba? Zaman, nag-enjoy ka?
0: Pretty enjoy, ah.

0: Okay, niya na to sinyo.
1: Padong, nakit mong yet ni Christian. Manaot ako.
0: Okay. Amping.
1: Ay! Giyapak ni mo ako lubot, ha? Ganahan ko, ana. Amping sab. Bye. Mama.
0: Padayon palihog, bye. Hindi kalipay ang kumatihan ni Clara. Bahay kayo ang iyong performance. Kesa kung asawa nga, patara na lang.

0: Maayo kay ni Aka na Christian. Ganihara na nagpaabot si Parimando.
1: Mayong hapon, pre.
2: Oh, nialagi ka, pre.
1: Kuan, pre. May importante kay kong tuyo ni mo, pre.
0: Si Mangix naman lagi ang nagdasa imong e-bike din ni Christian. Diin man day ka.
2: Doon ako importante kayong gila kaumara dito sa siyudad. Di magod makaagi sa highway ang e-bike.
0: Ay, maogyod. Kedakpon manigod.
2: Di ba gini pwede sa highway?
0: Nag-unsa man day ka sa siyudad?
2: Doon ako'y gipalit nga importante kaayo.
0: Importante kaayo? Unsa man na?
2: Ay, nagpangukit pa, Mara. Basta ka importante, period.
0: Ay, sorry, Christian. Diha lang una mo ha, kay timplahan ta mo og unsa man, kape or juice?
2: Kape ako, Mara.
1: Ako sa paliw, pare. Kape sab.
0: Sige.
2: Unsa di ay ikaalagad ako ni mo, pre?
1: Kuan mangod, pre? Kining
2: Nagsigi ka man ng gudog. Pangutkod si mong
1: Kuan?
2: Lausa ng buot ni mo isang pre.
1: Kuan, nakita mo na ko si Mari ba nga ninda sa gawas ining inyong bay?
2: O niya?
1: Ya, plano sab namang malinda to sa amo, pre?
2: Unsa may imong itinda?
1: Magluto big mga sudan, pre, kay may mang magluto akong sawa.
2: Oh, maayo hinoon.
1: No, pre, pero maulagi, pre.
2: Unsa man?
1: Pero kuan...
2: pero unsa, pre?
1: Wa may puhunan.
2: Unsa?
1: Maong hindi ako, pre, kay manghuwa masab ko og laing ising kumili mo. Silbing puhunan sa buot kong tukurong na ginagmay negosyo ba?
2: Pastilan. Ano ako man tao na yung mga sulun, ana? Pre, nga parehas mo tang wa na makabalik sa itong trabaho sa Middle East.
1: Oo, lagi, pre. Pero bintaha man ka kay... wa magkakayo maglisod, pre.
2: Yung sagot mo pag-ibaw nga wa ko magkalisod.
1: Kay may tinigom ka man. O, may ibaik pa yung ka nga. Gihin mo nung pasiruan, pre.
2: Naningka mo taon ko, pre. Iyawa talang dunay gamay panginabuhian.
1: Maabitaw, pre, nga... di ako dangop ni mo, pre, kay kumpare ko ta. O, nibawa mo ko nga matinabagon ka, pre.
2: Nah, sorry, good ka ayo, pre. Wa, yun ko, ikatabang ni mo ang problema ni mo karon.
1: Sigurado ka, pre?
2: Nabaw pa sa sigurado, pre.
1: O nga, nakahiga yun pa man ganit kang tagbo-tagbo babae dito sa Tabucan Alpardo.
2: Unsa?
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha daghangay kong bati, taas akong uric, taas pud akong kriya ug ako ang takuig ipang bati tanan daghanjud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka sisay yon gisuwayan na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon daghay na tingay anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, usap man mong kasinatianay katong wala pa gamit sa itong kape.
6: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid doon eh. Gani ay. Nag...
5: Ha? Sa kulian?
6: O kato ganing ama nga mo rin na.
5: Abukid sa...
6: Ganing. Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka ganito maglisyo
5: baka ka sa bukid ikaw ka saka
6: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede na iya
5: pwede na makakat ka tayo ko sa bukid
6: makakat ka ba
5: ay
6: magrapag ito atang mga gulay yun na ingnon ko nila ni kamay uy nang kalugsong po eh kanang tiguang naman kay ka ay ko salamat
5: pili pa ka na ni mulay
6: siyon
5: Lido
6: Alberto
5: pili mo ito.
6: Ah, ito anak ko, binta na ko.
3: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
7: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purokdos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bila Bila Capsule o Coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bila Bila. So ang akong gibati gi paningot ako tudo. Huyasan ko grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
8: So, ingon na. Paragis Bila Bila.
7: Oh, Paragis Bila Bila, capsule, o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
8: Bila edad din mo ron, ma'am?
7: Ako, 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila,

0: Katukong nag-spaghetti nga nagpurol, katong gidaan mo sa Manila.
1: Pre.
2: Unsay Manila, pre?
0: Kuan mare.
1: Naghisgot me ko kanus sa pagka may pabalik ko nito sa Manila sa among head agency, Mara.
3: Mao ba?
0: Kuan mare, adun lang ko gidas pare dito sa Manila nga. Kuan mare,
1: kuan pila na ganito, pila man ganito huwaman ni mo, pre?
0: Eh, 5,000 pre, ay.
1: Ano yun, pre? Dawata, lima ka dahon rady.
0: Salamat, pre, ha?
1: Jismil na imong utag, pre, ha?
0: Pre, wala problema. Ako lagi ng bayaran na yun kung magkakwarta na ko.
1: Sige, lauman ko na, pre.
3: Time pa, Christian. May sugot ka mang good. Nalimot ka, naglisod sad ta?
1: Kisa ba'y magdinabangay, kundi kita lang mga kumpare.
0: Bitaw, mare.
1: Sige okay. Na, pre Mando. Magalakaw ka na, pre.
0: Salamat kayo, pre, ha? Arin ako, mare.
1: Sige. Amping.
3: Kadali, gudin mong nakapahuam ni pare Mando ni Mokis Chan.
1: Sige lang, good. Sayod masabod ang tinudanay ang iyang kalisdanan karon sa panginabuhian.
3: Mura mang good og humo kaayo kang makapahuam ni Primando? Mura bag doon na si alas ni mo aron dili ka makabalibad?
1: Unsay alas?
3: Kanagong murag doon na si nasayran ni mo nga mahadlok kang masayran sa uban kon iyang isulti?
1: Unsa? Unsa? Pataka man lang sa kagpasagad, Mara. Diyan ka na, eh.
3: Asa man ka, Christian?
1: Matugs ako kay... Gikapoy kaya ko sa kong lakaw.
3: Diin magigagikan si Christian, gikapoy man kaayo.

0: Oh, nagabihan man.
1: Ay, ibaw ka na. Business negosyo.
0: Negosyo? Pero wa kay dang tinda.
1: Ay, may da uwa. Basta kay mula kaw ganiko negosyo na.
0: Aw.
1: Aw, iro. Unya, kumusta man ang atong tinda?
0: Ah, ni aday, dako tagalin.
1: Pila?
0: 50 na lang giko ang og mag-jismil na ang atong halin.
1: Wow! Pardon na sa'yo!

Nakapasa rin sa ko sa second interview. Ang third o final interview na lang ang kuwang og. Madawat ako isip call center agent. May trabaho na niya ako. Og makatabang kaayo ni sa kong pamilya. Ilabi pa karon nga wani trabaho si Papa Christian. Makapasar lang unta ko, Lord. Makapasar lang unta

0: nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magsilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yun ko aninya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, ani sugod. Muna na ang gibati na ko. Maay na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kagawa ko maglipong-lipong. Daga nang nagagamit na mo, diha, mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagotang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Sa matag-adlaw, adunay usa ka bayani nga way pahuway. Si Mama.
1: Bisan kapoy, padayon lang para sa akong pamilya.
0: Sayong mubangon, magluto, maglimpyo, mag-atiman sa mga anak. Ug bisan sakit na ang lawas, magpabilin gihapon siyang lig-on.
2: Ma, kapoy na ka?
1: Dili, uy. Okay na si Mama.
0: Apan sa tinuod, nangayo nagpahuway ang iyang lawas. Ang iyang atay ug ginhawaan, nanginahanglan na ug tabang. Mama, panahon na nga ikaw na pud ang atimanon. Avocado coffee mix with barley and guava. Gikan sa kusog sa avocado para natural nga enerhiya. Barley, mutabang og limpyo sa sud sa lawas. Guava, puno sa vitamin C para lig-on ang resistensya. Usa lang kata sa matag-adlaw para mubalik ang iyong kusog og kalagsik.
1: Mas gaan ang akong pamati. Mas daghan akong kusog para sa akong pamilya.
3: Yay! Kusga na si Mama!
0: Kay ang tinuod nga kusog ni Mama, dapat atimanon po para sa tanan nga nanay nga way pahuway. Panahon na nga ikaw po ang atimanon. Ayaw na paghuwat. Palitan na ang avocado coffee mix with barley and guava. Kusog ni Mama, balik! Kalagsik ni Mama, adlaw-adlaw. Gaan nga pamati para sa pamilya. Atangi sa mga suking butika.
4: Avocado coffee mix para kang mama, para sa pamilya.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
6: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog nga atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
7: Para sa Janice, okay pa yung muman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500. Pabali sa mga butika.
8: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Salamat sa Biotropher Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotropher Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotropher Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotropher Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrols Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be extraordinary with MX3.
1: This newscast is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas-palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nagsagayon sila ay makapag-ipo ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nakasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: tugtog ng BioJessic. Ang BioJessic binibit sa swerte raffle promo para sa tsansang makadaog og cash prizes. Kada semana, dunay upat ka makadaog og 2,000 pesos cash og usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
1: Init sa hilana? Dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. BioJessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa BioJessic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of BioJessic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
5: Maayo na lang na ay Kidilets. Chewable paracetamol and candy flavors.
6: Di ko mabala ka. Kay dali rin pa inom.
7: United Home. Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Good

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 3 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Escario, Lolita Abelia sa Tisa, Joe Antuyong sa Minglanilla, og major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Escario. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
5: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
3: ECS.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karon, iinom na ko, ani. Nahupay na akong dugan, ba di na magsakit. Kasi makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, doon akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins kanina akong inom. Kadua sa usaka ka adlaw, bunta o gabi eh. Ilang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo, doon eh, nakatabag na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
7: The Original Koi Herbal Capsule.
9: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sao ni mo og kugos, karga, og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
11: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
10: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
11: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
12: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
13: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
14: Fix it with Alnex.
13: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
14: Fix it with Alnex.
13: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
15: Unilab quality yan.
13: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Naay high cholesterol o diabetes?
17: Oh no!
16: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
17: Yes!
16: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
15: Unilab quality yan.
18: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
19: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
17: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
20: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
21: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

gala kumustag maayong gabi ikanatong tanan. Sa makausa pa, welcome! Welcome og welcome ning aton tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. September 18, 2026. Lang suwatan po na usap ang paghatagag pagtagadan this time ang atong letter sender. Usa ka nagngalan og Jose. Buenos standby, Jose. Alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nans Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nans Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nans Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nans Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nans Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, nga itong Nans Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Buenas standby, Jose, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Matod nila ang gugma dili angay nga one-sided. Kinahanglan pareho mo pagbati sa usag-usa. Ang gugma dili selfish. Ihatag kini nga walay gi-expect. Magkapalit. Tawga lamang ko sa pangalang Jose Ate. Nagpuyo din sa mga swagong syudad sa Dumaguete City. Usahay ang pinakalisod ga klase sa gugma, dili ang paghigugma sa usa ka tawo nga wala mahigugma kanimo. Ang pinakalisod mo ang desisyon kung kanus-a ka muhunong sa paghulat. Kung pakutanon ko ninyo, kung kanus-a ko unang nahigugma kang Juana. Nagsugod lamang kini ate sa simpleng pangumusta. Mga katawa sa opisina, mga panihapon nga magdungan mi. Mga istoryang usahay, way pulos pero para kanako bililhon kaayo. Kauban ako si Juana sa trabaho ate. Sa talang tao sa among opisina, siya ang pinakasuod nako. Siya una na akong pangitaon kung maabot ko sa trabaho. O ang katapusang tao nga kung hunahunaon sa akong pagkatulog. Nagunahon ako kaniadto nga basin mauna kini ang sinugdanan sa usa ka butang nga mas labaw pa sa panaghigalaay. Usa ka adlaw nakistorya ko niya. Formal na akong gipadayag ang ako tinuon nga gugma nga to kaniya. Miss Smile lamang siya ate. Iyakong ibangutan akong nag-joke ra ba kuno ko. Gingnan ako siya nga seryoso ko sa akong gisulti. At or, halos matumba ko sa akong nabati nga to kaniya. Matod niya wa siya may gugman ako. Panaghigala lamang ang iyang pagtagad. Apan iyang giangkon nga isa ko sa pinaka-importanting higala nga to kaniya. O gamaton niya, dili niya ma-imagine kung mawala ko sa iyang kinabuhi. Huwag ko masayod kung usalabag kinika compliment ate. O words of comfort para dili ko malain nga to kaniya. Sa tinuod lang murag natunaw ko sa akong itugnugan. Ang kunon ko, nasakitan ko sa rejection. Sa laktod. Wala'y pag-asa nga maging kami. Pero mas sakit ang magpakarugin nun nga huwag ko nasakiti. May pahiyom ko, huwag ako siyang giignan. Okay lang. Huwag ko'y mahimo. Kundi li ni mo gusto. Mawagatong unang higayon nga nakakaton ko nga ang gugma dili pasabot nga tungod kay gihigugma ni mo ang usaka tao. Obligado siyang higugmaon ka. Gidawat na ko ate apan wa ko masayod nga mas daghan pa di ay kog pag-antos nga pag-atubangon. Pipila ka bulan ang milabay na kabato nag hinigugma si Juana. Dito na ko nakita ang lalaki nga iyang gipili, gwapo. Limpyo tan-awon, maayo manamit. Mo nagkadang klase sa lalaki nga bisan ibutang dali ra makuha or bisan asa ibutang dali ra makakuha atensyon. Boy next door ang dating. Dinhi na ko na-realize nga dili pareho na ko ang iyang tipo nga lalaki. Dili sa pag-downgrade sa kong kaugalingon ate. Dili ko gwapo sama sa boyfriend ni Juana. Dili ko ang tipo sa lalaki nga usa ka tan-aw ma-attract dayon ang babay. Sa diyang gisundo sa Juana sa iyang boyfriend sa opisina, iya kining gipaila-ila ka na ko. Paghawa nila, nagpabilin ko nga naglingkod sa kong lamesa nga nagtanaw lang sa kong monitor. Apan wa ko kasabot sa kong gibasa. Gisakitan ko pag-ayo ate. Apan ako kininadawat. Apan bisan pa sa akong pagdawat, adunay gamay nga paglaom nga akong gitago. Nabasin puhon. Muabot ang adlaw. Makita niyang akong bili. Base na sa kaadlaw, makamata siya og moingon nga nahigugmausap siya kanako. Kato akong gihuptan sulod sa duha ka tuig. Duha ka tuig ko nga nagpabilin sa iyang kiliran, bisan kabaw ko nga dili ako ang iyang gipangandoy. Ako iyang daganan kung asya mga problema. Ako iyang pangitaon kung nanginahanglan siya ka istorya o mamati niya.
Usa ka adlaw nahibaw ko nga nagbulag sila sa iyang hinigugma. Nakita na ko si Joanna sa opisina nga naghilak. Wa ko nang utana ate. Gipasagdan ko lang siya ate nga magsubo. Nasinati na nako ang iyang batasan. Sayod ko kung ganos ako niya gikinahanglan. Kung ganos alang siya mangayog space para sa iyang kaugalingon. Ate Army chat siya kanako. Pwede ba kuno na ko siyang ubanan? Makig-inom ko na siya ate. Humansa mong office hours. Na-reply ko nga sige. Dungan mi nga nang gawa sa opisina. May tanaw siya kanako pula iha mga mata. Gusto kong isulti nga naara ko. Gusto lang kong isulti nga okay ra. Ate. Giignan ko siya. Ubanan ko siya. Kung unsa iyang gusto. Nag-inamin ito yung ganyan na ate. Nasakitan siya. Mihilak sa kong atubangan. Naglibog ko sa kong reaksyon. Nalipay pa ko nga nagbulag sila. O sakitan ko kay naghilak siya. O nasakitan siya. Hambat ba ate? Iya kong gigakos. Iya kong gihaggan. Huwag ko kapugong sa kong kaugalingon. Adunay nahitabo, tali ka na mo. Pagkabuntag hilom kayo ang kwarto. Mitindog si Joanna. Matod niya. Kalimta na mo ang nahitabo. Hubog lang ko na siya. Dili ko na nakuhatagan og meaning. Gihangyo ko niya nga kung unsa man ang nahitabo ka na mo. Kalimtan sa dayon. Murag dunay nga o dunay na imipisil sa kong kasing-kasing ate. Pero malipayon ko. Nasakitan ko pero malipayon ko. Mas gipili na ko nga dili siya basulon. Ubo ka na ang klase sa gugma kung gihatag na to kaniya. Gugma nga wa ko masayod. Nga napugos ba siya? O gusto lang ko magpabilin? Sa ikaduhang higayon ate. Misulay ko sa papangulitaw kaniya. Ate, gibasted ko ni Joanna. Matod niya. Gusto lamang ko niya. Gado na siya ka-istorya, doon ay kasumbungan siya problema. Apandili ko nun yung mapilit yung kasing-kasing nga di may gugmakan ako. Habi mo ate, usahay, musugot na lang ko bisag unsa yung isugo ka na ako, mag-uban lamang mi. Muhangyo siya katabangan ako sa trabaho, muhangyo siya nga mupalit og pagkaon. Wala ko eksapayan, kalipay ko. Nga mamalihog siya kanako. Kinasayod ko nga pinaagin ining butanga, iya makita ang akong worth, ate. Malipayon ko nga na ako'y mahimo para kaniya. Kaya kung malipayon siya, malipayon ko, ate. Apan dili tanan gugma dunay kapaingnan. Nakabato na po siya laing hinigugma. Pila lang kabulan, nagbulag na po sila ate. Ako ang iyang nahimong shock absorber. Sakit man ang realidad nga ihara ko niya kinahanglan kung masakitan siya. Apan malipayon gihapon ko ate. Nga ako iyang tawagan. Nga ako iyang sangpiton. Ate. Gignan ko siya. Kinila ako maistorya. Dili man ako ang lalaking imong pilion. Pero higugmaon tagihapon ka. Hangtod sa kumakaya. Mihilak siya migakos ka nako. Sa matag higayon nga mugakos siya atin ikutuyuan, sakitan ko. Wa ko na siya masayod.
ko mag-unsa siya kung wa ko. Ati R. Nahubog na pod siya og duna na po'y nahitabo ka na mo. Dili sa pag... pahimulo sa higayon. Apan siya ang mangitag move, ate. Usay mo kaingon ko mo ba niya kong compensation sa kong kaayong ato kaniya? Ngayon ako dula-dulaan? Naangko na ko iyang pagkababay, apan sayod ko nga bisag kano sa dili na ko maangko na iyang kasing-kasing. Matod niya, komportable ko na siya kanako. Apan kipangutan ako siya, nga nun di ko niya hatagang higayon. Matod niya, pwede man ko nga friend lang ni hangtod sa hangtod. Ati Ardili, ako ang tipo sa lalaki ngayon gusto nga makauban sa kami niyoon. Mukha na hinungdan. Nga dili ko niya, dawaton, isip hindi gugma. Sayod ko gando na siya standard, guwapong lalaki, ang bunga ng iyang gusto. Ati R, mas masakitan ko kung mapalayo ko nga to kaniya. May nungdan na nagpabilin ko. Namasin gihapon nga makagusto siya kanako.

apan miabot na gid sa punto ate. Nga nahuna-huna ko. Tingali. Tagaan ko nag-chance akong kaugalingon nga mahigugma sa uban. Mahinungdan na naglikay na ko kang Joanna ate. Nakabantay siya o natingala siya. Nganong di na kay ko magtagad-tagad kaniya. Nanguta na siya kanako. Dala ka suko. Ngano nga, di na kumutagad kaniya. Ikapoy lamang ko, mukha na akong tubag na to kaniya. Madad niya, kung kapoy lang ano maglikay ko na kung ato kaniya. Ate, mas kipaning kamutan ako nga magpalayo na lang. Sa matag-higa yun nga, musulay ko. Nga magpalayo kaniya. Pangita ko ang pagko niya. Ug matag-higa yun nga, tawagan ko niya nga maghilak. Hindi ko makabalibad. Mawala ang tanan kong kahiubos kaniya. Ug magpabili na pagko sa iyang kiliran. Amot ba ate? Kapilan ako nasakitan. Apan usa katawag niya, naanadayon ko. Usa kay maglagot ko sa kong kaugalingon.

Ate R. O sabi ang ngayon ko pagabuhaton. Ani apagihapon ko sa iyang duol. Anda mo tabang, anda maminaw. Apasa kong kasing-kasing. Aduna na yung mga pangutana. Sigig balik-balik na pangutana. Unsa ba ko sa kinabuhi ni Juana? Panakip butas? Tigsulbat siyang problema? Gusto ko mapili na ate. Piliun ko ba akong kaugalingon? Muli kayo na nga to kaniya sa hingpit? O sa gihapon? Magpabilin sa engkiliran. Pamasin. May gugma siya kanako. Tininalaman ko kutob. Sincerely yours, Jose.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ion. Dagwa na lang utana, kung unsay akong sekreto, nga bisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed o bili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, mahita pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pag mata sa buntag, Nance Coin Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and New Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nance and New Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og New Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang Cervic Care Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo og cervix. Ang Cervic Care, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Mauna ang wa sa uban nga naa sa Cervic Care Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og Cervicare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adu ka sa syuda, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-inin, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahit na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biog Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Engineer, pwede pangutanon taga-asa ni si Jose kung ang address. Bitaway. Anyway, ala, ang problema ni Jose is in love siya, isibuy kaya nga tao ay hangyoon lang siya nga uban ni ko, mga hubog sila, dun ay may tabo, pero friend, lagi sila kalimting na itabo na ito kagabi. Ingon anak ka practical si Joanna. Ala no, nagidiay yung anak po nga babae ba. But anyways, of course, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
3: Yes.
1: Oh. Ate pa, sorry.
3: Yes, mayong adlaw, Ate Arlene Cap Jones na nato mga suking tigpaminaw.
1: And of course, Cap Jun di asa. Sa katong retired playboy.
4: Yes, masurti nga adlaw, DJ Nova, Ate Arlene.
1: Kani si Jose, dili ni siya retired playboy. Member ni is mga
3: Merisi. Ako ani nga team.
1: Oh, imong team. Pastilan. Imagine na, napati lalaki ngayon, anak, no? Kuha ka dress, ani, magi. Bitaw. Napati lalaki ngayon, anak, no? Nga, gamitin lang iyang pagka lalaki kung nagkinahanglan ang iyang friend. Pero nag-asa gihapon siya nga basig one day ma-develop niya sa ako. Pastilan. Kung ikaw, si Jose, unsay imuhang buhaton, magpabilin baka nga muuban sa tao nga imong gihigugma bisan nasayod ka nga wa kay kasiguruhan ang imong gihupta na lang nga basin mahigugma siya.
3: Kung ako si Jose, ma'am, syempre, dili ko eh. Ganang, luay kayo siya paminaw, ma'am, no? Kaya kadalasan mong ka kahitabo ni sa babae.
1: Sa babae.
3: So, kaninga, ganang, kung ganang strange kayo siya nga sa lalaki siya ka kahitabo nga. Hmm. Kanabang, grabe ba ni garbo ang lalaki. Pero kanin yes. siya kay murugway garbo, no? Ganang,
1: so, kaunya tanan niyang yes. garbo ba nga, bisag, di kuha ang uyam. Hmm. Kanang,
3: nagiprangkahan na baya siya ni Joanna nga wala gitay chance nga magkakita friends rata pero mo lagi na ay ginakuha sa iyahan ay benepisyo nga ginakuha so
1: gay mo siyang kanabang
3: boy toy
4: oh, friend with benefit
3: yeah friend oh, pero, with benefit
1: Luis si Jose kay ang iyahan mo good is
3: may feelings in kas, yes oh, may feelings involved
1: yes
3: so kung ako si Jose kanang dili siya pwede nga magsettle sa ingana sama sa akong ginaingon kanunay sa even sa mga babae no nga we should not settle for less ma-applicable pini sa mga lalaki.
1: Yes.
3: Nga kung gina-take for granted gani ang inyong kaayo, ang inyong presensya. So, unsa may sense nga naamo diha. Kanang pili na po din yung kaugalingon. Kaya na po yung mga babae nga nang inahanglan o ingana nga pag-care, ingana nga atensyon. So, dato ka sa babae nga makita na ang imong effort, makita
1: deserve
3: yung pagmahal.
1: Deserve di Jose nga makikitag babae nga tumpangan ang ihang gugma.
3: Diba?
1: Kaya na bago usa siya kami in love, kung usa siya kabuutan, dapat matumpangan
3: True.
1: Sa usa ka babae.
3: Hindi pwede maghulat. Saka maghulat ra siya kuan, hangtod sa hangtod. Di gina makagusto siya si Joanna. Kaya mga pamasin na ito, murag kaagi, magitaan ng mga basin, makagusto rin sa ako, basin kuan.
1: Yes.
3: Pero, mula yung dili na ito na pwede pang hawakan ng mga basin. Kaya, huwag ito na yung kasiguraduan. Yes. So, you deserve better, Jose. And, na yung mga babae, yun nga deserve nga maka-experience kung unsa ka klase nga muhigugma.
1: So, doon ako di ay mga lalaki, no, nga, kanabang, sila ang masakitan kung the more nga doon ay mahitabo nila siya nga kasakitan, kinasayot sila nga, wa sila'y sila. I mean,
3: diba?
1: Kaya kasagara mahitabo ang babae, manggod na nga.
4: Daghan oy, gami. Daghan mga babae, gamito lang pagkalalaki. Basta ito, nahitabo ko Kuya Jaymar.
1: Nga, nagyos sa Kuya Jaymar.
4: After,
1: nga,
4: after nga nakuha siya,
1: pahimus
4: lang siya sa pagkalalaki niya.
3: Ala no, Kuya. Nani mga inganin.
4: Madit sa lain ng iyang uyan.
3: Talagsar, kayo
1: niya. Tinood na?
4: Oh.
1: Ato buhatan og letter si Kuya Jaymar.
4: Nagilak ko lang siya sa tago taon.
3: Ay, nako.
4: Pero kung tawagan siya, maingon niya, ihatod ko, Jim.
3: Diretso na yun, diretso.
4: Pero dinay sila, ha?
3: Ala,
4: maingon
3: no.
4: niya, Nguyab nga, gimingaw ko.
3: Ex? Ka-ex siguro.
1: Ex niya.
4: Mag-uban sa ta.
1: Tinood na, Kuya Jaymar.
4: Tinood.
1: Ang itungagan lang daw ni Cap.
4: Tinood. O, na nga karong panahon na, aloy, mga laki karong panahon na, bay.
3: Makabintay, gichani karon.
4: Ginagamit lang sa mga kanang mga babae nga
1: Kap, lalaki manggig ka, doon ay mga nanang ang sitwasyon. Kana bang, bisag nasayid mo nga dilik ka mo, apan nidot-dot kasi mong kagaliyon, kinamasin ka nga maging ka mo.
4: Kaya ay anong sitwasyon ni Jose, pastila. Mayo na lang nasang sa wala.
3: Hayahay siya paminawon kung ang lalaki kay ang benefit ray gina-expect. Pero sama ni Jose nga, nag-expect siya nga mabalik sa iyayang
1: pag-ibig. Pero pag-ibig, grabe nga, maabili mo, dapat makita niya si Joanna. Nakauyab siya glain, but still, kini nga tao, nahigugmagya po sa iya ha.
3: Grabe no.
4: Swerte kayo si Jose.
3: Nakaswerte si ang swerte si Joanna. Nga imagine, dili siya mabakantihan, ma'am. Kaya kung masakitan siya na rin si mag
1: Unala
3: yung
1: ma...
4: Imagine, ha? Dili sila uyab, pero makadulog si Jose.
3: Mogan, si Joanna ang
4: hayahay. Siya naging
3: kay, ang iyang kasakit, dili magdugay. Kaya naman siya distraction. Naman siya kanang pacify sa iyang feelings ba na si Jose. So, imagine.
1: Okay. Grabe, no? Pero, di ba ang babae, kinigida, once ka nagbulag mo sa iyong uyab, di ka pwede maging sex o bisag kinsa lang. Kaya nga, no? Ako lang tuo, nga, ang babae, kung makig sex ka, doon ay... feelings yes. involved. I
3: pero,
1: mean,
3: lahi sa
1: babae
3: batasan,
1: ba yan?
3: Lahi batasan si Joanna nga. Basta nanay alcohol, murang mawa na
1: siya.
3: Siya.
1: Ay, see.
3: Ay, ako.
1: Yes, dati ko kayo nailahan, no, nga, mga, kumahubog sila, makalimot sila.
4: Saan, yun katong gisundo na ko sa malay-balay, ate.
3: Halaka, no.
4: Nahubog, susbuambak naman sa kinan taon kung gusto naging makigmin niyo.
3: Halaka, no.
1: Ay!
4: Oo, oh, napugos na lang lalaki ng minyuan siya. Nagpahubog naman taong gikan sa malay-balay.
1: Ah, di ay, anak.
4: Angon siya, kung di, kuminyuan mo, amba ko, anay sakiran.
1: Di ay.
4: Nagi mga babae nga na.
3: Pero tingali, ma'am, no, if mo layo bitaw si Jose kan Joanna, basta hindi ha makita ni Joanna ang value ni Jose.
1: Paminaw
3: no? Kanamang tistingan sa niya ba nga, mo laylo sa
1: sadili. Ay, yes,
3: di ba, ni laylo na siya? Sa actually. Oh,
1: pero
3: niya.
1: Tingala si Joanna, ano, di na nga kumutubag, ano.
3: So,
1: importante siya.
3: Diba? So, basin, no, kung kanang likayan yun ni Jose or kanang mangita yun siya babae nga iha makarelasyon.
1: What
3: basin,
1: if, makigrelasyon siya glain yung panahon, i-focus niya dito sa mga babae.
3: Yes, basta hindi yan makita ni Kuan ni Joa nang halan no, nakagusto naman ni Kuan ni, bisan ni kaayo ang bungan.
1: Pero kaya usahay, bitaw, diba? Makita ni mo, ma-realize ni mo, unsa ka importante isa katao, kung wala
3: na diha.
1: Yes, may kagasaya nga, eh, di ba?
3: Oh, kaya gimpil, so, kanin mo si Joanna, mura gina-take for granted niya ang attention niya, ginahatag siya ni Jose. Kaya nagsalig siya ba nga, ah, bahala kung siya may tabo sa Kuan na, si Jose diha, willing maminaw sa ako, willing, ana ba?
4: Bakit bang itaglaing Jose na siya?
1: Mo, that's why
4: ganyan. Kay ka Jose, ayaw gid pagkukala.
3: Dili man ang looy si Joanna kay talagsara ka makitag laki
4: man ana. Pagbangin na ka makuntak niya, makuntak na klain.
1: Sa tinood lang, kung kining gugma ni Jose, panagsara gid kay
3: ni.
1: Imagine, kay kung ako'y lalaki, ako kung ako'y lalaki ha, nakauyab siya glain, of course, doon na nahitabo. Dala nga nung wakas na pa ko niya, di ba?
3: Diba? Niya, klaro kay ginahistorya, gina siya giprangka, bagi siya, kapila nag isa na-reject ni Joanna. Niya, napabiling niya kung siya.
1: Panaghigala lagi niyang kaya.
3: Grabe.
4: Ano magpalayo bang ka, Jose? Mas mayon na lang na kay...
3: So, kung ikaw lugar ka, willing ra kay nga na cap nga, kanang reserve lang ka. Nga mag-ulat lang ka, kanusa siya masakitan.
4: Reserve ko na yan. Reserve po na ako siya.
1: Sa iampo. Kuyawan. Iampo na lang niya nga si kasakitan.
4: Paita, no? Ang insakto na, mangita si Jose o kuyab nga iya, ha?
1: That's
4: pero
1: why.
4: Si, kini si Joanna, imintin na gaya po niya.
3: Uy, kayahay. Kayahay. Iyagay
4: po gaya. Dito kinuoy ba si Joanna po?
1: Grabe ka, unfair.
3: Imagine sa nagkasakit ka, Jose nga, ayaw lang to isipang nahitabo sa to kagabi.
1: Uy, correct.
3: Kumain ko rin mo gigami, kita mas tamasan.
1: Babae ba yan?
4: Kaya para si Jose, kung bulagan po si Jose sa iyang uyab, na po si Joanna.
3: Balas-balas.
4: What friends are for?
3: Uy,
4: ginawa. Ano gingon niya, friendship?
1: Friends are for. O, na na-comment si Kwan. Be, beta na ako.
3: Na.
1: Absence makes the heart grow fonder.
3: Diba? Mo na siya. Diyan mo makita ang value. Diyan mo makita ang value sa kata kung wa, diha sa imuhang atubahan.
1: Correct.
4: Ah, okay.
1: Ayan mo
3: ma-realize
1: ba? Realize.
4: Tuhin na lang nga katong uyab ni mong abroad. Gabinotan gito dito para di ka masakitan.
1: Bitaw, nagbinotan mang giyod.
4: Tinood po ito, tinood yun. Kanang panahon niya, kanang wala sila yung trabaho, magkita-kita siya sa mga kauban dito.
3: Overthink yun.
4: At tuuhin na lang yun niya kanang...
1: Yung ipa-overthink si Tunet.
4: Huwag niya sila, huwag niya sila kanang...
1: Ay, yung tuunet, ay yung tuunet, ay tuunet kap.
4: Tuuhin na lang yun niya. Kanang pag-abot siya yung kamingaw, di ko siya text-text o glain mga kauban mga kwan dito. Kay butan, ba yun kayo?
3: Bad ka si Kap.
1: Pero sa bagay, no? Karon mi ta panahon na
3: lisod kay Salix
1: Cap June doon na lagi mga asa na situationship.
3: Yes, diba? Uso na siya karon.
1: Uso na kay karon ang situationship.
4: Dili so, dapat i-address ni Jose nga amigo ra gid sila. Ang importante nga di mawala si Joanna kang usipon.
3: Uy, imagine forever ka mag kuan anak ka magkalas-kalas kasi mo oras ug panahon ug pagmahal nga walay balik.
4: Oje kalas-kalas.
3: Walay balik sa iya ha.
4: Kalamay ana ni tawagan lang ka uncle ka.
3: Mga ni lawas ra iya nya ang paghigog mawa diha. Unsa may
1: lain
3: may imuhang magin anak wala man.
1: Tinuod. Kay kana bang unsa may use nga magsigi mo, 'di ba? I mean,
3: si Billy ana.
1: Mura pag gadula-dula ra gid sila. So kung ako ka Jose, dili na lang niya i-take personal ang kanabitaong ginahimo ni Joanna sa iya ha. Mangita na lagi siya glain
3: yes.
1: Kay kana bang the more mangkod niya nga kanang
3: iyang dibdibon.
1: Dibdibon,
3: the more siya masakitan.
1: The more siya masakitan niya. Kuan mangkod siya na siya, na siya kuan bang one day ba si may gugma siya na
3: ko. Na siya mga paglaom ba nga.
4: Idot-dot ang imong
1: kaasa gi siya.
4: Kau galing mo no si kang Joanna.
1: Kun dili gid bitaw ni ingon ana si Jose kag kalong ngano si Joanna makighilawas mo sa iya ko mahubog siya. So pining na gyapon siya barog kay galaw makigaway makighilawas man sa iya si. Di pud siya grabe ka pangit pud siguro sa.
4: I-try pud ka Jose nga kanang makauyab ko pud ka. Nya kanang papalupot ni mo kang Joanna nga dili sa ta magkita ka na kuy uyab pod ka dulugan.
3: Manimalo siya aron maka.
4: Pero ayaw gig ako tambag ni mo ayaw gig buhi kang Joanna kay sayang pod ba ya.
3: Dili ako dili ko magkalas-kalas og oras nang tawo nga dili kaya ibalik sa kuwang sa kinahatag.
1: Sa tinud lang usa pa may use nga mag relasyon ka sa makiguban ka sa kataong kabaw magagway ka mo.
3: Diba?
4: Friend gyud imong duha.
3: Nya dili man mo yang gusto gani kay na may feelings and involved. Okay rag no strings attached kay kana halabira pero wa man.
4: Bagal na sa English. Nga ingon ni Maggi nga friend with benefit.
3: Nya dili gi siya gusto friends lang, naagi siya feelings ngani. So
4: sakit na
3: kayo na para sa iya kapoy nga ayha ra kaduulan kada kuan kada masakitan
1: okay.
3: Siya.
1: Okay. Unsa may tawag ana? Unsa kalainan sa situationship o kanang walay label nga relasyon.
3: Same na siya, mo na siya nga, same ra na siya duha.
4: Sangsama kung manawag lugar na si Joanna glain nga tawo, di masakitan ka o si Samot, mas mayon lang na na kung magkinahanglan si Joanna, ikaw ang tawagan.
3: Mogay na i-detach niya yung self kaya ron makamangita siya kuan ba?
5: Nakasugod naman siya nga mo distansya.
3: Oh.
5: So iyan na lang pa hinaikan.
4: Ayaw, uy, kay sayang kay si Joanna.
3: Di, sayang ang kuan, ang kadalawin niyo,
4: Seca. Sayang ang mga kagapihon nga ikaw ay ang tawagon.
3: Uy, di naman po pirmi. Ay, araman, huwag masakitan.
5: O gani, ka na mahubog na.
3: Maghulat, rasag ka naman na masakitan. Mahubog, kalain po na. Lahi, rabi, ginanggan naman.
4: At least na sa igihulatan sa sawala.
3: Lahi, na ginakap ka nang nakay ka nang kauban nga. Dili, hinubog ba? Kanang nahigog magyut sa'yo mo. Dili, kay ay, aram mo nga og nahubog na diha.
5: Okay, o sa pag-iangay buha ito ni Jose, maghulat ba siya nga one day mahigog man niya si Joanna? Or karo palang daan, muristansya na siya, taga-nag-chess yung kaugalingon nga maka-uyab o laing binuhan. Balik tawaman lamang sa Pikas na Wax. Stand by.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
7: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule karon malipayon ko kauban akong anak bana ug tibuok pamilya.
6: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy happy living nuns.
5: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

naman syempre ato sang oy atong i-announce atong NAS medical mission no nagkaduol na gyud karon ng October 6 diha sa Midsayap sa Population 8 Covered Court Barangay Population 8 Midsayap Cotabato pagka October 7 diha sa Kidapawan Population Gym Barangay Population Kidapawan October 8 sa Bansalan sa may LSV Hotel via Cruz Street Bansalan Davao del Sur October 9 sa Coronadal sa City Mall Event Center sa Bay City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4. Ayan, Coronadal City. October 10, dito sa Jensen sa Barangay South Gym in front of Public Market Jensen. O gaatol sa to medical mission, na doon na kita ay libre ng gijig water, ipanghatag, no? Para sa to mga suki ng mga tigpaminaw sa to ang tulumanon. And of course, daghan ang iyong ma-avail sa itong NANS Medical Mission and of course ang iyong mga entry usap para sa itong NANS Million Bonanza para sa ito ang Grand Rose sa December pohon. Then adunay mo daw 1 million pesos sa Visayas and another 1 million pesos sa Mindanao and lain pa nga consolation prizes na pulo sa Visayas and na pulo sa Mindanao nga tag 50 mil pesos. Okay, dito sa itong mga YouTube and Facebook viewers from Kisha Ann Lanting, Mayang Adlaw at TR, watching and listening.

0: Ama.
1: From Roderick Mongkal, mayong adlaw sa tanan, watching from Zamboanga City, samtang nagwashing sa motor kamo, ang akong kamulo ginapaminaw.
0: From Vince Andre Pangdan, mientras wala pa'y customer sa among tindahan, focus akong attention sa inyong live.
1: Pa-shout out sa akong mga cousins diri sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ayaw mo sigig paglalis diha kung Team DJ Nova o Team Cap John ba. Maminaw ta og tarong Team Ate Arlinta diri. From Trisha Nicole Makatula.
0: Ayan. Ate R, DJ Nova o Cap June, dugay na ko sigtan sa inyong live. Pero karon pagid ko nakalugar o comment, bibugid kayo inyong programa. From Miguel Bagitas, watching here in Bislig City, Surigao del Sur.
1: From Rafael Kagawanan of Kidapawan City, gikan sa lunch break, diretso sa inyong live. Kapoy ang trabaho pero happy ang mood tungod sa inyong show.
0: Greetings at TR, DJ Nova o Cap June. Shout out from Dagupan City. Always nagahulat sa inyong live. Kada adlaw from Camille Yvonne Laksamana.
1: From Noraisa Ebos, pa shout out from Kigan South Upi, Maguindanao del Sur.
0: Present sa inyong live from Mabinay. Salamat sa inyong good vibes. Kada adlaw, isa ko sa inyong loyal listeners from Nathaniel Luis Pangilinan.
1: Maayong hapon at Arlene DJ Nova o Cap June. Shout out ko sa akong mga anak nga si John Robert and Brielle nga ganahan gyud sila maminaw sa inyong programa mawala or makawala sa kakapoy og stress. Shout out ko sa Cardenas family from Crescentia Cardenas.
0: And shout out sa akong pamilya di sa Don Carlos Bukidnon, suli listeners sa program ni Ate Arlene. Ambing mo diha kanunay from Jervin Alunan.
1: Shout out sa akong bana nga si Brian Natad nga napareha na gyud ni Cap June. Kusog kaayo mo prank ka kampigid sa permi ni Cap June. From John Brian Austria.
0: Shout out sa akong mga barkada diri sa Trento, Agusan del Sur. Idol kay nila nga mga tambag o galawan ni Cap June. Kusog kayo mga gaslight from Jethro
1: Sabu ko sa gaslight. Hi to Joan Bianx Baluco, watching from Toril, Davao City.
0: From Hanelin Jumarito. Ayan. Hello Ate Arlene, watching from Tinago, Riverside, Osamis City.
1: From Lovesky Diggs, maayong hapon Ate Arlene, watching from Ecolan, Davao City. Nakaapas na jud ko sa imong live. This is my first time nakaapas sa live ni Ate Arlene since tig paminawan ko sa radyo. Cap June, ang kontrabida permis advice para sa sender.
0: Okay. Dejinobs, unsa may mo itambag na lang ka, Jose?
1: Again, para nako, Jose, importante gid kaayong atong timan-an nga, atong unahon ang atong kaugalingon, atong unahon ang paghatag og value sa atong kaugalingon. Kaya lisod man kaayo ng magkalas-kalas taog oras o panahon sa usa ka tawo nga sayod ta, nga nagid siya'y boundary ba, nga gihatag sa imuha, no, nga giniprangka gid siya sa imo nga taman ra mo amigo. So, what's the use of spending your time sa usa ka babayi nga aware ka nga murag kana bang gina-take for granted ka? Gina-take for granted ang imong kamarupok, ang imong pagigugma sa iya. Nagsalig siya ba nga, naabito siya'y duulan every time nga gusto niya. So, unfair kay siya sa imuha. So, ayaw sugot, Ana. Never settle for less. Isip po sa kalalaki, ginahanan ka, mutindog ba? Mutindog sa imong kaugalingon nga, makakita kag babae nga kaya suklian kung unsa man ang imong ginahatag nga pagigugma o pag-care ba? Kay, kanang sayang manggod, kay daghan kay mga babae nga nangita o ingani klase nga, kanang ang pagmahaso sa kalalaki ba nga always willing nga mamina, always na ang presence ba, emotionally willing ka. So, napay mga babae nga kaya na ikuan, kanang suklian. So, ayaw na anak ang Joanna. And again, sa kupang yung kaganina nung siguro kung imo nang padayunon ang imong paglaylo sa iya, di ano makita ba nga unsa kadako ang iyang gitake for granted. Basin di ano ma-realize nga hala, na day siya ikuan ba, na siya ka ng attachment sa imuha. Kay, kanang makita mo ko na ito nga si Joanna, iyang words kay dili-igyud, pero nga no, iya mang ginapangita always si Jose. Yes.
0: So, manggamit doon siya, manggamitay.
1: So, para na ko, ayaw na laumi ang thought nga basin makagusto siya. Pasagdai sa siya, no, hawa diha, panikamot nga, makakita kag kanang babae nga hataga ni mong atensyon, and diha na, that's the time nga ma-realize na ni Joanna kung unsa kada ko ang iyang gisayangan. So, you deserve better, Jose. Sa kanuna, yes. Kinainyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: Okay, Cap June, dire, ipaglaban mo ang kalalakihan, bira.
2: Siyempre, we say, klaro kayo, og tataw kayo, nga kita nga mga lalaki, ginagamit lang sa mga babae.
1: Kapabunin
0: sa
2: sakit bitaw pa
0: malandungon. Wala siya nag-in English,
1: yes,
2: ha? Sakit
0: pa
2: kayo pamalandungon ate, nga the girls are using.
1: Ni English na gitso, Ana. Di palupig sa English, ikaw.
2: Kini bitaw si Maggie, makaingon yun niya, kining, makaingon din ko nga, Kaya ang lalaki, ila lang gina tabas-tabasan.

0: Klaro kayo sa sulong tampo ni mo, Jose. Sakit kayo.
1: Girls are using the...
0: Kinikusog sa mga kalalakinan.
2: The... Pilari kusog sa lucky cup, no?
0: Kini si Joanna, gahangi yung magyod sa imo, sa imong panahon usahay, ayaw yung pagbalibari, inutot na lang yun ibong kaugalingon.
2: Kaloy.
0: Kay, kung imo nagbalibaran, basig manawag...
1: Kaya, daw di ko
0: basig manawag no, naglain, mangitaglain, samot ka nga masakitan. Oh, at least
1: napay mo amo adto.
0: At least napay chance nga kung magkinanglan sa ikaw ay ang tawagan. Ang imo siguro nga nga tumong diha, imong paring kamutan og imong ipangamuyo na always siya masakitan para always pud kaniya tawagan. Always siya bulagan sa iyang uya para always
2: siya mo mabubay na diwa. Kalaan nga human siya ni Homol sa pikas ni Homol po siya ni mo. Ganaan ka na niya lahi.
0: Anyway, please.
1: Basin pinood sa ending bitaw, ang ending ani. Wala mag-choice si Joanna. Iyan na lang yung si Jose na lang gadihang.
0: Isa lang ako ma-advise ni mo, Jose. Huwag sa tanangga palamati karong panahon na ayaw lang kalimting na magbigaman ka always para magbalik-balik si Joanna sa imuha. No? Kaya po, gini si Kuya Kap mo yung ngondili ko. Gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako ba siguro mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na kung gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay ninay na wala na sa dangiyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
7: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang sao ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ang katingot sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Magsigig gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
4: Fix it with Alnix.
5: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana.
6: Alnix, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
4: Fix it with Alnix.
6: Source, IQVIA PMDI2S 2025.
7: Unilab quality yan.
6: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnix. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly. Namutamang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing. With proper diet and exercise.
9: Kargato!
10: MaxVit, kargato!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro.
12: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi. Uy, kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance, kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
8: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly. Namutamang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing. With proper diet and exercise.
9: Kargato!
10: MaxVit, kargato!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Kung mag-uwan o niya kalit nga muinit, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatnon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasip-on og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman, ang simple nga sip-on og ubo, mahimong mo grabe. Mao nga, dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon. Sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sip-on, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat aban si daan kaysa sip-on og ubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Solmiox for Kids og New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Naay high cholesterol o diabetes?
15: Oh no!
14: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
15: Yes!
14: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
7: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
16: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
17: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Dosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag dosiran, dosiran.
18: Dosiran Forte.
7: Unilab quality yan.
14: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Dusan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubong makulit?
9: Just stop it.
15: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
18: Maayo na lang na ay Kidilets.
19: Chewable paracetamol and candy flavors.
20: Di ko mabala ka. Kay dali rin painom.
21: United Home. Unilab yan.
22: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
24: Oras mga kasama, alas 10.35.
23: Straight to the point.
24: Pilipinas. Luzon, Visayas, og Mindanao ning adlaw Biyernes. September 18. Kapag yapon si Radio Man, Buin Alguno, makikuban kanyo hangtong talas 2.02 gabi. Partner na ko sa newsroom kasamang Gerald Albius. Master Control kasamang Jerome. Yeah. Mga dagkong malita ito aghapong sundan mga kasama kanagbihiyo na. Mga init nga isyo nga may labot alungsod og ang nasod. 37 ka mga balay ang naugdaw sa sunog dinhas barangay Mambalay. Ex-convict ipusil patay sa barangay Kiyot, silos ang motibo. Tulo ang nadakpan sa managlahi nga bypass operation. Sige, soyo pamor. Cebu City Police Office bilusan sa unang night watch aggressive patrol operation. 11 ang nadakpan. Samtang dito sa South Cotabato, base sa pinakabagong ihap sa Philippine National Police o sa DSWD, unom na ka mga inunan ang namatay. Samtang di city ang Samaran. Kalain na usab nga shooting incident kinahitabo sud sa Osaka School Campus dito sa South Cotabato. Unsa naman kini? Samtang ato ang Philippine National Police alerto gumikan kay karong September 21 ato ang handumon ang pagdeklarar ni kanhi presidente Ferdinand Marcos Sr. sa martial law. Aritas politika na unsa na ni? Aros kamunggay na ba ni? Ang magsuong bilyar to ana. Nag-atubang nagkaso ikan sa sumapa minus nga water supply ipasakaan o kaso nga tus ombudsman ang magsuon nga mga senador nga si Mark o Camille Villar at itong magsuong Alan Peter Cayetano o Pia Cayetano gumikan man kuno to sa Golden Caldir tul sa SEA Games. Kining sa magsuong bilyar kay hinay ang supply tubig. O sa mani, hinarusay na yun eh. Samtang gumikan sa nagkadaya mga krisis karon sa nasud nga Pilipinas. Kadaghan kining mga panawagan na mo resign na si Presidente Bongbong Marcos Jr. Kapan matod pa sa palasyo sa Malacañang dili mo resign ang ato ang presidente. Inyuhan ang paresign nun nga gibutaran naman as 31 million. Human botare sa 31 million inyuhang parisainon. Dupila ninyo 31 million kay naanay nanawagan nga muresign ang inyuhang presidente. Ato amaning presidente si BBM pero prangka-prangkang pagkasulti human namang eleksyon wa yun ko ni butar ngadto niya. Pero prangka-prangka sab nga pagkasulti, wa sab ko ni butar ni Sarah. Kinsa may ako ang ibutaran, secret. Ay lang ko patugana. Kinsa ako ang ibutaran. Sagot tayo litrang im. Wa ko ni butar tong litrang im, oy. Okay, oras, alas 10:40, sugod na ta. At nung i-check na yan mga reports karon, nahon na to ang patrol. Question kayo, nakarong gabi ura. Kamusta mo niya, ay? At ang mga construction workers, kumusta ka mahurot, he? Adlang Bernis ro. At ang mga trabahante nga ang trabaho, Lunes hangtod adlang Bernis, kumusta ka mo rin, ha? Nakapangkape na mo. Sa palabig kape kay. Para makatuog mo. Manas kadlawan mo mga pe. Una mo gi-overtime man, aka na, partner kanunay ang kape.
1: Ronda Presinto.
24: Ato kay check ang patrol B. Radio man, Josephus, JQ Kiano, kasama JQ.
1: DYHP, Tatak, RMN, report.
3: Yo, sa mga kasamang Radyo Maratoli, Vinny, sa mga pag-ani, Andres Gawas, kabahin ni Kaparasa sa kagabi ni Gando Gamir, yes, nagpabihin niya malinaon, nagdakbayan sa Sumbo, way mga tubong na natabog karoon niya malurasa sa mga nagkaha sa iyo sa kagabi ng hangtod karoon. Samtag sa report nga itong nakuha, update sa natabong sunog ka ng hapon, igog doon ay 30 ka mga panimaay kapin ang nangaugdaw sa natabong sunog diha sa Sulawis para gimambaling nga ning dakbayan sa Sugbo isusi paron sa baga duty fire investigator kung doon sa gawin yung hinungda sa sunog sa 30 kapin ng panimaay atul sa maog sunog at sa sagitan ako ba sa ato sa interview rin ato sa social coverage kaya naghapon nagingong doon na nagcharge doon sa butin o gito ang nibutok ni na nimug na og kayo hangtod nga Mikaela Pini sa ubang baga panimaay alas 3:26 na dawat kinibaw ng alarma samtang pag-alas 4:32 di pailaw din sa first alarm status o nagunulog ng alas 4:34 na paraot alas 5:30 na nagkahapon. Doon ay tulong na si Katahog na naangol apang mga minor injury ra agilag na hiaguman gawas na upailaw pang mga ingong casualty o naangol atol sa maog sunog samtang si parang kung pilabin ang kinilibok ang danyos sa natabong sunog kagalang hapon niya sa Machichulawis sa barangay Mamuling. Apag biktima ka ng sunog, ginaroon gi Bailo na no? Ang ilang pisotang puyan ang Viking Jim nga namutag dool sa fire scene. Onload sa patrol ang Radyo Man, Joseph Oscano, DYSP, Tatak, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
24: Oras, alas 10:42 na. Mula report, ikan sa Philippine National Police, kasamang Arnold Bustamante, yes, Nol.
1: CYHP, Tatak, RMN, report.
4: Patay diha diya dayo ng usa ka lalaki nga gikan nga nagbilar sa patay sa sitio sa Turinyo, barangay Kiyo sa sulod sa Sugbo, humanipo sila alas 10 kagabi, sa diha nga panungni nga manghuam og motor sa iyang kaila. Aga biktima gila nga si G. Fabular, 30 anyos, taga barangay San Nicolas, sa sulod sa Sugbo, nga nakaangkod ng mga saman pinusulan sa ulo o gumang bahin sa labas. Si Fabular kingong bagulaga nakagawa sa binangguan sa kaso sa illegal nga drugas. Ang suspitsado gila nga si alias Makmak, taga Carbon, barangay Ermita sa sulod sa Sugbo, nga magitumbok sa mga saksi nga kalibin partner sa Yam de Fabular nga nasa Vicente Soto Memorial Medical Center nga giingong kasamtangan nga kumatos miadto sa repeat ang biktima aron unta nga manghuam og motor apan sa diaga rakit ani sa kaipon sa iyang uyab giposil ni sa kuha sa CCTV camera makita ang biktima nga nagtindog sa kilid sa agianan ug sa diaga bisulod siya sa interior kalit lang nga dunay buto-buto sa armas ug nanagandayon ang mga tao usa sa minagan ang biktima apan pag-abot niya sa unahan nahagba ni og gitiwasan sa pagpusil sa ulo human sa pagpamusil dali nga misibat palayo sa repeat biniyaan ang biktima nga nahagba na nga wala na maglihok. Ang iksoon sa biktima nga si alias Inday, mibutiaga na ko ang posibilidad nga selos ang hinungdan nga nung iposil ang iyang manghun.
5: Ang ibawaan ko daan na ako, mga bingkil sila ba? Ya,
9: bingkil sa?
5: Oh, bingkil sa kanang sa babae nila nga kuan. Ya, kanang, ang kanang babae, guna kumatos na sa suto karun. Hindi na, naman sa relasyon sa una, ya, na siya kapuyo karun. Ya, ang iyang gikuan na nana, kaya ang kanang may kaduhang nagpuyo-puyo niya, walay tagad ba? Sibing iyang kwao ng motor, umaoban na tingali-ilay ng kuan niya, marang nagbadbahad mo na, tebong lang kung mauna.
9: Kwao ng motor kayo?
5: Oo, kay mato siya sa suto.
9: Ang tagiya sa motor, kinsa man?
5: Ang kanang gikuma.
4: Ang labangon police station mahimo na silang investigasyon og base sa nakuha nga CCTV camera wala maginusara si alias Makmak sa pagpusil sang lita doon ni dala nga turo ka lalaki nga mao'y lookout. Nakita ang ilang panagway sa CCTV nga mao nakaroon ang gipangita sa kapulisan. Duha ka ang gulo ang itan-aw nga motibo sa krimen kini mao ang illegal nga drugas ug love triangle. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang Nyoranjaman Arbo Samantari YHP. Tatak, RMN.
23: RMN. Radyo mo. Nationwide.
24: Oras mga kasama, alas 10:45. Shoutout sa tanan ng mga nagkaminaw natukaroon. Tanan ng mga nagkaminaw silang transistor radio sa car stereo o sa cellphone sa mga device niyong gigamit ron. Ang mga nakatutok na sa ito ang programa ron, naminaw sa itong program, pinagi sa official nga Facebook page sa DYHP. Okay, kumbate! Shout out na daan! Nadtukang Ninyang Bautista. Okay. Shout out akong papa nga Permina Mina, oy, nga nag-drive karon sa NDN si Dandan Bautista. Okay. Shout out ti Jackie Amamangpang. Shout out Lato Filomino. Okay, Joselito Efren Suaso, Berto Ortiga Pipito. Si Dennis Daklan og uban pa. Unsa naman ning ato ang mga kabataan karon? Naman mahadlok ng musil o niya nag-suicide pag yun. Kasama kini sa nahitabo dito sa Dakbayan sa Zamboanga, dito sa South Cotabato, Karong Adlawa. Sumapas report mga kasama, unatonggi ka report nga dunay tulo ang namatay. Apan sa post sa official nga Facebook page sa DYHP, unom na ka mga bata ang namatay o dunay 17 ang naangol. Ang kalisura mga kasama aning itabua. Now, mauni ang istorya kay nagkaguliyang mga kasama ang mga tinunan o ang mga magtudlo dito sa Banga National High School sa Banga South Cotabato kaganiyang hapon. Si Banga Mayor Albert Valencia, una to ni pahibaw nga tulo ka mga tinunan ang namatay o walo ang samaran. Pero sa gikiingunan nako ang latest base sa report sa ato ang sibyanan, niabot na og unum ang namatay, 17 ang naangol, sigon sa Philippine National Police og sa DSWD. Ang shooter nga usa ka tinun-an sa grade 9, pila ba edad aning grade 9? Naapas mga 15 anyos. Maoy responsable sa pagpamusil. Nag-open fire ni. Ngadto sa mga classroom. So bisan kinsay maigo. Hasa tungway labot. Og duna may kasukan kining mao nga bata. Napagan ang mga way labot. Pagkahuman niya pamusil, nagpusil usab siya sa iyahang kagalingon. Unya, ang ato ang mga pulis, doon ay nakuha ditong mga ebidensya. Doon ay duha ka mga magasins sa 9mm ang napalgan sa ato ang mga pulis. Sumapa sa unang investigasyon, ang bata nakakuha ni sa pusil sa iyahang papa nga empleyado ra usab sa Department of Education. Mao lagi na kamong mga ginikanan og do naman moy lisensya sa pagda og pusil, i-secure kanunay kanang inyuhang pusil nga dili makuha sa inyuhang anak. Lain na po ning insidente sa pagpamusil sud sa eskulahan. Hinumdo mo, di pa kay dugay, dito sab sa Dakbayan sa Zamboanga, maura og istorya. Kaya kadtong bata, nakakuha po og pusil sa iyahang tita, nga usa ka pulis. Sumapas mayor, nga ang inahan sa bata gusto untang mukuha siyang anak aron ipaubos og examination sa usa ka psychiatrist. Unya ang igsuon aning shooter maestra o magtutudlo sa maong eskwelahan. Ang iyahang amahan maestro. Unya nagtudlo pag yun. Ug unsay maayong mga pamaagi aron ma-safe ang atong kabataan, maestro ang iyang amahan dito sa General Santos City. Mawlagi na usahay, no? Ang mga magtutudlo, wa maka-apply sa ilahang kagulingon nga pamilya o nga to sila ang mga anak kaya ang gitudlo sa amahan about child safety. Now, suma pa sa ato ang kapulisan, ang maunga shooter, membro, gika-report ba? Part sa gitawag og true crime community. Usa kini ka online group nga interesado sa mga gitawag og violent crimes. Ug mao na na influence ni aning bataa ug unsa may iya nakit-an dinha sa online. Ang mayor ni pahibaw nga ang bata usa ka smart bright ting bataa ug athletic. However, nakakuha lamang siya og grado nga 76. Gumikan kay na depressed og mayo kining maunga bata. Dili manggod tanan nakakuha lang og ubos nga grado bugo. Dunay mga bright apan mubura og grado tungod kay daghan bang mga factors. Daghang mga hinungdan. Nganong gamay ra siya grado. Og giunsa sa bata nga makakuha siyag armas, suma pa sa pulis. O nganong nakada siyag armas sud sa eskwelahan, dunay usara ka security guard ang nagbantay. Unya mga 3,000 ka mga tinun-an ang i-check. Busa, may chance nga maliban ang security guard. Si South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. niingon nga kining mao nga panghitabo isolated lang. Dili ni maoy regular nga nahitabo dinha sa South Cotabato. Then ang mga victim, mga tinun-an og sumapas report why magtutudlo ang na-involve sa maong shooting incident. Ato ragong i-focus mga kasama kadtong giingon sa ato ang Philippine National Police nga ang kining maong bata part sa usa ka online group nga gitawag og True Crime Community. Bantayanan gid ay kining ato ang mga anak ron. Ug unsa ni mga online group nga ilahang giapilan? Ubintaha lang kuno kon ang online group nga ilahang giapilan kana ba mga online group nga naghatag og advokasya para sa kalinaw, para sa pagpakalma sa kaugalingon, para sa pagtahod ngadto sa katungod. O kini mga online group nga mga ang advokasya about sa religion, bubintaha na lang na. But makatiming ang bata o online group unya na interested siya sa usa ka online group o daotan kinig influence sa iyahang huna-huna, kana ang delikado. So doon ay daghan ng mga panawagan nga ang mga minors. Labi na ning mga nag-edad o 15 anyos or ubos sa 15 anyos i-ban sa social media ang problema ana. Unsaon man sa ato ang mga otoridad nga si Facebook, si YouTube, si TikTok, si Instagram, ug uban pa mga social media online platforms maka control o makahibaw nga kanang mga account holders, mga bata na. Ha? Ubitaha o kining nagkadaiya nga mga online social media platforms diri ras Pilipinas, kay doon na direktang hawid nini ang atuang panggobyerno. Online magod ni. Naa sa cyberspace ang maunga platform. Lisod bang i-control? Now, ug mauna, di kita gustong ang mga bata maka-access aning nagkadaiyang mga social media platforms kay basin og doon na sila daot ng influence ang mahitabo. May sama taan ni og North Korea nga ilahang mga tao dito bawalan nga mag-Facebook, mag-YouTube. Uguban pag ilahang mabasahan diyas online. Kay di gusto ang ilahang leader nga si Kim Jong-un nga dunay influence gikan sa ubang mga nasod ngadto sa mga tao sa North Korea. Apan dili man ta komunista nga nasod. Now, padanglitan dunay balaod nga ibawal para sa mga minors ang pag-online, ang problema din he ang implementation. Apilon bagsilot ang ginikanan, kundi kabadlong sa iyang anak nga nag-online. Ang ginipangitaan og may sulbad ron sa ato ang panggobyerno. Daghan bang mga issues ang nahuna-hunaan unsaon nga mapaggang kining mga violence nga nas hitabo sud sa nagkadaiyang mga eskwelahan, diin ang mga na-involve ang mga minor de edad. Siguro kabahin ana i-regulate para sa mga bata ang pag-access sa social media. Ngayon kung i-regulate kay imposible man nga dunay gitawag og total ban. Unless iba na to si Facebook din eh. Si YouTube ug uban pa mga social media platforms. So, i-regulate. Ang problema sa regulation, ang implementation. Ha? Pero dako og rule ang mga ginikanan. Og maingon ang Department of Education, gihagis pamilya magsugod ang pagdisiplina sa mga bata. Doon na mo'y oras, doon na mo'y curfew para sa inyo ha, mga anak nga maka-access sa social media. Unya makontrol kanas mga ginikanan nga dinha ganis balay ang magbuot og unsa sa salida ang bata man.

cellphone nga maka access na tas internet. Kani adto gud ang naunang nauso nga cellphone keypad. Then maotong higayuna sab kasamang Jerome nga ni boom ang negosyo sa mga internet cafe. Karon magnegosyo kag internet cafe, logi yun ka na negosyo ha. Ayaw na lang. Gawas lang ka ng maong internet cafe, imo nang isabin sa uban imo negosyo. Imo nang bitay-bitayan din hag mga chicheria, baka gadansya pa ka. Pero internet cafe imo hang negosyo karong panahon na. Unya, langaw na nang inyuhang internet cafe. Sa aircon palang daan, gasto na ka. Sa kurinti pa lang, mahal kayo. Niadto ni boom ang negosyo sa mga internet cafe. Labi na kay bisan pa man uduna na mga cellphone nga maka-access tag online apan ang nagkadaiya nga mga mobile phones niadto wa pa kayo na upgrade dili sama karong panahona nga taas na kayo ang pag-upgrade sa ato ang mga cellphone. Ha, wa na gani ko kahibaw aning unsa na ning uban. Unsa ning smart, unsa kuno ning Android. Unsa kalainan ng cellphone ug iPhone. Aris mga ginikanan, magsugod ang paghatag og disiplina sa mga bata para ilimit ang pag-access sa ilahang cellphone. Now, duna ko amigo nga niadto sa dihang wa pa kay nauso ang mga touch screen nga cellphone, naagin sila'y computer kay arang-arang man ang ilahang panginabuhi. Ang ilahang computer kasamang Jerome anha gyud ibutang sa sala. Aron makit-an sa mga ginikanan og unsay gi-access sa mga bata. Unya, dunay mga ginikanan nga may curfew para sa ilahang mga anak pag-access sa cellphone. Nga alas 8 gabi embargo na ginang cellphone. Hipos, okay, cellphone. Turn over ni nanay o turn over ni tatay kanang inyong cellphone. Matulog nagsayo ang bata, mga tarungan man, nga ang among assignment na amas online. Isod yun, ha? Unya, tinuod man. Doon na may mga exam nga naanas online or mga assignment, ipaginag online. O saan man kana? Pag regulate nato ang mga bata ngadto sa online, dakong peligro para sa ilahang utok ang mga daotang influence nga ilahang makit-an dinha sa social media. Oh, bubintahan lang kuno nang imuhang ma-scroll diha kasamang Jerome kana mga ininsik nga mga salida nga mga AI nga magtagalog. Oh. CJ. Nindot na ba sa istorya, no? Oo. Oh, imo lang sabton kay AI man. CJ. Chunchay. CJ. Ganaha kag istorya. Asa makang sumpay ani? Oh. Daghan na pong na-addict anang mga salida sa AI ron. Pilar na kami notos. Tag 7 minutes. Okay. Upintaha siguro na kay na may mga maayong pagtulunan. Ang problema o ang ma-scroll sa mga bata kadtong mga video o nagkadaiyang mga information nga makadaot sa ilahang utok o maghatag nila og daotan nga influence. Dako ang problema sa ato ang panggobyerno ron. Kay ang mga ginikanan miingon nga kinahanglan ang ato ang mga

0: magtutudlo. Muhimo silag mga pamaagi. Aron dili mahimong bayulinti ang mga bata. Mao naman po ang mga magtutudlo. Ngano kami may inyuhang basulon? Nga kamo gani? Sulungon mamin ninyo sa eskwelahan kung among lunito ng dunggal sa inyuhang anak. Sabi sa mga ginikanan, may nga man ay mga ginikanan, problema na sa ato ang mga magtutudlo o sa DepEd. Kinahanglan mo himo silag saktong pamaagi sa pagtudlo aron dili mahimong bayulinti ang ato mga anak. Ang mga magtutudlo, mga maestra o mga maestro, may nga masap ay yes, istoryahe, sulngon manggani mininyo, mano manggani mog away kung napti ka lang ng dunggan sa inyuhang anak. Pero ato ang i-analyze og mayo ang nagkadaiya nga mga bayulinti nga nahitabo sa eskwelahan. Ang gigamit nga hinagiban pusil. Kana. Angayng tutukan sa ato ang gobyerno karon. Ang mga gun holders. Ha? Siguro ang uban nga mga gun holders angayng dunay gitawag ba kasamang Jerome og refresher sa maayong pamaagi, di lang sa paggamit sa pusil, apan sa pag-secure sa ilang pusil. Angay na ning tunan ron. Oh, sa ato ang panggobyerno kay tanaw na to o atong i-analyze ang nagkadaiyang mga bayulinting panghitabo ang gigamit sa bata pusil. So, kinahanglan responsible gun holder ka. Og duna ka may permit sa pagdaog pusil, usa sa imuhang obligasyon, unsaon nga masecure nimo ang pusil nga dili makuha og lain. Oh. Nga dili makit-an sa anak nimo. Kaya mao man problema ron. Kanto bitang dito sa Dakbayan sa Zamboanga, ang bata, iya magikuha ang pusil sa iyang tita. Karon, ang bata ang iyang ikuha ang pusil sa iyang papa. Oh. Pida no? So, maunadak ko ng leksyon nun. Kinini ang problema sa violence sa ito ang mga bata, dili ni kay problema lang sa mga ginikanan o sa DepEd. Kitang tanan, doon nagyoy concern o angay tang manggilabot ani. Kabahin sa tanahon sa ato ang panggobyerno, kining nagkadaiyang mga gitawag o information dinha sa nagkadaiyang nga mga online platforms. Oh, daghana ra bang mga online groups karon kasamang Jerome? Oh, ang problema sab kaya nagkadaiya mga online groups, labinag nibayad na para i-boost ang ilahang group. Mupop up ka na sa imuhang wool. Oh, then makakuha kang interest, ana. Ang uban magpamimbro, kaya na-interest man. Oh, ang mga bata, curious yun na sila. Kini mga edad god og 14, 15, 16, kanag yung edara. Ubuintaha na ng 17 kay paduong naman mo legal age. Kanag yung edad nga 13, 14, 15, 16, dinaha. Bantayanan kay ng mga edara. Kaya naa sila sa period of curiosity. Oh. Naa sila sa panahon nga gusto silang mahibaw og unsa maning mga butang nga wa pa nila nadiskubrehi. Og kabahin sa ilaha mga curiosity. Og unsa katinuod ang nagkadaiya nga mga information nga ilahang na hibaw-an unya unsa ning mga bag-o nga information nga ilahang na dunggan o ilahang nabasahan o nakit-an dinha sa social media. Manpayanan eh. So dako tinuod og rule ang mga ginikanan nga sigihan og may-may kanang ilaha mga anak nga di magpada sa mga daotang impluensya dinha sa social media. Sa pikas bahin ang ato ang gobyerno kinahanglan mohimo kamagi kay kadaghan nga mga sinelduhan dihang mga trolls. Pangita mo pagpamaagi din ha nga kanang mga nagkadaiyang online groups or nagkadaiyang nga mga pages or mga account sa social media nga naghatag og daotang influence sa mga bata, mapakgang na sila. Ha? Mawala rong panahon na nga pwede ninyong gamitong ninyong ha, mga troll armies. Kadagha ninyo mga trolls dihang sinilduhan. Ha? Kunya inyura ng gamiton o mga political propaganda. Ha? Gamita na. Aron ma pakgang ning nagkadaiyang mga pages o mga groups sa online nga naghatag o daotang impluensya sa ato ang kabataan. Alas 11:10 mga kasama, mabalik ta humaning may hinungdanon ha.
1: That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.

0: Celebrate the best birthday ever with Go.
1: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako murag kapoy na kayo tan-awon.
2: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
1: Worth it?
2: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
3: Glow Pond's Miracle.
4: Oras mga kasama, alas 11:19.
5: Straight to the point.
4: Sige pagbalik, kasamang Jerome ang patrol o ang pag-asa magtansab. Karong taw-taw na. Mahiskot ang pila ka mga isyu unya magkasama sa politika, kalabot magkasama aning panaglalis, kung pila mangyoy threshold sa buto nga gikinahanglan aron makonbikto si Vice President Sara Duterte. 16 ba o pwede rang obsan og 16 basta makaabot og 2/3 ang mo butar pagpakonbikto kang Vice President Sara Duterte. Matod pang kanhi kongresista Barbers, wrong timing kining pagpasaka og kaso batok sa nagkadaiya mga senator judges. Taliwa sa nagpadayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Kini ang kamahayag ni kanhi kongresista Robert Ace Barbers. Okay, ato niya ning hiskutan karong taw-tawd. Kay pila naman ni kabuok mga senator judges ang nag-atubang o kaso, ubay-ubay na. Unsa man ni sila, ha? Mga pro-Sara o anti-Sara? Klaro kayo, no? Mailhan man nga mga pro-Sara ni sila. Gituyuan ba ni silang file o kaso? Aron mapiangan ang oposisyon? O isiguro nga ikonbikto si Vice President Sara Duterte? Okay, taon-taon, ato hisgutan.
5: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
4: Isa na kasama ang Jerome? Ang si GQ? Okay.
5: Ronda Presinto.
4: Okay, check ang patrol. Radyo Man, Jose Post GQ Kiano. Kasama ang GQ.
5: CYHP, Tatak. RMN Report.
6: Kongresista ang dadakpan sa mibungga Bible Separation sa pagkasakop sa City Enforcement Unit sa Danao City Position diha sa may barangay poblasyon sa Baugga Siyudad. Ang dadakpan mao sila si G. Grace o Christ Licias sa Binuya, 43 anyos ang perigod ng taga barangay poblasyon sa Baugga Siyudad sa Gingong sa Obania na gaya sa alias nga Joy na pinag-usap sa miskutan ka lugar ang mga suspeto na pag-ili sa gilong Bible sa operation na diya sa miskutan ka lugar ang mag-ili sa pilag ka andaw ang pag-pamaligiligal ka drugas na ini na kuwagin sa mga mga nalakpan ang mga pinakitagudahag sa mo nga mo balor ka pin sa 3,800 pesos ang duwag itanggong na karoon sa Danao City Police Station. Onward sa patrol ako ni Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP, Tatak, RMN.
5: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
4: Oras, alas 11:21, mga kasama. Check na to ang kahimtang sa panahon sa musunod nga 24 oras, karong taw-taw. Hoy, matod pang Elmer Baclayon na sir na kung si Mako Attorney, maban ang tanang social media platform, di na pod mi makabati o GOHP online. Mauli ginay ginaingon kung ang imong balay daghang ilaga, sulbad bang sunugon ang balay daghang mapagan. Tinood na, sakto yun ka Elmer Baclayon na sir na. Kini ang dakong labads o sa atong panggobyerno ron. Og unsao nila nga mapakgang ang daotan nga mga influence sa social media ngadto sa mga bata. Ato kay check na ang kahimtang sa atuang panahon.
5: TYHP, una sa lahat, weather update.
4: Ikan sa pag-asa magtan, pag-asa may gabi.
7: Ngayon sa Tony Bay, may gabi sa tuksin mga mga tigpaminaw mo ko nitong latest weather update para karong adlaw. southwest monsoon ang mo'y naka-apekto karon sa may southern zone o din sa Visayas. Ug natayigin na mo ito gyapon nga bagyo nga naagaw sa PAR. Kaning si severe tropical storm nga si Duo 1, iyang latest location kaya na sa 2,190 km. East-northeast, extreme northern zone. Kining si Duo 1, nagdala sa hangin, maabot 110 km per hour. Gustiness 135 km per hour. Iyang movement pa west-northwest, sa kakusgun nga 30 km per hour. Kining si Duo 1, dinini siya musud sa tuwang PAR, and posible mag-record niya at padungan na sa Japan. Kung para sa itong forecast, weather condition karong adlaw antud na ugma, Sabado, max natin at din sa Sugbo o fair weather condition, maayo itong tempo sa panahon, pero nagipoy chance sa mga patapatak ng mga pag-ulan o mga isolated ng mga thunderstorms, labi na sa utong hapon, gumikan aning southwest monsoon o habagat. Ang tibok Visayas, makasin natin o hinay ngatong sa kasarangan ng hangin, gikan sa bukat ang kasadpan, di ng balut sa karagatan, hinay ngatong sa kasarangan ang mga pagbalot. Sana'y plano mo nanigog dagat karong adlaw. Atong dagat mo taob karong alas 2:27 sa kadlawon, munas alas 10:24 ugma sa buntag. Temperatura mag-range gigan sa 26 to 32 degrees Celsius. Sunrise na to ugma alas 5:24 sa buntag. Ugma lang ko na itong latest. Kini si Manager Nagbayan na yung buntag sa tanang. Happy weekend.
4: Salamat kayo, Manager.
5: TYHP, una sa lahat. Weather update.
4: Oras alas 11:24 mga kasama. Okay, si Ginards ubay-ubay na, pero mansa minority, so limpyo na kayo ang mga senador. Majority, sana all, mga limpyo sila. O si Ma'am Connie Barnes, thanks God, it's Friday! Si Marian Luis, good evening! Shout out from Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu City! Corazon Asusina Tanyula, good evening from Southern Leyte. Si Dudong Manching, good evening. Shout out ko, happy birthday Pastor Alfredo Timing Saga Jr. sa Papua New Guinea. Okay. Si Junjun Oxtero, shout out mga kasama na Minaw, labi na sa mga Oxtero family sa Talibon, Bohol. Amo ba, ayaw ninyo na sa iyo pa o pronounce sa iyo tao, Talibon, Bujol. Talibon, Bohol. Hoy, si Bernas Joy, magabiliya. Ninita Tagapan, good evening. Wela Olores Berdin. Diling kahis, watching from Uwan, Trinidad, Bohol. Okay, thank you. Ninyang Bautista. Good evening, shout out ko sa akong muniko iho, si Earl Saint Usia. Okay, sige, thank you. Gika ni, aha, kadiyot. Rini Boy General, aha. Si Jackie Amamangpang, hello, good evening, shout out. Aha, shout out ko, okay, kahit lang ha. Sa akong partner nga natugna. Ah, natugod ay. Oy, partner. To, naka-partner.

shake it, shake it, shake it, shake it. Aha, may gabi. Shout out ako mga amiga. Ako amiga, Rowena Cecilio Sanonete. Salamat, pagwasaway sa payan. Iglesia Arya Villaver, Mina de Rero sa Porok, Orchids Lamag, Pinamungahan. Shout out Noy Kading Aguilar sa Bunga, Toledo City. Joyce Arian, ay magamitan na Noy. Bihurot niya, oy. Ihurutanan! Bilingkahi sa Trinidad Bohol. Unia, shout out! Sario Ikabandi Jr. What's in this Purok Kaman si Barangay Poblasyon City Negros Occidental. Aha, Dodong Ikabandi Senior o Mama Josephine Ikabandi sa Udyong Hagna Bohol. Okay, oras alas 11:28 atong kami na ning kamahayag ni kanhi Kongresista Robert Ace Barbers kay matod pa niya wrong timing ang pagpasaka o kaso batok sa nagkadaiyang mga senator judges. Mura lagi na yung mangharos kamunggay. Gipasaka ag kasos Jinggoy, preso. Gipasaka ag kaso si Marcolita, preso. Karon gipasaka ag kasos Rubin Padilla. Unya ang mga magsuong kay Tano. Then niapay ang mga magsuong bilyar. Si Loren Legarda nag-medical leave. Uy, gamay lang kayong ilahang apasunod. Kuha ng 2/3 ane. Si Bato, wanted. O niya, napay bunggo. Wa, ta kay baon sa ikagmaon. Kay hagbara man yung gihugon-hugon. Nga dunay warrant sa ICC. Haros kamunggay yun eh. Pero kung ato ang paminaon, ang nagkadaiya nga mga retired justices sa Supreme Court nga ilahang gipatawag as amicus curiae dito sa Senado. Sila si retired Chief Justice Hilario Davide Jr., retired Chief Justice Artemio Panganiban, retired Chief Justice Renato Puno, o retired Associate Justice Adolfo Ascuna. Sa upat, silang tulo, si Davide, si Puno, o si Panganiban, nagkauyon ang huna-huna. Nga, pwedeng paubsan og 16 ang numero sa mga senator judges nga mabutar pagkonbikto kang Vice President Sara Duterte. Kadto lang mga kwalipikado og active nga mga nakaparticipate sa impeachment trial ang pwedeng i-appeal og ihap. Og mauna kadtong nangawanted, kadto mga nangapriso o ang mga absent, why labot? Ha? Base sumabot ng mga adlaw, muabroad na po ng mga managsuon nga bilyar. Baka mag-medical leave nga to France. Haros kamunggay ni oy, pormaha. Ha? Sure naging 2/3 votes ani. Og motuo ta sa tulo ka mga retired justices kasi Ascuna niingon man nga kinahanglan 16 yod kay ang giingon sa constitution all members of the Senate. Wa kuno giingon nga og nawanted ka og napriso ka o kon absent ka, wa kay labot i-appeal yung ihap sa 2/3. Ha? Now, kini maong isyu siguro nga maabot ni ngadto sa Supreme Court. But dunay mahinungdanon kayong butang aron mo
dawat ang Supreme Court sa petition pagdetermine pila may threshold sa boto nga gikinahanglan para ma-comply ang two-third votes pagpa-impeach sa impeachable official. At timan-an nga ang Supreme Court dili kana mudawat sa imuhang kaso ug walay actual controversy. Unsa man eh? Kinahanglan duna unay mahitabo nga controversy. Karon naglalis pa lang ang mga senator judges, pila man kabuok mga senator judges ang mubutar pagpakonbikto kang Vice President Sara Duterte, 16 ba yun? O mahimong paubsan og 16? Wala pa rin ay actual controversy. Kay nagdebate pa man lang. So, ato nahibawaan nga ang mga senator judges magbutuhay. Og pilay gikinahanglan nga numero. Kan sila nidaan ang minority ani? Ha? Magbutuhay sila, alkan sinadaan ang minority kasamang Jerome. Kay di man kabutars Jinggoy. Di man kabutars Bato. Di man kabutars Marcolita. Si Lorin Legarda, tuan, wa pa man itong nga. Alkan sinadaan. Ha? Unya bisan pa man gani, o maalkansi i-raise na ginigmaong isyo nga ito sa Supreme Court. Bisan pa magmudaog ang majority o magkauyon ang majority nga pwedeng minusan og 16 ang kadaghanon sa mga senator judges nga mabutar pagpa-impeach kang Vice President Sara Duterte, i-raise pa ni sa Supreme Court kasamang Jerome. Og duna nay gitawag og actual controversy. Oh. Duna na bay actual gyud nga kontrobersiya aron modawat ang Supreme Court sa kaso. Sa maraguna nga kini bang gitawag og actual controversy. Sa maraguna og dunay mga magtiayon nga nag-away. Nagbinagbaay pa lang ba? Unya nabalaka mo nga ay di ba kanis sila ron mag pinuspusay o magtinigbasay nanawag ang pulis sir ari ami diri sa amo ang sitio sir unsa man tabo duna magtiayon diri nagbinibaay na magmaayo nagaway man mayong ginang pulis ay pasadahil lang sana sila kay away magtiayon man na di pa mimo intra na kay away magtiayon na. So, wala pa'y actual controversy para mo come in ang police. Pero, ang nagpinuspusay na, unya, di naging kapugnan sa mga silingan ang mga violence nga gihimo sa magtiayon, pwede na nga mo come in ang police. Gano man, naa na may gitawag og actual controversy. Naa na may kontrobersiya? O sa may actual controversy, ana? Simbako og dunay mapatay kay nagtinuukay na maapod na ang Supreme Court dili mo entertain ang pinakataas nga hukmanan kun walay actual controversy. Karon naglalis pa man lang nga usa man ron 16 bagyod o pwedeng paubsan 16. Wala pa actual controversy, wala pa man wala pa may actual gyud nga gitawag og issue ba nga kinahanglan mo hilabot ang Supreme Court kay do na bayay gitawag og co-independent nga mga branches sa tuang gobyerno, ang executive department nga naa din ha ang presidente, ang legislative department mao ang kongreso, og ang judiciary nga naa ang Supreme Court isip pinakataas nga hukmanan, og dunay gitawag og separation of powers. Dili bang hilabot ang Supreme Court
o wala pa'y actual controversy kay trabaho ka na sa kongreso nga maglalis. Apan kinahanglan nga doon na unay actual controversy, magbutuhay daan. Magbutuhay pa sila. 16 ba yun? O pwedeng paubsan og 16? Or unsa may numero nga magkompos aning two-third votes nga giingon sa konstitusyon? Apilon ba gihap ang absent? O ang napriso? O ang apilon og ihap kanturang mga senator judges nga aktual nga nakaparticipate sa impeachment trial? Kay karon ang kinini ang pamahayag ni Chief Justice o retired Chief Justice Hilario Davide Jr. pertig yung pagkausaba kasama jerom. Kay permiro ang pamahayag ni retired Chief Justice Hilario Davide Jr. apilon yung ihap ang tanan. Kay mato niya dili usbon ang konstitusyon karon na usab ang baruganan ni retired Chief Justice Hilario Davide Jr. Pwede ko no nga dili apilon og ihap ang way labot kantong di makaparticipate o dili kwalipikado nga mabutar sa impeachment trial. Now, karon hinarusay bag kamunggay? Na, mura lagi na hinarusay kamunggay ron. Si Bato wanted. Si Jinggoy na preso. Si Marcolita na preso. Si Robin Padilla na ay kaso obstruction of justice. Ang magsuong bilyar karon do na napoy kaso. Graft kay minus kunong supply tubig. Ang magsuong kay Tano na asay kaso. Gumikan sa Golden Caldero. Walo na daan. Ang delikadong di kabutar. Sa habig sa minority. Waan na. Pila naman lang nakabuok. Ang mabilin. O may ba nagwalo kasamang Jerome? 16. Oy. Pila'y 2/3 sa 16. Ha? Pila may 2/3 ana? Naaranas mga 5, no? 2/3 sa 16. So, sure bull na? 5, dili. Dili, 5, sorry. 2/3 sa 16 naas mga siyam o na po. Or ato ang ino na lang na po kabuok. Sure bull na na? Let layat ng majority black ana kay convicto na Vice President Sara Duterte. Pero maton pang Associate Justice Antonio Carpio, retired senior Associate Justice Antonio Carpio. Sa karon kuno nga sitwasyon, 21 ra ka mga senator judges ang kwalipikadong mabutar. Kay ug ato ang i-analyze ang pamahayag ni Carpio, usaon man pagbutar ni Bato nga na-wanted man. Usaon pagbutar nilang Jinggoy o Marcolita nga nangapriso man. Ang oposisyon daan nakuha ang tulo nga dili kabutar. Pila may gikinahanglan nga boto para makomply ang 2/3 votes kung 21 ra kabuok. O ato ang sakyan ang pamahayag sa mga retired justices sama nilang Davide, Panganiban ug Puno nga kadto ra mga kwalipikado nga mga senator judges ang i-appeal og ihap sa 2/3. 14 na kabuok. Layat-layat na ang mga senator judges ana nga naas majority kay makondikto na nila si Vice President Sara Duterte. Niya kining issue sa impeachment. Final and executory man dayon ang conviction ani kasama Jerome. Dugay pa kayo kanang ma-resolve. Although doon na pa yung mga legal remedies, paingon nga to sa Supreme Court. Apan wa na. Final and executory. I-implement tayo na. Ha? Implement tayo.
Sabas na hitabo ni kanhi retired Chief Justice Renato Corona. Dili lang ngayon ba? Madesisyonan gani? Dili samas uban nga mga kaso nga makafile pagka motion for reconsideration, makafile pagka og injunction o temporary restraining order, makafile pagka og appeal, nga dili una i-execute ang desisyon. Oh. Pero kining impeachment, og makonbikto ang impeachable sa office, impeachable official sa impeachment, diha dayon i-implement ang desisyon. Well, doon na remedy. Aron isaka ang kaso sa Supreme Court. Apan? Wala na. Si Bakong konbikto tang-tang na daan. Oo. Mauna effect. O makonbikto ang impeachable official sa impeachment trial. Akin na niya, dako, magiging lang itong iunon. Oo. Dako, niyong lang itong iunon eh. Ang tinuod nga mga maghukom, ang katawhang Pilipino. Kita ang tinuod nga mga judges sa impeachment trial. Kining gihimo ron diha sa Senado nga mugastog mga minilyon ka pesos matag impeachment trial? Well, sorry to say, kanaoy, pag-comply na lang na ug unsay naa sa ato ang constitution nga mo porma as impeachment court ang Senate panahon nga dunay impeachable official nga mapasakaan og kasong impeachment. Gidesisyonan na naan sa mga senator judges na nanay mga gitawag og pre-judgment. Bisa no para nakadiga og ebidensya ang prosecution og defense. Oh, gidesisyon na nanadaan. Ha? Kanang mga lantugi diha sa prosecution og sa defense, pang-impact na lang na sa public opinion. Para na ako na, ha? Ako ar ng legal opinion. Pang-impact na lang na sa legal opinion. Mutan akan yung mga senadora ugun sa ebidensya. Oh, pang-impact lang na oy, sa legal opinion. Panalitan. Ingon tayo panalitan, ako di bang ko DDS yun. Ako nang balik-balikon, di yun ko DDS. Wa ko ni butar ni Sarah. Di saan ko BBM, wa ko ni butar ni BBM. Di saan ko Pinklawan, wa man ko ni butar ni Lini. Matod pang kasamang Jerome, unsam na ka, attorney, sa litrang imka, wa oy. Sa litrang imka, o dito ka sa litrang ay.

Ang ato din, panalitan lang, hatagan na to o pabor ang mga didiis ron. Kadagham kay mga didiis na minaw. Panalitan makita sa mga ebidensya base ron sa nagpadayon nga impeachment trial. Nga huyang ang mga ebidensya. Sorry to say, dili ko ka hisgot sa merito sa kaso tungod kay abogado kita. Ang mga abogado, dili mo hisgot sa merit sa pending pangakaso sama aning impeachment trial. Pero panalitan lang. Ha? Umangutan na muna ako, attorney, sa tanaw ni mo sa mga ebidensya, di na ito na masulti dari sa kahanginan kay na ay gitawag og sub-judice rule. Oh. But, mayingon lang ko, if, panalitan lang, tanaw ninyo, huyang yun ang mga ebidensya, huyang ang mga testimonya, nagkabaliko-baliko ang pamahayag sa mga testigo sa prosecution. Para ninyo, wag yun nada ang ebidensya sa prosecution. Ug angag yung iabsilto si Vice President Sara Duterte. Tanaw ang kanas mga senator judges. Ha? Mutanaw ka ang mga senator judges, ana? Panalitan o. Dakong katawanan. Nga kadto bang argument ni Attorney Ligutan nga ang photocopy or ang machine copy pwede nga i-consider as original document. Daghan kayong mga nakapang-bash adto ni Attorney Ligutan kay usaon man kuno ng machine copy or photocopy nga mahimong original document. Pero kanang original document under the so-called original document rule. Legal term na under the rules of court. So ang mga lima nagtuo nga sama ragod anang Xerox. Ang Xerox copy di magina mahimong original. But sa balaod, under the revised rules on evidence, ang kanang photocopy or machine copy, pwede kanang i-consider as original document. Provided, maka-establish ang prosecution na dili na ginila makuha pa ang original. Panalitan kasama Jerome. Bagyong Tino. Unya, naanod ang owner's copy sa original certificate of title or sa transfer certificate of title. Ang titulo ba siyuta? Naanod ba? Then, mupresenta ang abogado ng atos korte, nga Your Honor, nawagtang naman ang original nga kopya ni. Di may kopya, si Rox ra. Dawaton ba na sa judge as original document ang Xerox copy sa titulo? Yes, provided i-establish daan sa abogado nga dili na niya makuha pa ang original document. Now, nahimong katawanan kay diha to ebidensya nga photocopy, the question and defense nga that's a mere photocopy or that's a mere machine copy, Your Honor. Ni-reply si Attorney Ligutan nga, Your Honor, under the rules of court, ang photocopy pwedeng i-consider as original document. At naghanang ni bash ato sa social media. Kaya nga no, kuno ang Xerox pahimo ng original. Well, kamo mong tinood ng mga judges. Para ninyo, panalitan ba og huyang kayong mga ebidensya? Wagi nada. Para lang ninyo, huwag hinada, huwag hinungdan, para ninyo ang mga testigos, nagkabaliktad-baliktad ang pamahayag, o para ninyo angag yung iabsilto si Vice President Sara Duterte. Para ninyo ang tanaw mga ebidensya, dili pa, igo.
aron i-convicto ang Vice President. Kay gawas gud sa mga liman na mapudaghan nga mga judges o mga abogado ang nagtanaw sa impeachment trial, although wala lang natingog-tingog. Now, panalitan absolute yun. Mutanaw ka na mga senator judges na huyang kang ebidensya? Kanang naas majority. Mutanaw ka sila nga, nga ginatong i-absulto ni kay huyang makayang ebidensya o natanawa o. Puto ka, pero ganay na present o. Mutanaw ka ang mga senator judges, ana? Ha? Dilipay na sila tinuod ng mga judge. Na ay mga abogado din ha, pero sukwa na sila nakasuway og judge. Bumintaha itong nangagi nga mga impeachment trial, panahon nila ni kanhi Presidente Irap Estrada, kanhi Presidente Noynoy Aquino, kay buhi pa mas anhing Miriam. Katos Miriam tinuon magitong judge. Oh, nakasuway magin siya nga judge siya. Niya kini ato ang mga senador. Bisan usaw, wag na sila ka-experience og judge niya. Why usaw din ha nga naka-experience og judge? Nahimo lang sila ron nga judge tungod kay mao may mandato sa Constitution. Unya mo tanaw ka na sila nga sa maglalis ng taong defense panel o ang prosecution nga, Your Honor, that is not admissible. This is admissible, Your Honor. Your Honor, misleading. Putanaw ka na ang mga senator judges. Ha? Putanaw ka sila, ana? Now, ang tinuod ng mga maghukom kita, politikahay na ay. Just impeachment, prangka-prangka lang pagkasulti. Again, ugmo, ang utana mo na to, unsay merit sa kaso, dili kita kay sigut ana. Ug mga utana mo na to, unsay matanan mo, attorney, ligon bang ebidensya sa prosecution ron, di ko kahisugot ana. Huyang bang ebidensya sa prosecution, di sa ko kahisugot ana. Kay abogado kita, bawal na mo mga abogado nga mohisugot og merit sa kaso. Violation na sa gitawag og sub-judice rule. So, kamo nalang din hail istoryas tubaan sa barbiruhan. Ha? Pero gawas noos korte, agawas sa broadcast, pwede na tama kayo kahisugot. Oh. Kanang kundili ta on air. Oh. Pero on air man ta, bawal na mo na muhisgot o merit sa kaso. Now, muhis. Atong balikon, kining impeachment trial, hataga na to o dakong pabor ang mga didiis. Panalitan lang ba, mga didiis? Tanaw rin niya, absoluto yun, si Inday Sara. Mutanaw ka ang majority, ana? Uy. Mingon ka ang majority nga, adili gini ito, huyang kailang ebidensya, o kaya na, tanawa na ko na, o, si Rox na may gipresent, o, ay, adili na, huyang kailang ebidensya, o, tanawa, o, na, nagkatuali-tuali, manggani ang pamahayag sa mga testigo, labapas pagkatuali-tuali sa panahon sa bagyong udit. O, tanaw ka, mga senator judges, ana? Ambot lang. Maita. Kay matuod pang retired Chief Justice Hilario Davide Jr. Unta ang ato ang mga senator judges. Magpakita sila ang impartiality. Pero usahaw ang kuno nila pagka-impartial din ha? Nga mga politiko muna silang dagko. Oras alas 11:54 mga kasama. Okay. Si Arden Cabiso. Ipa-convict na lang nila si BP Attorney Paraway daghang lalis makabawas man sa ig 2028. Ato na lang silang hutdon diha og papahawa. Karang kinang senador o congressman mag-ilis nag mga bag-o karang dili magpagawog og among nga buaya. Rosemary Amaro, may gabi. Okay, oy,
atensyon. Shout out mga kasagriders, Oselito Bintoy. Aha, usbon ang tanang balaod na presidente ng diretso, oy, huwag senador, para mo gamay ang swilduhanan. Ang kaniyang unya sa mayor, huwag ISB, unya ang barangay diretso sa kapitan, huwag konsihal. Para na ako, no? Para na ako lang ba, aron mahimong impartial ang impeachment trial, o doon na may angay usbon sa ato ang 1987 Constitution, kanang provision ba sa impeachment? Para na ako lang, ha? Nataligamaan ka na sa mga nagpanday sa ato ang 1987 Constitution. Pwede man kasama, Jerome, nga ang basta impeachment gani ang mulingkod as mga judges. Ang mga justices sa Supreme Court. Katinuod pa sila mga judge. Oh. Magkasabot pa kung sa'y ebidensya, admissible ba na o dili admissible. Tanawa, hunahunaan yung mayo. May gani kay nakaamgo ang Senate Impeachment Court nga nanginahanglan gyud sila og abogado nga presiding officer aron makasabot sa mga legal terms. Kalisod kayo og dili abogado. Daghang mga objection sa prosecution o sa defense. Hunya wa kasabot. Kuno na agmayo. Og si Win Gatchalian pa mo igiahat gyud og palingkod as presiding officer sa Senate Impeachment Court. Ha? Unsa o man niya pag-rule ang mga objections? In fairness ni Senador Chis Escudero, well, daghang mga ni daig po ni Chis Escudero, although politiko siya, although naapo na siya mga political biases good. But mayo ang iyahang pagka-preside diha sa Senate Impeachment Court. Ug nangandoy mo nga ang mo preside maugyud si Win Gatchalian na magkayagaw tag maayo. Kapanaliter ron. Ang defense mingon, Your Honor, objection. That is not admissible in evidence. A mere photocopy, Your Honor, is not admissible in evidence. Niya mingon po ato niligutan, Your Honor, under the revised rules on evidence, the machine copy or the photocopy is already considered as an original document. And this is admissible in evidence. Usao kapag rule, anak ni Win Gatchalian, og maunay mga argumento. Okay, nangutana si Atty. Ligutan. Ni object and defense. Misleading, Your Honor. Your Honor, that is not misleading. Or, si Atty. Ligutan. Ni object. Your Honor, misleading, Your Honor. Objection, misleading. Usao man na pag-rule kuno ni Win Gatchalian. Baningon, para way lalis kasama, para impartial din nga klaro, ang maayong himuong presiding officer diha, si Lito Lapid. Ako siguro yung Lito Lapid, niya wag yung kahibaw. Objection, Your Honor. Sige, object lang diha.

0: Sa gubang, sa hangit, sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
1: Kargado.
2: Maxvit kargado.
3: Unilab quality yan.
0: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng

0: Loving Loving with proper diet and exercise.
1: Kargado.
2: Maxfit Kargado.
3: Unilab quality yan.
0: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult a doctor.
4: Mag Maxfit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
6: Drink responsibly.
5: Tibayan ng

0: Loving Loving with proper diet and exercise.
1: Kargado.
2: Maxfit Kargado.
3: Unilab quality yan.
0: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult a doctor.
4: Mag Maxfit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swap.

sa Sad Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Sad Panyawan Garlic Capsule, Sad Liniment Oil, Sad Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, Sad Celebrity Beauty Kojic Soap, aron kita pabiling guapa o guapo mga kapanyawan, hugang Sad Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. September 19 na, tuwing 2026, mga kapanyawan, perte kapaspas na giyod sa panahon. Bag-ura ganit na nag-weekend ato mga kapanyawan, weekend na sabtaron, lapas na tas tunga-tunga nga bahin sa buwan sa September, mga kapanyawan, naghanta nga ikapasalamat. Una, mao ang atong kinabuhi, hinungdan nga nagpuyo tas kalibutan karon. Ikaduha, ang pamilya o mga higala nga anda mo suporta ka na to o sa tanang higayon. Magkalisod man ta o makatilaw sa kaaruhay, ang pamilya kanunay mo abag ka nato mga kapanyawan. Muna ka mo diha mga kapanyawan sa imong pagbangon, gikan sa pagkatog, dili makalimot sa pagpasalamat sa kahitasaan, sa maong grasya, sa inyong pagkakita, sa inyong pamilya, sa inyong mga higala, ang isab na ipasalamat mga kapanyawan. Kaya dako ka ng grasya. Sa kapiskay sa atong panlawas, ang isab na itong ipasalamat mga kapanyawan, kaya labing dako ng grasya na kita makalihok pa, makakita pa, makaistory pa, makadungog pa o maayo pa ang atong panlawas. O na mga kapanyawan, kung feel na ito, ikapuitas kinabuhi, ikapuitas atong trabaho, ato nang ipahuway o wala na'y daghang reklamo. Kaysa atong pagreklamo, posible makabuhi pa ta o dili maayong pulong, dili maayong pamatasan, makapasakit pa ta sa uban. Muna kung maabot usahay sa kinabuhi nga kapoy na, ang sekreto anak mo pahuway. Aron, mapahuway usab ang hunahuna, ilabi na ang lawas. Pinagini ni mga kapanyawan, malikay pa nato ang kasapot o kasuko. Maura gini sekretos kinabuhi mga kapanyawan. Munang kamudya, kung mutambag ko ninyo karon, ang akong tambag mas maayo nga, mangita gyud og panahon nga kita, makapahuway, makarelax. Importante sab kini nato mga kapanyawan. Kining gisgutan ako nga pahuway mga kapanyawan, naglakip kini sa saktong pagkatug sab, magrelax sa atong lawas. Mao kini ang atong hisgutan sa atong episode karong adlaw sa atong programa Ang Kasika sa Kabuntagon. Hatod kini ato sa Sad Marketing karong adlawng Sabado. Pero ayaw mo pangatug ha diha mga kapanyawan. Aminaw sab mo sa atong programa. Tungod sa kalapad sa isgutanan bahin sa importansya sa pagpahuway o pagkatog, atong sayran lang mga kapanyawan ng labing importante ng mga punto kung anong ingon anak ka-importante ang pagpahuway o pagkatulog. Nganong angay gyud matug ug angay gyud ipahuway ang atong lawas. Mangutana ko ninyo mga kapanyawan, diyan nasab ni ato ang pangutana. Sakto ba ang inyong tulog matag-anlaw? Pila man ka oras ang inyong labing dugay nga tulog? O bisan ang labing mubo nga oras sa tulog mga kapanyawan? Ako'y noon mga kapanyawan, honest to goodness nga tubag, pinakamubo na kong tulog, muabot lang in town sa duha ka oras. Samtang ang pinakataas akong tulog, muabot ra sa unom, nga to sa pito ka oras. Kaya ito mga kapanyawan, high school pa ko, share lang na ko gamay ha, di yun ko ganahan, matulog. Matulog yun yun misa ako ang inahan, kaya ito gudto. Kunya, mumata sa hapon na, medyo kilom-kilom na, ilaron pa mi, nga kung matulog mi, doon ay premyo. Apan sa pag-abot na nako sa college mga kapanyawan, nalahi na ang tuyok sa atong kinabuhi, mas ganahan na hinunta matulog. Nagtuo ko mga kapanyawan, nga ang atong lawas, magkataas ang edad, mauna kinimis mo magmandar nga angay na tang mupahuway, murelax, o matulog. Kinirabang sigitag kayo, sigitag pangitag kwarta, sigita sa itong panginabuhian, makalimot na tagpahuway, makalimot na tang doon natay lawas nga angay na tong ampingan. Daghan manggod ang mga factors nga makapiktar nga nung dili yun ta makahimo o saktong pagrelax, saktong pagpahuway o saktong tulog mga kapanyawan. Sahay manggod mga kapanyawan, ilabi na sa mga dunay trabaho, ang kahektik o ka-pressure sa atong tagsa-tagsa ka mga trabaho, o ang kinaiya nga gustong mag-overtime sa trabaho, aron makakuha o dako-dako nga sweldo, dili na ta-aware di ay mga kapanyawan nga palyar na atong lawas. Kapoy na ang atong lawas. Muna ang resulta ni ini, hinay-hinay usab musod sa itong lawas ang nagkariya mga sakit. Unya may buong na dayon tanga nung nasakit ta. Muna, atong isgutan mga kapanyawan ang nagkadiiyang punto. Nganong importante gyud ang pagpahuway o pagkatulog o sakto. Ingon man pagrelax sa atong lawas. Human lang ni ining pipila ka mga pahinumdom.

0: Seth Living Testimonies.
1: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatapang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
2: Ako, poriba ko ana, ang kaling panyawan ko pe, akong gininitin kay high blood ko, labang tira, kay mababa man ang imong litig.
1: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawan Coffee Mix. Ug siya ang natabangan.
2: Sigurado gina, kung kasi mo litig, mababa na niya. Jaime Verano.
0: Living Testimonies.
3: Uy, pre! Lagsik mang lawas o ganado kayo ka sa trabaho ba?
4: Tinuod ka na, pre. Tungod kini sa akong kape, ang Seth Panyawan Coffee. Karon mas mabati na nato ang gahom sa panyawan ni Herbal. Kay ana-ana kini sa atong kape. Plus, adun na pa kini Mangustin.
3: Ang uno, Seth Panyawan Coffee. Ang pait sa panyawan, ana-ana karon sa kape. Maong lahi kini sa uban. Kay imo yung matilawan ang Herbal nga makatabang.
4: Seth Panyawan Coffee. Kaping panyawan, makatabang sa kalawasan.
5: Balik ta sa itong programa, mga kapanyawan, ang kasika sa kabuntagon. Dalit ka rato sa Seth Marketing. Ang pagpahuway, mga kapanyawan, o pagkatulog, labihan ka importante sa itong lawas o gunahuna. Aron maka-function kini, makahil, o magpabiling himsong matag-adlaw. Ngayon importante man ang tulog, kapanyawan Marisa. Importante yun ang tulog, mga kapanyawan, tungod sa pipila ka punto. Maghatag kini o brain power, diin ang maayong pagkatulog, makapaayo kini sa atong memory o performance. Makatabang usab sa focus o maka-improve sa problem solving. Makatabang ang pahuway o pagkatulog mga kapanyawan sa atong utok nga makaprocess ta og saktong impormasyon o makarelax gikan sa adlaw-adlaw nga fatigue. Mao na ang resulta niini mga kapanyawan, mas maayo ang atong focus, ang atong concentration o pagsulbad sa mga motumaw nga problema. Ikaduhang punto, maghatag kini o kaayuhan sa atong physical health. Ang pagpahuway mga kapanyawan, makapaubos kini sa blood pressure, makaayosab sa atong kasing-kasing o makaayosab sa atong muscles o tissues. Pinaagi niini mga kapanyawan, ma-restore o mabalik ang atong overall energy levels. Sakto yun kini mga kapanyawan, obserba rin ninyo kung wala mo'y tulog, wasab mo'y kusog, dililigon ang lawas. Mao na ang peligro na nga makaangkon ta og sakit. Mao na importante gyud ang pagpahuway og pagkatulog. Gawas ini mga kapanyawan, makapalig-on sab sa immunity ang saktong pagpahuway og saktong tulog. Kung papahuwayon di ay ang lawas mga kapanyawan, makamugna kini og proteins sa atong lawas nga maoy mubatok sa mga germs og lain-laing sakit. Ang igong pagkatulog mga kapanyawan, makatabang sab sa atong lawas nga makaproduce sa gitawag nga infection fighting proteins. Mao na kung huwang taog pahuway, huwang taog tulog, dali yun ta masakit. Kaya dili man makaproduce ang atong lawas sa maong klase sa protein. Ang pagkatulog sa mga kapanyawan, makakreate kini og hormone balance. Diin, pinaagi sa tulog, makontrolar ang hunger hormones. Mamanage ang blood sugar o makatabang sab kini sa kabataan nga maayo ang ilang tubo. Kung makarelax ang atong lawas mga kapanyawan, makaanwain ta, makatabang yun din pag-risgo. Makaanwain ta, makatabang yun din pag-regulate sa atong mood. Nabantay bitaw mo anak mga kapanyawan, no? Nga sa kakapoy na to, pagsigi o kayo matag-adlaw, na may kayo iginhawa. Iadto sa beach, mag-outing. Wala ta kay bawo mga kapanyawan nga, dako day kining tabang, alang sa atong lawas. Ang pag-relax sa mga kapanyawan, wala lang kininaga pasabot sa pagkatulog. Apa naglakip sab day kini sa pagpalayo o pagundang una, sana anda na natong gimbuhaton ilabi na kung nagkayod ta adlaw-adlaw. Ug ang katapusang punto mao ang paghatag og emotional health kung sakto ang atong tulog mga kapanyawan. Bisan do natay igong pahuway o tulog, igo na kini mga kapanyawan pagpamino sa stress, maka-stabilize usab sa ato ang mood ug makapakunhod sa risgo sa anxiety og depression. Ato kini padayon naman ni ining bulawanong pahinumdom.

0: gid
1: para dili aw oh, mamiangay gid ko mam kay ang celebrity soap mang dili sahan to kay mong skin ba smooth lang siya ma'am. Well sa ubang sabon ka pag irab ni mo siya na something na manuot suot ng muso mga halang or half dose ana irab ka na siya ma'am, natural lang yun ma'am, bisag yun kiss-kiss pa rin mo sa nabakara man akong gamit di wala gid siya reaction sa panit.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Naminaw gyapon mo sa paborito na natong programa mga kapanyawan, ang kasika sa kabuntagon. Hatod ka nato sa Said Marketing. Dunay simple nga mga tips mga kapanyawan aron kini makabato na o maayong pagkatulog. Sa tinud-anay lang yun bitaw mga kapanyawan, kining usahay ganahan ta matulog tungod sa kakapoy sa itong lawas. Di sa mo cooperate ang atong lawas, atong mata o atong hunahuna. Mao na ang uban mga kapanyawan, mo inom na lang og tambal aron daling makatulog. Apan dili kini angay sa ligan ha mga kapanyawan kay maghatag sab kini og kadaot sa atong lawas. Di ay pipila ka mga tips nga mahimo nato ikonsidera mga kapanyawan aron makabaton ta og maayong pagkatulog. Una, kinahanglan do natay tamdan nga schedule. Angay kung padong natamatog, wala na'y laing musamok sa tong nahuna, wala na'y distractions. Kinirabang makahigda na ta mga kapanyawan, mutanaw gyapunta sa tong mga cellphone, mutanaw pa usalida. Dili dapat ingon ani mga kapanyawan. Muhigda na gani, higda na gyud. Wala na'y mga salida pa, wala na'y laing mga balda din ha. Kung kumubangon septa, humatata sa insaktong oras matag-adlaw. Mas maayo man gani mga kapanyawan nga matug ug sayo aron mo mata og sayo. Nagang benepisyo gyud mga kapanyawan ang pagsayo og mata kay gawas nga daghan kag trabahong mahimo makatabang sab kini nga sayo ka mahuman sa imong mga gimbuhaton tuod kay duna natay focus dili na ta magduka. Laing tip mga kapanyawan mao ang pagtaong sa mga screens, ma cellphone man o TV o gubang gadgets bisag usa ka oras sa dili pa matug. Mao na ni atong nahisgutan kaganihan mga kapanyawan nga angay gyud ipalayo nato ang atong kaugalingon sa bisan unsang gadget kung padung nang matulog. Sa tibok adlaw na tong pagpanarbaho, pagkayon man tag-adlaw, nagaturbang na taog daghang gadget whole day mga kapanyawan. Maunang ikonsidera sab nato ang atong kaugalingon, papahuwayon sab nato ang atong kaugalingon, gikan sa paggamit sa mga gadget, ilabi na ato ang mata, bisan sa pagpadung lang sa pagkatulog. Dugang tips mga kapanyawan mao ang paglikay sa caffeine. Dili ta mo inom og kape, soda o ilimnon kung padung na matulog. Do na rabay uban ka nato mga kapanyawan no mo inom og ilimnon kay alang nila pangkatug lagi ni. Do na man tagsa ka mga pamaagi mga kapanyawan no nga makatug ta og dali. Apan ang pag-inom og ilimnon bisan pag panagsaan na dili gyapon na maayo. Ug ang katapusang tip mga kapanyawan, mao ang pagsiguro nga ang imong kwarto, imong lawak, diin ka matulog, mas maayo sab nga limpyo, hilom ug nindot katulgan. Makasapot ba yan ng kugaw ang imong kwarto mga kapanyawan, mulugan nga katulgan, perte ka hugaw, perte ka saba, makasapot na oy. Mo nang angay sab ikonsidera ang imong kwarto nga limpyo kini, hapsay ang imong nahuna, hapsay sab ang imong pagpahuway ug pagkatulog. Ubay-ubay gyud tag na sayran bahin sa kaimportansya sa pagpahuway o pagkatulog mga kapanyawan. Hinumdumi lang yun nga, kinahanglan sa tamong pahuway. Taliwa sa itong pagkayod matag-anlaw. Wala naman tayong igong oras mga kapanyawan. Mag-ubad na sa sunod na itong episode. Ako inyong kapanyawan, Radio Man Marisa Abadies. Manamilit ako kaninyo. Mayong buntag o amping takanunay mga kapanyawan. Happy weekend!
2: Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa Said Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon, sa samang takna o samang istasyon, dinhilang sa DYHP-RMN Cebu, ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan. Ani ana ang gihulat natong tanan? Ang hugyawan sa Set Panyawan. Hugyawan sa Set Panyawan. Uban nila Mr. Panyawan, Rick B. Agustin o ang atong health expert, Sir John Solis. Tunaman ang dalit ka nato sa Set Marketing. Ang tigama o tigapunapun sa mga produktong herbal nga napamatut ang makatabang sa atong kalawasan. Ang Set Panyawan Plus Mangustin. Nga dunay mangustin, luyang dilaw o panyawan. Ang Set Panyawan Garlic. Ang kapsula nga dunay ahos, banaba o panyawan. Ang Set Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga dunay kogon plant, banaba o makabuhay o panyawan. Ang Set Liniment Oil. Ang haplas nga milagroso. Ang Set Panyawan Coffee Mix. Ang kaping makatabang sa maayong kahimsog. Ug ang mga sabon sa Set Marketing. Ang Set Celebrity Beauty Soap. Ug Set Celebrity Kajik Soap. Tala na! Hugyawan na ta! Hugyawan sa Set Panyawan!
0: Mga igalingson, ang atong lawas, importante nga pag-aampingan. Gumikan kay ni ginusara lamang kini nga hinatag sa atong labaw makagagaho. Maunang importante gayon nga ato ang tagaan o pagtagad. Maayo kayo ang atong pamati kung kita maayo og lawas. Ilabi na yun, of course, atong pag-deal sa atong pag-adlaw-adlaw nga gingbuhaton. Sa mga kaigsunan at doon karon nga doon ang mga ginapanghambin ng mga problema sa ilang kalawasan. Timani kanuna yung mga igalingsona nga doon ay mga kapsula o haplas, apil pa kape o mga sabon. Ang Set Marketing ang makatabang sa mas maayo na kahimsog. Ang atong mga kapsula dili na ito ikalimtan. Ang Set Panyawan Plus Mangustin. Ang klase sa kapsula nga dunay gahom sa mangustin, luyang dilaw o panyawan. Naapot yun siya ipagtabang. Ilabi na sa katong mga kaisunan na itong diabetiko. Adunay pagtaas ng sugar level. Adunay problema sa mga bugon-bugon. No? Adunay mayoma. Adunay problema sa ilahang mga cyst. Maayo ang Set Panyawan with Mangustin or Set Panyawan Plus. Ang ato ang Set Panyawan with Garlic. Maukini ang kapsula nga makatabang alas sa high blood pressure o usab sa high cholesterol. And of course, ang ato ang Set Kogon. Maukini ang kapsula nga adunay gahom sa pagtabang sa ato ang mga kaisunan nga adunay problema sa urinary tract infection o baka unsa pa nga mga problema sa ato ang reproductive system. Sa mga kababayenan, makatabang kini alang sa ginatawag natong desmenorrhea, pag-regular sa inyong irregular nga mga patak sa bulan. And of course, paghatag og tabang ilabi na sa katong mga kaisunan natong adunay mga problema sa ilang mga kidneys. Ang ato apon nga haplas ang Set Liniment Oil, adunay methyl salicylate camphor og menthol nga makatabang sa paghatag og kainit, kahalang og kabugnaw nga makatangtang sa mga pagpanakit sa atong mga kalawasan. Ilabi na kung kini adunay kalambigitan sa rayuma, arthritis, gout ug uban pang mga pagpanakit sa ato ang mga kaunuran. Aduna pud kita ikape nga Set Panyawan Coffee Mix, ang klase sa kape nga mas dali na nato maabsorb ang power sa panyawan. Gumikan kay kini in coffee form, lami ana makatabang pa sa kahimsog. Aduna kini purple corn, aduna cinnamon, aduna mangustin ug usab ang panyawan nga tanom. Ug ang pagpatamis nini kining atong ginatawag nga stevia. Bueno mga igalang, igsoon sama sa naandan ania na pud kining atong hugyawan ug ania na pud ning atong partner sa health nga maghatag og usa ka pagpaila-ila no sa mga problema sa panglawas. Ani ako ron si Sir John. Sir John, may adlaw di akanimo.
4: Yes, may adlaw di mo na, Sir Rick. No, sara ito mga tigong minaw. Kumusta ka muna na?
0: Sir John, ang atuang topic karong adawa, pag-aisguta na ito, kining usa ka matang sa balatian, nga gikasinati sa usa ka ilado, no? Ginatawag na ito nga famous celebrity nga Filipina, nga matod pa niya, wala niyo ma-imagine nga pwede rin mahitabo sa iyahang pangidaron. No? Ang atong isgutan karon Sir John, kining ginatawag na itong herpangina. Ang herpangina, usa ka ni kamatang sa contagious nga viral illness, usually nga ang cause niini kani ginatawag nga Coxsackie virus na affect niini kasagara sa mga bata nga below 10 years old, no? Nga diin makasinati silang taas nga hilanat, adunay sore throat, no? O usal na ay mga ginagmay nga mga ginatawag na to nga luas sa ilahang mga mouth, no? Sa mga baba. O nga, kasagara may tabog kini siya sa inner side, no? Sa ato ang tutunlan or sa atong baba. Ang mga symptoms nini moabot og usually 7 to 10 days. Pero ang treatment nini, of course, pangtangtang sa pain. And of course, hilanat. And kani siya mga igalagisun matod pa nila, resolve na siya sa iyang kogalingon. No? So, ingon na na. Sir John, tagay pa kung natagamay nga information bahin na ning ginatawag nga herpangina o nga nung ginatawag man kani siya o sa kanika contagious nga viral illness. Sir John, go ahead.
4: Kana Sir Rick, no? Ubay-ubay ka ba nga sakit ang kan? Actually, normal kini siya nga mga common nga mga sakit din na sa mga kabataan. No? So, kini siya ng mga kuan, kini ng mga sakit, no? Makakos kani pag-ubag din na sa iyahang mga lymph nodes, no? Sa iyahang mga mata, no? Sa iyahang dila, sa iyahang baba, sa iyahang tutulan. no? Nga adunay presentasyon diha sa kanang pagpamula, no? Usahay pag ang atong bata, no, is ato siyang supportado kana na masagdan ato sa dela sa bugnaw, no? Lawlan kana magduwa-duwa di sila kana kadagbi. Makasinati ni sila din na og kaning mga sana makasulod ang mga kagaw din ang siyang lawas na mo'y imundan ninyo sakit. So, kana siya sa Rick, no? Mostly, mawala ni siya within that week, no? And wala pa tayo in makasagarang ginahatag ng mga tambal ni anak, no? Sa bibikal na side or sector. Apan, tayo ginakontrol na to ang hilanat din na sa katong normal na level ng no, so 36.5 no, to 37.5. And pag sorry, ginaingan na ito mga ginikala niya na pag aduna gani hilana to pag-ubo, no, painuman na ito dagang tubig o ato ni silang kanang sana kakuha, no, o hindi na ito pasagdan ng usaha kapag mayo ang hilana. Ang usa sa mga pwede may tabo nini kung hindi niya siya mapungan sa Rick, no, is kanang pwede niya siyang makakos o pagkatuloy sa tutunlan o kailing pagkadaot sa imuhang mga napatay usay mapituan natong kasing-kasing niini, no, pwede po nga madaot ang atong mga valves, no, so adun na po siya isama sa ganang pagkadunay kinasbati nga sabitaw ka na ganyan mga upper respiratory system ng mga problem na pwede mo ato din sa kasing-kasing ng kahit mahinong dahil noon doon sa rheumatic heart disease, no? Mm-hmm. So, kanaka sa garansi rin, no? Ang presentation sa maong sakit mga ngayon, pagpamula, no? Doon yung mga nanak na kose sa virus, no? Nga, mawala lang din na siya, actually, mawala na siya sa pila kaadlaw. So, kaya ang virus ni Kisirik, ang yung kinahiya is magsundog lang na siya, no? Sa imuhang mga, sa imuhang cells, no? Sa imuhang genes, and then sa genetics niya. Tapos, doon na siya ginatawag na apoptosis, no? So, galing apoptosis, muna siya itong ginayon nga programmed death, no? So, meaning, mamatay lang siya within pila ka days, no? So muna siya inindot niya na nga usa sa mga marag kinaiya sa viruses na sabay tawag na ganing mahila na itong viral ang infection tungod kay mulangat sa pibil lang ka mga adlaw and then mawala ka siya.
0: Mm-hmm. May gali, Sir John, kay ang said marketing adunay pagtabang para sa pagpahi, you know, pagpahiuli sa ato ang mga kalawasan na libinag yun. Kung kita aduna kita mga ginapanghambin ng mga problema susama pananglitan sa pagpakusog sa atong immune system nga dili kita madali-dali og kapukan sa mga viruses o masundan ng virus. Aga said Panyawan Plus Mangustine. Usa kini kamatang sa kapsula, Sir John, nga dunay taas nga content sa antioxidant level pinaagi kani sa mangustine. And of course, aduna pud kini siya pagtabang ilabi na gyud sa paghatag og depensa, pagpalambo sa atong white blood cells, pagpalambo sa atong immunity, no, kining atong panyawan nga tanom. And of course, since kay aduna man siya luyang dinaw, automatically na siya ginatawag nga anti-virus properties, no? Makatabang kini siya sa pagpakubos sa kanang ginatawag na itong paglambo sa mga viruses na ito sa itong mga kalawasan. Common man kining ginatawag na itong herpangina o kaning ginatawag na itong blisters or kaning ginatawag na itong kanang mga luas sa ilalom sa itong mga babaw niya, gagmay nga daghan ba? No, nga namurag ngilad kailang tao ng itong sakara na maigo na yung mga bata. Manang importante mga igalag isuon nga mismo kita sa itong kagalingon, mag-amping po kita, ilabinag yun sa itong environment kay para po makalikay po tanong sa ito ang mga ginatawag ng mga viruses, bacteria o mga infections. Bueno, Sir John, salamat kayo sa kagayonan once again sa itong pag-uban ng itong hugyawan sa Sel Panyawan. O ginalotuntang nakakatuon na po ng itong mga viewers and listeners, pinagi sa ito ang knowledge power karong adlawa.
4: Salamat kay Sir Rick na sa Andre Chance na puno. Unta pa dahil pag-iapag sila sa pagsubaybo ng
0: programa. Sa itong mga kaigsoon na diagaroon, nga doon ay mga problema sila mga panglawas. Timani kanuna ay mga igalagigsoon nga dakong ikatabang ang said marketing products para mapabili na itong himsog o luwas kaning atong mga kalawasan. Ginis Mr. Panyawan na gayon, kung ka doon ay balatian pag said Panyawan.
2: Mga kapanyawan, daghang salamat sa inyong paglantaw pagpaminaw sa ato ang hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigama ug apod-apod sa mga produkto herbal nga napamatud ang makatabang sa atong kalawasan. Ang SED Panyawan Plus Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa SED Panyawan. At ang ilang yapon kini sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw sa Hugyawan sa SED Panyawan.
5: Kini si Max Urban.
6: Kini San

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
0: Basi may magmabatan ang kubalik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupalulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi nakita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Kahit na, Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: DYHB RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Boy Nationwide!
5: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
13: Charm, tap, con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Tanggong kumakabloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS.
18: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
19: Oras tatak 19 minutos y pabagal 5 sa kabuntagon.
20: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
21: Headlines. Karon. Headlines.
19: Ayong buntag, gani ang mga headlines sa itong kabaga balita, balitag nasyonal. Tinunaan nga na Musel sa Bagay National High School sa South Cotabato ni Pusel una. O ni Pusel una sa siyam kalaing tinunaan, una nagkutlo sab sa iyang kinabuhi.
22: Department of Foreign Affairs, walang impormasyon, labos kalabuan sa application sa asylum ni kanyang presidential spokesperson, Harry Roque.
19: Samtang gabitang lokal, sa ka bulk water supplier nagtinguhang mo instalar o water impounding lagoon sa barangay Loseran, Sarac Bayan.
22: Samtang dulan 40 ka mga panimalay, naigot sa sunog sa sitio Lawi sa barangay Mambaling kagahapon.
19: Samtang gabitang abroad, Iranian delegation posibleng mutambong sa imuong UN General Assembly.
22: Sa negosyo laing big time oil price high, kipatuman sa sunod simana. Precious crudo, paminaw ani kasamang jiks. Moamento balik 11 pesos kada litro. Samtang gasolina musakag balik 5 pesos kada litro.
20: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Gising na, bango na sa unang radyo, unang balita.
19: Alipayo Gadlaw, Subo, Kabisan og Mindanao. Ingat lang sa Mado. Insa 19 na sa buwan sa September 2022. Tagans, kinibukag pero sa News Department, kini inyong matig balita.
22: Grady Radio Man, Ken Galinea.
19: Ako sabi si Radio Man, Josephos, J.Q. Giano.
20: DYHP, unang radyo, unang balita.

0: morning, Sybil! Good morning, province wide, nationwide, worldwide! Hala, kumusta, kumusta, bago na, bago na! Buntag na! Bandog rin na, weekend. Good morning na, tugtunan. Klaro nga itong tingo ka magkubata. Hala, kumusta, kumusta itong kabaginang Spotify? Mr. Magabesos! Ito mga kikisunan sa probinsya sa Kabukiran, kumusta mong tunan? At nagkaroon sa Sabado! Na, bango na, bango na, bango na, ibta na, ibta na! Ang siyempre, ibta na, ibta na! Ay, kanangin niyo ako, ibta na, inyong gicharge na, kayo buto na, na! Ako na siyang sunog, balita na siyang pula o rong GQ. Kumusta, kumusta, kumusta mong tanato ka baga tigpamanan, baga listeners, mga dahil listeners, baga follower. At ito ka baga kaigsunan nga way puas nga nisuporta ko na yung maminaw sa tanang baga programa, baga drama din sa overall. Number one nga si Bianan sa Kabisan ng Mindanao, DYSB Arabin Cebu! Para magbago, para maglagdam ko pamataan eh. Pero di man na maglaro rin sa screen sa ako, ano? Damong page rin nga murag mo, may pagka-Pulo Pascal, mga ta. Sinito, mga tong mata, murag magkakatulgol, mag-iabot ang purman. Kuya, huwag ining kisos, eh. Sabi na ako, kisa, nagsigit-sigit. Wala, huwag na sa kisa sa nga. Jiste, jiste. Hala, hala, hala, bango na. Manikaisikaisike na tayo sa sayos kabuntagon. Inon, way klase ha, way klase. Na'y trabaho ha. Katong nasa gobyerno, way trabaho. Paldo. Kami, palayo may kayo na. Agato, wai waroy klase kay Sabado man pero ang uban na gini klase nga ng mga kuliyo din naman ay kuha niya Sabado na ay klase pila na ka subject pero ang public kung makuha ano yun napawag mo niya kung kuha rin o di nga wala naman makita ko guwapo rin. Si Binatos na di papagalas 5 sa Kabuntagon. Unang radyo, unang balita kininyo gipaminag karon dili ni kuana, dili ni sa Kisnagol unya panghapon tong si Kisnagol ba. Nang ubanon kasay mo si Kisnagol ni GQ. Ang kasama ng radyo ma Arnold Busamante murag dunay importante ang gilaka. Itao sa may kasamtangang muduma kaming kasama ng radyo man kin. Basta tinga mo no sa kasay mo ni sa Kisnagol si GQ. Tinga sila ba. Sabi na kayo nag-chat-chat-chat-chat na rin, nagandungog ninyo ang music at chat-chat. Santo sa noon na rin, no? Nakasayuan ni Jik yung nagpakatawa na nag-ano yung nag-sinago niya. Hala, hala! Bango na, bango na, bango na! Ato ka mag-atigwan, ato mag-follower, mag-OFW. Ganun din naminos na mga programa rin sa DYSB Aramis Cebu. Kumusta mong tanan? Kumusta ang inyong panikaisikaisika diyan sa naglaing mga kanasuran, ha? Binato mga followers sa DYSB nga way po as good nga kanunay nga nagsunod. Nung sunod na kanunay nga nagpaminaw. Kanunay nga nag-follow. Follow lang mo diyan, ha? Haroon, kay kami ang inyong numero uno sa inyong kasing-kasing sa salita at sa gawa. Dato mga kagisunan diyan sa Kabukiran, hala! Uy, wala itong wala dito tumakuan. Wala din na tumakuan. Asan ito? Kaya rin may na 11 minutos, ipapagala 5 sa Kabuntagon. Ato sa gadinaon ang gawas gabahin, labi na ang presyo karon sa nagunang paliton diya sa May Carbon Public Market sa mga presyo sa utanon, karne, isda, og uban pa. Pinagi sa report kasi sa mga radyo man, Jesse Sumampong.
1: TYHP, tutok presyo sa merkado.
0: Yes, Jesse Sumampong, radyo man, Jesse Sumampong, kumusta niya sa gawas kabayan o mga presyo sa lagunang palaliton?
1: TYHP, Tatak RMN, report.
2: Yes, mayong buntag kasamang gikiog kasamang gen o mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ng atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay. Presyo sa mga klasik-klasing mga kinasunro na atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Ang inikad, usagatosang kilo. Tunaw, 150 ngadto sa 180 ang kilo. Halaan, 90 ang kilo. Lukot, 180 ang kilo. Guso, 70 ngadto sa 80 ang kilo. Lato, 180 ang kilo. Balisa, 80 ang kilo. Kasag, 130 ang kilo. Tahong, usagatos ang kilo. Bagongon, usagatos ang kilo. Scallops, 150 ang kilo. Unod sa swaki, 130 ang lapad. Imbaw, 170 ang kilo. Saang, 150 ang kilo. Bungkawil, 160 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyo man, GC Sumampong, DYHP, Tatak, RMN.
3: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga selula, iapil na mga skin cells batok sa mga nadamis nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo guwapo.
1: Radyo mo nationwide.
0: Salamat kay sabag radyo man Jesse Sumampong. Ala, may na do mo inalis kung kuna ato iyang gi ko ang mga kwento mga kinason. Kadi kay ron sa mi ako kuna hindi mo kaingit ni akong kuan. Ako na nilipat yun niya, eh. Nilipat yun ako na po silo.
4: Siete minutos, ipapagalasin ko sa kabuntago!

0: Ala pa dayo taga atrasabante niya. Nato may ligo niya sa kalungsura de sa amihan na nagkakotag bahin. Muna mo ka dungog sa mga presyo sa mga kinason. Pili na mo mga adog merkado sa yung mga merkado sa kalungsuran, ha? Anya, doon na mo inalas kung pila yung presyo ato. Ala, kaya nito ito yung kinasugod. Kining kinasugod, kining shell bagay gala. Mga ni Pampagana. Pampagana! Mga ni Pirmin Kina, ang kakaunan Pirmin ni Gerald Albios. Mau deh nak eh, mungkin tak nak eh. Semua orang kuat mak eh, orang gak. Wan love me, love me not, love me, love me not. Ada nanti ada. Size pinotos, may gala. Wan sedih pa bagala size sa sayus kabuntagon. Ato sa karon balikan ang gawas gabahin pinais tong magkaubanan kung kumusta ang sitwasyon karon sa iyos kabuntagon. Unsay kuan to? Unsay mga sitwasyon karon pero wa natali wa patali mga krimen ay. Ba idon ha? Karon taon atong aninawon ang gawas gabahin. Pinagi sa report ni kasamang Radyoman Jane Galliardo sa gawas. Yes Jane, kumusta niya Jane?
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Yes, maayong buntag kasamang JQ. Kasamang
0: good morning.
2: Karong buntag. Karong buntag kasamang JQ o kasamang Ken. Nakakapunta ka ro na nagbahas. Magkikanta din is may Villalon Drive. Kasamang JQ. Kaya adnong sa dadira-daron kasamang JQ. No, muraga. Kaya sumuyo rin sa itong mga kabatanunan. Kaya way mga trabaho, way klase baka ka sa mga JQ pero wala kay labot anak kaya duty ra magyapunta ka sa mga JQ tungkod ra man gihapunta so karon atong di subay diri ang kadalanan sa may Villalon Drive makita na to ka sa mga JQ no nga dili pag gitin anak kadaghan ang ato ang nakita diri nga mga nagbiyahe nga ato ang mga kasama og ato ang mga idol gikan sa ato ang mga motorista sa ato ang mga jeepney kasama ang JQ di pa kayo na anak pag busy ang ato ang kadalanan niya. Maayo na pag-aayo ang ato ang nasinati na panahon na karong nga mga orasa kasama ng JQ. No? Wala tayong nakita nga pagpanag-um. Gani doon na tayo or doon na yung mga nito mauderis kalagitan nga mga bituon kasama ng RNA, kasama ang JQ niya wala yung pagpanaligsik. Maayo na po di. Pag-aayo kusog ang ato ang hangin. Kaya lahira ba sa mga miaging na adlaw ka sa mga JQ, medyo nakasinaki dito sa sige o pag-uwan. No, na po na nga itong iguan sa itong mga kasama, nga huwag asa mang gani iroon, mulakaw, kung na mang gani ilakaw ka sa mga JQ, mamahinong magdalagid, paniguro, o kanang payong baka ka sa mga JQ, jacket or raincoat, para po o kung mukhalit na po o uwan, doon agay ka pa nagang kasamang JQ. Karo naabot natin his may capital kasamang JQ no, mas maklaro na ito ang ito ang kadalanan dari na agianan good sa ito ang mga kasama nga nagbiyahe na karong mga orasa. Lati nakita dari kasamang JQ nga ito ang mga jeepney driver po na iyahay na po din sila pagmita o kasahero. Marapay nakita dari na puno-puno na ginang ilahang mga jeep. Baron pala mga orasa kasama ng JQ. Kung maura ba dahil nito? Kasi na si Manera ba kasama ng JQ? Mataas na po da. Doon na po ipagsaka sa ako ang gasolina o krodo. So medyo taas-taas. Ano ba kayo maabot na mag-rotong jeep kasama ng JQ? Ang pagtaas sa ako ang gasolina o krodo. So mauna po ni ang tingtang putput sa tingkoy or ulo sa ito ang mga drivers in town kasama ng JQ, no? Kaya wapagay nakaubos ang presyo, balik na po sa pagtaas tunod si Mana. So wala po din na dawat na taho kasama ng JQ nga doon ay kasikat sa ito ang kalalanan o baka disgrasya. Pero ato akong suruyon or susihon ang ato ang palibot, there is dakbayan sa Sugbo kasama ng JQ. Aron po, makahatag ka o mga labas na balita karong adlawng Sabado. Happy Saturday mga kasama. Kanalang sa ating hatag na update kasi mong JQ, nagika din is my capital. Ako ngayon, Rajman Jane Galliardo, DYHP. Tatak, Parliament.
3: Mga kasama, buntag, ako ang inyong Jane Galliardo. nato sa EXL Black Coffee. Bato ni ang himsog nga lawas ug maayo nga kinabuhi uban ang EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad ug epektibo nga mga halamang gamot nga adunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery ug peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Ani ang sekreto alang sa maayong panglawas. EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog ug kaayuhan alang sa kadungganan sa Dios. Health and wellness for God's glory.
1: Radyo mo nationwide.
0: Oras sa tag 2 minutos di pabagala 5 sa kabuntagon.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Tapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sabiya nga, naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Talagay, ang bukid rawan eh. Gano'y ay. Sabiya nga, naghintin ko. Ano ay, pagkakas na iyaha.
8: Pwede na, makasakit.
7: Ano ka, 90 na ka?
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
9: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
11: ECS.
12: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
13: The Original Koi Herbal Capsule.
14: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 50 yun, no, Hanias.
15: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matingin.
14: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
15: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am. Kasi may gusto mo yung tanggi pa matingin naroon.
14: Dili na kayo, kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalanjo ko mo inom o koy para nga ma-live ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa Origin Koi Herbal Capsule.
13: The Original Koi Herbal Capsule.

0: siya. Malupit sa kamay mo. Mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500.
3: Ako si Makoy Taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio.
3: Ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom. Duwa sa buntag.
3: Duwa sa gabi.
4: 2 weeks pa lang.
3: May alibyo na.
4: Pag 1 month kape.
3: Naayo na ako.
2: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Seth Living Testimonies.
7: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
8: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
7: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
8: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Dargo.
6: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
7: Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
9: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilib.
7: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
9: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Magawas na ditong bato.
6: Living Testimonies.
10: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Dok, pa-check up ko. Mga usa na mag-ukasimana ng wako kanibang.
12: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karahuman og kaon.
13: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
14: Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber.
15: Super Fiber.
14: Mapalit sa mga butika.
16: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pareha sa aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
17: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical

0: Villar, gumikas sa inyong dili maayo nga serbisyo sa ilang water company nga Prime Water Infrastructure Corporation. Agiba sa kanong kaso mo si Kanli Senator Manny Villar, asawa nini nga si Kanli Senator Cynthia Villar. Ingumana mga anak ka sila si Senator Mark o Camille Villar, o guman pa mga local water district house officials. Si Assistant Ombudsman Mico Clavano na mahayag ang mga reklamo ni paubos sa fact-finding o naanak karon sa preliminary investigation. Mato ni Clavano ang ombudsman na karawatong report gikan sa Office of the Government Corporate Council nga ni atong 2015 hangtod na sa 2022. 75 ka mga local water districts ang misulod og disadvantages nga joint venture agreement tali sa Prime Water nga gipanag-iya sa pamilyang Villar. Apan si kanhi Senator Manny Villar nagdumilo na pagduwat og dugang komento sa kaso tungod kay matud pa wa pa sila makarawatong kopya kalabot ni ini.
1: DYHB RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: Oras na tagala 5:13 na sa kabutagon.
3: Kinaagong nga papanuguman, may galagi pala ang taas sa rabantog ng Herbal Capsule sa kanisan ni Mindanao, ang Koy Herbal Capsule. Suplementong ang ikan sa palia, kamunggay, garlic, luyaw, ginseng, kami mahata may galagalagang salamat, COVID-19, kung laing variant mga kasama. Gamikan kay ligunon man ang iyong resistensya. Gamikan sa mga vitamina nga nanini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o cyanine. Namuhatan ng may kalagkaligun sa kalamasan. Ang Koy Herba Capsule na probaro kinimikala sa Food and Drug Administration. Mapalit kinimikala sa mga butika. Ngagi authorized may gala sa Belgian Marketing. Kinimikala ang Queen's Pharmacy o Majestic Pharmacy. Lagi may gala sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, ito ng branches may gala sa Alfar Pharmacy, Cebu Aver Drugs, AJK Pharmacy, Clyde Pharmacy, ito ng branches may gala sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Orango Island, Zari Pharmacy sa Guadalupe o Dalan Iscario. Mahimo sa ninyo may gala ng mapalit ang Koy Herba Capsule sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Leading's Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, tanang branches may gala sa Purchasers Pharmacy, ELB Pharmacy, July Pharmacy, Cala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Koy Herba Capsule, barato na, epektibo pa.
0: Taas bomb pressure si Bonigoy kabadunay hypertension basin taas si sugar basin may diabetes kanyo ara kamay baw at taas nga level sa blood sugar magkapagkay kini arterial wall sumo palapot si mundugo sa nakarason nga na pagka hypertension kamo taas sa imong dugo ang diabetic hypertension resulta kini sa pagkabuta pagadaon si imong kidney og daghan pag mga complication sama sa stroke heart disease dili pagkay sa mga samad pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotent sa mga lalaki busa nagpaabot og grabe ang imong kondisyon mag DTX 500 na matagadlaw ang DTX 500 dura kini char gikan sa palihan nga nagsuhid sa insulin function. Kung mabuo ang imong blood sugar, kontrolado sa bagimong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot ni simong katulog, makapugaw pagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension o bistaw sa pagklinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation gagamit ang computerized and general machine analyzer na akin may mutang din sa may diha ko Salem Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133.
4: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, humihina na ang ating katawan? Lalo na pag walang tamang alaga, maaaring makaranas ng high blood pressure, high blood sugar, pati na paghina ng memorya na isa sa mga pwedeng sanhi ay kakulangan ng nutrients sa katawan. Habang nagkakaedad, kasabay ng exercise at pagkain ng tama, tulungan din ang buong katawan with multivitamins. Mag-doktor prescribe Syndrome Silver Advance. Ang Syndrome Silver Advance para sa 50+ ay suporta para sa energy at resistensya. Meron din itong higit sa 25 nutrients na in-adjust ang level para sa edad 50 pataas, like lycopene to help protect your heart. Potassium, tumutulong sa normal blood pressure, at chromium, tumutulong sa normal blood sugar. Napatunayan ding tumutulong ma-improve ang memorya habang nagkakaedad with proper diet and exercise. Pag edad 50 pataas, mag-doktor prescribe Syndrome Silver Advance daily with proper diet and exercise. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Samtang nga gawas nga magkapalig-on sa atong immune system, ang laing health benefit nga makuha nato sa adlaw nga adlaw nga pag-inom nining Life Extension Vitamin D3, mao kini pagpamenos sa risgo nga ikaw masakit og cancer.

Apila nini ang breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug pagbatang sa mga cancer nga dunay direktang koneksyon sa kakuha nga vitamin D diya sa atong lawas. So gari na matud-an usab sa lain-lain nga mga pagtuon sa medisina nga kadto mga cancer patients, mutaas ang ilang survival rate kon sufficient ang vitamin D level diya sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang palawas ug babalik ang pagfunction sa immune system samtang hindi nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili dali nga maluya ug mataas ang chance ang maka-survive sa sakit busa sa dunay mga cancer. How ito mga cancer patients, gawa sa inyong medication, pwede magmuinom mag 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kadadlaw, human mo makatake sa inyong meals. Gawa sa mga cancer patients, katunduloy mga maintenance medicine tungod kay nasakit kinig diabetes, hypertension, uguban pag mga sakit, makatabang usab kung dunganan ninyong inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata man o hamtong ha, mahimong mo inom mag Life Extension Vitamin D3 alang sa maayong nga panlawas. O yan, barato pagkayo, affordable ang matag soft gel, mapalit ninyo diyan sa mga butika, pero sa Life Extension Clinic. Linapod sa mga Life Extension Clinic, pwede niyo ma-avail ang libre o quality consultation kada adlaw. At tuwalag ang Life Extension Clinic sa Cebu City na hindi may mutang dari sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Samta din as konsulasyon, doon na po yung Life Extension Clinic. Yan na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at ubangan yun sa Jollibee. Pwede po niyo makontak ang Life Extension Clinic sa hotline nga 416-1655 ingon man ang 0917-318-1161 alang sa iyong dugang pang mga pangutana. Sa pikas gabay ni ka ba kanunay nga makonstipated, makatabang ang pag-inom sa Super Fiber. Number one kini nga pangontra constipation. Sa inyong kagandamo ng Super Fiber, kung wala ka kung sa baso nga tubig, i-mix ni mo ang tibok yun nga sachet sa Super Fiber. Pwede siyang imnon kung nari sa buntag before ka mamahaw. Kung nari sa gabi ka na before po ka nga matulog. O para mas nindot ang epekto sa pagtingin mo sa Super Fiber, dungani nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabdina sa Life Extension Clinic.

0: sa kasugat nga sakyanan.
1: Parehas na? Usahay na iGlare sa suga o dali kaayo kapuyo na kong mata sa pag-drive.
2: Maayo na lang! Nanay iBerry Gold with lutein!
3: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi'i o nakuhaan ng silaw sa suga.
4: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata o suportan ang klarong pananaw.
5: Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe.
6: Pangitaan na sa Mercury o mga suking butika.
7: Kidney care time!
8: Wala na ako mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko. Di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhan. Lawas ng balik bang pag-kondisyon.
9: Tininang kidney care agam o gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin. Waya na siya mag-dialysis.
10: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Bayutrong Herbal Capsule.
13: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
12: Bayutrong Herbal Capsule.
13: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
12: Bayutrong Herbal Capsule.
13: Mapalit sa Jesse Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
12: Bayutrong Herbal Capsule.
14: Day andat, nanong masulubon man ganang naong nimo?
15: Naluhoy manggug ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pag yun ang yung blood sugar.
14: Lakaw da yun nga doon sa butika, pagpalit da yun og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalaylaing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
15: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
16: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit. Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
15: The wonder food supplement.
17: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
18: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
17: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
18: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
17: Heavy duty linis, bawat pahit.
19: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
20: ACS.
21: The original Koi Herbal Capsule.
22: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal niya, ang doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana, aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Mora to, ang akong ginom, hantud na, nawala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
23: Wala na ibukul man.
22: Wala na yun, wala na kuy pamati. Nagkan kaing salamat sa koy, nga, salamat.
21: Original Koi Herbal Capsule.
24: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
25: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
26: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
24: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
25: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
26: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
24: ACS.
27: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
28: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
29: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
30: Oras tatag, 28 minutos na pasado alas 5 sa Gabundagon.
0: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system, depensa sa atong nga panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab og maayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang, makapatay sa viruses sa di pa kini musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw og duha nga tulo sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic. Din sa sunod sa Sugbo, naanin ni Mutang sa Osmeni Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Konsolasyon, ana sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at bangkini sa Jollibee. Dito sa Dumaguete, mahimo sa ninyo nga mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Mamahimo sa ninyo nga matawag sa telephone number sa 416-1655 or sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Agon pinagis pag-inom sa lamian og healthy kaing kape. Kining Vita D Plus Coffee Mix kay kinoy may pinakaunang kape. Gaduna sa isagol ng vitamin D3 o yung makatabang nato ni maghatag og dugang ang mga health benefits, energetic na tibuok adlaw sa atong pagpanarbaho. Lahutay yun. Mao nang inom og Vita D Plus Coffee Mix ha, labi gyud sa isbuntag para ma-awaken yung kag maayo niya. Ready na rin kanina nga manikay sikay. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix ug kanay 200 ayo nga vitamin D3. Mao na makakapina ka maka vitamin D3 pag yun. Plus Rishi Mushroom Extra. Kadoy mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Gagitawag kinig mga polysaccharides and triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix. Ginugangan pagkikinig mangosteen. Fruit extract. Makabato kinig sa oxidative stress. So kinidali ka padaos sa itong mga cellula. Gumika na subset sobrang ang free radicals sa itong lawas. Maunang sa isbuntag. Vita D Plus Coffee Mix yun. Makakapina ka. Makavitamin D3 pa. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika. Apilosab din na sa Life Extension Clinic.
30: Oras na tagkala 5, imidya na.
2: Ronda Presinto RMN DYHP Police Platter.
30: Ngayon sa kalaki, kipasigin lang nga nang hikap og sampo sa dalaga.
3: Uy, sayo hagodani ko.
30: Gidakop. Kasama mo sa beta Radyo Man Jane Gallardo.
2: DYHP Tatak RMN Report.
4: Mas kasamang JK at kasamang Kendaling gidakop sa kapulisan ng 38-anyos nga lalaki humanggi pa sa ngimlan nga ng hikap kini og sampot sa 17-anyos nga dalaga sub sa jeep sa May 3 de Abril Barangay Punta Princesa Dakbayan sa Subo. Nailan lang ang dinakpan na na si alias Berto nagpuyo sa barangay Buhisan ning siyudad. Base sa investigasyon, nagpakita bang ang biktima ngadto sa kapulisan human mapid pa nga gihikap iyang sampot sa suspect dihang gasakay siya og jeep paingon sa eskwelahan. Tungod sa maong sa laod, natanggong na karon sa Labangon Police Station ang suspect diin mag-atubang kini og tukmang kaso. Kasama mo sa balita, ako ang inyong Rajman Jane Gallardo, DYHP Katok, RMN.
2: Radyo mo nationwide.
1: Samta dugang balita, si Senator Bob Aquino nanawagan na sa paghulmag large language model o localized AI diri sa nasud. Kasama mo sa balita, Radyo Man Ili Bolono.
2: DYHP Tatak RMN Report.
5: Nanawagan si Senador Bob Aquino alas paghulma og large language model og localized AI sa nasud. Kinatul sa pagtangu sa Senador sa budget hearing sa Senate Committee on Finance Subcommittee B sa proposed 2027 National Budget sa Department of Science and Technology kundi OST. Alang sa Senador, risgo ang pagdipindi sa mga foreign AI ng maghatag og culture bias o pagkapapas sa kagwalingong pinulungan.
6: As you keep on using the AI, you're training the AI but the AI is also training you. And a lot of the time, the output that it gives you is from the perspective of the creators of the AI. So if we're not careful and our countrymen, our youth are all using AI coming from other countries, eventually there will be a type of assimilation of culture, language, and norms, no?
5: Sa samang kalabuan, gidayag usab Aquino ang kagwaligong platform sa DOST labot ini, kagatabang pagprotehan sa komunidad, ilabi na sinatad sa kalamidad.
6: Ang DOST po, ramdam na ramdam rin sa pagprotekta ng ating komunidad laban sa baha, bagyo, matinding init, lindol, pagguho ng lupa, lupa at iba pang mga sakuna. Mas maagang nakapaghahanda ang mga lokal na pamahalaan at mga mamamayan. Mas maraming buhay ang naliligtas at inaasahan na mas kaunting tahanan, pananim, negosyo at infrastruktura ang masisira.
5: Sa samahinga yon na, giyawag usap na kino ang DOST paggamit og AI-enhanced weather prediction models alang sa mas fast-fast o mas accurate nga report.
6: The more we can predict it, the more we can prepare. Whether it's a flight or low-lying areas, yun po, example ko yun na may ginagawa ang DOST at ang PAGASA through NDDRMC na scaled up, ramdam ng maraming tao. Sa tamang paggamit ng agamat teknolohiya, marami pong magagandang bagay ang pwedeng mangyari.
5: Nilugang si Aquino, nga kalapusan sa DOST, di lang masukod sa daghang pagtuon, invention o innovation ni ini.
6: Dapat naramdaman din ito ng ating mga kababayan sa kanilang pang-araw-araw na buhay, sa palengke, sa paaralan, kung saan sila nagtatrabaho. Let's lead with that. Kasi at the end of the day, ang hahanapin sa atin with this budget is ano yung ramdam talaga, di ba? Whether it's the product has become ubiquitous or the service has become ubiquitous, our goal should be scale. Because we're a national agency.
5: Si Senador Bam Aquino, kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radio man? Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
7: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
8: DYHP abroad ngayon.
1: Kining nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tigapo na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
9: Itugot sa Trump Administration ang mga top Iranian officials nga makatambong sa United Nations General Assembly nga ipaygayon sa New York sunod simana. Kinipisar ang Amerika o Iran pabiling nagkabangi ug nagpadayon pag hapon ang gihimong mga negosasyon sa tinguha nga matapos na ang maong kagubot. Ang tigpamaba sa US State Department nagkanayon nga usa ka core delegation gikan sa Iranian regime ang tugutan nga makatambong sa mga meeting subay sa mga obligasyon sa Estados Unidos nga mao'y host country sa maong kalihukan. Kasama mo sa abroad ngayon, kinayo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Arimen.
1: Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
10: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sa mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gustina, samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
30: Oras na tag 24 minutos si Papagalasoy sa Kabundagon.
11: Taas na uric acid. Maukana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Nagkaroon tambal ipang inom, nagsinog balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul, tinta na yun akong ibati.
11: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal herbal coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
14: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga nag-uluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washy!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS. Seth, living testimonies.
21: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
22: Na landing ko ospitalida at lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
21: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
22: Salamat kay na atong Sed Kogon pa-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
20: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
21: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
23: Ako, or iba ko ala, ang Kalinz Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ko, lasang tila, kay mababa man ang imong liti.
21: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
23: Sigurado, gina, kung tasi mo bitik, magbaba na iya. Jaime Verano.
20: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
21: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
23: Ako nga tawo ni goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Try na ko. Unya kay tinuol magid siya di ay.
21: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
23: Pag hikap niya siya tutunan, wala naman.
20: Living Testimonies.
25: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
31: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
31: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
25: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
31: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
25: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
31: ACS.
32: Igala, nakakape na ka? Kaya mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
33: Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibuok Cebu City, Cebu Province o Tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
34: Ang kini
0: na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
0: May budget?
2: So,

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Watchrose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watchrose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
5: Tao na, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
4: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
5: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
4: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
6: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Uy, 150 over 100 man.
1: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
0: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
1: Ay.
2: Papa, ayong kapala ka. Nagkadungog ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
3: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
4: Kidney care!
5: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
9: Congratulations! Week 3 winners
8: sa 2,000 pesos cash nga silang Jessica Sacnanas sa Capitol, Ramon Villarante sa Escario, Lolita Abelia sa Tisa, Joanne Tuyong sa Minglanilla, ug major winner sa 5,000 pesos sa Week 3 nga si Delani Cabucos sa Escario. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay Basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
10: Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatumar ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto ug dili limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayog kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
11: Oras tatag, 14 minutos di pa pag-alasay sa Kabuntagon.

0: Luka ka pa kabalita ga lokal sa Kabulk Water Supplier nagtinguhang mo instalar og water impounding lagoon sa Barangay Los Ran sa Nakbayan. Sa mabos sa balita, Radyo Man, Eli Bulonos.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Nagtinguha ang usa ka bulk water supplier sa Sulit Sugbo nga moinstalar og water impounding lagoon sa Barangay Los Ran sa Dakpayan. Kaya raw makasupply ang tubig bainom ilabi na sa bukirang mga barangay sa sulod. Ang water impounding lagoon nga i-establisar sa JE Hydro and Bioenergy Corporation doon na 200,000 ka cubic meter nga storage facility. Kini na ngayon ang pagtugot sa konseho sa Dakpayan alang sa maong katuyuan. Apan ang City Council pinagi ni Konsal Alvin Arcilia dito sa uras hangyo nini ngadto sa Cebu City Zoning Board alang sa gikinahanglang mga rekisito.
3: Refer to Zoning Board in order that GE Hydro to comply all necessary documents for their application of impounding water lagoon sa Barangay Los Ran.
2: Si Konsehal Alvin Arcilia na sere ang konseho sa Barangay Los Ran nihatag na pagtugot alang sa katukuran sa nasigutang proyekto. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, Kalakarad sa larangan ng kalakalan.
4: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga maugtiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita,
5: laing big time oil price hike ang itak na ipatuman sunod simana tungod sa nagpadayong krisis sa lana sa Middle East. Posibleng musaka ang presyo sa crude ug balig 11 pesos kada litro, ug ang presyo sa gasolina posibleng momento sa ug balig 5 pesos kada litro. Base sa mga tinumdan sa oil industry, ang presyo sa krudo gasolina ni saka og balik 10 pesos kada litro sa malabayng duha ka semana. Nagkanayon ang Department of Energy kun DOE nga ang oil price hike tungod kini sa padayong nasinati nga krisis sa Middle East ug wala sab makita nga mulurang umahunong na ang maong kagubot sa labing dali nga panahon. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: Samtang nung pabalita, Cebu City Mayor Nestor Archival, pabor nga bawentuhan ang sweldo sa mga magtutudlo din sa nasod. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Eli Bulonos.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Pabor si Cebu City Mayor Nestor Archival nga mabinduhan ang sweldo sa mga magtutudlo sa nasud. Kinitinawas panawagan sa ubang public school teacher nga dalion ang pagpalabang sa balaod nun nga alang sa maong katuyuan. Partikular na ang iduso nga proposal alang sa paghatag og 50,000 pesos nga starting salary sa mga magtutudlo. Sa samtangan, ang standard entry level sa teacher 1 position magsweldo lang og kapin sa 30,000 pesos ang mayor nga magtutudlo sa panginahan ng tuo nga ang nasigutang balaod nun makaparasig sa mga hingtungdan.
7: Imantiba ya ali ang ganing mga teachers maobya gini nag-umol sa atong mga kabataan niya. Yeah, kung happy sila at least ang ilang pagtutlo sa mutag ito pagkamaayo.
8: Sa paborta.
7: Paborta na rin.
2: Si Mayor Nestor Archival na sayang nga proposal pagbataan sa sweldo sa mga magtutudlo pabilin pa nag-ong-ong sa Kongreso. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, una sa lahat. Weather update.
0: Ato karon sa taon, magkasama ang wahing kahimtang sa panahon. Ato karon dawat ang sa mga weather forecasts mag-asa magdan, Manny John Agbay. Yes, sir Manny, may buntag.
9: Yes, may buntag sir. O sa tanang ting paminaw, mga kunetong latest weather update para karong adlaw.
8: ang southwest monsoon o kining habagat ang moy na ka-apekta karon sa western section sa Southern Luzon o sa Visayas. Ug nasa tagi bantayan kini nga bagyo nga nagaw sa par o karon usa na ni ka typhoon category o gipanganlan kini og Duhuan. As of 2 AM gani as of 3 AM gani ang latest location kay ana sa 2,000 kilometro east-northeast sa extreme northern Luzon. Kini si Typhoon Duhuan, nagdala sa hangin, mabot og 120 kilometers per hour, gustiness 150 kilometers per hour. Yung movement pa northwest, sa kusgun nga 20 kilometers per hour. Sa buwan karun, wala niya siya chance sa panga musulod sa par and wala siya direct effect sa party sa itong nasod. Kung para sa itong forecast, weather condition karun ang lawa para din sa Metro Cebu, lakip na sa Tibuk. Central Visayas, makas natin rata o generally for weather condition, maya itong tempo sa panahon, pero nag-aboy chances mga isolated mga ulan o mga thunderstorms, gumikan aning localized ng mga thunderstorm. Ang Tibuk Visayas, makas natin yung hinay ato sa kasarangan ng hangin nagagikan sa bagalang kasadpan ato sa kasadpan din ang balod sa tuwang karagatan hinay ato na sa kasarangan ang mga pagbalod din sa Sugbo at ang dagat muhunas karong alas 6:24 sa buntag. Mutawag mo niya pang alas 3 sa Desay sa hapon. Temperatura, karong lawa, 26 nito na sa 32 degrees Celsius. Sunrise na ito, ganyan na 5:34 sa buntag. Sunset, karong alas 5:22 sa hapon. Nagmula ka na itong latest weather update. Kini si manager nagbay, may buntag, happy weekend.
0: May buntag, sir. Happy weekend.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Oras na tag, 6 minutos ni Papagala 6 sa Kabundagon.
9: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko na makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
9: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o basta utan o makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Kaya

0: sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
1: Sigurado ho niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga na itatak LE para sigurado original ang pingjud sa peke.
2: Oras na tag 6 minutos di pabagalasay sa kabuntagon. Ato garon sa taon ng gawas kung kinsay nasakpay garon na minaw sa DYHP Arbisimo sa tumagawaran sa Resource Department. Nakarangon, nakasambay na si kasamang Radyo Manda, Julius Balile. Yes, Jules, kumusta na, Jules? Kinsa na ang nasakpan ni mo, Jules?
3: Good morning, kasamang GTO.
4: DYHP.
3: Good morning, Manda.
2: Good morning, Jones! Good morning, Kusyal! Kumabot, Kusyal.
3: Kumabot,
2: Kusyal. Ah. Oh, good morning, Nay.
3: Salamat. Oy, wapagani.
2: Wapagani.
3: Bakit gay? Kasi pangalan nato, Nay. Si Lilibet. Lilibet Provire. Tabante, tabante.
2: Murag feedback. Murag na dagang naminaw. Dag-diwits pa kay feedback mag-ayo, ha? Sige. Si Lilibet. Asay nga niya, no? Ayos? Lilibet.
5: Ako si Lilibet Provire.
2: Lumaire.
5: Salamat. Dag-diwits pa.
2: Sugal gyapon eh. Abante, abante ka may abante. Ayag atras ha, abante. Murag chat sana, abante atras, atras abante. Sige, murag feedback kayo. Kana, sige.
3: Okay.
2: Okay.
3: Minyo daga.
2: Uy.
3: Minyo. Tulog ka mo kanak. Dua. Ano mo magitulo? Hindi na paigo. Ano na paigo?
2: Family planning, family planning.
3: Ano planning ka? Oh. Ano sabi na orasay mong radyo? Tukar.
5: Alas 5 yung media.
3: Antos?
5: Alas 10. 10.
3: Gabi.
5: Buntag.
3: Ah. Mata, di ka sa'yo. Tukar ka.
5: Okay na mo ko na yung klase yung bata.
3: Oh. So, muna yung orasan.
5: May orasan, pamukaw.
3: Oh. Kusok kayo dali ka sa mag-GQ yung radyo. So, muagi ka dali silang dalan, sinita.
2: Kusok bitaw kayo. Feedback mag-anip. Siglayo na mo. Murag na mo sa 500 meters ang gilayon. Pero pati kusok agyapon na eh. Feedback mag-yapon.
3: Siguro mga
2: 50
3: meters. Madungog, Jud. Layo pa mi. Na nakdungog na yung tingog.
2: Oh. O bitaw, so, tinood o.
3: Na itong nasakpan sa mga GQ, no? So ato yatag na ang qualify GQ sa DYHP! Yeah! Okay. Kaya ikaw malam mong nasakpan natin. Kung siya ikasultin mo sa DYHP sa qualify ngayon mong dawan.
5: Daghang salamat sa DYHP! Yeah!
2: Yeah!
3: Yeah! Yeah! Kamu diyan no? Pabot lang kamu na mo, basin kamu na sad. Sunod makadayat sa mga paalipay. Ano na lang jud buntag antod gabi. Kaba na kadiri sa kamang layon na Sir Gavet. Oksi. Double D Marshall Omania. Kini yung kasamang Julius Balili. DYHP. Tata. Amen.
4: Ratcho mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Ratcho mo nationwide.
2: Oras sa tag 2 minutos di pabagalasay sa kabuntagon.
6: Nung mapapaguban, may galagi pala ang taas sa rabantog ng herbal capsule sa kabisan ni Mindarao, ang Koy herbal capsule, suplementong ang ikan sa palia, kamunggay, garlic, luyaw, ginseng, kami mahatang may galagalig ng salamas, kaligon sa atong immune system, margalita, daling ang masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karoon, batasan na may galang paginom sa Koy herbal capsule, kimuwag lang ni sa mga balitian, sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, hubag, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, ug ang paghubag sa inyong mga atay. Ug man pang may mga sakit, may galang inyong gihambin diha. Huwag tango na may gala sa Koy herbal capsule. Ang Koy herbal capsule, mubatok sa dinigala sa bisan sa kamatang sa virus. Labi ka na may gala ng lunin na naghugan na itong virus kini may gala ang COVID-19. Huwag laing variant mga kasama. Gumikan kay ligunon man ang iyong resistensya. Gumikan sa mga vitamina nga naanini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o cyanine. Namuhatan ng may gala kaligun sa kalawasan. Ang Koy herbal capsule na probaro kini may gala sa Food and Drug Administration. Mapalit kini may gala sa mga butika nga gi-authorize may gala sa Belgian Marketing. Kini may gala ang Queen's Pharmacy o Majestic Pharmacy. Lagi may gala sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches may gala sa Alfar Pharmacy, Cebu Aver Drugs, AJK Pharmacy, Fly Pharmacy, Tanang Branches may gala sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Orango Island, o Zari Pharmacy sa Guadalupe o Dalan Iscario. Mahimo sa ninyo may galang ang mapalit ang Koy herbal capsule sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Leading's Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches may galang sa Purchasers Pharmacy, ELB Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Koy herbal capsule, barato na, epektibo pa.
7: Mga timanhan, kay ka dunay, daghang toksin sa mulawas, mundili ka regular, magpagawa sa muhugaw, dugay ka mahilisan, mabutot imong tiyan, makasinati kag insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, para kitsa kalawasan ng lutahan, dili pa ginhamit sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ingman ang pagkaluya sa imong tibok lawas, busa, huwag tagad ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayong panlawas, pagin matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso.

0: Magkakasama mga idol, ane na ang kagayunan nga kamu makabitbit o mga papremyo. Apil na sa Bajusik Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Andama ang imong garsibo kun prof o gaporchi sa Bajusik 20 pesos lang sa Bajusik Tablet mahimong ilisan o sa ka-raffle coupon. Siguraduha nga ang resibo sa pagpalit sa Bajusik nakapitsa sa gusto. Jess onwards, busa palit na mo o gabayo Jessic sa musunod ka mga pharmacies. 360 Pharmacy, Actimid Rose Pharmacy, Salstar Drug, The Generics Pharmacy, Watson Mercury Drugs, Supermarket and Convenience Store 7-Eleven Alfar, Asturas Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's AC Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise SM Supermarket. Minor winners, 2,000 matag-usa, 4 kabuok. Major winners, 5,000, run-through. Ang minor winners, tag-gismel, matag-usa, 4 ang mudaog ninyo sa tax exclusive. Major winner, ang 100,000 tax exclusive. Ani na sa DYHB aron magpaili sa raffle coupon. Bueno, matay kong oras, dos, nagkaparagobas, nagkatulaban noon. Ang unang radyo, unang balita. So, ganag alas 4, imidyo ang tukar maurasa sa Kabuntagon. Musunod ang tulabanon, straight to the point. Numanig kasamang radyo man, Atty. Ben Algono. Uban sa nagpungasing ang mga komentaryo, pintok na pag-alisar sa mga isyo. Sagan, sige na bukag, pwersa sa News Department din sa DYHP Arvin Cebu, kami nyo matig balita.
1: Kinaan yung Radio Man kang Galinea.
0: Asom si Radio Man Joseph O sa JQ Kelo. Nagkasalamat sa pagpaminaw. Dahil ng Diyos, Tatak RMN.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one.
3: Radio Mo Nationwide.

0: for singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: RMM.
1: Oras mga kasama, alas 6:06.
0: Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
1: Magadlaw Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, sa nga ni Radyo Man Atty. Ropil Fernandez Banyok. Ako na si Radyo Man Buin Alguno, kita temporaryong muduma makasama sa tuang tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Magadlaw karon nga Sabado, September 19. Atong hatagan og pagtagad kini nagkadaiya nga mga init nga isyu, may labot alungsod og ang nasod.
0: Straight to the point.
1: Una 57 ka mga parimay na igo sa sunog nga nahitabo kagahapon sa Sitio Lawis sa Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo. Kapin sa usa ka gatos ka pamilya usab ang naapektuhan sa sunog.
0: Straight to the point.
1: Ex-convict Gipusil patay. Dihas Barangay Kiyot ning Dakbayan sa Sugbo. Usa sa gitan-aw nga motibo mao ang silos kanianang pagkabuntag. Nagkaaway ang biktima o ang bag-ong live-in partner sa iyang ex-girlfriend.
0: Straight to the point.
1: Pagtrabaho sa Cebu City Medical Center, tinguha nga kumpletohon sa lokal nga kagamhanan sa syudad sa di pa matapos ang tuig.
0: Straight to the point.
1: Tulo ka mga property sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, gilantaw nga dako og potensyal alang sa investment opportunities sa mga pribado o sa mga international nga investors.
0: Straight to the point.
1: Dito sa South Cotabato, tulo ang nakalas. Ubay-ubay ang naangol, human ang usa ka tinun-an na musil ngadto sa laing mga estudyante og pagkahuman nagpusil usab kini sa kaugalingon. Nahitabo ni sa Banga National High School sa maonga lalawigan.
0: Straight to the point.
1: Una tong ika-report nga dunay unom ang namatay og 17 ang na-injured. Hinoon paspas manggadto ang report. Medyo sketchy pa ang report sa dihang hitabo to kagahapon apan gi-correct sa Philippine National Police o sa DSWD nga sa official nila nga talaan tulo lang ang namatay sa maong trahedya samtang unom ang na-injured apan doon na pa'y padayon nga pag document sa ato ang Philippine National Police kung pilagin ang katibukan nga na-injured sa maong trahedya.
0: Straight to the point.
1: Ang 9mm nga armas nga gigamit sa bata nga grade 9 gingong iyas amahan ni ini nga empleyado sa Department of Education Region 12. Uniya ang makahinganghaw usab tungod kay ang amahan usa ka maestro nagtudlo about sa safety sa mga bata.
0: Straight to the point.
1: Samtang sa laing balita, pamilyang Villar gipasakaan og kaso sa ombudsman, malabot ni sa giingon nga poor service sa Prime Water Infrastructure Corporation nga gipanag-iya sa mga Villar.
0: Straight to the point.
1: Para gining mangharos og kamunggay ba? Kay humana wanted si Bato, na prisos Jinggoy, na prisos Marcolita, na pasakaan og kasus Rubin Padilla, nagmedical leave si Lorin Legarda, na pasakaan na og kaso ang managsuong Bilyar kay sumapa by Golden Caldero. O karon kininduha ka mga managsuon nga Bilyar. Katunduhan ay ka mga managsuon kay Tano, Alan Peter kay Tano, o Pia kay Tano, gumikanto sa Golden Caldero. Karong bago ang mga managsuong Bilyar, si Camille o Mark Bilyar, gumikan sa sumapa minus o dili maayong panerbisyo sa water supply, nagatubang o kaso nga tos ombudsman. Ah, haros kabunggay daw. Surbo la sigurong 2/3 ani. Pila na mula ni sila kabuok ang posibleng active nga makaparticipate sa pagbutar sa impeachment trial. Ato anya ni hiskutan karong taon. Unya, ako, hasta ako na bati o kalibog, although dili ko DDS, kay wa man ko ni botar gyud ni Vice President Sara Duterte og wa sab ko ni botar ni BBM. Pero ang ako ang gitingad-an kay nausab gyud ang opinion ni retired Chief Justice Hilario Davide Jr. Sa dihang wa pa maimbitar kini si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. ngadto sa Senate Impeachment Court as amicus curiae. Nangugat ang ato ang retired Chief Justice nga lumad nga Sugbuanon, lumad na taga Argao, Cebu, nga matod pa niya, disisays gyud kama nga senator judges ang kinahanglan nga mubutar sa pagkonbikto sa impeachable official. Og matod pa niya, kay ang giingon sa Constitution, all the members of the Senate, ang buot ipasabot ang tanan nga mga miyembro sa Senado, apilon og ihap. Bisan tong absent, bisan tong na priso, bisan tong dili makaparticipate sa impeachment trial, i-appeal og ihap aron matuman og unsa may mandato sa 1987 Constitution nga ang impeachable official mahimo lamang makonbikto sa kasong impeachment pinaagi sa concurrence sa 2/3 of all the members of the Senate. Ang giingon sa Constitution, all the members of the Senate. Wa nag-ingon nga og di ka butar. Wa paminaan man sila sakti ka nang inahanglan og legal guidance ang ato ang korte. So, upat ka buok mga amicus curiae ang

0: gibasa ni ngadto sa Senate impeachment court ug unsa iyang baruganan kalabot sa threshold sa buto sa mga puno sila sa panganiban personal gyud ngadto nga kay posible nga og ito nga pato si Davide duna siguro mga senador nga mangutana nga justice unsa bay hinungdan nga nausab man ang imong opinion kalabot sa voting threshold sa pagkonbikto sa impeachable official. Angay ba yan ng taruhon ni retired Chief Justice Hilario Davide? Unsa man itong iyahang giingon sa una nga kinahanglan 16 gyud na sayop siya adto? Unya iyang i-correct, mauna ni Ron ang sayop. Now, laing isyo, kung mausab pa ba ang unang baruganan sa Senate Impeachment Court nga 16 gyud kabuok mga senator judges ang mubutar pag-imbikto sa impeachable official. Una namang ni pagawas og baruganan ang Senate Impeachment Court pinangaluhan ni Senador Wayne Gatchalian og pinaagi ni Presiding Officer Chis Escudero nga 16 gyud ka mga senator judges ang gikinahanglan pag kumbikto sa impeachable official aron makomply ang mandato sa Constitution nga 2/3 of all the members of the Senate. Mausab pa ba na? So dunay baruganan sa mga amicus curiae pwede pa kunong usbon kay although mauna na ang ilhang stand wa pa man sila nagbutaray. Pero kinani ang maong isyo kinahanglan pa nga dunay actual controversy og iabot ngadto sa ato ang Supreme Court. Araw na taon, buhatang yatag pila ka mga diskusyon ni ana mga kasama, ha? Samtang sa pikas bahin, barko sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR, gibanggaan sa Chinese Coast Guard dito sa kadagatan sa Palawan. Senador Ruben Padilla ni Tataw, nga wa kini plano nga budagan sa 2028 nga eleksyon. Mato ni Padilla, malinawon nga kinabuhi ang iyahang pangandoy og damgo kaoban ang iyahang pamilya. Kinirabang magsigig ingon nga di, maogyo di ay nagdali. Kinirabang magsigig ingon nga di ko, mao di ay gusto. Kay matod pa ni Attorney Salvador Panilo. Attorney Salvador Panilo. Potential kuno nga kandidato sa oposisyon pagka presidente si Ruben Padilla. Posible sab, ha? O diya kita mga Pilipino gusto magitag sikat. Gusto maging daghang mga butanting may karisma ang leader nga ilahang butaran, may chance. Okay. Ug mudaog ba? Wa pata kay bawa na. Alas 6:20 balik ta man imong hinungdanon kaya.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
3: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala

0: Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
1: We are World Connect. Your visa to a better future. World Connect. You can have the life that you desire.
2: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan. Ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para magyud kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina, adto gid ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kaayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal, aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab, pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Ang galing! Pang matagalan!
7: Parang tayo lang han.
8: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
8: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
9: Hey! Kidney Care time!
10: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
9: Unsay na sinati na ito nga problema sa kidney?
10: Ingnan to ako doktor na kay, kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
9: Sa pagsulay ni mo sa Kidney Care?
10: Hantod na, ubos ko'y saka karton. Pagkuha ang resulta, 84 uh-huh. naman. Di, nagpasalamat ako sa Kidney Care kay naayaw mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Pahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
5: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
14: Grabe na git akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
15: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sikig computer.
16: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
14: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
15: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
16: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
17: Available na sa Mercury o mga suking butika.
18: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
19: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
20: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
19: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
20: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
19: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
21: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
22: Oh, dali lang. Nagalibot akong pananaw. Matumba ko.
23: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
22: Ang kalipong pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang vertigon. Gihimo gikan sa ginkgo leaves. Makatabang sa paghatag o alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
8: Straight to the point. Oras mga kasama, alas 6:26.
24: A
0: Atong check una mga kasama o sa mga report ron sa gawas kay mga suspek sa pagpusil patay sa ex-convict sa Barangay Kiyot padayon pang gipangita. Kasama mo si Radio Man Jane Galardo. Yes, Jane?
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Yes, sir, Radyo Man Attorney Buena. Padayon pa ang gipangita sa kapulisan ang mga suspect na mipusil patay sa ex-convict ni Adtong Usang Gabi sa Santo Sitio Santo Niño, Barangay Kiyot, Dakbayan, Subo. Ang biktima, giilalang si alias J, 32 anyos, walay trabaho, dunay live-in partner o taga-barangay Sawang Calero ning siyudad. Kahinamduman, nakaabta na lang sa kapulisan ang biktima nga gabuyod sa yuta nga wanay kinabuhi tungod sa naangkon ng mga pinusilan panagkadaiyang parte sa iyahang lawas. Matod pa nga naabot lang sa lugar ang biktima kay buot ang takini nga manghuam o motor sa iyang higala apan kalit lang ni siya gigugod sa upat sa mga lalaki nga nakita sa CCTV. Pagduda sa pamilya sa biktima nga ang hinungdan sa pagpusil posibleng tungod sa ginadiling drogas o sa babae. Human sa panghitabo, daling nisubat ang mga suspitsado, hinungdan ang padayon pakini nga gipangita sa mga kapulisan. Kasama mo sa Labangon Police Station, ako ang inyong Radyoman, Jane Galliardo, DYHP. Tatak, RMN.
1: RMN, Radyo mo, Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 6:28. Padayon ta sa to ang tulumanon.
4: Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
0: May punta pa sa Pilipinas, Luzon, Visayas o Mindanao. Sangan gyapon ni Radyo Man Atty. Ropil Fernandez Banyok. Ako si Radyo Man Buin Alguno. Kita'y temporaryong muduma sa tuang turmanon. Kay ang tuang station manager o regular anchor man ning mao nga program. Doon ay mahinungdanon nga gitambungan nga kabahin sa kalihukan sa pagsaulog sa Broadcasters Month. Now, kagahapon sa hapon, gibana-bana nga mga alauna ang oras. Nagkaguliyang ang mga tinun-an sa usa ka tunghaan dito sa South Cotabato. Gumikan sa laing pagpamusil nga nag-involve og minor di edad. Dito rin nahitabo sa Banga National High School. Og tungod kay sketchy pa ang report. Buti pasabot, maingon ta og sketchy pa ang report. Sadyang bag-o pa ang maunga balita. Unang ika-report nga dunay unom ka mga tinun-an ang namatay og 17 ang naangol. Pagka padong nas gabi, kagahapon, gi-correct sa Philippine National Police nga sa official nilang talaan, tulo lang ang namatay o dunay unom ang na-injured. Kabahin sa namatay ang shooter, ang tinun-an mismo. Kanigamit siya og 9mm nga armas o namusil sa iyahang mga kauban sa klase. Pagkahuman, nagpusil sa iyahang kaugalingon. Sa gihimong investigasyon sa Philippine National Police o sa pagpakisusi sa Department of Education, nagbahad ning maong bata nga duna siya'y dautan nga himuon. Ang iyahang igsuon, magtutudlo usab sa maong tunghaan. Og ang iyang papa, maestro, dito sa General Santos City, ang gitudlo kabahin sa gitawag og child safety. Unsaon nga masecure ang atuang kabataan. Pasiunang investigasyon sa Philippine National Police, gikuha sa bata ang arma sa iyang papa nga mao'y gigamit sa pagpamusil sa mga tinunan. Lai pakisusi sa Philippine National Police kung na-influence ba ang maunga bata sa iyahang mga na saksihan din ha sa social media kay kining bataa member sa usa ka online group nga gitawag og True Crime Community. Apil ni sa giverify sa Philippine National Police. Maokulo ni ang usa ka online group dinha sa social media nga mag-influence sa mga minors nga mohimo og krimen.
4: Straight to the point.
0: Purpida, no? Ka peligro ba na ay karon og ang ato ang mga bata ma-influence sa dili maayo dinha sa social media. Hinungdan gadaghan na ron ang mga sugyot nga iban ang mga minor di edad sa social media. Siguro dili total ban apan regulation lang. I-limit lang ang problema ang implementation o saon man ka na pag-implement. Ha? Nga kining mga social media platforms dili man ato. Unless mo request or do na himuon atong gobyerno nga mo total ban sa Facebook, total ban sa TikTok, total ban sa YouTube, total ban sa Instagram, ug uban pang social media platforms. Kung dili na himuon sa ato ang gobyerno, maka-access gyud ang ato ang mga bata sa nagkadaiya nga mga social media platforms. Bisan pa ang mga ginikanan, mupahimang no sa mga bata, lahi naman og pangunahuna karon ang ato ang kabataan. Ang ato lang ron ani, nga ato silang pahimangnoan. Muingon ang mga maestrag maestro, ngadtos mga ginikanan, nga oy, mga misis, mga mister, pahimangnuin tao ng inyuhang mga anak, nga dili mohimo og violence. Ang mga ginikanan, muingon sab, oy, ma'am, sir, kamo maoy dunay responsibilidad paghatag og maayong pagtudlo sa among mga bata aron dili mahimong bayolente. Magtuturay ning duha og basulod ang maestra, bingo maestra nga sa das ginikanan. Og ang ginikanan sab ang basulon, bingo ginikanan sa nas maestra. Wa giangay ang basulon karong panahon kay kinini ang paghatag og proteksyon sa ato ang mga bata. Hiniusa kining effort tanan kinahanglan nga magpakabana ni ini. Oh. Usaon man pagban nila sa social media. Kun naapa na ang mga online platforms din his ato. Gawas kun ato ang sundon ang gihimo dito sa North Korea. Nang ilahang presidente nga si Kim Jong-un, gibawal ang Facebook, YouTube o uban pang mga social media platforms nga dito sa ilahang mga tao. Apan din sa Pilipinas, nga ni atas demokrasya, sa yun kay nato ang pag-access nga dito sa nagkadaiyang mga social media platforms. Lisod kayong i-control ang ato ang kabataan, oy, nga mo access og mga online information. So pahimangno lang yun. Unsa man ay gihimo aning ato ang mga sangas gobyerno, ang mga nagkadaiyang cybercrime prevention offices, ang National Telecommunications Commission, NTC, na apatoy bagong departamento nga namugna, gumikan sa pag-uso karon sa nagkadaiyang mga cybercrimes. Ilaa ka ng imbestigaron. Mo-request sila nga to sa management sa nagkadaiyang mga social media platforms nga i-take down kanang nagkadaiyang mga online groups nga naghatag og bad influence para sa ato ang mga bata. Pero kuto na kita sa pag-request. Ha? Igo na kita mo request, ana. Kaya wa man tayo control sa management sa Facebook, sa YouTube, TikTok, Instagram, o uban pa. Ha? Di man pwede natong i-penalize ang Facebook. Kita pa magani i-penalize hinoon. Usahay ma, sipiat kag post, i-penalize ka ay. Unsa pugna ni Munas Inday Mitay? O unsa iyahang buhaton? Ato lang i-report yun ni ngadto sa management. sa online platforms kini mga binuang o mga dili maayong grupo nga gipakatap na dinha sa online. Di maghatag gusto nga ang ato ang mga bata ma-influence og daotan. Oh, angay gyud ni silang pakgangon ang nagkadaiyang mga pages, nagkadaiyang mga online groups, nagkadaiyang mga account sa social media nga ang tumong aron himuong bayolente ang ato ang mga kabataan. Siguro din has panimay angayang sabuton nila ni mama o papa ang mga bata. Maunarong panahuna nga balik ta sa basic kanang gitawag inday kin og good manner and right conduct, GMRC. Ug ang good manner and right conduct, sugda natos balay. Nga naatay curfew, sur sa ato ang panimay. Oh, panalitan, balao ni nanay ug tatay, nga ang cellphone ha, kutob lang alas utsos gabi eh. Humans alas utso, i-turn over ang inyong cellphone, dirinamo. Unya anaron ang bata sa gamay pa. Listo naman kayo nang i-control o magsugod na kagdisiplina ulit tao na o dalaga imong anak. So, kanang mga bata nga gagmay pa kay ilahan na maging namat-anron ang cellphone o ang online nga mga pamaagi. Anaro na to sila nga dunay curfew sila ha mga gadgets. Panalitan ron, igmatas buntag, wa sa cellphone largo ha. Maligo. Unya, mag-exercise. Or magtuon. Kining orasa, maoret yung cellphone. Unya, alas balay, anaro na to ang mga bata. Ay, magnuan ba? Kaya huwag itilain yung pamaagi na karong panahuna. Gawa sa pag-guide sa ato ang kabataan. Di man pwede nga isalig na to ang tanan ngadto sa DepEd. Kunya ang mga kinikanan, dili pwede nga dependent ug unsay mga himuong lakang sa gobyerno, kay di na sud mismo sa panimay, sugda na to ang pag-edukar sa ato ang kabataan. Ha? Kunya inadlaon. Bisan og atong gahinan og 1 minute syaro. Inday, mag-cellphone ka ha, ayaw pag pataka o appeal anang mga binuang grupo diha ha. Oh. Ikaw manasab, inday, unsay imuhang gitan-aw karon. Oh. Ikasunod adlaw, inday, unsay may imong gustong tanahon, imonitor na to ba? Ug unsa may gi-access ato ang mga bata? Kagihanan pa ni sila karong panahuna. Kini mga nag-edad og 13 anyos ngadto 16 anyos mao man gud na ang panahon. Curious sila og unsay naas kalibutan. Unya curious sila sakto ba nang ilahang na dunggan, ilahang na kit-an og uban pang nabasahan. Curious sila. Now, influence ang mga bata nga mao ni eksakto. Kadelikado. Unya ang laing risgo ang mga bata nga way labot ipagan sa krimen nga himuon sa minor de edad. Lain sigurong tan-aon sa atong gobyerno nga pahugtan ang pagdisiplina sa mga gun holders. Dunay mga sugyot patas-an ang silot sa mga gun holders nga makalapas sa balaod. Kay og ato aganing i-analyze og mayo ang nangaging nga mga panghitabo. Panalitan dito sa Zamboanga City. Unsa may gigamit sa bata paghimo sa krimen? Pusil. Kay iyang gikuha ang arma sa iyang tita nga usa ka pulis. Dito sa South Cotabato, kagahapon na hitabo. Unsa gigamit nga armas? Pusil. Kuha ang arma sa iyang papa. So ang mga gun holders, dako kayo og rule para dili basta-basta nga makahimo og violence ang ato ang kabataan kay sagad sa armas nga gigamit sa mga bata paghimo og violence sud sa eskulahan, pusil. Oh. Pusil. Now, nahibawaan basis investigation sa Philippine National Police nga sa Banga National High School duna ray usa ka guardiya og may 3,000 ka mga bata ang bantayan sa pagsuod og sa paggawas. Ug usa ray guardiya inday kin. Ang klase alas 8 buntag, panalitan mao ni klase, ha? Alas 8 buntag ngadto sa alas 5 hapon. Matabang na guardiya, matabang ka nagbantay sa guardiya? Ha? 3,000 ka buok? Pwede himuon makahang duha ang guardiya or mo-hire sila og mga civilian guards para makatabang pag-inspeksyon sa musod og sa mugawas sa eskwelahan. O maniron ang gihimo sa ato ang mga nagkadaiyang eskwelahan. Human atong shooting incident dito sa Zamboanga City, tungod kay niingon man ang DepEd nga wa pay budget ang ato ang gobyerno pag-hire og mga blue guards. Ang PTA, kining gitawag og Parents Teachers Association, nag-amot-amot aron makapang-hire sila og blue guards sur sa eskulahan nga mabantay sa mga bata kay mahinungdanon magkayo. Kay mugsaligtas ato ang DepEd, miingon ang DepEd nga wala para may budget ani para sa mga blue guards. So nag-amot-amot ang mga ginikanan. Ha? Na ako nahibawaan sa usa ka eskulahan. Sumas sa istorya atong usa ka principal. Tag 30 pesos ba to kada buwan? Nga daghama sa sila mga bata nga nag-eskwela. Maka-hire na sila guardiya. Ang seguridad sa eskulahan mahinungdanon kayo. Kaya di man na ito masiguro ang ato ang mga anak atong ipa-eskwela dito. Oh, unya, simba kong dunay bayulinte kay may bata nga nakapalusot og pusil. Delikado ra. Ha? So ang security mismo sa school campus mahinungdanon. Di ipunta kasalig pirme sa mga pulis. Kaya ang mga pulis daghan kay trabaho. Ha? Naapa din hay maghubog-hubog. Mahingon ang pulis kadaghan na ba namo og trabaho adi oy. Pabantayon pa may eskulahan. Unya na mo respond di pa may mga hubog. Unya, mao na rong panahon na nawagtangon na nas DepEd ka na wag yung hinungda nila ang mga subject. Daghan kay mga way hinungda ang subject. Eh. Ilisa na og subject nga maghatag og influence nga maayo para sa mga bata. Unya, ilisan ka na og subject aron maminusan ang mental depression sa ato ang kabataan. Ginoon, mao naman ni ang plano sa ato ang DepEd. Pinaagi ni DepEd Secretary Sunny Angara, matod pa niya, ang ato ang gobyerno, duna puhoy budget para sa mental health sa ato ang mga bata. Duna gyoy mga expert ba? Nga sa matag eskulahan, duna mga guidance counselors nga expert para sa counseling ngadto sa ato ang kabataan. Oh, kay karon ang mga bata kadali abang ma-depressed. Ha? Mura man sila og ilang gilukdo ang kalibutan kay sa ato ang panahon. Lahi ba yung atong problema inday kin, ma-problema man lang tao sa ma-depressed tag panagsa nga. Kaluoy ba na ato ani oy? Piso ra may ato ang baon. Karon ang mga bata lahi pa maagis depression. Oh, so kinahanglan na nga ang ato ang kabataan maatiman ang ilahang mental health, matutukan ang ilahang mental health dinha mismo sa ato ang mga eskwelahan. Ang oras, alas 6:45, mabalik ta, humani, mahinong danon, ha?
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Chinuma na, Hinebra na,
7: Chins na nalo, promo na.
6: Tingnan ang ilalim ng Selyo o Pa ng Hinebra product. At i-claim ang premyo sa partner outlet test, shali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. For DOH, FDA, CFR, or permit number 0648, series of 2026. Drink responsibly.
24: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washy!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain!
1: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula!
3: Ngipin ay Max Salaga! Max Protectado pa!
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Salaga!
1: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ECS!
5: Hey! Kidney care time!
6: Sakit yun akong kilid, maglisod kong pangihi, niya. Actually, di ko kakonsentrate og trabaho.
7: Okay, so nga nagka-kidney stone nga og UTI?
6: Sasingin ako ka og barat, nainom na kong soft drinks og sa junk food.
7: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
6: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na po ang akong pagpangihi.
8: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
9: Mahalo pa alala, ang kidney care ay hindi lumot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Mga ka-Pure Gold, usa ka-advance, happy, ug exciting a Pure Gold anniversary. Ang nagpaabot ka atong tanan karong Setyembre. I-enjoy ang dagkong diskwento ug special product deals and bundles gikan sa atong mga favorite brands para sa atong 3-day and weekend sale ug makaangkon sa higayong makadaog sa libreng usa ka sakong bugas sa special panalong pabigas raffle promo. At ang isab ninyo ang dala namong mga papremyo ug qualify sa kinaunhang Pure Gold Barangayan sa mga piniling mga silingan. Puno kaayo sa diskwento, papremyo ug kasadya. Ja, dili lang ka na sa Pure Gold. Always panalo. Pipila ka tulog na lang.
12: Promo runs from September 25 to December 6, 2026. Available at select Pure Gold branches in Visayas and Mindanao.
13: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
14: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.

0: Jigmanikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
4: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat ug maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
3: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
5: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kinikare time!
7: Wala na ako mag-dialysis. Oh, miundang ko. Mitumar ko, di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhang lawas. Balik bang pag-kondisyon?
8: Kininang kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig nakapin, waya na siya mag-dialysis.
9: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
12: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
13: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
11: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
12: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
13: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
11: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
14: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
15: Straight to the point.
16: Oras mga kasama, alas 6:53.
15: Straight to the point.
16: Okay, bura naman gineng ng haros o kamunggay. Unsa man ay kabahin kaha kini sa gitrabaho sa majority. Sa majority block diha sa Senado. Aron isiguro nga kumbikto na si Vice President Sara Duterte. Tanawara. Pila naman ni kabuok ron ang way mga kaso sa minority atong anam-anamon og ihapha si Bato wanted usa si Jinggoy na priso tungod sa plunder kay flood control ang isyo duha si Marcolita na priso ang isyo ang 75 million nga campaign funds. Ang ubandingon ay pastilan. Kanang ubandiha, wasam na'y campaign fans, wa malagi na napriso. Sunod. Pila na to? Tulo. Ang si Rubin Padilla, obstruction of justice, kay sumapagi tabangan si Bato, aron mo iskapo, upat. Ang magsuon nga Cayetano, si Alan Peter o si Pia Cayetano kaysa isyu sa Golden Caldero. Unom na. Ang bago, ang magsuong Villar, si Camille o Mark Villar, kahinay kuno kang agas tubig. Oh, pila. Walo. Si Loren Ligarda, nag-leave. Pila na? Siyam. Ha! Kinsalay na habilin ron. Si Bunggo o si Aimi na lang. Ha? Si Bunggo o Aimi na lang. Kaysa habig sa majority black, pila man ni sila kabuok, 3 segon ni. Unya ang siyam nila giharos na. Ang siyam sa minority giharos na murag kamunggay. Nganong mahinong danon kayo ang ilahang numero? Kay crucial ang 2/3 sa pagdetermine sa pagkonbikto kang Vice President Sara Duterte. Ang makahukom gin aning tanan mao ang Supreme Court. Matod pang senador Robert East Barbers nga wrong timing kining pagpasaka og kaso batok sa mga senator judges. Nganong wrong timing? Kay supposedly active sila nga maka-participate sa impeachment trial. Or someday ni gituyo ni sa majority black, doon na ba'y papil ani ang ato asab nga presidente aron piangan ang minority? Ha? Ngano man nga sunod-sunod man nirong mga kaso, pusot-pusot man ang mga kaso batok sa minority. Mura kunog duwa ang scatter, pusot-pusot lang. Matod pas ako ang amigo nga mahilig og duwa sa kining online gambling nga pidanon attorney. Ang akong piso na kadaog og 5 mil, pusot-pusot yun. Ah. Kini sabron, pusot-pusot man yung mga kaso. Mas kagrabiha. Bato sa minority. Oh, timing no? Timing ni or wrong timing? O consequence lang nga naatlan ba nga ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nagpadayon? Kay kinsa may una na nga piang? O kaka pa ni Inday Ken, karabi taong pasabong sa kaka. Kailan mo kaka? Ha? Ang ato ang mga generation Z, kailan ba mo kaka? Ako ba, di na rin baka mong muduwag kaka. Kita ni Anto, makikita muduwag kaka, no? Mura ba o ang ipangpiangan daan kadtong mga fighter nga kaka? Ang unang gipiangan, si Bato. Ikaduhang gipiangan, si Jinggoy. Fighter man. Ikatulong gipiangan, si Marcolita. Unya, karon ang nagsigig saba-saba, ang mga managsuon nga Alan Peter og Pia Caetano, aw gipang piangan sab og gihimong isyu ang Bulawang Kaliro. Si Bunggo, wa pa kayo isyu si Bunggo ron kay wa man nagsaba-saba. Pero si Loren Legarda nga wa nagsaba-saba, dali kaya nagka-medical leave. Og ang mga managsuon nga Camille og Mark Villar nga wa nagsaba-saba, unsa man nga nagatubang man og kaso? Ha? Si Loren Legarda, dali ang nakalib, oy. Tanaw niya, ayay, mawaran ta sa kataan ni kakapoy ba iya? Nasakit ko sbaga, magbidikalib ko. Tanawaron ang mga managsuong kay Tano, human pa sa kayo kaso, anak kayo nagsaba-saba. Ha? Bubintaha agyon si Brother Jewel, oy. Amen, brother. Kay dali kayo nakatabok nga dos majority black, aba, awa. Ha? Wala, nahilom ng kaso. Dali ang nakatabok ni Brother Jewel. Brother, ha? Amen. Pero kining naagir sa minority, kining diehard minority, wala, gipangpiangan na silang mayroon. Kailan na lang kabuok ang klaro, ani? Nga way kaso diris ato ba? Wapay kaso diris ato. Si Amy Marcos, di kumiingon nga way kaso diris ato. Way mga bago sigurong kaso. Nga mga dagko ba? Si Amy o si Bunggo. Pero si Bunggo, gika-report nga naapon ni siya kaso dito sa ICC. Ha? Pastila, no? Paano? Layat-layat ang majority black, ani? Sure po na baka sila aning 2/3. Ato na yung balikan sa Bughisgot. Human sa mga balita sa RMN 558 Manila.
17: Bianca De Vera here. When I enter

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
5: Ang galing galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, inis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
9: Live via satellite. RMN News nationwide.
10: Channel ng RMN Worldwide.
11: Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang takapagbalita.
12: RMN Network News.
13: Magandang umaga, mga kasama. Ako po si Radyo Man Christian Bascones. Araw po kayo ng Sabado, September 19, 2026. At para sa ulo ng mga balita. Pamamaril sa Bangan National High School sa South Cotabato na ikinasawi ng tatlong estudyante, planado na mula pa noong Agosto. Graded student na suspect, miyembro mano ng online group na True Crimes Community na nag-uudyok ng mass shooting. Samantala, ang Department of Education, DILG at PNP pinagpapaliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panibagong shooting incident sa South Cotabato. Pamilya Villar at ilang opisyal ng local water districts kinasuhan ng ombudsman kaugnay ng mga reklamo sa serbisyo ng Prime Water. Reklamo, handa raw sagutin ng mga Villar. Senator Ping Lacson, hinamon ni Senator Alan Peter Cayetano na patunayan ang pagiging patas sa kampanya kontra korupsyon. Flood control projects sa iba pang lugar, pinaiimbestigahan din. Senator Robin Hood Padilla, lulubayan na raw ang politika. Ilang kaalyado sa Senate Minority, inendorso maging katandem ni VP Sara sa halalan sa 2028. Barko ng BFAR, nayupi matapos banggain ng barko ng China Coast Guard sa Palawan. Panghaharas, kinundila ng National Task Force for West Philippine Sea. Samantala, mga nakainom ng alak at pasaway na makikisa sa Fluvial Foot Procession na gagawin mamayang gabi sa lungsod ng Naga, Binalaan. At sa ating o pangamba po sa pagkaipon ng lahar sa paligid ng bulkang Canlaon sa Negros Island, susuriin gamit mga kasama multi-agency drone survey. At sa ating detalye ng mga balita.
8: RMN Network News.
13: Mga kasama, patuloy po na binabantayan ang dalawang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang bagyo na may international name na Du Juan sa layong 2,200 km east-northeast ng extreme northern Luzon. Bagamat nananatili ito sa labas ng PAR, habang huli namang namataan ang isang low pressure area sa layong 140 km south ng Pag-asa Island, Kalayaan,

0: Palawan. Malabo naman ang tsansa nitong mabuo bilang bagyo sa susunod na 24 hours. Habang wala pang direktang epekto ang dalawang sama ng panahon sa anumang bahagi ng bansa. Samantala, habagat ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Localized thunderstorms naman ang nagpapaulan dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa. RNN Network News. Sa ibang balita mga kasama, planado na umano mula pa noong Agosto ang pamamaril sa 16 anyos na grade 9 student sa Banga National High School sa South Cotabato. Ayon kay Banga Mayor Albert Palencia, base ito sa group chat na narecover sa cellphone ng estudyante. Bago ang pamamaril, sinabihan umano ng suspect ang kanyang mga kaibigan na umuwi na ng tanghali dahil dito niya balak gawin ang pamamaril.
1: According sa ilang group chat, August pa, ginaplano niya na nga himoon, i-execute ang plano sa September 3. Pero wala na to man, amo na nga kain na. Tapos ginambalan ng iba niya mga classmate, wala nag-eskwila kain na. Kaya nabalaan nga ang pag-himoon sa tong gunman. Karon, ginagambal sa ina sa mga classmate at kagbarkada, pagpuli na kamo after lunch. Kaya execute ko na ang plano. Di karon ng mga amigo niya ka-classmate ng kadlaw kay abi niya langulango lang. Kiti mahilig man maglangulango ang ininga bata. Pero sang 1:15 digto na pagwa niya sa iya classroom digto na siya naniro.
0: Napagalaman din na miyembro ang suspect ng true crime community kung saan nito posibleng ginaya ang shooting incident. Ginamit ang suspect ang baril ng kanyang ama na noon ay nasa General Santos City nang mangyari po ang pamamaril. Ayon pa sa alkalde, sumasama ang estudyante sa kanyang ama kapag nagpa-practice ng shooting.
1: Ang pusil halin sa ilabalay, gingguba ang bolt sa iyang tatay. Ang background sa shooter, bright, tungod niya ara sa special class. Tapos sa taekwondo player. Tapos tiga hudupod mo sa tatay niya kung mag-practice ang shooting. Tungod siguro na impluensyahan sining true crime sa community. Dira siguro kaya ang ngambal dira sa ilang shoot sa school.
0: Tatlo ang nasawi sa pamamaril, kabilang po ang suspect, habang walo naman ang nasugatan. Samantala mga kasama, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinagpapaliwanag ang Department of Education, ang DALG at PNP sa panibagong school shooting incident sa South Cotabato. Masusing investigasyon, ipinag-utos. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Chanel Salazar.
2: RNN Live Report.
3: Pinagpapaliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Education, Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police kaugnay ng mga hakbang na ginawa para mapalakas ang seguridad sa mga paaralan. Kasunod ito ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato na ikatlong nakamamatay na school shooting sa loob ng tatlong buwan. Inatasan din ng Pangulo ang tatlong ahensya na magbigay ng ulat sa mga hakbang na isinagawa matapos sa mga naunang insidente sa Tacloban at Zamboanga. Kaugnay nito iniutos ni Pangulong Marcos ang masusing investigasyon sa insidente, kabilang kung paano nakakuha at nakapagpasok ang isang minor de edad ng baril sa loob ng paaralan. Maglalabas naman anya ang pamahalaan ng dagdag na hakbang para tugunan ang mga kakulangan sa seguridad at mas maprotektahan ang mga estudyante. Tiniyak ng Pangulo ang tulong at gamutan para sa mga nasugatan at naghatid ng paikiramay sa mga pamilyang nawalan na mahal sa buhay. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar.
0: Ang Department of Education, si Secretary Angara, tutungo po sa South Cotabato ngayong araw para bisitain ang Banga National High School at mga estudyanteng nasugatan sa pamamaril. Kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Gerald B. Ulep.
2: RNN Live Report.
4: Upang Tungos sa South Cotabato ngayong umaga, si Department of Education of DepEd Secretary Tony Angara kasunod ng shooting incident sa Banga National High School na ikinasawi ng tatlong estudyante. Ayon sa opisyal, magsisipagbulong ito sa mga lokal na opisyal ng pamahalaan, mga opisyal ng Philippine National Police at mga kinatawan ng DepEd sa lugar. Personal ding bibisita si Secretary Angara sa Banga National High School at nadalawin ang mga sugatang mag-aarala na kasalukuyang ginagamot sa mga lokal na ospital. Kung maalala kahapon ang maganap ang shooting incident na ikinasawi ng tatlong estudyante at ikinasugat ng anim na iba pa. Naganap ang insidente sa isang kilid-aralan ng Banga National High School sa Barangay Berites na kung alauna a 15 ng hapon. Ayon kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., kinilala ng PNP ang gunman na isang grade 9 pupil na binanibin ang sarili gamit ang 9mm Glock pistol matapos pagbabarili ang kanyang mga klase. Lumalabas ng miyembro ng local gun club ang naman ng student shooter at ang estudyante ay miyembro ng internet community na naglalaro ng mga online games gamit ang barila. Kasama mo sa Arimen, Manila, Rafael Gerald Di Ulet, sa Taka, Arimen.
2: RNN Live Report.
0: Samantala, panibagong school shooting sa South Cotabato, kinondenan ng mga senador. Kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Conde Batak.
2: RNN Live Report.
5: Kinundina ng mga senador ang panibagong school shooting incident sa Banga National High School sa Banga, South Cotabato, kung saan ilang estudyante ang nasawi at marami ang sugatan. Gayun ni Senator Risa Ontiveros, hindi ito dapat maging normal sa mga paaralan at kailangan tugunan ng lahat ng aspeto ng mga bata pagdating sa mental health, parental supervision, gun access, school security at nihilistic violent extremism. Punto ni Ontiveros, panimulang hakbang ang Sagip Bata Act, subalit hindi magiging sapat ang isang batas lamang kundi kailangang kumilos ng gobyerno para masalba mga kabataan. Nanawagan naman si Senator Bam Aquino sa pamahalaan na madaliin ang pagtiyak na ligtas sa mga paaralan at mga komunidad para sa ating mga estudyante at guro, sabay giit na hindi dapat masanay na nangyayari ang karahasan sa mga eskwelahan. Idinina Aquino na mapanagot agad sa batas ang nagpabaya na magamit ang baril sa karahasan. Sinabi naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na kailangang maunawaan ang ugat ng sunod-sunod na pamamaril sa mga paaralan. Di ng senador kailangan malaman at maunawaan ang sitwasyon bago matulungan na maresolba ang karahasan na nangyayari sa mga paaralan. Nanawagan naman si Senator Loren Legarda sa Department of Education, Philippine National Police, Department of the Interior and Local Government at sa mga otoridad na alamin kung papaanong ang baril na ginamit sa krimen ay naipasok ng estudyante sa paaralan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak Tatak, RMN.
2: RMN Live Report.
0: Samantala, liderato ng kamera, umapela sa lahat na huwag magpakalat ng mga larawan at video na hindi beripikadong impormasyon ukol sa South Cotabato school shooting. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Grace Mariano.
2: RMN Live Report.
6: Nagpahayag ng labis na lungkot at pagkabahala si House Speaker Faustino Boji D. III sa insidente ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Bunso nito'y umaapela si D. sa lahat na maging responsable at huwag magpakalat ng mga sensitibong larawan o video ng insidente at hindi beripikadong impormasyon o mga paratang bilang paggalang sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Giit ni D. ang ating mga paaralan ay dapat maging ligtas na lugar para sa mga bata kung sa pinahahalagahan ang buhay, tinutugunan ng mga alita ng may malasakit sa halip na karahasan at alam ng bawat mag-aaral na maaari at nararapat silang humingi ng tulong. Kaugnay nito'y tiniyak ni D na ang Kongreso ay makikipagtulungan sa Department of Education, sa mga paaralan, mga magulang at iba pang mga kinaukulang sektor upang maisulong ang magkakaugnay ng mga hakbang na kailangan. Mula sa kaligtasan sa paaralan at responsableng pagmamayari ng baril hanggang sa mental health support at maagap na pagtugon sa mga batang nanganganib. Ayon kay D, hindi sila titigil hanggat hindi nagagawa ang lahat upang maiwasang maulit ang ganitong trahedya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
2: RMN Network News.
0: Samantala, mga kasama, tinanggal na ng tech company na Meta sa kanilang social media platforms ang mga video ng insidente ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Undersecretary Renato Aboy Paraiso, na-block na rin ang mga account na nagbabahagi ng mga nasabing material. Mahigpit namang nagbabantay online ang Threat Monitoring Center ng ICC o CICC para mapigilan ang pag-re-upload ng mga video. Samantala, umapil na rin ang DepEd sa publiko na iwasang magbahagi ng mga sensitibong video, larawan at material sa nangyaring pamamaril na maaaring makadagdag sa sakit at trauma na pinagdadaanan ngayon ng mga estudyante, guro at kanilang mga pamilya. Kinondena ng National Task Force for the West Philippine Sea o NTF-WPS ang panibagong insidente ng pangharas ng China Coast Guard sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Nangyari ito sa layong 54 nautical miles mula sa baybay ng Palawan. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, si Rear Admiral J. Tariela, naglalayag sa lugar ang barko ng BFAR para maghatid ng petrolyo sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Sinadya umanong banggain ng China Coast Guard vessel ang barko kaya nasira ang railings at nayupi ang ilang bahagi nito. Sinabi ni Tariela na ang nasabing aksyon ay isang seryosong paglabag sa 1972 Convention of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard na hindi matitinag ang Pilipinas sa kabila ng mga ginagawang pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. Patuloy anyang susuportahan ng PCG ang mga humanitarian mission ng BFAR sa West Philippine Sea para matiyak ang kaligtasan ng mga mangingisdang naghahanap buhay sa loob ng ating exclusive economic zone. RMN Network News. Sa kaugnay po ng balita, mga kasama, umapila naman ng Philippine Coast Guard o PCG sa Senado na isa alang-alang ang kanilang kahilingan patungkol pa sa 3.3 billion peso cut sa kanilang budget. Ayon kay Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, ang pagbawas sa budget ay makakaapekto sa mga operasyon lalo na at matindi ang kanilang ginagawang pagbabantay sa karagatan ng Pilipinas laban sa mga panghihimasok ng bansang China.
7: It will significantly compromise our operational ability, Your Honor. We are already operating at the maximum. The repair and maintenance requirement of our ships is already at the, you know, delikado na po, baka di na namin masustain. So we are really appealing to the Senate to consider our budgetary request. We have to remember, Your Honor, that we only have so much ships and operating at almost 80-90% operational tempo. So the time between overhaul is very, very short. It's just a matter of time that we will run out of ships.
0: Mayroong 57.5% na bawas sa capital outlays ng PCG at 3.3 billion pesos bawas naman sa air at floating asset acquisition at maintenance. Ginawa ni Gavan ang apela sa Senado kasunod ng panibagong insidente ng banggaan sa pagitan ng China Coast Guard at isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. RMN Network News. Si Defense Secretary Gibo Teodoro, iginiit na hindi dapat pakialaman ng China ang pagpapatupad ng One China Policy. Kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Marjo Domingo.
2: RMN Live Report.
8: Iginiit Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. na hindi dapat pakailaman ng China ang pagpapatupad ng One China Policy sa bansa. Ang pahayag na ito ng kalihim ay kasunod ng pag-alma ng Beijing sa pagpapatayo ng opisina ng Taiwan sa Cebu. Ayon kay Chodoro, ang bansa ang nag-define ng nasabing pulisiya at hindi sila. Anya, kinikilala naman ng bansa ang One China Policy, ngunit kung paano kilalanin ay huwag nang pakailaman pa ng China.
9: Tayo ang nag-define ng One China Policy. No? Tayo ang nag-define. Hindi sila. I mean, kinikilala naman natin yung One China Policy, pero kung paano natin kilalanin, huwag na nilang pakialaman. At the DFA has a very clear idea of what the One China Policy is.
8: At iyan ang tinig ni Defense Secretary Gilbert Chodoro. Kasama mo sa DZXL Armin Manila, Rajuman Marge Domingo, Tatok Armin.
2: RNN Live Report!
0: Samantala mga kasama, mas maraming lasing at pasaway na deboto, inaasahan raw po sa Fluvial Foot Procession na gagawin mamayang gabi sa Naga City. Kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Paolo Papa mula sa RMN Naga.
2: RNN Live Report!
10: Inaasahan ng Kompanya de San Jose ang mas maraming lasing na deboto sa gagawing fluvial foot procession ng Virgente Via France at El Divino Rostro mamayang gabi. Ngayong araw ay ang huling araw ng nobena para sa Virgen, dispera na kapista nito sa lungsod ng Naga, kung kailan niya asida ang dalawang imahe mula sa Naga Metropolitan Cathedral papunta sa Naga River, kung saan isasakaya ang mga ito sa pagoda pabalik ng Peña Francia Basilica Minore. Ayon kay Engineer William Menes, ang presidente ng organisasyon na nakanda ang kanyang hanay sa mga debotong binabansagang debote na mas dadami daw ngayong bispura kumpara noong transnasyon prosesyon na noong nakaraang linggo. Tutumbukin ang prosesyon na ang kabaan ng Elias Angeles Street, kakalan ng Kinastiniwan Street at kakaliwa sa General Luna Street hanggang sa makarating ang mga imay ng Maalay na at El Divino Rostro sa sasakyang pagoda. Ayon pa si Minesta, ang nasabing daan ay siyang bagong ruta para sa nasabing aktibidad ngayong taon na magsisimula alas 6:30 ng gabi. Samantala naman, umani ng mga negatibong komento ang schedule ng prosesyon para sa bispera ng kapistahan ng Inang Peña Francia. Kahapon na nagpalabas ng abiso ang pamalang panlungsod ng Naga na mga alas 6:30 ng gabi sisimula ng aktibidad at nakatagading simula ng prosesyon sa Naga River mga alas 9 na ng gabi. Ayon kay Jason Yola, ang hepe ng Emergency Operations Center, di tulad ng kinagawian na takip silim na kung dadalhin na ang dalawang imahe sa pagoda dahil sa banta ng low tide sa ilog. First time in the history ang pagsauli ng dalawang imahe sa Basilica ng gabi. Kasama mo sa DWNX Arimen Naga, Rajuman Paolo Papa, Tatak, Arimen.
0: Rajuman Paolo.
10: Yes, Rajuman. Go ahead.
0: Okay, si Rajuman Christian ito. Bakit inaasahan na mas maraming lasing at pasaway na deboto sa naturang prosesyon?
10: Kasi gayon ang bispera ng kapistahan ng Birhen de Peña Francia and kinaugalian na pagbibisperas pa lamang ay magsisiinuman na ang mas maraming tao at mga kasamang Christian dito sa lungsod ng Naga. Ngunit ang inaalmahan itong mas dadami na lasing mamaya dahil gabi gagawin yung prosesyon na ng Inang Peña Francia at El Divino Rostro kumpara ng mga nakaraang dekada na hapon pa lamang, mga alas 2 ng hapon na hanggang alas 3 sinisimula na ho yung prosesyon papunta doon sa ilog ng Naga tabi kasama ng Christian.
0: Yun, maraming salamat Rajuman Paolo Papa mula sa RMN Naga.
2: RMN Live Report.
0: Mga kasama, alas 7:23 na ho.
2: RMN Network News.
0: Mga balitang dapat antabayanan sa pagbabalik ng RMN Network News. Big time oil price hike kumpirmadong sasalubong sa mga motorista sa susunod na linggo.
2: RMN Network News.
11: Mm-hmm. Mabilis ang daloy ng mga impormasyon mula sa mga naririnig, napapanood o nababasa. Chances are, may lalabas dyan na detalyeng liku-liko na nagpapanggap bilang credible news. Teka, ayaw natin yan. At ito ang dahilan kung bakit mahigit 7 dekada nang narito ang Radio Mindanao Network upang ipagpatuloy ang tungkulin mula noon hanggang ngayon na mangalap ng mga impormasyong kumpirmado at totoo. Maging mapanuri ang balitang walang basehan, huwag basta paniwalaan, huwag magpalinlang. Siguraduhin verified ang balitang sinusundan, kaya tutok lang. Dahil sa RMN News, ang mga balitang budol hindi pinapalusot.
0: Network News. Mga kasama, ako pala po yung nakakasama sa RMN Network News, Radyo Man Christian Bascones. Samantala, sa ibang mga balita, multi-agency drone survey isasagawa sa paligid ng Bulkan Canlaon para tingnan kung nagresulta ng artificial damming ang mga nakaraang aktividad. Kasama natin sa balitang yan, mula sa RMN Bacolod, si Radyo Man Albert Hiner.
2: RMN Live Report.
12: Isang multi-agency drone survey ang sasagawa para tingnan ang posibilidad ng artificial damming sa paligid ng Bulkan Canlaon bilang paghahanda ng Office of the Civil Defense Negros Island Region sa posibilidad ng flash floods tulad na nangyari sa Nepal noong buwan ng Agosto. Ayon sa KOCD, inaya Director Donato Cermeño III kasama nila sa pagsasagawa ng drone survey ang Department of Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Civil Aviation Authority of the Philippines, at probinsya ng Negros Occidental. Ayon sa kay Cermeño, nagpalabas ng direktiba ang National Office hinggil dito matapos ang pag-ulan sa Central Luzon noong nakaraang linggo at ipinasasori ang artificial damming sa Mount Pinatubo na posibleng maging dahilan ng flash floods. Ayon sa kay Cermeño, hihiram ng drones ang OCD NIR mula sa probinsya na gagamitin sa survey. Nangyayari ang artificial damming kapag ang mga natural debris ay naiimbak at pumipigil sa pagdaloy ng tubig sa mga ilog. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hiner. Tata Karamed.
2: RMN Live Report.
0: Habang butas-butas na daan sa dike sa Pangasinan, inaspalto na mga kasama. Alamin natin ang ulat na yan mula sa IFM Dagupan, si Idol Dennis Brillante.
2: RMN Live Report.
13: Ang dating bako-bako at butas-butas na kalsada, ngayon inaspalto na dito sa barangay Kibaol, Lingayen, Pangasinan.
14: Inaspalto na ang dating butas-butas at bako-bakong daan sa bahagi ng dike sa barangay Kibaol, Lingayen, Pangasinan. Matagal na umanong problema ng mga residente ang kondisyon ng naturang ruta na madalas ding dinaraanan ng mga malalaking traka. Ayon kay Jonas Coquilla, residente sa lugar, isa sa mga naging problema nila ang patuloy na pagkalat ng alikabok na umaabot sa kanilang mga bahay.
15: Grabe, araw-araw kaming nagsasuffer dun sa alikabok. Yung bahay namin puno ng alikabok araw-araw. Mahirap kasi ma'am talaga tano. Puro butas-butas talaga lahat.
14: Bukod sa alikabok, nagdudulot din umano ng panganib sa mga motorista ang malalalim na butas sa daan matapos ang isinagawang pag-aspalto. Mas maayos na ang kondisyon ng naturang bahagi ng ruta at mas maluwag na rin ang daloy ng trapiko. Bagamat hindi kabilang sa provincial roads ang nasabing ruta, isinasagawa pa rin ang pamahalaang panlalawigan ng pagsasaayos nito para sa mga residente at motorista. Ayon sa Provincial Engineering Office, nasa 900 metric tons ng aspalto ang inaasahang ilalaan sa kahabaan ng dike mula sa pondo ng pamahalaang panlalawigan.
13: Kasama mo muna rito sa IFM News Dagupan. Ito sa Idol Denise Brillante Tatak.
2: RMN Network News.
0: Alas 7:28 na ho ang ating oras, mga kasama. Kinasuan na ng Office of the Ombudsman ang pamilya Villar kaugnay ng mga reklamo sa serbisyo ng Prime Water Infrastructure Corporation. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, kabilang sa mga sinampahan ng graf at kasong administratibo ang mag-asawang Manny at Cynthia Villar at kanilang mga anak na sina Senator Mark Villar at Senator Camille Villar at pati na rin si Paolo Villar. Gayun din ang ilang opisyal ng local water districts. Pinabalaan na naman ni Clavano na may kinalaman sa umano ay pagtargeta sa minorya ang pagsasampa ng kaso laban kina Senators Mark at Camille Villar. Nakabatay-anya ang mga reklamo sa halos 6 na buwang pag-iimbestiga sa mga joint venture agreement na pinasok ng Prime Water sa iba't ibang water district mula 2015 hanggang 2022.
16: Alam naman ho natin na ang publiko ay marami ding complaints para sa Prime Water. At hindi naman po yun creation ng imagination po natin. Ito po ay nararanasan ng taong bayan natin at marami hong naapekto dito. Kaya kahit sabihin natin Senador Huyan, dating DPW Secretary, mga private individuals, people who work in the water districts, lahat po sila ay liable dito.
0: Makasama si Attorney Mico Clavado, Assistant Ombudsman.
2: RMN Network News.
0: Samantala, handa umano ang pamilya Villar na sagutin ang mga reklamong isinampa laban sa kanila kaugnay ng operasyon at serbisyo ng Prime Water. Sa isang pahayag, sinabi ni Manny Villar na wala pa silang natatanggap na kopya ng reklamo mula sa Ombudsman. Pero iginagalang daw nila ang legal na proseso at tiniyak na sasagutin ang reklamo sa tamang panahon at ang COP na forum. Umapila naman si Villar mga kasama na huwag munang gumawa ng mga konklusyon hanggat hindi pa napapakinggan ang panig ng mga partido. Ang Prime Water ay naibenta na umano ng pamilya Villar sa Crystal Ridges Holding Corporation na pag-aari ng negosyanteng si Lucio Co noong June 2026 at pinanganan na ngayon na Hiraya Water Corporation. Samantala mga kasama, inamo ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, si Senator Ping Lacson na imbestigahan din ang mga proyekto sa ibang mga lugar. Ayon kay Cayetano, dapat na himayin din ni Lacson ang iba pang mga lugar para ipakitang patas ang kanyang kampanya kontra korupsyon.
17: Taguig is very successful. Model ang Taguig sa buong Laguna Lake. In fact, pati yung ibang international pag pumunta doon, ang ganda ng development. Pero ang tutok, nasa akin at nasa Taguig. So, eto challenge kay Senator Lacson. Kung paano mo hinihimay ang Taguig, pumili ka ng 2-3 lugar pa na iba. Ganon din ang himay mo. O para hindi sabihin na selective justice. If you're saying you're fighting corruption, sige, let's see it. Ang daming distrito sa buong Pilipinas. Diba, hindi lang naman siguro Davao at saka Taguig ang meron flood control projects, diba? So, himay natin.
0: Umapela rin si Cayetano kay Lacson na tigilan ang pananakot sa gitna ng ginagawa nitong pag-iimbestiga sa mga proyekto sa kanyang baluarte.
17: Yung sinabi mo, team mo magaling. Team mo kayang maghimay, di ba? Pero yung nga, ulit-ulitin ko, walang pananakot. Kasi sinabi ni Senator Lacson, may 6 daw na kontraktor. May affidavit na. Yung 2 pumirma. Yung 4, pag hindi pumirma, sabi niya, bahala kayo, pero plunder yan. Eh sinong kontraktor sa panahon ngayon hindi matatakot na isang Senator Lacson na administrasyon na chairman ng Blue Ribbon na may diretsyong linya sa mga agencies, tatakutin ka ng plunder.
0: Bago ito mga kasama, sinabi ni Lacson na sa buong panahon ng pagseserbisyo niya bilang PNP chief at senator na nanatiling mababa ang tolerance o pagtitimpi niya sa korupsyon at hindi niya tatantanan ang mga korup. Sa personal YouTube vlog naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, iginiit nitong walang masama o masama. Natutukan ni Lacson ang anumanyan ng mga proyekto sa Taguig, lalo na po kung lehitimo naman ang mga ebidensya.
18: Masama bang tumutok? Hindi. Ano masama? Ang masama, gumawa ng ebidensya. Kung tinutukan siya ni Senator Lacson, at ang nakukuha naman ni Senator Lacson ay lehitimong mga ebidensya, may mali ba? Wala. So justify mo na lang kung ano yung tama sa'yo. Kung ano yung wala kang violation. Kung agresibo ka rin kasing agresibo ni Senator Lacson, eh di ikaw na yung pumili nung 2. Tapos makipagtulungan ka na.
0: Yan po si PCO, Undersecretary at Palace Press Officer, Claire Castro.
2: RMN Network News.
0: Samantala mga kasama, kinwesto ng Malacanang si Senator Judge Pia Cayetano hinggil sa mga naging pahayag nito patungkol sa pangamba sa kanyang kalayaan noong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa media, walaan niyang dapat ikatakos si Cayetano kung wala naman siyang ginagawang mali. Nauna nang sinabi ni Cayetano na nangangamba siya dahil sa mga espekulasyon tungkol sa kanya at kapatid na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na kamakailang biyahe sa Singapore. Ayon kay Castro, mukhang nagpapakita ng senyales ng paranoia ang senadora. Kaugnay nito, pinayuhan ni Castro si Senator Pia na huwag magpanik dahil mismong si NBA Director Attorney Melvin Matibag ang nagsabi po na wala silang ginagawa ang pagmamonitor kay Senator Pia. Kasalukuyang iniimbestigahan ang magkapatid na Cayetano dahil sa issue ng 6.79 billion pesos na halaga po ng pondo kasama ang isa pang 4.7 billion pesos na umanoy para sa mga proyekto sa Taguig.
2: RMN Network News.
0: Samantala mga kasama, alas 7.35 na ho ang ating oras. Inamo ni NBA Director Attorney Melvin Matimbag si Davao City Representative Paolo Pulong Duterte na maghain ng reklamo laban sa kanyang asawang si Laguna 1st District Representative Ann Matimbag. Ito ay may kaugnay sa ebidensyang manong o may ebidensyang manong ang kongresista sa mga paratang nito sa kanyang misis kaugnay ng mga proyekto gaya ng flood control. Mainam-aniya na huwag sa NBI ihain ang reklamo para hindi masabing bias siya sa kanyang asawa.
19: I'm sure my wife is capable enough to answer yung mga ganyang allegasyon. Ngayon, kung meron po talagang ebidensyang hawak si Congressman Pulong against my wife, I encourage him as a abiding citizen, as a member of the House of Representatives, hindi po magreklamo po siya. Huwag na siguro sa NBI.
0: Una rito, hinaman ni Duterte si Matibag na silipin din ang flood control project sa distrito ng kanyang misis sa halip na pagdiskitahan ang mga proyekto sa Davao. Giit ni Matibag, hindi lang sa Davao nakatuon ang investigasyon ng NBI. Ipinagtataka rin daw ni Matibag kung bakit nagre-react si Duterte gayong hindi naman siya kasama sa mga ipinasupina ng ahensya.
19: Actually, yun sa Davao, among the many na to eh. At kita naman natin, marami na nga na nakakulong ngayon na hindi naman sa Davao na galing. Katunayan, may mga kaso na tayo nauna pa, Bulacan, Mindoro. Ngayon, may ongoing investigation. Meron sa Pampanga, meron sa Tarlac, Cebu City, Cebu. So yung Davao is one of the many. Lahat po ng merong ebidensya na dumarating sa amin, investigan po namin.
0: Yan po mga kasama si Attorney Melvin Matibag, ang NBI Director.
2: RMN Network News.
0: Samantala mga kasama, kumpirmado ng may taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Bati sa unang apat na araw ng trading, asahan po natataas ng higit 10 piso ang presyo ng kada litro ng diesel. Aabot naman sa 5 piso ang posibleng increase sa gasolina. Mga kasama, hanggang higit 7 piso naman sa kerosene. Ang malaking taas presyo ay bunsod pa rin ng mga pag-atake sa Strait of Hormuz. Sa Lunes, i-aanunsyo ng Department of Energy ang pinal na halaga ng oil price adjustment.
2: RMN Network News.
0: Sa ibang balita, binigyang pagkilala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang programa po ng DZXL News RMN Manila na ang Say ng Taong Bayan. Alams na sa katatapos ng po na 63rd Fish Conservation Week. Personal itong tinanggap ng mga anchors ng programa na sina Radyoman Sander Kayabyab at Radyoman Angel Garcia. Ang gawad pa sa salamat ng BFAR ay pinagkaloob o pinagkakaloob sa mga miyembro ng media bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa pangangalaga sa yamang dagat at mga coastal ecosystem. Ang 63rd Fish Conservation Week ay may temang lusay, corales, bakawan o pangangalaga sa seagrass, coral reefs at mangrove forests na mahalaga sa pagpapanatili ng yamang dagat at kabuhayan ng mga lokal na mga mangingisda. Balita naman po sa iba yung dagat mga kasama. Inanunsyo ni U.S. President Donald Trump na ipagbabawal na ang ilang miyembro ng media organization sa loob ng White House. Sa kanyang post sa Truth Social, tinukoy ni Trump ang pagban sa CNN, MS Now o dating MSNBC at miyembro ng International Media Organization na politiko. Katwira ni Trump, bawang mga fiction o hindi totoo ang mga kasinungalingan tungkol sa kanyang administrasyon ang inire-report ng nasabing mga media. Bumalag naman ang CNN at tinawag na illegal assault sa press freedom ang akbang na ito ng U.S. President. Sa kabila ng anunsyo, nakapasok pa rin sa White House ang mga crew ng CNN at ng politiko, kaya hindi malinaw kung paano ipatutupad ang naturang ban. Samantala, mga kasama! Sa ating showbiz report, binasag na ng singer-songwriter na si Moira de la Torre ang kanyang katahimikan matapos madawit sa breakup ni na Catriona Gray at sa Milby. Sa isang panaya, diretsahang sinabi ng singer na nainis siya nang akusahan siyang third party sa hiwalayan po ni na Kat at Sam. Hindi umano niya alam kung bakit siya nadamay sa issue dahil wala naman siyang ginagawa. Samantala, inamin naman ni Moira na nasaktan siya at inayakan niya nang sabihin ni Sam Milby sa isang panayam po na hindi na sila magkaibigan ng naturang aktor.
2: RMN Network News.
0: Mga kasama, sumayin niyo po ang nangungunang mga balita. Muli ako po si Radyoman Christian Vascones mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Sa mga taga Ilocos na imbag ng bigata.
11: Inyo pong natunghay
2: live via satellite. RMN News nationwide.
0: RMN News, diretso balitang Metro Cebu. Headlines
20: sa ito mga balita. Cebu City Mayor Nestor Chival mututok sa pagpalapad sa material recovery facility sa kagamhanan sa Dakbayan. Samtang Hepis Kapulisan sa siyudad sa Sugbo nagunay sa gilusan nga aggressive patrol operations, 11 ka mga suspansyado ang nangadakpan. Samtang balita sa sports, South Korea versus Japan sa men's basketball gold sa Asian Games. Kini ang headlines sa ito mga balita.
0: RMN News, diretso balitang Metro Cebu. Headlines.
21: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
22: Mga kasama, pait na kayo panahon karon. Apan doon ay may balita gikan sa pait, kana ang seed liniment oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa seed liniment oil, may muhatag o kahupayan sa atong mga giantos, nga mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, bunit, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok, dili makaduol, o dili makapaak ang sakit nga dingge malikayan usab mga kagalaan. Busa, gamit na mga kasama sa seed liniment oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tata magaling.
21: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
23: ACS.
21: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
23: ACS.
21: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
24: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
25: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
26: Charm Babcon with BloomFresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
24: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
25: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
26: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
23: ACS.
21: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
3: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ECS!
7: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide, from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB-254286-2026.
1: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate pa ilisi og official raffle stamp. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada semana duna kay chance nga makadaog og 2000 pesos cash o 5000 pesos cash. Og sa grand draw pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisitahan lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
0: At oras karon, alas 7:49 na.

0: Sarili pa sa detalye sa itong mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng magkaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: Ogaro sa detalye na sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Chival mututok na sa pagpalapad sa Material Recovery Facility kon MRF sa Kagamhanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
2: CYHP Tatak RMN Report.
3: Tutukan na ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pagpalapad sa Material Recovery Facility kung MRF sa Kagamhanan sa Dakbayan. Kinipinagis pagpalit og dugang mga composting machine, sorting equipment o yuta alang sa waste processing. Sa maong paagi, giingon sa mayor ng Bugamay na unya ang mga basura sa sulat niya matod ngadto sa labayan nining landfill. Gawas nini, ipalayag ni Archival nga dili mausik og mobalik ra sa Kagamhanan sa Dakbayan ang gahin nga gamiton sa maong katuyuan. Kinitukod nga dili na mubayad ang syudad sa hauling og tipping fee niini.
4: Hindi man ni malabay ang kwarta bisag mag-invest. Gawas man nga dilit ni mo malabay mo balik man kita mo bayad og tipping fee og kanang hauling, di ba?
3: Si Mayor Nestor Archival ang mayor una nang nipadayag pagsukip og gahin siyang iproponer nga 2027 annual budget alang sa pagpalapad sa MRF sa syudad human wa service ni ang eco station diha sa South Road Properties kun SRP kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man Eli Balarnos, DYHP Tatak RNN.
2: Radyo mo nationwide.
5: Basa sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa tondugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng silingkis sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sa idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
6: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
7: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, Super Manufacturing Corporation.
8: So certified, world class quality.
9: Mga kasama ako ninyong kasamang Radyo Man po Lauro. Lula ko'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw kapag tumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer ug ubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa mod, kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usani ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya ug cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buo pa sa mo na kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient na vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas yung survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mo balik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang life extension vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa

0: suwerte sa lawas na tao kung asa mo tubo ang kanser. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods. Ug mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Katulo, i-active sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells ug mga natural killer cells sa lawas sa cancer patient aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers, halabot sa vitamin D3 ug cancer, mas mataas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang iyang cancer or risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patients 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis og lactating mothers og sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease og uban pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang nga 11 pesos matag soft gels. Duna tay importante paibaw pod, dapat siguraduhon nga adunay marka nga LA ang matag soft gels sa life extension vitamin D3 kung mopalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto mga kasama. Life extension vitamin D3 and life extension clinic for longer life.
1: At oras karon alas 7:56 na. Sarili pa sa dugang nato nga mga balita halos tanan online na karon og syempre ang paborito sa kadaghanan ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay online kay dili na nimo kinahanglan ang barya og wala nay suklian pagabot sa parcel. Pero para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay online. Sakto ang payments, safe and secure paggamit ang GCash login safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad, para malikayan ang scam, para malikayan ang failed transactions, siguraduha nga dunay sufficient funds sa imong GCash wallet. Maong nga free cash in na gamit ang official GCash partner merchants sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguraduha nga pirming na isulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash in para pirming ready sa online shopping. Mag-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada buwan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with cash sa GCash Pay online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit sa GCash Help Center or call 2882-GLOBORTM 02-7213-9999. Other networks, fees may apply to know more. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
2: Radyo mo nationwide.
1: Padayon ta sa atong mga balita, Hepis Kapulisan diri sa Dakbay sa Cebu nagunay sa gilusan nga aggressive patrol operations. Ubay-ubay nga mga suspetsyado ang nangadakpan. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
2: CYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Umabot sa 11 ka mga suspetsyado ang nagadakpan sa gilusan nga labing unang Night Watch Aggressive Patrol Operation nga gipahigayon kagabi-i. Gikan sa alas 9 sa gabi-i hangtod na sa alas 12 sa tungang gabi-i nangunod sa Night Watch Aggressive Patrol Operation ang HP mismo sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel Ricky Somalde. Uban siyang duha ka mga deputy nga silang Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol o Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare. Ang mga units sa kapulisan nga gilusan sa operation mao ang Sawang Calero Police Station 6, Cebu City Mobile Force Company, Special Weapons and Tactics, City Intelligence Unit, City Investigation and Detective Management Unit o ang City Drug Enforcement Unit. Tulog ka mga barangay ang gisilhig sa CCPO, kini mo ang Sawang Calero, Kalamba o ang Suba nga usa sa dunay taas nga krimen nga matala matag simana. At all separation gipatumang sa kapulisan ang Search Warrant Implementation o Plan Bulabog o Plan Galugan o Plan Bakal Sita. Police Visibility ang hugot kapag patuman sa mga lokal nga ordinansa. Sa data nga gipahibaw sa CCPO, nakasikop sila o unsi ka mga suspitsado nga naglangkob sa usang nga nadagpan sa mas din usa ka 38 nga pistola ang nakuha pinagi sa search warrant, 5 ang nadagpan nga nagsugal, 4 ang illegal nga drugas ug laing usa ang nadagpan nga naaktuhan nga nagkupot og armas samtang sa pakinggusog sa ordinansa sa